0: chate ile bona ro tlhaka ira botlano
1: mo shato wa tsebo le boithabisho
0: KV tawadi ya sia le moya ira botlano

0: Basadi ba ngwaga sekete magolo senyane masometlhano tsela bo mma Lilene Ngoyi, Helen Joseph, Raima Musa, Sophia Williams de Brain le ba bangwe ba diketekete.
1: Wansadi, mofumakadzi, mosadi.
0: Tobele FM le moga ge le gorile ditsela le gone re etilwe pele ke bo Professor Thuli Madonsela, Mama Nomza Mombatha, Naledi Pando, Ngaka Phophira Mathuba, setsibi sa molao Bodu Mama Holo Mdluli, Professor Kholofelo Rakubu le ba bangwe ba bantši. Tobele FM e keteka le wena kgwedi ya basadi. Tobele FM, mošhata wa tsebo le boithabišo.
2: Forgive me. Salo, ke ena re tletšeng ka kweša e. Forgive me. Ei, polelo yo nngwe ye bothata-thata malemeng a rena. A ke tsebo gore ke rena re na leng bothata na. Goba go no re ge o diretše motho phošo, re na le go dira diphošo ka lebaka la pefelo. Ya, ene ge re sa e tlhokomele pefelo yeo e tlotliša dilo tše dingwe tša go sebe botse. Mafokodi a pefelo ga nka e ba botse, ga nka e ba botse le ga tete. A na le mantšu a go sebe botse. Ene ya go kweša botlhoko ke gore mantšu ao ge wa ntšhitše o ka tla wa kgona go a boetša morago. A ka kgona go boela morago gape, a ka seke. A go be bonolo. Ke ka mo ditsebi tse dingwe di reng ge di bolela le rena di re bula matlho di re fatlhoša ba re o seke wa tsogala ga teng o rile o befetse o e kwa gore o tlalelane wa fetola motho wa raba motho wa bolela mantšu go bona o bolela ge o ikwa gore ga o kgonege wa palelwa khomola. A ke re o tlo ntšha mantšu a e leng gore o tlopalela ke gore forgive me, o tlopalela ke gore ntshwarele. Ke ba bakae a senyeditse batho ba bakae malapa, ke metseme kae e e senyegileng ka lebaka la forgive me. Ka gobane o boletše o sa ikwe o tlalelane o e kwa gore o befetswe a re tlhokomeleng. Ka nako tše dingwe ke tlhompha batho ba e leng gore ge ba ikwa gore ba ka re ga seemo seo a fetša a kgetha go sepela a notswa a ya mo a yang mo go tsebang pelo ya gagwe le moya wa gagwe ka morago o tla be a fodile a boa o fodile kere a re lebogeng metsesekele seme se sengwai re lebile gone kwa iring ela ya bone nna le wena mo re napileng re le gona ka gare ga letšašhi la lekgono re tsogeng ka gore dilo tše dingwe šedi tše pedi a di a ebeng tlhotlheletšo tša rena tše pedi fela re di bona mehla ye dilo tše tše pedi re di bona mehla ye ge re di bona re tlala bophelo re tlala maatla. A ke tsebo gore ke rena ka mokana ke bolela ka ngwedi ke bolela ka letšatši letšatši ga le hlabe ga le re lekgono go na le marua ke hlabe a ke tswe goba a ke tla ke bonagatlhe letšatši le ba gona go na le dipula tša medupi kore e ka ba se hlasele jwang ka pa jwang go tonya dipula tsa matlaka dibe letjatji le tlono tshwelela go sa khathalege le notla le iphadimela le notla le le ka mogoletlang ka gona jwale le rena go sa khathalege gore re tswa ka gare ga diemo tsa mokhuta mang mafelo a beke. E ba jwale ka letšatši shine bright eno wa tseba go sa kgathalege la botlhano la gago la mafelelo le bile jwang ka gare ga mošomo mafelo a beke a gago a bile jwang ke mošupologo exhale ke Whitney Houston khono tshona le ngwedi ngwedi ya ke re o thoma go bonagala boshego le sisetse o tla ka dipopego tsa go fapana rena le quarter moon rena le half moon rena le full moon o tla ka dipopego tse o di fapaneng o tseba nako ya ona ya go tswa go sa gathalege gore le sisi la sehla sekela mohutamang le eme joan o tlono ba ka ena tsela eo e ka se fetoge ge e tlo ba kota mone e tlono ba kota mone ge e tlo ba half mone e tlono ba half mone ge e tlo ba three kota mone e tlono ba joan ge e ba full mone e tlono ba joan di hla ga di fetole jale le rena go sa kgathalega gore re le bana leng tshatshi le lengwe le lengwe are beng jale ka dilo tshe tshe pedi di re hlohleletse ke monka ke monka sordulo ka monka a beng itse di re hlohleletsang tshatshi ka tshatshi ka gara ga le tshela le khono ke na pake ya go bulela megala re kuketsa sele moya re ya tseba re kuketsa sele moya bo barutishi ba rena Vembe East re bone bana ba thupile di foka ba go shoma ga botse taba ye o ke a irata ke tlhohleletse ka di voucher a tseo ba di kweditsego re bone gape le ka Sekhukhune district gona le barutishi barutwana bao ba thupileng difoka gore lena le shumile what's ba le shumile mishumo ya lena ya bonagala barutishi ba be le tlhohleletso taba yeo ke tlhohleletso gore gore e bang jwa le ka letsatsi ka mihlageletso la baneng ba dikolo le lena bana ba dikolo ba ileng gore le kgethilwe la fiwa difoka tsa gore re a le bona re bona maitapisho a lena e banja le ka letsatsi meso ye mengwe le ye mengwe re a leboga ka Waterberg district le lena he bat re a leboga goro ya thuto mo le gotla petish re a leboga re a leboga Malerule MEC Makanya re le boga gona re le fetlhohleletso di letitse ka mokagatsona barutishi bana ba dikolo ba ba feeling the voucher tja gore bonang a ke re lena ngwa go tlang le ya go thoma bophelo bo buswa voucher she o dirang ka diketete tla ke ra wena murutana o dirang ka diketete le so o shetse o start se siu ga o ye wa reka wa re tse ke nyaka gore ge ke fihla wa tsaba ke tsene ka suitcase ya go tlala di opportunities taba yo ke tlhohleletso ngwana o bala ka mafolofolo a sa khutse a re lebogeng di lete tsa rena Vembe district Vembe East ke yona ke boneng Sekhukhune district rena le Sekhukhune East South West North le lena re a le lebogisa Waterberg East South West North re a le lebogisa mopane le gona le lena ka gare ga palo e re na le mopane east a ke re le west le south le north re a leboga Capricorn district re na le Capricorn East South West North bao e leng gore ka nnete ba lebogile ba filwe difoka ba ketekile basadi dithutong bana ba rutwana re a leboga jale a rena pere reng ka gare ga megala o ratileng ga se o rateng awa ma Brazilian a seletse pake gore mafelo a beke a lena bile ka tsela eo ka mokibelo nxanxa seng ya MTN 8 wafa wafa mapakania dumelang ee o ka re a le bona getse o ka re le tshe le le hlabetse ka re ga mafelo be ke re le boga 0860002452 ke gopela gona mpile ke tsana ka gare ga megala ya lena
0: Dilemi so mo ke mo go tsa go tshe di mo shomo sona no shi ntle le go lefa
3: ke bona ba bangwe ba tswa di 100 rand 100 rand ka re ga pese
0: lena no la go tswa lwana go tswa go kungwa go ya mo shimo dumela le thabo le joy matato

0: jaaka ja misong
1: e duje le mashavela papa o
2: ka mona o thakathakanya
0: bana ba tsiba morabaraba ditse dingwe mosupologo go fitlhela botlhano ira botshelela go fitlha go ya senyane mesong fela mo go thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
3: redi thomile fa le thomile gona fa ka wellse ya be e le gore go sele go sa galetse seo ya kgatlhampana nna pele re re kgotsong tabogadi e dumela maparaka sealemoya ka gare ga masa hashtag re koketsa sealemoya go ba rutana shibao dikolo ke tsa ka botokwa KV ka moka le morutiši Mr. Mawetu Mabitsi ka Roselaine ke kgopela gore happy birthday go Steven Ribane go ba Ribane e le go motlhogolo wa ka Katlego Ramalepe ka mola botokwa ga magato ke lešatšhane ke Pito ga Ramalepe monna wa ka kwa Tshwane Vista re go amogela monna ka Nagskof re leboga Manrosine a re togare ga mašego ke beile tsebe ka gare ga mošatetlhe a ke godise firstborn ya tenye ko maswanganye Kansley le kabelo mameba ba ka mo Dendron bagole batho bao ba godisa ke Manro ro ka Dendron alright tenye ko Liza a gole ya gole ka mowe Kansley kgotsong KV nna ke re mafelo beke ya ka ke thabise ke masione a tlile ka mola a tle ka makatana mane go rapedisa lapa lešo ka mo ga molepo ka fa yo reps ne ka ga mamatsha ke re ke a leboga hle ba sione a gešo banna nna ke le moleke Philemon mampa go tsa ga molepo ga mamatsha a lena le o bona a o lena le shego fetse lena ka nnete re a leboga samma hashtag go sela go sagaletse na pagadi ya ga mashego dumela ke dutse le wena ka mo nna ke ka mo thembisa monneng taogadi ya ga mashego go nna mosupologo sana le matshetse a mangwe go bane le mahambane ke be ke theogetse ke re dingwana ba uba ka sebele a re ga e ke le go laneng sekukhune ga ntona sentshora dingwana go tswa masepaleng wa Elias Motsaledi re ya go leboga ba uba ka nnete ge buile ka mošata KB a re aowa tsebe ka metlha wena o seke wa belaela re go fa yona mandagan tot Vrydag danke relevog 086-000-2452 Abshane KV aye ngwana mani sesi bona ke re happy birthday to my sostrolo ntlolelo be a isa kuku ya ga mamba ne le gono ke my first born Kesley 24 August ke la isa tinye ko relevog Liza ka mo ga mama ile ko le betona ya se se ritikwele ka mane roro ka Dendron 086-000-2452 kamshade leseni
4: Vimesh
3: man dumela onkopa ja batse bonga hi ko watch
4: o tswa yang
3: aw gape batse bong be ke itse ka ona mkhono Vimesh jwalo jwa ka ona mkhono Yo, yeah, bueno, y se regaita bien caca.
4: Ya, acá le me quedo tu sesión.
3: Yo, coñan, ¿qué hago tu sesión? Buena.
4: Ah, ¿cómo te hago tu man?
3: Ahora le voy.
4: Bueno, aquel que sale que vuelve a la casa, me sale más para que quiero jugar a Mauté Copa en Chabat.
3: Yes, un problema.
4: Nada. Mabani, Maya Shuri Chicks Association, Malepo Chicks Association, Druta Chicks Association, e ka re ntse a se se re tshirele re ke tika mola a tshwara be mola di papa yi a go le go tswa ke go
3: e bana le na le bile mafelo a mabeke a makoto man
4: a wa rena na mafelo a ke ke dira makoto le ke di di re ja ga dira ga tsoka mo go tsita mo ka ba se tlo tsana ke tere botse re le pisana na mola 5 years ao ya go tsela go lo bona ba re ba shumela ba style ba li ta ga mora u she mara go tla luka
3: a hona tab
4: ke le go lebele ke ile le go tsukona go ha mo teni ya mkaka ma sesho go rata ka
3: o na mona tla so rata ga lo feta le wena o tsebe ka re go ka go leboga konyana e tabela FM ka mshate go sela go sagaletse
5: se se no tloga
3: e veni
5: le ke le ke tlo
3: go sela mona go sagaletse
5: ke a ke ra tle go tlile go so tswa e
3: he ba na se ke tse he wena se ke golden kore la gana jwala mosho ba sa ipitsa le na golden errors ba ire sa re jeng ano re ba re lo ya ba
5: he
3: bana a se itse sundowns
5: sometimes it's on a flat tire. Because you know, it's a location.
6: Second born, ke bo e ke re le thabona tora wa morutu ba dilo tibane sente e le ba go na bana ba ke re go ke ka moka ke ya bona
3: a ba itse beta ba ye WhatsApp ke ya bona
6: go go le tsa motho di si ke re ma shika crèche ke bo e ke ra mala primary school ka fa sa principal Francina Mahila ke bo e ke re gabe di secondary school
3: all right
6: ba en em mama bolo ke re tshuba high school ka fa se am Mr. Rashishi ke
3: Marona le magatlemi mara mna ke tsebe masanda o tsabulela ka kudi gare masanda o tsabulela tshe mase
7: ah ka bielo
3: eh bana le le shata
7: ah no is from masanda wa
3: na ke tsebe ba thaba mashata ile ba ba tsentsanya na ba hello tsabela FM
8: kai jeri aka
3: kai jeri t
8: dire impela
3: bona go sela go sagaletse
8: What do I think about the Uchor Unko Uche Svarasaka or Nakamu?
3: Eh,
8: or Kupela or Hondra Asasa Jaspeto and Chimiagare Zero Karoka Jaspeto Utalelan, Bukas Theatre was a native.
3: I grew to quit.
8: Kiram Kalan,
3: sure,
8: sure, now the Kalau mutua jas peto akuatidi, asidlo jadi buat cak atau di dia mutua akuatidi jas peto, asidlo jadi buat kita aku perlu tosak jas peto lagi. Iko dia umma utile jorbo mabar.
3: Enak aje.
7: Aku jorbo pasal kaki sih.
3: Apa nana ro Brazilian nang kira?
7: Aje.
8: I want to go to the house.
3: Eh,
8: Sontara sa ka man.
3: Eh, sibile jwa
8: ka. Sontara sa ka se le botsikudu. go kerekeng kwa
3: ke
8: na le bagolo ba kereke le phuthego re iketlile ka lentswe la modimo re iketlile ka dikopelo kore ba gaketse go gakala go phala metlheng so bankgatlha phuthego
3: yakeago bona le moneelo wa gona gore a o tletse dipakete man a o
8: tletselebogele kudu ga
3: watsarkeng ke the color blocking akere
7: color blocking
3: ore bata sebata sebara sa ka mo akere ba a ke nana re o kule makobe akere jale ke re o ga botsa gore re kitiele mang ko shaila ya msori ba re ska bolela ka re motho a bolela atlete ke pele a tlalelana red porsche yeah so
7: na ga ke fihle na ke coordination is why
3: I want kaitete ka mo ke ma cosify ka
7: na re mo
3: Kamo na ke tsela ma cosifiers wa go fela o ka re o ba ka mo le ka mo o etla ka half past
7: yeah na lo wa se ke bona na
3: ma and le miro ke le cosi ke
7: miro ke le cosi
3: yeah
7: ke ga lo kgwa ke le cosi wa
3: matume ke na tailings kukune one not
7: matume skuba ke le pakani
3: ke le paki mapaka paka go bona tsa ba mafelelo wa E ke tsama felo be ke tere bile nka re ga tsona. Ha se ke re go ketsa selmo ya ke mishipelo ga kere.
7: Hala.
3: Eh. Ke ho nelech. Tsobele ka mshat.
9: Le tsaba ga nna chipa malela ka mshat.
3: Dumela mba tba ga sosh.
9: Awa, tsobile le ga.
3: O sele go sagaletse.
9: Awa na go le di la ke ya go tlhobula se ding chiki no u di sha mo ready ya ka. Le bogang. Malle lo ga mo dopson vili ga mo ri tareke la garan beke
3: aha
9: le mo ri dia ka mo mo gale a ri thu thile tsika mma
3: e ba re le dira ga botse wa tse ba le sa hlabele motho mashata
9: e a wa iko le ke ya ga mo tshina ga le tshi la ga mo ri dia ka wa tsogetse lynch e na te ke mo mo ri zikile le botlholo ka mo e ke tsen paga le tshwere wa botse ke a le bo se tsikedi
3: le ba ke nna hle magaledi o go le go le ba re khotsa mvero we ke gopela gore happy birthday go phejana ya ka le go mela mailula ke ngwana ana mailula ka mola masia la ma ara hip hip re kv wa ka wa le rato di me di sha wa ka wa le ratwana
7: oi u ba di lo
3: e wa ka wa le rato di me di sha wa le ratwana ka mo mrago okay
7: ai se i ka ratwana ai wa ka wa itomela go le baga
3: o kwe la ke skara ga o di me di sha Dr. K V to me le mogo 815 ke menier Albert Machete ka mshato wa tsebele bitabisha o se go ntlo a re go sele go sagaletse bona dumelang ka fao a ke rokwela ke
7: ya
3: a senne a pa so bridge yeah re bo tlene
7: a ke
3: ratana
7: ka mokhumo
3: a ke shitele le ratana shit
7: wa wa ka bona go lwe
3: a wa mara ke re e khane o bo go botsa
7: mo re mo le nyenya fa wa o senjo re lo a skwadi ya so
3: e
7: ve ke sa thomas
3: ka le le te ke le ratana le le te
7: Hallo, ratu le nebu bu tele bu tshwa.
3: Eh, khana o tshe.
7: Oh. So, gele ratu le marat.
3: Eh.
7: Oh. Le nebu, oh, le ratu le gogolo.
3: Eh, ke le ratu marato.
7: Eh.
3: Le ratu le ratwana.
7: Wa ka go ntshiwa metsi ke.
3: Ke bits.
7: Oh. Metsana, ke re na le metsi a mantsi.
3: Eh, metsana. Ah, metsana king, ke ga manyana. Ya lwa ire go gona.
0: Mo swana ka mo so, le khuna di the host.
10: Ke tlo tsena le positive, re le ba tsaba ka mo Africa bora gona fa nna le. Tsela tsa tsela ba.
0: Tshele tshele na lole. Mo shibulo go fitla la botlhano. Ke re senya le go fela ka ile le se le bo shiyo.

0: www.fm.co.za ba re shudumelang tame ke locha khotsong nna a ka fetoga ke sa letlo ya mampile ye wa go tala na magatla mo mokwena mo shoko go le dipalo ba re go ya o melletsa ba muthini yatla eh taba di walo a ke ka mishi fela madumaka a tlatlagane le a motleletse mogolo wa ka wa lopara Isaac Silo wa ga mashila ke mashila ga tshaka le kopelo motho ke mmina tausa ga taka borofa monna yo bogale jwalo ka la gare ya bele gere ile pala ka tala nane o na thuto la sedupe se sekolong le o le tlisa ngwana ke yona SABC education enriching minds enriching lives go bula gore ngwageng o re ipsina ka gere keteka mengwaga ye masometharo ya go ba gona ga SABC education ntle le kgaotso e netefatsa gore e matlafatsa nna le wena ka thuto enriching minds and enriching lives matla fata maphelo le dikgopolo tsa rena wa ka show wa mashego a malala masumetha ra hlakelela SABC education waka
1: gore
0: na go tshwana o dira manane wa thutubele ngwa ga ma
1: 2006
0: yeah
1: Come
0: so
1: tsena
0: neng mafale. A ke le bitse.
1: Eh.
0: Eh. Yeah. No, re a leboga. Eh. A bona le di khotse ditsela wa ka gore e be be mo ele ng gona ga biana. Re a leboga KB.
1: Yo.
0: Eh, re a leboga.
1: Wa ka o.
0: Wa o ukaro.
1: Bolela. No,
0: ska, bolela mo. Hawa. Ke wa ka. Hlemme lo ga go. O ka mo go mo man.
1: No, a ke selem, a ke nna maraga ke a ba, so a ke go nontsha.
0: Oh.
1: Selem, tsa le ke a thoma jo le ke.
0: Oh, wa thoma ne? Yeah. Ke go bona wa ka o. Yeah. Wa bontsha go rona le bo mmakolo.
1: O a khatlega.
0: Yeah, ke a khatlega wa. Waka waka ba sa ba mashego a malala. Batsa ke ke le ya, ke le bo thobela fa masi television. Ba ba tlo go bona ka ba le bothata. Jalo ke a leboga. Go lokile. Jalo. Ah, bona wa ka. A gona tap. Ge le ga bialo, ena pila a ke bontshe gore monna ne o na rena la sedupe se sekolong tsa tshina le khono. Rata gore nke re bolele fam ka taba ya meshumo ye ya barutwana. Barutwana meshumo ye o ba ifiwa go ka kwa dikolong. Nke re bolele yona. Pa bangwe re lla ka lona lla gore barutishi le barutishi ga di ba pipelela bana, bana ba go ba bona barutwana ka meshumo ye mentsi. Eh, bialo. Artsebe gore ke nnete go fitla kae ka nnete ba rutwana ba imelwa go ya le ka meshumo ye ba ifiwa go go ba jwang batswadi ba re hey re bolawa go dira meshumo ya gae go ba tsona di homework gore ka tshile lengwe le lengwe batho ba roele bana ke yone bo tlhopolishana rena tshatshina le khono nke rena pe re fatolle rena le mma gore na ke ma ke magabo ba gona mo mogaleng re ke rata gore magabo ra le tamisa logo le amogala le nang le la sipe se sekolong go tobela FM go tsela ga botse mam
2: a wa re le tani sha ba ga maredi le motho wa ka ba pele tshika moka ba re tlhile ba thegi ba FM thobela re o se ga bo re
0: ala re le boga ma ga botshokwe ma tlhokwe ke gopela gore o rieletse go ba wena mo itse ba biang lelo ka go le gona ka mogoro ya thuto ya motheo taba ye ya go fiwa meshumo ya dithuto mo go bona barutwana e ka ba ka nnete e ba ye mentsi mo e leng gore e imela barutwana le ba barutishi le barutishi ga ba sa dira meshumo ga botse ka kwa phaposhi thutong ba e fetoja meshumo ya gae go batlana di homework ba nyaka gore batswadi be bona ba dira meshumo ye
2: ba ga maredi re ke thome ka la gore meshumo ye la mathomo bana ba seke o ba le rena re seke ra lebelela jalo ka re ke meshumo ye mentsi ka lebaka la gore ke meshumo ye e lekanego gore letšatši ka letšatši bana ba e dire go ya le ka dithutwana tša bona tša go fapana-fapana e re ke re mo go ba rutwana le bona ke re no bolela le bona ba le ka gae ke re morutwana ga a tshwanela go lebelela mogolo wa mošomo ka moka ka nako e tee ka gore o tshwanetse gore a aroganye mošomo wo and-e ka gore yalo a thome ka mošomo wo o le go botlhokwa goba a šome ka dikgato gore yalo re re go barutwana ba rena ge ba na le mošomo wo ba tshwanetse go dira lenaneo la letšatši le letšatši la go ithuta ba aroganye mošomo wo mogolo

0: dikarolwana tse dinnyane ba thome ka mošomo wo o lego botlhokwa goba wo o leng boima re re barutana ba rena ba seke ba diegiša mošomo ka gobane ge o diegiša o dira gore o bonagale o le boima oba o le o montšhi so re re ba tšee dinako tše di kopana ba fela ba ikhutša bona ka bo bona barutwana ba ba fokotše dilo tšeo di šitišago bjale ka go šomiša mogala le go lebelela ditaba tše dintšhe mo inthaneteng so ge ba bona o ka renye mošomo wo ko o montšhi re re a ba kgopele thušo ka pela gore ba kgone go thušwa ka mošomo wo o montšhi ba kiphele nako ba gamaredi ya gore ba robane ka gobane monagano o o latileng ga boithute ga botse so molaetša o mogolo wa bana ba ba rena re nora gore mošomo wo montšhi a ba o lebelele gore ka leitlho la gore wa kgonagala and-e ka leitlho la gore ba o hloka ka baka la gore nka kere ke tlhalose ka tsela ye ke re wa ba prepara o no tshwanakana le ge motho a ya sefaleng a yo kitima o tsea nako ye ntšhi a nnokiša mmele gore a ka kgone gore mafelelong a yo fenya ka motlha wa dipapadi o ka se kgonagale gore o ka fenya mafelelong mola e le gore a oa ke tukišetša nako ye ntšhi kore mošomo wo re ba fa ona ka gore wa ba traina wa ba traina wa ba tlwaetsa gore ba kgone go fenya mafelelong
1: belo ka nako ye nngwe morutwana matšhokwe a ka etšea gore goba a bona nke ke go mootla ge morutiši goba morutišigadi a mofa ona mošomo oe o bontšha nke ko o montšhi wa dithuto tša gagwe go morutwana yo a nago le kgopolo wa mohuta o kudule go batswadi ba e leng gore le bona ba itsheka ka lona leo la gore bana ba matšetšea ba pipelelwa mešomo ye mentšhi ya dithuto tša bona re ka reng go bona
0: ke re mo go bona bana ba rena ba tshwanetse go kwešiša gore morutiši ga a o fe mošomo gore a go otle gantši o fa mošomo gore a go thuše go ithuta go itlwaetša le go tiša bokgoni bja gago so go ithuta ga se go theeletša morutiši fela ka phapošing morutiši o tshwanetše morutwana o tshwanetše go itlwaetša ka go bala go ngwala go araba dipotšišo le go rarolola mathata so eupša re tshwanetše go kwešiša gore mošomo wa sekolo o tshwanetše go ba le mogola mo go bana ba so a se koto ba tshwanetše gore ba kwešiše gore ke taba ya gore ba kgone go ditlwaetša go ditlwaetša gore ke training ga botse so ba seke ba lebelela mošomo bjale ka kotlo ke re bana ba ka ba o lebelele bjale ka boitlwaetšo bja bokamoso bja bona bjale ka dipapadi bjale ge re ba fetša le dipapadi so sebapadi a se fa o tswelela lebaleng bjale ka ge ke boletše so se itlwaetša pele ge ba kwana ba rena ba ka kwešiša gore se itlwaetša pele le thuto e bjalo mošomo wa sekolo ke boitlwaetšo bja monagano ka monagano o tlwaetšwa ge monagano o tlwaetšwa ge monagano o tlwaetšwa mafelelong dilo ka moka di ba bonolo so ke ka moo bana ba rena ba tshwanetse go kwešiša ka ona
1: ma ga botsoke ke gatla kudu ke ka fao e leng gore le yotlolola ka gona go tse go na le molotsano mo fela o di a tsea kwešigore go dire gangwana mo fela nxa e motheletsi wa thobela fm godimo ga seo ke lesometshela na metsotso go itswela go iri ya bone ka mošate wa tshobelo boithabišo shediwe wele ka fa e leng gore diala ka gona na lena le le batswadi ka nnetenete le tloga le ngwangorega goba ke gona gore ba bangwe ba batswadi re tswafa go thuša bana ba goba bona barutwana ba mešomong ya bona ya dikolo ke gona ge re goga maoto go kgatha tema dithutong tša bana ba rena enke re kweng go lena le e bona jang mešomo e ba e fiwang ka nnete e ba loketše le bona barutwana ke gopela gore ebile le lena barutwana nka kwa bose go tsena le lena ya tsena le lena barutwana le re botseng gore ke nnete na goba le la ka mishumo ye o le fiwa go barutwana ke minchi ya le imela ya le roba a re kwe le fela se swai tsela le fela pedi ne tlano pedi 086 000 2452 086 000 2452 mogolo wa ka wa le para Isaac Silo wa ga mashila o ibe ile form na yo bogale yo le kala gare ke ra mola dikgokanyo ntse le ya go tlhagala Facebook na tsamela FM ya ka le go X ya at tsamela FM ya ka
2: iria bone ka masa o fitla ka iria botlhano meso nyanya matutu a thuto le boithabiso mo tsamela FM Mushato wa tsebo le bo ithabisha. Limpopo, mutopo wa bukwa, mushito le setso sa go phila.
3: Theja mo 87.6, go fitla go 92.1, go ba epong ya gago ya SABC Plus. Tobela FM.
2: Mushato wa tsebo le bo ithabisha.
1: Ha gona mongwe mushate wa tsebo le bo ithabisha ge se tobela FM. Nuno ba fela jwana. Go no ba fela o tla dikwa ka, o tla ipsina. Ka tsona kae ge se ka mo mushate wa tsebole boithabisi kuru mo misong na le waka waka masa KV waka eish wa bana o ga le khausi bana mafolofolo a ke ba lona shisha waka waka ho le kile a ke a rata pere re ba tshe mo galeng ho le fela se swa itsela le fela pedi ne hlano pedi go pula gore go thoma gana mo la sripeng ga re sametse tso go ikela go iri ya bohlano ke na kwele lo gore jwalo ba rutwana ba tla ba tsoshana ba rutwana e ba shikinye ba tla gona go tsoshana tshinla le khono ke mo ka ba re ke tsosha murutwana murutwana ka nna wa sekolo sa kae le lena ba rutise ri e ri kwe le tsosha bana ba lena ba dikolo di fi a ri kwe ke le ga bialo tsobela FM dume ba
4: re ra mo le prepo
1: ke nna yo mosebo tate pukwe melo ka le kurung ka mpahlela goroga fologa thabe o ya magwane ri kwe
4: ba re ra mo le prepo le ke nnete a re a tswalele go goga maoto ka dimoga thuto tsa bana ba gore ka bana ba rena
1: eopia mešomo e ba e fiwago le e bona jang mosebo
4: sa dira molope wa phogolo mešomo e le e bonago yona e lokile ka baka la gore se se le go gona sa dira molope wa phogolo tshwanetse ba tshwanetse gore ba be le mešomo e mejalo ka e gore e bona ba be le botsong bokamotso jwa bona
1: o ga le bone ba pipele wena go ya ka wena a se gore ba ba pipelela go ba ba gotholela ka mešomo ye e ba lekane
4: a ba ba ratele sa dira molope wa phogole ke ka mokgwa o go tshwanetseng ka bona ka baka la gore se se le go bona rena batswadi ba bana re tshwanetse gore re ba thuse re thuse bana ba ba rena
1: ko kwele mosebo
4: sa dira molope wa phogole
1: mošate mogolo thobela FM le wena re go amogela dumela Arlo che molwane kunjani go ye more good morning ke ga mshat o tsere ri lalo go lokile le wena ra go amogela go sepe se sekolo ndumela
4: go hang
1: tsoe
4: ke le go tsikeng
1: a bona ta ba pita pulwana wena
4: ba le makile tsela
1: lokile ma pita
4: di le di sham sa dia di raka face ana mo wa le ngwana o na le raka face
1: ye wa botsima wa ka o kotse kudu ka di roile pa gre
4: ya
1: ya motho a di raka chesu
4: me ma
1: ya
4: a ba ba se mara ka ba yo ba pitella ka mogwane uwe ba ba tlhokisa nako ene rena re le batsadi kara re re ba thusha wa kra yo mo direla o mo heke ka moka moka yona
1: ya
4: le yena a le tsiabe
1: le gona
4: ka nge ga re ke yena e dirileng
1: e bile nna ke bona mapita go le botlhokwa gore mmontse gore a direng go ena le go modirela yona
4: ya wele bontsi ba rena ra ba direla a fika sekolong e ka re ke yena di tlhabileng gantsi nna ke
1: eish
4: jwale go ya ta re were
1: ya ke go ba tsa ngwana ka mogwa o
4: go ba tsa ngwana
1: go kwele mapita
4: e tsambotse
1: lo wena ga go be jwale mapita tango o lokile re amogela yo ka mshate thobela FM dimela Hey, arre, ke nwa le jere. He ban. Ke fi ule jang, ko ule jang kreme. Tobele FM dumela.
4: Ba mare di ntumela gore go tso.
1: Aya de lota.
4: O motho ba botlela ka mathela ka mmapela lo tshagadi ka mo.
1: Ala. Hey lota. Mona ke tota. Marking, marking enter mood. Wa go tswa.
4: Armud.
1: Yeah, armud. Kita munyanyo wa moloto.
4: Armud, a o mangwana a tsela le go mbo ya ga khautsi ya bo mangwana a tsela la re.
1: Yeah, ka mo kibelo bona wa beke ene ke tla be ke le munyanyo wa le paralaka ke moloto mo. Ke tla be ke le dazo.
0: mmoka ya moloto
1: moloto go nyala moloto gona mola
0: moloto ga se ya go mamela selolo
1: ya garana mo garana mo
0: kitabe a wa ke khone le yona ne dinga khona go fitla ba mari
1: we die try re le jeri na ba bonja jo go bogolo kuru ke a go botsa
0: ke tedi ya yo ba mari die ka se tsare die ka se tsare ba mari die arte le tuti ding re tsala
1: ka ba se tsala arte re tabe lota
0: e ga mari di rena tsanje ba thege ba ne ba ba fa mofumo go sekolong ke nna re go a bona gore ba itiele boka moso wa bona tsanje ba thege re le batswadi
1: ke a gokwa
0: tsanje ba thege sa ba diela gore mara ba fethe go ntle rena sa ba dipelela mofumo mo tsika hai e bona tsanje ba thege ba mari di ona botsa ke a le bo ke re le tlhobo tengere
1: e ta ola lota ba thobela shap shap tanga ala ala come shot thobela fm dumela
5: Ele mampila mo dimichelo.
1: Eh, jomo.
5: Tobe.
1: Munna wa re lo kholo ma. O le kae munna?
5: A go mme ke no ba gona ke phile ke beile tsebe yone mo.
1: Ah, ja le bo, ja tsho mo khotsa ka wena mo theletse mo golo wa tobela FM. Ya.
5: Yeah.
1: Ar tsene tabe.
5: Eh, je mampila six leverage eng go re na kongwe go tsa ka motlaseng mo rutishi a e fa mo rutwana mthlomo di note gore gore mo rutwana wa angwalele bana. The notes much of botting.
1: Yeah.
5: So neighbor to another one over one of one of the movies. Yana was a little. And then it's like we go or Mukajelo or Murtishin of Unger, Logona, owner of one about the correct age. Oh, Mukajelo workhouse you or when if I would have a woman or two go correct. You're looking at the mix of another mifuma.
1: Yeah.
5: Eh, and I'm willing to move on. O dira mofumo wa go rutisha.
1: Mm. Ona o boletse ntla go kwele jomo.
5: Tobele.
1: Alala, o lebogile jomo ka mo sebe tiela ka fao la leboga. A re tsheyo mo mo tsamela FM dimela.
6: Monna o kona le menya ya tsabira la madume.
1: Monna bona le menya ya nthata. Hey, le parala ka jelo ma semola go reng mina tau monna ka ga tro.
6: Aa, o tsabira ke le ka tsabira ke le menya ya nthabisha.
1: Alala.
6: Eh. A ke tsena ka ding tlhabira nna ke dino le bela fa le ba kala ono re ka ka ba pitela ni shumo ni chuku ni ka go bona ka nako ngo bana go ba pitela ka go guru ding tsere o ba pitela ba wa fa fa lut ke go re ke ding chupa la go ithuta ga botse le ke no re a go le ditikanyetso like ba metse sure go ba le ditikanyetso
1: go kwela jwele
6: e rena ka tsarela mme ke ntse ke wa tsoro yo ga mo.
1: Amen. Salwa wa stroy mun.
6: Eh?
1: Salwa stroya.
6: Saka wa stroy, saka wa ta tsarela marapo, le marapo ke tsere le marapo.
1: Fo jo bo sa ite guru le stroy u pala ke step.
6: Ah, rena go bina wa re pala ela.
1: A tsela jale. Ko kwene mina ta, ra le bo ka mo ga tro.
6: Nna ke ne ke ile ya go nore ka se dira gore Arabele
1: wa tsewa ya tla itsigala paralang ya le mo ga jelo ba semola ka ga tirogo go lekile go ka mochate wa tsamela ba ithabisha ke go pela gore ka lebelo la mmutla ba ge shona pere kitimela di kgokanyo tsa le yago e na kwa rena ile magole tsa ka gore ke masopedi tlhano metsotso go itsela go iri ya bone sanje gore rena pere lokolle e bomma gore na fa ke ra bona bomma ga botjokwe go tloka gorong ya thuto ya motheo specialist mo tsetsa bo gabo mo ala nkirikwe ke bona fa e na re iria ntwe ke sa nyaki a go lekile ya itlampa yona silo alala impile ke ma tsepo mo tsepana masela a re tobela tate mari ne te barutwana ba fiwa meshumo ye mentshi ya go ba imela e fela me go ye mekaone ye o ba ka ishumisha go ke go ipha nako ya go ipheta meshumo ye o ya bona kana ako ke tlhile ke le ka green side ga e ke ga mashashane o tsene masenkeng alen mabotsa ara le nanga sechale ke re tobela maredi barutwana ba swanetse go ithuta ka di hlopana gore ba gone go thusana go phetha meshumo ya bona ya dithuto alen o ile lona ka katlego ntsholo section ar ga ikimoletse ga mabotsa dithabeng immaculate pantso shayar le nna di ntone kere hashtag sirupe se skoro eita dal paralaka mo ga o marit e alala ar ga mmogo le batheletse fa o ke atamisha ore le sao la gore meshumo ke emenji a re ntla ya pele ngwana o robala ka morago ga nako e le boshego kuru ka mehla o lage a botswa ka meshumo ga sana nako ya go bapala goba go bapala le ba lelapa o dira gabotse ka ka phaposhi thutong e upsha ga sana le thabo morutwana a ka dira bonolo ka go ngwala meshumo meshumo ka moka ka fase a thoma ka ye bonolo gore a khwetse matla goba ye bothata ge a sana le matla a mantsi mashadi ke gae moshate mogolo a se nna ke lepara laka immaculate pantso shai a dipakaganya bjalo albert macheta le nna ke gona mo professor mogau maredi a re barutwana ba fiwa meshumo ya ba fiwa meshumo ya go lekana ebile ba thoma go e dira sekolong ka nako ka mashakaneng a re flexi free period rena barutwana ra ba fa nako ya bona ya dithuto le ka gae pele ba swara tse dingwe albert machete o ka kwa hanejew gae ke segosese senwa mogope ana mailula o re kgotso mogau ka nnete ba fiwa meshomo ye mentši e fela barutwana ba tshwanetse ba e tlalefele ka go e thoma ba sa le ka phapošeng gore ge ba tlo boela gae e se ba ya lokile tšhabile watsakeng go le masomepedisetsho ya metsotso go itshela go iri ya bone ka mošhato wa tshabolo methabiso ke yona tshabela FM ya gago ke na le kholofelo ya gore mama e kwa ge e tlakere e kwa ge etse matshokwe le reng ga re tšhete inapile re iruma tlhogopolejano ye
7: ge re fetse re iruma tlhogo ba ga maredi ke re barutwana le seke la tšheba mošomo wo montšhi itsikeng go laola le seke la emela gore le ikwelena le mafolofolo pele le thoma mafolofolo a tla a latela so letšatši ka letšatši dirang se sengwe se sennyane le tla ba le akega so mošomo o yo montšhi woo o boneng jale ka ka training ke re mo go lena mošomo o ga se lenaba la lena bana ba ka ke karelo ya leeto la lena so le seke la o rwala ka go bona o kareng ke kotlo mo go lena re re letšatši ka letšatši tšeang kgato e tee letšatši ka letšatši kgato ka kgato le tšwela pele ge le lapile le emelele le khutše le be le di-breake le stretche le boe go batswadi re re a re ba thekgenye bana ba re ba fenye mafolofolo le rena re seke ra ba lapiša ka mešongwana ye mentšhi mola e le gore ba ka gare ga mošomo wa sekolo rena ka moka a re ba thekgenye le barutiši ba rena se sengwe ke re ge ba na le mathata ba boledišane le barutiši ba bona ba ba botse ba seke ba komola
1: ke nnete ke nnete motswadi waka watsadi kwa getse gabotse re a leboga mma gabotshokwe go tlhoka gorong ya thuto ya motheo tshedimoso le re a betse go yona mabapi le yona meshomo ye barutwana ba e fiwago ka kwa dikolong nnete yona a gona gore ba kano ba pharelela ke meshomo yeo e ba lekanego go ya le ka peakanyo ya dithuto kudu re lebeletse kotara ka fao di le gore santse gore di sepetswe gabotse re leboga kudu-kudu mmatshokwe tle le ka moso ga go be bjalo re gatlwa ke gore ga ko re ganyetse o phela o tsukile ka masa wa ragela masusintlong wa re sebang ka bathelegi batho bela getse di motho ke a e goroša re a leboga mama etlhwang gabotse
7: aleboga letlhwang
1: gabotsela le go lena ga gobe jalo ka mošhate wa tshebolo methabiso seripaga re sametsetso go etšhela go iri ya bone ke nako ela gore jalo re ba šhikinye re ba tsoše ee a re tsošeng barutwana ba seke ba šalela dithuto e tsogang alala ach na na lo wa ka sangara di kwa di sirene na re batho ba di pele ba ka tsare o tsare sekolong bile hile ra se bone chipi ba le ja ba shumisa re shumisa simpierere na kan o ga re ke khole ya mautsi go ba khole ntlatlana a wa kre sa i bone sa tsuri chipi ya re ka ya re kwete kwete kwete kwete kwete a wa na ba ntia a kre ba phela ba re ke a rasa jwa nna ba phela ba re ke ngwa le ba go rasa
8: ke
1: le chip ya na go nngwe e fela a sanga ka ba a go tlo go tlo go no ba lo mushuma ga go ile go goletsa chip ba nya ka kuru ba balatelwa go e o ka bona ba re wena o bell ringer o tswa re wa latela
8: o
1: ba le wa go tsena nao wa ngwe ja ya go ba ba ra ro pele ruma nane la rala se dupe se sekolong ka mshato go thobela fm dumela
9: ga o dumela
1: kunjan
9: rona le ke
1: a go sile
9: o sie kwa ma bo mola e joring ka mana bo
1: ra wa mogela
9: ke re ke tsa bana ba sekolo sa Mashie primary school le Manchago secondary school ana mola e joring ka mola ke re ba tswe bana ba ile kono ba ithute na go tsa maile ba bale
1: ala ala ke nnete ra leboga
9: thobela
1: ata gore ena re lebogile thobela fm lona ra go mogela dumela go sedupe ra locha
10: mantsa bo se wa wa rutupe
1: ah se se burkwana ma
10: ke mantsa bo se wa wa rutupe
1: bona le nna ga e ka se sintabi bile o tsena sekolo kae
10: ke nna nna ga e shupa ke ke dilo ke tiri a skarar
1: o tsena sekolo se tu wena lina la sona
10: ke nna sekolo sa ka ke magangwa na primary school
1: ah tsusha thaka thaka go wena le sekolo
10: nna ke tsusha Amanda le Tsiamo
1: Amanda le Tsiamo ba dira great man
10: baba lampa ke a bo be dilena
1: ah ra le bo ga le thute le tswelele ga botse le ra le gone go tloba wena o nyaka go ba eng go fetsa sekolo mo
10: nna ke ya tsa ba nese
1: wena mo gi eh aba tsogo ba tsuji ke aba tsogo se se ra le bo ga kere o le bo ga o filo ke mama phone a kere gore o gone go leletsa thobela fm
10: Eh
1: na re le bogo le bogo mama o mele bo go mutse wa mrata akere
10: Eh
1: alala ra le bogo eh re nya ka so
8: bona le nna o rata ke
1: nna bona wa ka re nya ka so ya
8: na na ra ka la tele mona
1: wa no tsuki le bana na ko ene wa ngwisi cha a be bo hlale jwa ma ah wa ka mo go lo kwa mafolofolo le bo hlale re mo opela magosi mwana o a re ko ba bangwe ba kae thobela fm dibe ra ruma jwa
11: yes ma ready le kae
1: re bona ra lena
11: e le bua le seke go kobela mo moretele ke khopela o tsa mo le bogeng a le ka motla di starta
1: sho
11: thank you
1: o mo le bogeng fela
11: mo le bogeng fela le botumelo
1: ya batana sekolo kae
11: batana sekolo ka montshupi high school
1: ala go le bogile buti
11: thank you taputa
1: na so ke e are ke nna taputa wa ba re taputa eya re ke a ya lo wa na re rumile re rumile eh thobela fm ra go amogela dumela e be wa mafelelo
12: ba ma ready tsa u ma mphela go tsong
1: eh manselina go sele ga botsa
12: ma le ma ho a ke nna wa itseka
1: ke go tla
12: go tsha bana ba sekolo sa ra le le di kwa 87 motari primary de sekolo sa kwa e swa ke tswang mathasi
1: alala alala
12: aba tu e
1: tsama ma le ma ara le boga manselina
12: o le wa nna ke rata
1: a le rena go rata ba rata wa mantsi go ira lona pele rumile nna la rena la sedipe se sekolong ka mshato wa tsamana ba ithabisa thobela fm ya gago le bogile theletso le khatho ya lena ya tema gore o tsamo ya gole matlo
8: o
1: dira
8: o hemelana felo mo ke gole
1: he a gone bogole jwa selo
8: o tsamo ka mo hemelana
1: kevi
8: studio 11 se gole
1: a gone ntweo e jilo pirates skwa tla re tlela ka ntori re a tsiba
8: e ja ke ma
1: Ija ke mang? Asa bona papadi ka nwana.
8: Bia ka nya mantsu a ga
1: go. Ke nna sa bona papadi.
8: Ke re tse ija ke mang?
1: Ke ra sa bona papadi na.
8: Bia ka nya mantsu a ga go.
1: Ke re pare tse je.
8: Wena wena. A no re pare tse ga je.
13: O go ne stira.
8: A wa a wa. E ke barata go di
1: tlhola.
8: A so a ri ba ke ba ga
1: go.
8: E a re ba se ba tiri e re na go.
1: Khotamani khotamani
8: bale kwaka
1: mudone mbaka kuri kevi
8: mara awa
1: ige
8: aya sibarigi
1: ah
8: lirimba thwaka ba masa
1: ara ga botse mfana ka wena
13: khole matsetsi matsetsi ka mo ke khole matsetsi
1: eh
8: ke khole
1: eh o re tlhanogetse matsetsi ya nna ramo
8: ke tsatla itse o tla ka metla
1: so
8: e ba khole
1: okay eh a wa re go lebeletse matlo nna o re tlhanogetse matsetsi
8: mara le khale ke khole ke sa ka ra di passage ke ya jiga jiga
1: o thoma neng go thoma neng e ba
13: re go no bona re
1: pa tsa tsa
13: wa tar keng ka fa sibile
1: ka ja so
8: ah
1: ska ja so mfana unga yedzi lento
13: come on
1: machachana pina o bona lo lo ri tiachi
13: wa gore ba tshileji ba nche yuan ba tsa maka
1: mo ikere dilo no ri tiachi
13: ramona ba se mo wena ha re sa lese
1: awe
13: a wi ba tsaba ka ba sa la
1: nna o bona nke ke di kaone di fihlile go yena rena ha re se se
13: awa ai khona ga
1: go di ga mfana ka go hloko
13: ke a leboga dumelang matibaka
1: hi
13: tshile tshi tshobela tsho le ga di letsela go go tlokola tsela mesong e magareng ga tsona ke tshe mo president wa ANC Cyril Ramaphosa o file ba o etla go go ba o mayara le ma councilora matatshi a legolo go fetola maemo a me ba sepala ya bona ka go lelengwe SACP ka Western Cape e tagotse le nane ola yona la ditshepiso tsa dikgetho kwa Crossroads ka Cape Town Tempele ya Shri Miriam ka kwa Mount Edgecomb ka lebola Durban e swere tirelo ya thapelo ya segopotso sa botlhano sa polao ya Babita Diokaran ka go lelengwe commission ya bosetšhaba ya badirishi e le moshabeng mabenkele gatlhanong le go lefisa bareki masheleng a tlaleletso ge ba reka ka dikarata go dikwa ka moka ka botlalo e ba le rena ka metsotso e metlhano go tswa iring ya botlhano ge mamdluli a fetse gore fa ditaba tsa iri ya botlhano go tla ka iri ya boselela thobe
1: Nauri
14: Dire di
15: Thobela FM e ketika basadi Thobela FM Moshati wa tsebo le boithabiso
16: Botsa bagwera Ba shubi mmogo gore Thobela FM e hwetsagala go dikgokaganyo ka mokatsa le yago Ke rena at Thobela FM yaga Re latele
17: SABC Education. Enrich your mind. Enrich your life.
1: Kevin, I'm not going to go to Hallelujah.
13: Amen.
1: Hey, what? Taba di yoale. Onko buta la ring. Wa tswa khatisho kona le video e nngwe re. Muruti uri. Hallelujah. Puti go ya fetola go akwala mosadi o mong a hlabola re. Are amen baby. I remember ka direke. Hey, mamusho, wa tswa video e ke bolela. Why do you want to? Murutar, hallelujah! Putegoyari, amen. Kalawa shalom, sorry, Mungara, baby. I think it's a Murutar, baby. The Muruti, baby. Halala yo ala go mogale eng ke manne o mushuru go rogale yena se musho nna ndong na makura ngwana ka mushato wa tsebole ba ithabisho nna yo leo mo re re kholwa lona ile go matlafatsa re nna nyolo ka batswadi le ba ledi ka tshirimusho ya maleba ya gore thutsa go godisa bana ba rena ga botse le tshwa go yena ke yona SABC education enriching minds enriching lives yo re kitikago ngwageng o yona SABC education ka ge fetse mengwaga ya masome tharo e gatlampana halala go yona jalo tlhoko pritsana le tshitlala le khono re bele tshe fa bohlokwa bya kaona falo ya polelo go ngwana le tseo di hlolago ditelego ya kaona falo ya polelo go ngwana mamushu wa don du tshaus o speech therapist and audiologist ke go pela gore mo go rutwa le tloe kwa go botswa le rotse mbo re botse gore na go botlhokwa byang mamushweu gore ngwana a kaona fale polelong ka nako ya maleba gona ke ife yona nako yeuwe ya maleba ye re tshwanetseng go kwa ngwana a ka ona fala bokaone mo polelong dumela bile mamushwe
18: ke a dumedisa ke temose batheledi ka moka bathobola FM ka leina ke nna Neo Ramosweu ke bereka gona mo sepetlela sa St Rita's ke bereka ka yona polelo
1: a sa bi felwa a sa kwata ke
18: a se ke kwate
1: a re tsene tabe
18: Okay, go re kusise botlhokwa ba polelo ke sone tore ke le tlhalosetse gore ga botse polelo ke eng.
19: le botlhokwa ba yona ke eng polelo ke se diriswa sa botlhokwa kudu mo maphelong a rena ka go bane ere go ntsha gore re boledishane re fitise tsebo lo wa ga setšhaba ere thusa ka kgokagano jwalo ka go bopa segwera le tshumisano e botse e tsholetsa gape le setso sa rena le meetlo ya rena re le batho ka moka ba maAfrika le go kaonafatsa thuto go bala le go ngwala le polelo e go re tsholela ga botse re bona ge ngwana ana le 0 to 6 months o tlo ba le medumo medumo e sa kushisa ga leng re bitsa gore ke queen a tsholetsa gape polelo ka sello le go sega le go retogolela ka matlhakore le le gore go tsholetsa medumo ya godimo ga ona from 6 to 12 months re tlo bona ngwana a bebla re bitsa gore ke bebling a dira bo mama tata le go supetsa from 1 to 2 years
1: yeah
19: mwana o tla leng tshuka le le te go isa go ama baby from 2 to 3 years mwana o thoma go latela melaetsa etla dula fase tloga le go thoma go botisa dipuso tse di mmalwanyana tsa boleta
1: yeah
19: from 3 to 5 years mwana a tlholosa dinonwana gore le gono re dirile eng re tswa kae ga nnyane mwana a thoma go tlhalosa ka mogopolelo itsolela go ka yona go ya ka mengwaga ka gona
1: yeah ya kwa gala mamushweu bialo a re lebelele taba ya gore na mwana wa mushimane lo ngwana nyana ba ka ona fala polelo go swana e bile kana go ite ya maleba go ba go fi wa shalela go re lebeletse yona mengwaga ya bona a re no re ka moka ba belegi ngwa go ngwana wa ketipedi masumepedi tsela
19: bana ba setsana le ba mushimane ba ithuta polelo kana go kana go le mogwa wa go swana mo di khoding le mengwageng ya mathomo fela go tloga mo ka gore bana bana le di tumo tsa go swana bana ba setsana ba rata go bapadisa mepopiana e leng gore ba tla e boledisa so polelo ya bona e tlo tlhoka go fitisisa ya basimanyana e basimanyana papadi ya bona ga ntse ba rata go nodulela khonaneng ba sepetsa dikolo ya na mo fase ba sa bolele ba go moleletse so polelo ya bona e tloga e le morago mara e seng ka kudu motlho mongwe ba ka fetana ka dikgwedi tse pedi fela 2 months le ga ba bele go ka ngwago mo teng
1: okay wa kwagala mamshweu lesome tshela la metsotso jalo go ikela go iri ya botlhano ka moshato wa tsebolo boithabiso thobela fm ya gago lenaneo ke makhura a ngwana tlotsa ngwana ka makhura fa gore a lwa re 9999 jalo mamshweu ranchi king tseo weshu di na go le go hlola titelego ye ya kaona falo ya polelo go ngwana ra mothusa byang ka tshoganetso ge re le moga gore ai ngwana nke nako yela ya ga go ba santjo ba a thumile go gona go hlatholla mantju ra mokwishisha gore na o reng e fitlile e upya ga re kwe bokaone mo polelong ya gago
19: ke dira re dikina ga ga mantsi ya ba ka dira gore mwana a be le tutelego ya polelo le lengwe na ba ka bona ene ba bogwa ya ka lapeng mohlomong ka molapeng le ngwana wa ga bele go tsong ka molona re bele tse le tlhakorela motswadi wa mme go ba motswadi wa ntate gona le ba ile ngore bana le tutelego ya polelo ka mo lapeng mm e nngwe ke phetogo e kgolo ya boyoko bana ga ntshi re ba ya mepeteng ngwana o wela mo fase sa long munyane a robala boko bagare go ba bana ba bangwe ba ileng gore ba belegwe ka malwetse a manga mantsi a dira gore dikgopolo tsa bona di seke di a tshwarela ka pela go tshwana le bana ba ileng gore bana le malwetse a go tshwana le di-cerebral palsy bana ba ileng gore bana le di-autism spectrum ba bangwe bana ba ba belego bana le di-physical issues ka mo molomong ngwana magala gapa a senke a tswalela ga botse re di bitsa gore ke di-cleft palate goba mo molomong goa ba le di-cleft lip o mongwe ngwana ke go sekwe ga botse mo ditsebeng ngwana ga a rekwe re bolela le ena so ngwana a sa rekwe dipolelwa gae e tlo ditelega ba bangwe bana ba ba na le di-intellectual disabilities boko ba bona bo golela fase ba bangwe mabelego ka pela ba tlile ka pela seshe ba fetsa go developa go tloga ba sale ka mpeng ya motswadi e dingwe ke di-environmental factors ntate maredi ngwana o gola ka molapeng le leng gore ga ba phelega ga botse re na le masata ka molapeng rrafetsa bana goba ngwana o bona dilo tse e leng gore ga a tshwanne go di bona tsona tseo ka moka tseo di dira gore ngwana a be le ditelego mo polelong
1: ke a go kwa ke go kwa ga botse mamoshweng bello ke go a re lebelele pele re tshe maikutlo di kgoganyong tsa le ya go le tlagana Facebook le go X ya @FM yaka le mai le go batse mo mogaleng go le fela seswa itsela le fela le fela le fela pele ne tlhano pedi mamoshweng re lebelele gore na e ka ba go botlhokwa byang go bolela le bana ba masia ka polelo ya o hlweka ra e foga gore kolo e ke totolo ke ham bogobe ke mpapa ha belo tsho ba re nare le tsona di na le siabe teta benya titele go ya kaona falo ya polelo ka gore ngwana o tseba kolo e le totolo
20: a ke tsama pele ka go bontsha gore re ka thusa ba ngwana gore re foga mathata mo go tong tate maredi putiso e leng putisitseng yona ka pele ka moragonyana sa mathomo a re ithuteng go bolela le bana ba rena gantsi re tlhalose dilo ka moka tse o re dirago ngwana a kwesise gore nto ke kolo ya setololo ra ikwesisa go tlhalosa ga botse gore ye ke sefatanaga ye re dira eng gone jwale ka le lebaka o bolela le bana ka dibuku le ge e le setshwantsho fela ka magare a buka ntate maredi wa se tlhalosa setshwantsho seo gore mo o bona eng gape se re ka se dirang gore re thusa bana ba rena gore ba se ka ditelega ke go ba theeletsa ka sedi ga ba bolela ka mokgwa o re ba fa nako ya gore le bona ba fetole re kwe gore ba kae mo polelong ya bona le go bolela gape polelo ya go tlhoka ka gobane e aga motheo wa thuto ge ngwana re sa mmoledise ka polelo ya go tlhoka a ka se tsebe go ngwala ebile a ka se tsebe go bala
1: Jale,
20: botlhokwa ba gore bolele ka polelo ya go tlhweka ke go aga botlhale ntate Maredi polelo ya maleba ka nnete e matlafatsa bokgoni bja go nnagana le go rarolola mathata wa kgona go tseba gore ye problem ke e solva ka gore ka go ba le botlhale le tshireletso ya kwesišo e thusa ngwana gore a seke a tlhakatlhakanya polelo goba a palelwa ke go tlhalosa tse wa dinyakago ge re boletile ena ka polelo ya maleba akere yola se ke boletse gape ka tswelopele ya sekolo tswelopele ya thuto gore o tle o tsebe go bala le go tseba go ngwala ye nngwe ya botlhokwa e re sa tshwanelang go esia ke boitshepo boitshepo ke bolela ka confidence go kgona go ema pele ga setšhaba o kgona go bolela ntate Maredi ge nke be lena le sa kgone go bolela ntate Maredi a ke tshepe nke bole le ona mo siang le boeng
1: angaberesego nnete yona makadiang a ngaberesego ka mobošate wa tsebo le boithabišo mamošo wa tseba go kwagala ga botse wešoo diphurolotse dikwagetse bagešo batswadi ba ledi tlhe a re boleleng le bana ka polelo ya go tlhweka ebile polelo ya letswele polelo ya letswele taba ye botlhokwa ba gatelela kudu ka mogoro ya tša maphelo gore boledišang ruta ngwana polelo ya gabo pele o ka tla wa mo ruta tše dingwe Come on, baby. Your food is ready. Little Nancy feet. Hey, what's that? That are you warn them?
21: Era. Bashumi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka mokatša le yago. Ke rena @Thobela FM yaka. Re latele.
1: Alala, ka nnete, latela Thobela FM ya gago. Hey, go wa re totolo yetla. Apara kapila, apara kapila re alatelo. Eh, ham, ya shiya. Wako papa shwe ka ham. Ai suka. Aru khulubi ka ntjalo ma. Eh. Tshweni makwen ke tshweni kwena selolo a re thobela tate maredi ngwana wa go ba le titelego ya polelo. Nako ye nngwe o ditelwa ke go tshwenywa ke malwetse re ka mothusa ka go mo isa tliniking ka tshwanetso lena o ile lwala ga matlhala ka kwa ga selolo pito ga ramalepe a re gotso mapara a ka ka mo moshate ka boripana ngwana wa go ba le ditelego ya kaonafalo ya polelo o mmona ka ge o bolela le yena a no gomola seo se tlholwa ke go hwetsa o le motswadi o hlabela ngwana leshata eba tharollo ke go iša ngwana bookelong bja kgausi go bona baoki ba go šoma ka audiologist o ilalo a re ke ka motshwane ya mmamelodi vista ga gešo ke botlokwa ga makgatho letšatšana ga boreveren thupatlela wa lepostola le moruta peter thupatlela ka moe meagong ya gašo ebele le bepe a re thobela maredi gore ngwana a be le titelego ya polelo ke ge ngwana a ka gola ka malwetse le go wa kudu everything le bipi o ka stand city ga ke botlhokwa ga phasha ne le tsiwe molepo a re thobela tlo ya mampela ngwana gore a be le titelego ya polelo ba bangwe ba dirwa ke go mmela meno ka morago ga nako ba bangwe ba dirwa ke malwetse a bana a gona go ditela ngwana go bolela motswadi ge a lemoga gore ngwana o na le titelego ya polelo o tshwanetse go o maimisha a mo ise bokelong go yo lekolwa ke dingaka a khumane thuso ya pele neli molepo ga mangkhaile ga molepo ga goshi molepo neli we ora re tabaga go ya gore ngwana gore a be le titele go ya polelo ba bangwe ba dirwa ke go mela meno ka moraga nako ai ai mamshu tabe ne ke yona neli neli ga re ga di ka le
20: gole neli o bolela nnete neli o bolela nnete se ke tlhalose ke re tse dingwe ke di physical problems ka bana ba ka di left standard le ka di left sleep mantšwa mang tate maredu ka sa bolela o sena meno
1: ke ya go oya ke ya go a ne ke no neli wa ga di ka mo wa re praya alala khone ke a re bone ba bangwe ke bona tshepo mo tshepara maisela a re thobela tate maredi ge o ka bona ngwana a ena a phela a khumotse ibile a sa kitimi kitimi ke tsona dikatsa go bontsha gore o tlo shalela ka polelo ibile sewe se hlolwa ke taba ya go se fepiwe ga botsi a re nna ke thetse ke le ka green side ga e ke ga machatsane o tshele ka masenke khone ke a re tsheba ba be dinyana magale thobela fm dumela
2: tabira mo le ka go
1: mo sa ba ka tshwana etsho shiwe
2: pero mo le topo go le titelo wa ngwana go re tsa ba bolela bana ba tsaba ke le ga bana a ba re tsoba bona ba re ke ba tswa di ba bona ka ba ba re tsetse go bona o lokwe tsa ile go ba tsabela ba tsata ba go go le ba ga botse ke le ngwana ga go di go a go la ka ka ka ka sa le go la buka a khona gore go go bolela tsabi ba bolela tsa go
1: ala go kwela mseng la le bo ta te phuku e melo ka le kurung ga mphahlela ala ala a re go yo ka mshata go tsabela FM dumela
2: wa mare di ke wile ka mshate ke kae go tso
1: aga aya te molota jiwe ka ka lepelonya
2: wa mare di e ditela le ke mametsi ngwana o bona sa o le ka o le ya sa bule lo no mo tsa mo le ka mo tsa bo ke lo na go sa dume
1: o ko lota tango hala lugile tobela fm dume
2: tobela ntate mare di le kae
1: re tsogile ga botsere ka kwa go lena
2: re bona ke ra gata pete ka moletse ya lo di khurukhutsa ke be ke kgopela go botsisa gore na o kotse ya ka ka khoske na go le go bona bo mme bana ba letsetsa bana di phone ka mo ditsebe ba re ba nyaka gore ngwana a twaele mashata
1: tsepana
2: o kotsi ya ka ka mo ditsebe tsa ngwana
1: eish ke go kwile a ba ifetule audiologist ya rena she alala mamusho tabashiwe ten
20: re go se go du go thele o lokela medimo ya go dimo ka mo ditsebe tsa ngwana ka re ngwana ke re o sa gola o sa develop le sa tele logolo mo ngwaneng a le nyake re ka re le ka mothiba ditsebe a setle a kwa ga botse a palola ke go bolela
1: ya o kwa gitse mane o mushweu speech therapist and audiologist ya rena go tswa ka gorong ya tsa maphelo e bile a sa kwata o rubiela tsone wa re na go se be fan o rubiela tsone ga botse ba ke shikile le khulu fela go ripse ne ka tsedi mushweu ka moka re lebele tshe taba ye ya ka ona falo ya polelo ngwaneng kana go ya malema le mogile ma mushweu hle hle ga botse
20: ke
1: alo ka rile o rile o shumela ka bokelong bofi
20: Centritas mo dilem kao
1: Gatlin kao Centritas bona ke gopela gore batho ka moka ba thutse ka le mimielo ka fao a ke nako bona o bifetse
20: Galo
1: ala kholo kile lona mo tshelejo thobela FM re le bukile tshelejo le khatswa ga go ya tema mona neng la rena la makhura ang hana ka mushate jolo ka gore metsotso ke mehlano go ikela go iri ya bohlano ke nako ya gore tshe di thapelo re di biye go ye go di modimo e waka ke bona mo msiya o rona le rena e matumele biya msiya mina puti ya Msiya, rega muka, rapela. Salu fele tani ungu rapela wena matumelebia. Eri, kuna. Ya, kamu karbiye matolofas. Arrapela!

0: le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. Apostle Bridget Hawkins Hospital Ministry mo Polokwane. Ba tiele tshibaka ba thobela FM. Are yeng gotere gwetsele ntshula modimo bukunya ditiro tsa ba apostola chapter 9 verse 37. Go me yona e ba le ga katsela ye. Mehleng yeo toroka abajwa ahwa. Ba motlhatswa ba mea ngokong wa kwa godimo. Hallelujah. Mehleng yeo toroka abajwa ahwa. Ba motlhatswa ba mea ngokong wa kwa godimo. Modimo wa rena re leboga lentswe la gago. Lentswe le le go mahebetswa ke wena ka sebele. Re thuse ka lona, re matlafatse ka lona, re fetole ka lona, o bo re rute ka lona. Re gopela tse ka moka le go leboga. Ka lebitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. Motheletsi wa ka o ka iputsisa gore ka morago ga lehula toroka na go bile ga diregang mo motseng ola ba o bitsang Jope. Ke nagana gore batho ka moka ba ile ba tlhakatlhakana, batho ka moka ba ile ba lla, batho ka moka ba ile ba golola go feta o feta bao a ileng a ba fitlhelela ka thuso ya gagwe. E re metlheng ewe toroka batswa a gwa, wa tseba ba tšea mašhaledi a mmele wa gage ba o tlhatswa ba o bea ka ngwakong wa kwa godimo. Wa tseba go na le batho ba bangwe he ba fetile lefaseng o ka se ba lebelele, mare ka baka la metiro ya toroka batho ba gwathega, ba gwathwa ke ena a ikhomoletse, ba gwathwa ke ena a hlokofetse, ba gwathwa ke doroka a ikhwetse. Wa tseba motse wa dumaduma, motse wa tlhakatlhakana, batho ba se tsebe gore ba thoma kae ba fetsa kae. Batho ba lla, batho ba llela Modimo, batho ba golola ka baka la tseo a ba diretse go tsona. Ntumelele motheletsi wa ka ke bolele mantsore he lehu le tla ba bantshi re gopola tseo mohu a re kgwathile go ka tsona. He lehu le fitlha ba bantshi ba rena re gopola mediro ya gagwe, ba bantshi ba rena he lehu le fitlha re a gopola, ra ba ra gopodisisa, ra ba ra lla e le re gopola ka nnete gore motho a sa le gona, motho a ka sa re thusa, a ka sa re fitlhelela, re ka se sa mmona. Thuso yela ya gagwe go fedile ka yona. E re motseng wa Jope go go ena le morutwa yo mongwe leina la gagwe le Thabita. E re tšatšing le lengwe wa tseba mehleng yeo a bajwa, Thabita ikhwela, Thabita a bajwa a tlhokofala. E re batho ba tšea mašhaledi a mmele wa gage. E re ba o tlhatswa ba o bea ka kamoreng ya godimo. A sanka ba o tlhatswa ba o iša mmošare go ba kwa boletabahu. A sanka ba o tlhatswa ba bitša baletabahu ba retang lephuteng. Batho ba he ba o tlhapiša jwale ba o tšea ba o bea mo ba o beilego gona. Ke sešupo sa tumelo ya gore tšatši le lengwe wa tseba a ka tshogana a emeletše. Maybe ka morago ga nakonyana wa tseba mohlomongwe ka morago ga iri a ka bula mahlo, mohlomong ka morago ga iri a ka boya a ba le rena. Mma na wena he o ka tshogana o kgomotse o naana gore ba ka go tlhapisa ba go bea felo gongwe na, o naana gore bjale ka mma wa go se kgwathe maphelo, bjale ka mma wa go se be le thuso go motho, bjale ka mma wa go se ikgafele motho, bjale ka mma wa go se rate batho, bjale ka mma wa go se rate go abelana, o naana gore he o ka gomola batho ba ka go tlhapisa ba go bea ka more ntsoko na, o ba batlo phakisa ba bitsa ba bodula bahu ba reta le tsieng wa tseba go padile ba founela batho ba re go padile. Modimo a re thusa Jehova re ya rapela maseng a letšatši se go fatša batheletši ba sa ya mešomong ba boloke Modimo. Re gopela tse le go leboga ka leina le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta. Amen.
1: Ke Pastor Bridget wa rena. Wa ka o ke moratang ka pelo le moya.
2: Aw. Alright.
1: O a ke tloletse ke lepe. O ke no re o ke moratang fela.
2: Le boga.
1: Ya pelo le moya e tla go wena wa ka. Pele re le bo. Waka re pedi a re ni tabe jama thombo jale church.
2: Ba tsela le bogile. Ba tsela ba botse le bogile tsela tse botse. Hashtag ke mushimulo re
1: kuketsa tsia le moya ba mdluli.
2: Re pedi taba hlokwa o gona matsimona se tlhapa se se feletseng re ya le boga le gadi ya di tshene.

0: ba lapa ba gwera le ba leloko ba gobokane le gaeng la garanka pole go ba tshidisha bana ba babedi go tswala peng la garanka pole ba amegile kotseng yeo ye shuru wike tlo ranka pole wa mengwa ge se swai wila robega loto le go ga go ga sefatlhegong wila fiwa ka lafo bo ke lombya se shego ka polokwane e upja ga isa lo tloga fao o lokolotse gore a fole ka gae le ge go le bialo se ithati mangkhabo wa mengwa ge le semepedi o be tshikudu go mmialo ba bophelo ba gagwe o be ya le ka mphatong wa boselela sekolong sa tlasana sa rantsho kuku wa gagwe mmele ga mmagwe dikele di ranka pole o re o phetse go ya ka leina la gagwe la se ithati le o le fetolela go go yo a sena go bosodi le yo a na go lekelo tlhoko o re lapa le palelwa ke go lebana le nnete ya lehula se ithati o gopola ka fao a amogetse go ditaba tsa gore setlogolo sa gagwe se amegile kotsing lapa le re kgoro ya maphelo e ba eleditse gore ba emele dipoelo tsa ka morago ga lehu pele ba fetsa ka ditukisetso tsa poloko ra kgolo wa se ithati Charles Rankapole wa tlhalosa
1: re fitlha ka mo polokwane ka moona a leng ka gona fitlhaka tsena ya ba go botsiša gore na e ka ba le gore go fitlhela gone ore ka gona seemo seemo jwang so ke ba re mo rena ba re um ba santse ba sa emise o tlodia di-postmortem santse ba sa tlo check-iwa so e tlo ba ntho e le gore ke ntho e tlo tseya nako gore ne re tle re kgone go humana mona tle re kgone go meya mo le gone re tla mme re mme ya one so ke ba re gore na ba re se se leng gona e tlo ba taba gorene e-e maabane ba be ba le busy ba nyaka mo e le gorene ba ka kgona go isa go transfela batho ba bao mo e leng ba ka kgona go thusa ka mokgwa ba ka thusa ka ona
0: go sa le bjalo mmoleledi wa kgoro ya maphelo ka Limpopo Neil Shikwambana o re malapa a tshwanetse go se fele pelo ka ge lekala la forensiki ka dinako tse dingwe le itemogela tšhalelanthago mokgatlho wa dinamelwa tsa barutwana ka Limpopo o ipileditse gore mmušo o tšee magato a go netefatsa gore difatanaga tšeo di sa lokela go tsela di tlošwa tseleng mmoleledi wa mokgatlho Thapedi Kgole o re ba tshwenyegile gape ka gore ba bangwe ba baotledi ga se ba tlho ba hwetšwa mangwalo a tumelelo lapa la ga ranka pole leo le llago le re ga se la thoma ka ditukišetso tša poloko ya se ithati ka ge le emetse kgoro ya maphelo go phetha ka diteko tša ka morago ga lehu pego ye re tlhametswe ke raditaba wa SABC a bafani Munyai a le ka Polokwane na ke Matumisi Kuba wa Tlhokwala Tsela
2: matemo re a o leboga le re disa leboga ebile re romile lenano le le tsweletseng ke batsweletse motsweletse metšhineng Rorisang Sathege motsweletse mogolo Rachelletse re motsweletse phetiši wa lenano le ke mapitsi wa botlhokwa go tswa go nna mogadi Moremi ke re le go sasa e sa le letšatši mašilo modlule diatlametse Nthobela.

0: ar angel ke le gore ngwae kwa ya sibella ga bya le go tobela FM a ditlale me so me laitse ke bona ya tsena bo khoshigadi ra patlhelo ba re le rena re gona re re tameng re di berisha re re moshate ka nete ke ya bona pebetsi the cook le na re ka mo mamone re ya dumela se bona ba ite yo mongwe shwena o rometse molaitse
1: Ya dimelang le toy dimelang ka mo e rar ka mo ba huminga mo ba huminga mo
0: dikaka
1: ba mesa e tla tlang ka dikepe thobela ida mo sori merang ke go sentse bele
0: oh Lorraine gana se mo ona no bona
2: makhumile
0: oh le khumila o re go tsolle a ja ka kwa
3: ba tsa ikre tsore matsebetse
2: he bana
0: oh a le re botse
2: ya ya
0: o tla tsaba o makatsa ka lolo ko re phelantse re re wa tsaba he a re na enging a lla le rena ntefa wa urdia so urdia di bawe
2: what's wacky
0: kurecia what's ba motlhagaso we load di mo bathong yo pero a se se le
2: le ba nanchele makhuranya na
0: ke makhuranya ara ke na
2: we he
0: ba tshitse se phirisa batho ba mama di ringa teleng batho ba mama di
2: hey ba jenga na gago
0: ringa teleng mutile ja tshela FM re le boga re tsho tshe dingwe sa tsho di romela re sa tlo dira loka go tshela pele e re robotse gore na tsha tshina le khone gore tla ba re lebeletseng ga re tsena go di safisha tlo ba re se ka se ka molato wa lihula minister wa maloba nati mthetho re gopola ga botse gore tlhoko faletse ka kuana ga nyela ka kwa fora mo ile goreng se police sa rena sa ka mona Africa borwa se rilege se re saya ka kwa sa ganetswa go tsena beno go bile le dipotsisho tse dintsi mafelo ba ke re tswa mo go ona ge re lebeletse lihulela gage beno re tlatla re se ka seka temana ye re kwa gore na dipotsisho tse ditswellang di na le dikarabo na opela le yona ke le tshilela moroga iriela ya boshupa bona o tloletsa go 0860002452 ke mo ile goreng o tlo nkopelela go shaye re go gore na wa di jaja na wa itseba na bolela le rena ke tlo go tlollela yona morago gore re seka seketa ba tsedingwe tse ile gore nge di ya direga maphelong a rena ke tlo fa yona mo ile gore na lwana mothelege re tlo ba re seka seka mmogo
2: a ge na mile gona mo weng re tlanke re boledishane re lebeletse taba ya go fiwa moshomo o montshintshi guru phare phare nete ke gore ba re o phethagatse kana kwanyana ye nyane jwale go ba motho mo moshomo go ile gore ngwena ga ona maitemogelo a ona jwale ba o fa ona gore o tle o phethagatse kana go ye itseng bila na mo go le gore o palla go phethega bana ba ba re o palelwa ke moshumo jwa le mola o di sa mola go bashumi re tlebere lebeletse yona taba ye dula o tlhwa ile tsela

0: kwa gabi yalo go thobela FM dikalemiso e koshe a ketse gore natlesia le gabo ba di boni joang ka lebaka la gore a ketse mabane be ke opela sebaka se se tlile jwa
1: ye
0: e njeng ke ka motlhong ke no di amara wa antifa ya she e seng gore ba ka motlhong ya ka ba le ba bedi ka gore ba fela ba ntia se mathomo ke bolela gore koshe e ebe ile monagano ngwa ka jiki jiki shi yona re era loka ba di yang ka monagano ngwa ka tlesia le gabo
1: ba o sale jiki
0: re bantsha jwa aya e se paro jo ire hetsilela

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšee go letlhakore.
1: Ke leboga le join le Iga Arlo Cheng. Magareng ga jodi ka letlelo go ireng ya bosupa go thobela FM ke tša gore. Ba gona le ba ba hlano ba ba swere o malebana le go tšweletša diko ba tšetša boleng bja go feta diranta tše dibilione tše magolotshela ka polaseng ya Kamosina provinceng ya Limpopo. Ba tla tšwelela pele ga kgoro ya tsheko ya masterata wa Mosina le Hono. Go letetše gore ba gona le ba babedi ba tšwelele pele ga kgoro tsheko ya masterata wa Nicena ka Western Cape le Hono ka mano le polao ya mere wa peleng wa Nicena Obre Tsengwa. Ba gona le ba babedi ba swere malebana le ditatofatso tša go bolaya monna le go latlhela setopo sa gagwe ka letamong la Arabi ka Eland Scral tikologong ya Sekhukhune provinceng ya Limpopo. Ditaba ka botlano ke tša iri ya bosupa go thobela FM. Sejaro tshwaretše tša dipapadi ke a leboga.
0: Halakasha ka mošupologo go ditlalemiso le Viki Sejamoleja.
2: A ke leboga mamdluli motšhelo jwa thobela FM ke re ga wena ke re shasha halagasha ebile ko gopotsa gore parlamente ya moya e bulegile o letse ke tle ke kwa lentjula ga go rena wena shasha ya gago mafelo a beke ka mafolofolo e ka ba ile gore e mebiang o letse go 086 0024 52 tla go botsa gore bo shego bya mabane ka kwa Northwest Sun City e mo lo gore di fokatsa Africa borotsa dipapadi di be di abiwa re be re hashtag essential se game akane simbeni e ke motsopa se fokase se golo sa di fokatsa Africa borwa tsa dipapadi se fokasa gagwe se le gore se amogetswe ke batswadi ba gagwe mo le gore o be a tlokotswe le yena Themba Bavuma le yena Malcolm Max mo le gore re lebeletse gore o thupa se fokasa Sports Star of the Year ka le lengwe re lebeletse Peter Kotse le gore o thupa se fokasa Sportsman of the Year mo la Prudence Sugudisho a thupa se fokasa Sportswoman of the Year. Taka go botsa gore mafelo a beke re lebeletse fale Ellis Park mo ile gore setlhopha sa the All Blacks se shasharile setlhopha sa Africa Borwa Springbok ka dintlhatse masometharo tharo go tšele sometshela ka kwa Ellis Park ka mokibelo mo ile gore ba latedi ba etloga ile ba bantši na le tšana e le go yena Will Jordan o nwešitše di-try tše pedi le go thuša Ruben Love ge a dira di-try tša gago tše tlhano karolong ya mathomo re bone fale setlhopha sa Africa Borwa sa Springbok ba itile pele ka dintlhatse le somet haro go tšele somepedi e fela re bone tshepo ya Africa Borwa e le yelo gore e theogela fase morao ga dikarata tše sorolwana mo ile gore re bona le tsana e le go yena Marco van Sterren le yena Kobos ba bontšwa dikarata tše sorolwana MTN 8 wa fa le yona ke ile gore ba itantse shedi mo ile gore re bone Golden Arrows ba swabisha setlhopha sa Mamelodi Sundowns ge ba fenya lotung la mathomo a ka nwete go le fela ka kwa Lucas Moripe Sundowns be ile la papadi le go kgwetša a dibaka tše dintšhi tšelo gore ga se ba di šomiša gore ba ka nweša gape re lebogeletše na le tšana e le gwena Said Junior Dion yo e le gore o nošitše mo motsetsong wa bo masometharo seswai go tšwa neeletšanong e botse ekhulekane yo e le gore o tsene ge motlhatlhi a dira diphetogo the Buccaneers le bona ke ba e le gore ba bonagetše ba laola papadi kgatlhanong le setlhopha sa Sekhukhune United ge ba fenya papadi ka nnwete go lefela ka lepatlelong la Peter Mokaba la kgale Dion Hotter o nošitše ge the Buccaneers ba ipea maemong a go ka šireletša sefoka se sa bona sa MTN 8 wa fa le gala botlhano ka o latelelana re tla re bona gore na lotu la bobedi go tla go diragala eng bekeng e latelago ka one lengwe re re shasha Mohamed Salah ke yo le gore o tswela pele go ipea maemong a le a go dula ga botse mo e le gore o ke tsebiša ka dinotse pedi ka kua Turkey o re nna ntsebeng ke ka sona sepopego se e le ge a nweša no ya gagwe papading ya Super League mo e le gore setlhopha sela sa Trabzonspor se fenya setlhopha sa Interbal ka dinotse pedi go ye tee na le tšana ya mengwaga e masometharo nne ya Egepeta o tlogile Liverpool morago ga mengwaga e senyane ebile a nwešitše dinotse magolopedi masometlhano supa mo setlhopheng sa Liverpool mo setlhopheng sa Turkey o ingwadišitše mengwaga e mebedi re feletše fale ka o lebelela go tša mabelo a difatanaga re lebeletsena le tšana e le go yena Lando Norris yo le gore yena le setlhopha sa McLaren ba namile ba shashara Kimi Antinoli wa Mercedes mo lebelong la Dutch Grand Prix ka phenyo ya go latelelana lebelo le thomile ka tiragalo ya o sharakana ge yena Max Verstappen a thula Red Bull tikologong ya mathomo a thula ka Red Bull mo tikologong ya mathomo mothile tsa ke kwa gore na shasha ya gago ke se e ke eng e le gore na mile tantse shedi na mela sefala mothile ji parliament e bulegile tla re kwa gore na wena o reng shasha dumela thobela
3: shasha yana
2: shasha a re kwa ka lefolofolo ka pela
3: ai ya ka ji ya ka ya ka mo ke le ka mo o tsita mo ka ba tsile mo ke le tsile shasha go tlo ai ya ntla e botse o tsere mo ka ba le mo ma pa ma go
2: e ba ga ne a le winile
3: o le ka ba le mo se tsala go
2: a ra le boga
0: hala ka sha ka mo shupulugo o di tlalemiso le fikisi ja moleja just a bitty bitty o di tlalemiso le go tsisetsa jona go tswa di province ka moka ka Afrika Borwa o lukega mmileng tobele fm
4: Moshate kwa tsebo le boithabisho re kitimela jona ka mo province ya Gauteng re go tsa tau ya moriri o mo so ke sello maremane ba ga maremane le amogetse go di tlalemiso tsa tobele fm
5: ra le boga buti ka ga bolo ba theleji go tswa mo dikgweng le ka khasho le ba theleji ba rena ba tsere di rena la ba ipila etse mo Alexander Mileng wa fa East Bank ke o ya ka go Marlboro Drive go tla le ba tlokomeleng re le ka fao N1 rena ga re tsoma Carousel Plaza re ya ka kwa go la Pretoria Hartfield mo ela hospital go se tla ga botse N14 go tsoma Centurion go ya Krugersdorp mo ela hospital ona wa la ga botse M1 ya rena re tsoma mo la Pretoria go le yona go tsima Mpuru ka Johannesburg mo ela hospital go se tla ga botse arna mathata N3 go tsoma Heidelberg go ya Johannesburg mo ela hospital go se tla ga botse R21 go tsoma Pretoria go ya boema fofane ja Over Tambo moela hospital ona se tla ga botse N4 go tsoma Bronco Street go ya Pretoria moela hospital go elela ga botse N1 ya rena ge re tsoma mo magatlhanong a batu ka kwa go la Midrand re ya Roodepoort moela hospital ona se tla ga botse R80 go tsoma Soshanguve go ya Pretoria moela hospital ona se tla ga botse N3 ya rena go tsoma mo la batu interchange re ya ka kwa Jibistan moela hospital o se tla ga botse ga rena mathata go tla tsala no ele tsa batheletsi gore ge motho a gapa diphofolo a letseleng a swere le shila le kwididu molao o re le yena motho yo ke motledi a re bofeng se baka sa go tshedisa diphofolo tse go motleng batheletsi ka le bongwa bo di ka ga molo batheletsi tsa tsala e go nna dipile tsa ya borue mo sotole
4: mo shaati
0: Di gaba bunyakana le lefilo la go sorela modiri wa gago o tla go se lebelela gole SABC auditorium e hona ka sora conference workshop o ditjo patlo show mo kitiko mongolo mo mwe ke SABC auditorium ke le dilo ka mokate o ditloka go bona le madulo a mantsi le dikiri shwa tsa go gaganya batho ka mogwa technology ke gore ye o di official equipment go hopela go shumisa SABC auditorium go ba go botsisa le le tshe go 015 290 0274 go ba go rumela email Contact us at sabc.co.za

0: tsela ye ke e thata babzito ke ne le gore mo go fa go sha yona ye we kwang a go thobela FM ditla le miso pele ga mo ro file ngesabi angesabi a ke tsha malungelo a ina le rithabile tla go pula go bo zorke ngwana wa
1: Winnie Khumalo
0: aha ke ena rithabile khumalo ga bya le re nna le wena re kwedi voice notes tsela e bo di rome tse ba bangwe ba tshe ba ra la bona le dira look la bona ke
1: aruba go di mela batho ba fala ba tse le go kae e
2: tsabela sefapa sa di tla le mitso re na re re rata misha tsaka ka mo United Kingdom re re mashate
1: wow
2: what's going to happen
1: yeah no
0: halala UK
3: Dumelang setlhopha sa ditlalemeso le dumedisa ke mangana Nelson Shubit ke le ka momogapeng.
0: Moga ore moga kae? Moapeng.
1: A ire mo kgabotse.
3: Dumelang setlhopha sa ditlalemeso le dumedisa ke mangana Nelson Shubit ke le ka momogapeng.
1: Mogapeng.
0: Oh, mogapeng. E mo kae?
1: Ke mo kae se story?
4: Mogapeni
0: ka saiting la aba re meme ba re tlhabele go mogapeni eh
5: ya ka re sa ka re ba re meme ba re tlhabele go yo ngwe she ke le ka mo ha hishu ha di khale na ba di
0: re ya ka re ya ka ma burutho re le boga
1: are
6: Dumelang Sophie Mokgadi Mashishi o re ka mophake re bone extension ba re dumelang ka mophake
1: ka mophake
0: re le boga ka moka ba e le goreng ba re dumedisa ke tsa gore bangwe ba re dumedisa ka pelong ba tlhokile nako ya go romela eupi ra leboga motheeletsi wa thobela FM mo nakong e sa fetsego pele o re tla ba re tsena go disafisha

0: elo ka mo system aba re ngocuka ke le gore ngwae kwa ya subella ga bya le go thobela FM ditlalemiso ke le some fela metsotso pele ga iri yela ya bushupa na lwana re tsena ka re ga karolo ya rena ya disafisha misong ya le khono mafelo ba ke ya ke tsebo gore gore ngi le shudule la taba e dirile ngwa ga o feta le tjoletse e upi re ka tswalle matlo ka lebaka la gore ge ditaba di ba gona gore re tswanela go di seka seka re go gore na ntla thito ya gona ya kae na lwana re ya tseba gore ngwa ga o feta ministara wa maloba ibile ibe ile mo ambassador wa kakua France na team tetwa o lobile bophelo ba gagwe mo lele gore mmusho wa kakua France o feditse dinyekishisho bare se se bontsha e le yena a tjere bophelo ba gagwe mapodisa ka mono Africa borwa ba rile ba ya kakua ba yo gopela gore ba die dinyekishisho tsa bona le bona ba ganetswa go tsena go nya go dira dinyekishisho ke mmusho wa France dipolelo ibile tse dintshina kwa nela yupi a ditsogile gape ere o re boledishane le yena ramolao e le go yena ntate Harry Thobejane o tlono re tlhalosetsa ga nyane molao ge re tla temaneng tsa go tshwana le tsona tse ba ga thobejane miso me botse le tsogile ba ga thobejane le gona
1: e tsogile se se le tsogile na le kae
0: e re gona
1: ai
0: ya tabashi ke nna gana re putshu ya mathomo e tshwanela go ba gore na motho go sa gathale motho mo re sa lebelele fela gore motho e ka ba ile rapolitiki go ba aina ge motho mo Afrika borwa ka tlokofala na gengwe na mmusho wa rena o na le ditokelo go ba malokelo a go dira dinyakisho tsa gore motho a ka ba a tlokofetse ka sebopego se fena gengwe go sa gathala gore ke na gefe
1: ka go tsuka go le dimedisa se se tsoe le autiga le motsweletsi wa rena setlorene le team kamoka le batheletsi ba ditlalemiso tsa thobela FM Afrika Borwa ke dumela ke re ge re ikgwetsa le ka gara seemo sa go sona le se re tlo lebela dilo tsa go sona le di-repatriation processes gore pele ba tlo tšea mofu ba mo tšea mo nageng e kwa tlogo ba tlhokofetseng sa e tla go naga ya gabo ke maikarabelo ya naga yewe mofu a tlhokofala lentsi mara seo ga se thibele gore naga eo ya bomofu e ka pala ke go tsenya letsogo o tla go e tlatsa beng ya dinyakišišo goba go botšiša goba go nyako ba go le kgotsofalo ya tšeo di tle go be di fitlheletswe ka mantswe a mangwe se Aforika Borwa e be e se dirago a se taba ya mathomo e phele e direga ebile ga e direge fela ka baetapele ba naga e ka e direga jale ka motho mang kapa mang
0: Vero bo thata bo bile kae ka motho ile gore nge bile ile moeta pele bo ile gore nge o mama yemong a makaka gore mmusho wa fora o gane tumelelo ya gore ba ka mo ba die dinya di shogore ba khotsofale ka se ile gore mbona ba botswa ka sona
1: itlabele taba ya go makatsa mara ke dimela ke re mmusho wa Afrika Borwa o na le maswanele ebe o na le ditlabekelo tsa maemo go ka šala tabe morago re ka gopola ga botse ka ga nako moetapele wa sepodisa maemong a phagamego pewa ga mago ya lefisha ntate Feroz Khashalia abe a dipego ka palamenteng ya bosetšhaba o bontšhitše gore ga se a tloga kgwetša report ya maleba go tswa go naga ya fora go bontšha gore ke nnete molato wa o tswaletse ka mantšwa mangwe go na le mabare a re molato o tswaletse ba bangwe ba re molato a se wa tswale ke e e fele e sa ešhe mo Aforika Borwa ditheogela go bontšha ga botse gore go na le se se sa sepele ga botse and-e re na le kgoro ya dinaga tša merero ya ka ntle e eteletsegokepele ke motlhomphegi morena lamola ke tše dingwe tša didiriswa tša rena ka mo Aforika Borwa tše ro ka go di šomiša ka tsela ya maemo gore tsela e nepagetšego gore re kgone go šala tabe morago go fihlela mmušo wa fora o e tatafoleng o re botša gabotse gore gabotse go diregileng ka leku la mogala bjo wa ga ntate Motshetho
0: e be ke sa nyoko botsisa gore ke eng se ile gore rena le matla gore re nete fatse gore ka nete re ka gona gore mafelelong re bone ro rinya ke shisho tsa go tswa ka mono Africa borwa di gona go tsena di yo dia na go ya ka molao re tshwanela go thoma kae motho mo molao wa Africa borwa o ba dumela gore ba ka thoma kae gore ba gopele le go nete fatse gore ka nete mafelelong ba tsena gana ka kwa ba di dinya ke shisho tsa bona ba nyakang go di dira
1: dumela nwe ne se se joy Africa borwa ke leloko la International Police Organization and we look at the 29th of September 1993 and we are going to level the level of the level of the level of the International Police Organization e re yona e bile ke gale e sale e tsena ka gare ga mogatlo wa International Police Organization kana ko ela rena re sale ka gare ga mmuso wa tlhaolele ka September 1923 so ka mantšu a mangwe re bola ka dinaga tšeere ro ka botsedi na le boleloko jo bo feletsego ebile di na le taolo ya ka fatshe ka International Police Organization ga ke bone ka ba boima kudu go fitlha mo re le go gona le gono ge re go na le mo e le gore naga ya fora e kabe e ne se suta goba e sa tšweletsego ga botse
2: aga ke nnete se tšhentse le gore o itlhalositse ga botse jwale motho a ka ipotsiša gore ke ditlamorao dife o e shotse e le goreng Aforika borwa e motlhomong Aforika borwa e ka thoma dinyakišišo ka thoko re ka bona motlhomong go e ba le dinyakišišo e ke ra ditlamorago tse e le gore di tloga di ba gona ka ge e le gore se tšhentse re kwele batho ba re ga ba etshepe ga botse taba ye gore ka nnete monnola o tloga a ithobaletse ba bangwe ba re motlhomong e kabe e le gore ke taba tsa o feika lehu jalo ge ba e bjang ka polelo ye nngwe motlhomong re ka tla ra bona tse dingwe tse e le gore di ka tla di jwa ka morago ga se
1: ke bona ke dumela le wene a botika re na le Department of International Relations kgoro ya merero ya ka ntle eo re ke yona botsebotse ge go na go dilo tsa go swara ditšhego ke santse re etelele pele e bontšhise e be e nyakišiše ge o ka go kgwetšagala gore naga ya fora e na le seo motlhomongwe e sa re bontšhe go sona goba go ne le seo re be re se gono na gore a kgwetša e re ke nnete re ka bona naga ya fora e fetša e kgwetša kotlo godimo ga seo tlabe se dirile ka mantlo a mongwe re sane le ditsela tse fapanego tša go ka tšeyang tabe ra iša pele re lebeletse gore naga ya fora ke yona e santse re e tlei ka ge e role mo e karabelo godimo ga dinyakišišo it's a report or rapport e tshitse seatla gore ka morago ma Afrika borwa batle ba kgone lokolo go ba tsore ke nnete ba tso go dona go ba ba zela ile go se ka be selo gona e ka be se di dirile go ba sa direga
0: wa di kwa gete ka re tlogela gona mo re tla no bona gore na sepodisa sa ka mono Afrika borwa le bontate la mola batla e sepirisha joang temana ye morago ga se e le goreng se tsweletse ka kua parlamenteng ba ga thobejane re re letšatši le ebele le botse go tswela pele go lena tle
1: e tla ba le botse le na le seng ga botse
2: mošadi

0: na Lady Apiwe a ina le Blacky Little Faith moko sheng yona ye we kwanga bya le go thobela FM ditlalme so pele ga mo kwile beautiful girls Sean Kingston we ile go reng yena ge re bolela ka sepopego sona seo ka kua kgolegong yena le bommage mo ile go reng ba lebeletse mengwaga ye meraro ka lebaka la gore se se tsweletse ba ba gwebile ngwaga o feta 2025 o ira gore ba swanetse go tswane
1: 29 a botsa gore ba re ba o ina le ka mogoba e bala nna re sa tseba gore he ba re mengwaga e metlhano o kwe ba re motho a ka se dule mengwaga e metlhano he melawana ya tronko e shuma ba re ba bala bosigo ba bala le motsheare hei ke tse re di kwa
0: upia ke 42 months di kgwedi tse masome nne pedi o ira gore ke nako e ka kang
1: na pile ba e bala ka moka mengwaga e mebedi ka moka
0: di kgwedi tse masome nne pedi tsona di mo e no ba ile goreng mafellong ge ile goreng motho mongwe 80% ya gago ba re bo ke tshwere ga botse bo enyeng beno ba kgona go fa parole
1: o ba o ntsha mo
0: ya ga re tla sepela jwang tse mana e pia e gana ka mogolo e bile re sa bolela ka ba diragatse ba ile goreng ba lebeletse melato be ke o feta ge be re feleletsa go bile le taba ya gore wa gopola ile ka bolela ka taba ya gore Tupac Shakur molato wa gagwe wa polao o thomile beno be ke o feta wa tswa dipolelo tsa gore yena PDD we ile goreng o ka kua kgolego akaba go ena le ditatofatso go ka ba le ditatofatso tse le gore di ya tla go yena ge re lebeletse molato wa no wa Tupac
1: le mo shop night le bona bona mo
0: re tla re bona ntwa mafelelong re go re ke nnete re bona ge setse bolotse ka kua gorong ya tsheko
1: re
0: setse re lebeletse gore na temane e mabare ba re a e bolelang kudu bo ra ditaba ka kua America na e tla ba nnete na e bua re tla letsa
1: bile ba le ba dinyakisisho ba rile go ntsha diswantsho tsa yena Tupac bontsi ba batho ba re ao mostaba ye ke nnete ka gore bontsi ba batho ne ba belaela ba re a fa o tlhokofetse ka nnetenete botsebotse ba na le go šhalela morago gore botsebotse ka nnete le khula ya ke lone la mannete a magonthe ya kgodi gago jale dinepe di rile go tswa malobanyana ja o bontsha ya ke shisho mo kana ba batho ba gona ba gola gore e ka nnete monnula o tloga a robetse bo boroko bo.
0: Ke nagana gore ntwe nngwe ya go dira gore molato o motho mongwe be gona o thoma e ka ba tlotlheleditse gape le ka tsela ye e le goreng move ola wa 50 cent wa o dirileng ka PDD o be gona o pele ga botse gore go nna le go gontšhi mo ebe ba bolela ka ditatofatso tsona tse tsa gore a ka ba bile le seatla ka gare ga polao ya yena Tupac le Biggie Notorious B.I.G. bjanong ya di thoma go tswelela re tlatla re bona gore na di direga ka sepopego sefe ebile yena move wa nola o humane o tlhokotswe go gontšhi mo e le goreng re tlatla re bona gore na a five bopo o tla di humana tsona difoka tseona ka ona move wa nola re bolela kudu 0860002452 a re kwe yala kgone gore kefe opela le yone
2: Opela Leona, sebaka sa gago le bana ba gore le opele Leona. Theletsa go shaye. Mme o opele Leona.
3: We meet you Mandela, where are you?
0: Yeah. We meet you Mandela.
2: Tobele FM, mo shata wa tswana ba ithabisho.

le ka nnete morena batho ba modimo matema a tla e huduwa tla e betla tla e apeya tše ka moka batho ka moka re a e rata ra e thabela koshe ka lebaka la gore e bolela ka maphelo a rena gore na morena o tshepile go fitlha kae seripagare go tswa go iriela ya bosupa e re ko gore na mašhilemotlile o re tshwaretšheng nakong ena

0: tsa bagwera. Bašomi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago. Ke rena at Thobela FM yaka.
1: Thobela FM yaka re latele gotlhe mo re leng gona. E ka ba e le Twitter, e ka ba e le Facebook, e ka ba e le Instagram, e ka ba ye nngwe keng ka moka tsona, ka moka e duo ba le rena mane gona mo go tsona ka moka. Ke kwele latlhela mo welolo re ke gore ba reng ba thileje
2: o ka ya go ya maudi
1: ya ba boletse sengwe se sengwe mo ya rena le yona
2: ereke
1: go boletse go tlhoka mo go nna ka mo
2: o ka nna go tlhoka go gele gore ka fa wa ona le ka botshata re go gore ba re
3: joy o nneteng ma melodi sa nna ntshone le di bapadi tse dintse kurukurukurukuru a ba ralokisha ba bangwe ba tlo le ralokisha batho ba thi ya gore ba lapile yona a re itse nka le ba dutsi mo la di benching ke thoma go dumela taba gore ma melodi sa nna ntso gona e reka di player go tswa di tlopeng tse dingwe go no ba shitisha e bile le go distorta talent ya di player tse ding a ba ralokisha batho ka mka ba ne le squad se seng se ka tlala base je tharo a ba raloke ka moka
2: hey ya
1: eh
2: a ba raloke ba
1: ka moka mokwele ya ke sa tlatsa bile ke sa fokotse re ka store batho ba lapile abenong nke re lebelle mo chaching la le khono ke nyaka mothele jwa Thobela FM atle mo e be ke lebeletse setlhopha sa Jamali a ke tsebo ro sa ba opolana
2: you love me for me
1: he love me for me hey
2: someone
1: wa ya ke le ke le mo ratwa ka bona ha ba tsebe ya nong ke ra ho to ba tseba ba re ba bua ba tlhakane re ba bone ba bile ba bina bina mo ba dira dikosha ba kwagala o kare e ka beno ya ke putisha ntongwe gore ga be ke lebeletse ka mokgwa bathontse ba bolela maikutlo a batho a o fapafapana ba bantšhi ba ba thabetse mola e le goreng go na le ba bangwe ba e le gore ba ntšha dintlha tse dingwe o mongwe o boletse temane nngwe e le goreng e tere shedi ya ka gannyane ke a lebeletse taba gore a ke tshepe e le goreng ba tla ba ka mokgwa ba le ka gona pele ge re lebeletse ka mokgwa e le goreng ile ba rato ka gona ra ba thabela ra dia a re bolela gore nako nngwe ge nako ya gago e fetile ifitile
2: he bana
1: a fa motlhala ka liquid deep ba re le ba boa o bi gane jwa o ka opola liquid deep khale le thaila o di le go sha le bona ga biale a se engwe ya dikosha tse le goreng e mo di chatseng go ka ilebelela o bi go sha bose a sta ba ra bose bo tsebo se right right rata na mutileji ngo mbuchemo o na gana gore wena bophelong ba gao gona le se sengwe se ile gore ngore go se lebeletse wa re ka nnete na kwa gona e fitile le ge nka re ke a boeletsa le ge nka re ke le ka gape na kwa gona e fitile na ile wa ba le na ko ile gore ngo lebella selo re ya no go fitile
2: ha o sa khonela
1: metlhala ke mentsi na go ngo khumana monyetla mo botse wa moshomo wa tsaba wa raloka ka ona wa nwa ba khala ba khala ba ba ba leka ba leka ba leka a tsh wa ba wa pa wa shoma motho mongwe ga ne biale e upia wa tseba gore kwa gona nke bo nonne kwa ibe ile go gona mo ile go reng gore wa bona a se ba organe jo tlhakatlhakane motho mongwe ka hore nako ngwe batho ba ile bella ka ge motho a shetse wa tsa di sa mosepelela botsa a gona nako ngwe o khumana ntse di sa sepela e upia wa tseba gore mara kwa gona kwa bona nke ba go dirile ntongwe e ka no ba se ka moshomo fela bo phelo mbagago nako ya sekolo motho mongwe ile wa re o dia course ya uru wa raloka wa re o boelele ba ne a bona ka re ile ka side ya wa dia yengwe e bia wa tseba gore kwa ke mo pelo wa ga go be ile gona tshe ka mo ka dilong gona wa tseba gore le gani jwatse o ka se sa boelela
2: mengwa ga ile
1: gore ngo nna gana o ka re le go ka leka gape ka sa gone ga ntwe o ka mogo e be o swanetse bile ka gona ya ilwa lebella bophelo ba gago wa bona gore tse dingwe tse botsebotse di fitile ka lebaka la gore wena bo o le ka mogomongwe go bona ko nngwa tsa dino feta wa sebele gore botsebotse o ka ba o diileng 0630288050 o mongwe a re ka dikamano ya
4: dikamano tsa marato
1: o ralukile le ka yena watsa ar mola ar ke lapile le mo motlha o fela go polo re ya mola bona watsa
2: ya mola ona nkile ka ka ka
1: ngebe ke duji ngebe ganye jo re tla ka
2: ya senya dilo hey hey ka nete ko hey sure taba
1: e nka ya ma ya dikamano tshoma go gotha kudu
2: no mo gwa
1: e be ke molela ka dinthatse dintsha sang go gothega
2: e ga o se le nna mo gwa gona ke fela ke ka re mara e shotsa ke ngo ko ngo gona go bolebelela ko mora gore mara watsa nkile ka senya mane
1: o gona le mo sentse
2: ka senya mane hey hey shotsa ke ngo
1: a o sa ngebe ga ni lo itla gole
2: a o sa ne ga nke be ke tsama kae hey nka be motho mong ke le kae yo
1: adikaka
2: yo
1: nke re le bele bophelo ba go ka karetse gore botse gore ke kae mo ile gore ngo bona gona gore shea na ko e fitile ya gona nka no ba ke le ka ra ka manong nka ba ke le moshomo e bo pio bona kua gona nkuwa mra go kua ya e be ile gona
2: mm
1: u pia na kwa gona e fitile
2: ya
1: mm

0: o kwa le monna ga gana ka mo ona le yena
1: JZ
0: Janesh and Ali hit balls bona ba re molato ke ile go ro file tsona bodi ba tsona dira loka gona mo go thobela FM dilatelana ka sepopego sona sei e re kwa di voice notes tse ile go re re gonne go di getha a je tharo tse ile go disipishana botse le top lichano ile go re re tshwere lolo
2: tamen tamen team di tale meso na nka no re ka go rupana ka nana ko e fitile go ya ka ke a mogetse no re fitile ke ile ka ka ya di inter ke ile ka ka apply la police and then ba mphonela na ke ka e putsa ke re ba motho o sorry shi je be re fapane then go dira la hore ei ke itshola ke shitikile mo le ka morao re batho ba le bile batho ba nnete ne ba le bana ka mfa opportunity ya mmere kwa ba police so ei mara tswa ke ngi itshola go ke itshola mafelo re mo ke le bona gore nga be le police abana yo yo a mo to mo ba tshi tshike ke to ke tshike le matanga commission a bona ka ka bona ka mesa ke tshwenke ke mara se la ka mara ba tene
0: sa go ja mpa se ya ne
3: tsabela sa ba sa le tsa so a ga le tsama kwa fitile re fitile fitile
0: ora go
3: le ka ba re ka mushumo itseng SSL rep tsaka tsabana ke saekwe ya ba ba ba offer on for position a permanent they are really basic kara a kinya ke na kra tlhulukile ana mo ana mo gola ka commission ke bona ke di shield inch mara di lo di le thomana melela ke ra position ela bene inception mara wa fitile yo mogala yo ke ana kwewe so I'm not just all on a space so na go itsa meletsa mail on thongo e ro ka dira mshato
4: agi
0: yo wa tswa ke re fitile fitile a go sana go reng aga e rena re tla re tsene tabeng tsa rena tsa le khono tsa ba shumi hi nka le saralo ke ntwela
4: ke nyakana le yona ke bone ka mokirena e iphitile ka nke ke lebelele ga botse gore na botse botse e mo le tlhakore le le fidilo di sharakane ka bo mara fela ke tla ikhwetsa nka ye
5: bashumi re dumelleng bashumi re tsene di kantorong tsa lena thobela FM mosheto wa tsebo le boithabiso
0: a ke mo shato botse bolwe ithabisho ka nete ka sepopego sona se ere re tseneng ditabeng ga ntshi go gopela moshomo o ile kwa ba o butsisha dipotsiso pele ba ka o thola ba o tsiya moshomo o we bona le go butsisha potsiso ya gore na o tla gona go shoma ka tlase ga gatelelo na ba re under pressure ya ga ntshi wa tseba potsiso we rene ya raba ka eng bontshi ba rena re no re eng re sa kwishi gore na gatelelo le bolelang ke ga ifitla kae na e ka nka e gona ka nnete na ga ntshi re e na ile wa ikhumana o le moshomong o itseng mo ile gore mba go fa moshomo montshi motho mongwe wo ile gore ba go fana ko nyane nyane ya gore o dire mo le ile gore le tsedingwe di ya diega tse ile gore di ba gatelelo nyana eupia o bona o ka re batho ba bile o ka re ka mogobantshwarang ka ona ba nyaka ke sepele ba a ke ba bone ga botse wa humana ba o ka re ba go biela gore o skebe wa tla wa dia tsona a ke se bo re ke tlhalo ke tlhalo sa ga botsena
4: ba o biela molaba
0: o ya ha o ka o ka re bile ba o beje melaba gore ka mogoba o fa mishumo ya gona ka gona o ka o ka ra wa mo gona o ka re jo tsho le nyaka o nore ke sepele mo ba o fa dilo tse dingwe tse ile gore wa tseba gore dikaga di a go shitisha gore bogoni ba gago bo bonale dikatla di a pipa bogoni ba gago go tsona jeo ba o fileng tsona dika pipa le bogoni ba gago ke dilo tse ile gore di fela di direga meshomong ya go fapafapana beno re nge go bolela mo le motlhotlheletsi wa polelo e le go yena moeletsi re go itla go tsona tse cha mishumo wo ile goreng o lebella ka sepopego se ile goreng nna le wena re ka dira gore maemo a rena a fetoge kwa mushumo ere ntle le go senyana kwa ke tse boroshe ja le gona a mo mogaleng na a mogaladi macheleje o bona mo macheleje aye
1: Majeletse.
0: E bia re ngwala go tshwana ke. Ke tsela re di ngwalang go tshwana e bia re bitsa o bitsa.
1: Re ngwala go tshwana mara segalo.
0: Segalo sa ona se ya fapana. Re le boga rutega ka metla ke ka mogo tshwane tse go be ka gona. O ga botse wesho?
1: Eh 100% plus 1.
0: E re ke go re nang ga ba le one go o sepela na. Eh ha tla tse ke se ke na le yona re go mo ra go bolela o tla ba re loketse one na. A re bolele ka ka dilo tsa meshumong. O nagana gore go na le ntwe ka nnete ye le goreng ba ntshi ba fela ba e bolela ba re o ka re ba mpietse molaba. Bangwe ba re set up for failure. Nna dilo tse di fela di direga meshumong di kantorong go ba kae ka kae go ya ka wena ka mogoshetse o gona go thusa le go bona mathata mantsi a ile gore nga tlhaga di fela di ba gona lotsa mohutso
1: dilo tse ga di fele di ba gona di gona
0: o ya
1: taba e kgolo-kgolo go gore ba nyaka o sepela taba e kgolo-kgolo
0: bero wa tsaba
1: re ke putisho gore why ba nyaka ke sepela o na le dilo tse dintsi le joy tse re ka di lebelela go mo mishomong ba bangwe ba ka nore ge ba go lebeletse kudu tsa ke bolele ka balaudi a ka nore ga go lebeletse a bona o ka re o na le bogoni jo e le go gore o ba insecure ga bona le gausi le wena kudu go shara o ka re tontjela maemo o ka re o tlo dirang wa bona
0: tontjela mo
1: ya o ka re tontjela mo shop ena o tlo mo tjela mo shop because go di rile dilo ga botse ene o gone go ritsa di target ka nako re reta ena molaudi ola mara batho ba ba le boinyatso jwa gore eish a tswa ke na le join o ka re o tja ka selena o tja lemlaite wa bona o ka re nna ke sa bonala jwale batho a nya ke gore a be gausi le batho ba mohuta o mara e tlisa ke yona taba ya gore re ba le boinyatso mola go mme re le balaudi ene o kusho gore go le molaudi le join nto e nngwe e kgolo-kgolo go bašomi bao ba le go ka fase ga gago dira gore ba kgone go rutega letšatši le lengwe le lengwe ande lebile ba ruta ke wena ga bašina go kgona ke moka oa ke theta ora tsaya ke nna bašomi baka nna ke fele ke rela batho kere a tseba ke nyaka gore ba ke berekile go le bona tšatši le lengwe ke mmone a le ka godimo gaka ke a tseba gore ke moo ke fetile go gona fela re shwantse gore re be le moya wa mohuta oo fela batho ba ba le letshogo la gore o ka re motho o tlontšela mmereko aowa re tlo go reetsa gore o molaodi wa maikarabelo
0: Pero mpoche mo, o mo nga ka rona le papano ye nyane ye sesane gare ga go bona gore ka nnete batho ba ba nyaka ke tloga moshomong go ba ka nnete ke taba yela re e boletseng ka re ga di-interview ba re under pressure ge e fitlhile le gore ba nyako go tlosa nna o fapantšhatšhe pedi ka tse life o bona jwang gore ee mo ka nnete ke ela ba mpotsišitseng yona ka re eng ke a kgona bero ba mpha moshomong ke kgone sela ke ba boditseng sona goba ka nnete ba mpietse molaba wa gore ke kgone o tlo rakiwa ke sepele moshomong
1: a tsira ke le dipekong ka mogole bolela go maka ya o tlo bereka under pressure gore wa re a tsa a le go under pressure a le even work during the night wa na go ge fitla ya gore o bereke nako yela ke mo ka re thomo o bona o ka re jwa le ba re sheke mara mara ye motse ne ka gore re lebelele ke gore ge mo go ba mogolo wa gago moshumong a go fa mmereko o montsi a re dire gore re ngwale gore a ska tlano go fa selo se sengwe le se sengwe le se sengwe ka morago ke moka ya tlabe le gore wene ka bowena o ke phaketse ka legapeng ga o fa moshumo o itseng ga go ngwalele a re le joy ke kgopela 1 2 3 in writing gore ka motshwane a seke a be a tle a tšhentšha ka baka la gore dilo tse di a direga ene ge go ka sedišale morago e ka ba wena moshumi o e le gore o ke phakela ka legapeng because molaudi o mongwe le o mongwe le o mongwe a ke tsere ka sepedi ba re ke mara molaudi o mongwe le o mongwe o nyaka di-credit kala ga a nyake gore moshumi wa ka fatshe a mo utswetse a mo tšeele di-credit tseo o hwetse ba reta ena o santse gore o tlhokomele nto ngwe le ngwe ba go fa yona le ge e ka ba under pressure a re lekeng gore e be formale re ngwale
0: ke na le tokelo ya gore ge ba mpha moshomo ile o montshi ke balabale ke bollele gore moshomo ko montshi ntle le gore ba re gonna ba re lo tla gona ge re di sha di interview
1: o na le tokelo e fela ge moshomo wa gago a go fa moshomo e golo ke gore dira moshomo o e fela o lebelle bophelo jwa gago dira moshomo o maraka bo a tloa tsheya bophelo jwa gago ke le gore ga swa bo a gona go reach target yona yeo ni yena ke le gore ke motho a se a gore ya ka nnete o tla be a bona gore marangwana wa modimo o ditikile kale a ska nya ka gore mishumo e ke maphelo a rena ka gore ge e tsere maphelo a rena mishumo e la ka sebe gona kale a re lebelele mo bophelo jwa rena pele ka gore tlo sepelelana le pressure yona yeo re be gore bolela ka yona ka di interview tsa rena
4: a re wejo na motho mongwe se se ka be se tlholwa keng a re lebelele taba bashi go tlhoka thatlo ye tseneletseng ya maleba go balaudi motho mongwe ke yona tlhotlheletsang taba yana e re leng ka gare go yona
1: ke boletse ka re ya mathomo mo go molaudi e ka ba boinyatso gore ge a ntse a ne le wena ekane o bona o kare eka is now coming eka is now coming jale o nyaka gore a go fadise o bonale o kare ga o kgone mošomo wa gago ke boinyatso go balaudi because molaudi go ne le ba bangwe ba nagana e le gore a go jwana molaudi o nagana gore o tseba dilo ka moka gane go na le motho wa ka fase wo e lego gore o a molaola o e lego gore o mo tlhokometse a kabego a tseba go go feta and-e ga a tseba go go feta ge o le molaodi wa nnete šomiša bokgoni jwa gagwe gore o kgone go fitlhelela dilo tseo tlabego o dinyaka ka mošomo o itseng
4: aga o tloga o ka getse we sho re le boga pledishano ya gago le rena le tjatjin le meso nya le gone go ditla le meso
1: ika ke amakala why o ne tsetsinyane go mme o le khoshi gane ba go kula mahlakori la
4: bona wa twerking e yo tswana ka molaetsa go batho ka moka pele ga ge ke tlo boja ditaba tse uwe re ke tata ke tlo bolela lo we
1: are re go ba thoka mka are tsebeng gore mishumo ye re be re kago re swantse gore ba laudi ba rena ibe bona ba hlahli ba rena mo mishumo e ska ba batho ba re ba ka go maemo le bona
4: re e tlo re o le bogile wejo mo sha tsheleng

0: Ya di busa hey motho ke thebe mogane o motse ba gabotse o lokolotse maswika maswika mantsi kudu ka re ya Afrika borwa di album tse le some pedi tse le gore motloga a di lokolotse selling a thoma ka gare gare a mmino ye le reng e bethile go betha e bile fitheletse CMO sa platinum ke ela ya lenyora re a locha a bile jwa mafelo a beke
1: botsatsa bo gona e ka re a leboga le botselano la ditlaleme so tsa le khone go lenano la sedibe re tshwere di latelang ke moshupologo gopola gore le karolana e bohloka ga karolana ya ponelo pele ya ngwaga ke tepedi masome pedi tharo ke ponelo pele ya ngwaga ke tepedi masome tharo 2030 re tla be re lebeletse taba ya kgwebisano le dinaga tse dingwe re a tseba gore go ne le polelo ya go thwe bo agoa re kolo gore agoa e nambile e dirile sise e tsosolositse taba ya kgwebisano le dinaga tse dingwe gomme re tlo nama re kwa gorena ga botsebotse maikemisetso a magolo ke afe a gore dinaga tse tša rena di kgone go kgwebisana le dinaga tse dingwe magašo re na le karolwana e nngwe e botlhokwa ke karolwana ya tša maphelo karolwana ya tša maphelo gomme re lebeletse taba ya bophelo ka morago ga mengwaga e masome a mane na ka morago ga mengwaga e masome a mane e ka baketse difeng dilo tse e leng gore o ka tla wa itemogela tsona jalo ka mosadi tse di tsamaišanang le go phela botse ga gago ba ke malwetse ya mafeng a e leng gore a thoma a nyaka go kwa bose ka morago ga mengwaga e masome a mane gopola gore re ne le karolwana e botlhokwang karolwana ya go tlhotlheletsa re na le mongwadi wa puku mo o dula le rena o tlo o ko rena tsatsi la le kgone re tshwere mang gona puku ya gage ke eng gona o rata gore tlhalosetsa o rata gore tlhotlheletsa ka mokgwa mang dula le rena moshate
0: age re lebogile ba sedibeng a ga na re afa
2: ba hula o godisa mang le holo o ditla le meso
0: re tla re fofela ka sona sepopo se weng 086-000-2452 ke mo e le goreng nna le wena re tlebe re dira jalo ka rati re godisa ba e le goreng ba gola letšatšing la lekgono ka ntle le tša mogala ka ge ke lebeletse melaetša kgatišo ya rena letšatšing la lekgono e ka seke ya kgona o ka tswa gabotse e fela ke tebentse ke topa ba e le goreng ba megaleng pele ga ge ke tlo e senya nke ke fete ka mo
3: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: Swipe o hwetša tše dioekeditšwego ka birthday ya Boxer reka Brooks Oros 2 liter tša tharo ka 99 rand Nescafe Re Coffee 250 gram goba 280 gram le Cremora 750 gram bobedi ka 99 rand reka ka 1500 rand o hwetše 3 gig Boxer com data mahala
2: Bahula, o godisa mang le holo, o ditla le meso.
0: Etobele FM dumela tle.
5: O si,
0: a re.
5: E se se ka pao tshaba le mo tsao ja ba misa ka mushadi.
0: O mushadi.
5: E re go di sheli le ntse ja ka na ke khoni ba sa ntobiano o ka kwa hae ma tshefe ke o gola le khoni. O go tshaka mora go ke la tshingwa pere mo ntobiano pere a eta tsemelo ana mushadi.
0: A hola hola ke dite we chavile dumela tle Tshebele FM ralocha A dumela
6: Eh ke king o le jo
0: A re ke go xie sese sa maki iga a gere
6: Yo ba ka na tsipa malela ka mo so sha go go tsamo
0: Ri a go amogela
6: Ere go di show radio a ka le bo ha malela yena ka mo Dr. Vili o tshuma ka mo Randburg ke mo gale a di motho o theletse ka mmakera go la go le mredi a ka mane go diša ke papa go le thaba ka nna tshipa mallela ka social media ke a go lebo
0: re a lo chaka nne taipsine dumela tle
5: papa ija a tsamaya le ngwana mongwe wang a thakthang gore ke dile gona mo nyane o nna le na bare ke dijo
0: a re
5: ke ona le kae mongaka
0: botse fela o ka bo kwele
5: a ka bo ke kwele masanga ga jole tota metse bidela ga drop ke bile ke ya gore go tla go risa mamtso re mo shana ka ke mari ya tlhatlha o tswara mongwa ga neng e 55 ba e bitsa golden years motho ke mma ba re long ke mma go di tholo mma fila thija a ke mere ba go le ba go le fe
0: ke ke nete ba go le ba go le ba ipsine ka le tjatji dumela tle tsamela fa mra locha
7: le kaena
0: a re na re gona
7: Ruti Evergreen Mosetla mona le masi ya seke jwa mphane.
0: Le amogetse.
7: Ke go lisa Elias Malevana go tension 8 ke re a go le tla mo sentla le tsatsi la tshe le mo nate go yena.
0: A ge ke nnete ba go le ba go le ke le ka ka mishu fela go ka tsiya le ba le ba mela tsa gatisho nke ke bone ka mo gore nka ka ka gona go ka.
8: Ke le e ga di le joy la ga mathatho ke go pela go godisa Nthabise Maboya a le ka kwa Ivory Park. Ke ngwana mosibudi Maboya ke re hipi pure o go le Nthabi go di tsaki Mrs Proud mapula senyana le ka mo Winnie Mandela
0: re ya leboga o moshu
9: le thabo le iga ke gopela wa kela Rose Mangala wa gola mamotla ke re a gola go le wa kela ke Jeanette Mushia le ka mo ga mapont
0: a ge ka nete re ya leboga ba go le ba gole thobele FM re ya lo chatle aga o be ile fa se tla ke re tope o tobele FM dumela tle
10: le ka go tsietse
0: na re ntse
10: o bona wa tsini na ba ka mtsola
0: a re wa mekwa
10: e ba go bulishe khoni tobe ya le ka go ba se se tla go la go la tsini ba le tsatsi la ga go ska ba di mara motho a mo tsini tsa rona ka go le bo go re fa hala monna ka go ya futhuya ka ka
0: ke nete re ya le bo go tla ke re tope o dumela tle
11: le gar go ke se se
0: na rentse
11: se go no bona le mogadi malebana ka mabatho ka ke
0: ba mo ba malebana re le amogetse
11: ere go go di se swela malatlhela ka kwa nobuti wa hola mamotla ke ngwana wa moruti wa rena monyelotle ke ra go la go le go tsha ke setse mogadi ka lebo
0: re le bo ga se mogadi a go la go la ipsile ka tjatji le dumela tle mo
12: tsabela le kae
0: a re na re gone
12: le tsogile botse
0: botse fela ka bele kwa batho ba ya pile
12: ra leboga khopela go akela
0: a ba irethe
12: eh mabane di go gola mothelo mashinye mola a le ka crossong mabints eh le hone go gola salvation mola a le ka the willows le batho ba moka ba gola go le hone ke re ba gole ba akela ke daisy patlane mola ga mametsa starting hore
0: ke nete hore ba gole ba itsine thobele fa ba rocha
13: a di go tla me shego je se ngwana go shikira masasele
0: moshadi
13: go gola Zambia comrade Zambia le botsa ka go mamloi ngwana go shi go la ka le jati ka belong go ya magole go tere a dire go butswa ra ra ka batho ba tsona tsobe
0: a ge re le bogile ka nete thobela FM re ya locha
14: le kai
0: a e na re gone
14: na re teng re go di tsama mafatlhana a Australia ke re rato le mahau ka ba go la ka ostane ke ba go le ba go le ba itshine ka letsatsi la bona mane flora wa rata tswa ke le rata ka le rata ke le wa
0: thata much marato dumela o isho tobele FM re a locha
15: a ga e go fetse
0: e le ka ena
15: go gona papa le ka
0: ha gona le ka bothata
15: o go sha mo go le go mo mantse go mo ga phahla magaru go dira go le msima mantse go mo di mo sirele ke magedi a sala ya te go fetse le go ga botse papa
0: a re re le bogile ka nete re tla tlhwa ripsina thobela FM ra locha
15: thobela le ka
0: a re gona re ka bitshale
15: a wa rona go se se
0: mo shadi
15: ya go di sa pitima dia bodo we now uliza 65 years and the code you are the correct man ka se di diela ke re ba gole ba gole ba tshwa o
0: a ge ka nete ba gole ba gole na ibile ke tlotsiya wa mafelelo o tlabe a re tswalela lenane o le thobela FM dumela tle
16: e ga le le joy le le si ja le lolo go tso
0: re a lucha
16: hona duri sa monno mo wena o vera ka moria ka gwaene monno we ke ramporo bitsela ha ke khotso
0: Are
16: ba ramporo ngwana wa motswalaka
0: are
16: o re go tsenya malolo mawo a itsege ke a lebo
0: ka thobela ka nnete modimo wa bele yena khotsong aga ke lebogile ka buka bele re ba dirile jalo ka mogwa wa o ka le tsa mogala mme la tsa le gatisho ye lena le tsa tsila le gore ke gonne o ka raloka ye mebedi fela mara ga go na le ka botshata tshelang pele le dira jalo le go sasa le tla bentjilentje le gore le gata gona mo re gatile ngona le tsa tsila le gono go gola papa ka go gola Daniel Malosi magwai le tjatjilla le gone motho la ke go xie sese ka sebele le tjatjilla le gone ke re a gola gole ba bantsi ba mmitsa Jesu ba ka monala le phalalelo distance taxi association motho ke ra di taxi ka nete a gola gola tlo ga ipsela tjatjilla le gone ke ba bang ba ile gore ba tlogile ba re godisha gore re fetse re ba gona mo re leng gona aga jale ei a iketeke mana a iketeke a tsiba gore mo a le gona o theleditse sea le boya o gole gole weshe o gole gole kgosie sese o gole gole ke nnete Jesu
1: le ena ke kgosie sese
0: aga e re di kgosie disese di sepela jale nna ke sale ka tasa
1: ke kgosi e kgolo ye sese
0: aga ke kgosi riterite
1: watsa pele ebile re tswa o mongwe o e le goreng e ba gola letšatši la maabane sese flo re gopela kheke mowe mmasebola era keke rishi
0: ahe ho tla ba bose
1: ara atle le keke mushumong judging la le khono batho ba itatswe ba gola ma judging la mabane ba nonre ro bana re modimo aba direka go loka a oketse a shofatse a nete fa tshe gore o a dira ka mogoele gore mpelo ya bona e ka ba ile ba laballa gona re re matlhatse le matlhogono lo xiawe
0: tshe tshe
1: di botse aga ka se pa sona semthile jo thobela FM re fitle manane o le le fellong me
0: e re fitle lo manane o le
1: ya yengwe ke yengwe gana mo
0: yengwe ke yengwe di a di di a gana kwa
1: re tsama gore go sasa le gona re tlo ithoma ga botse ya ba bose le wena ka lebaka la gore ka mogosa ne tsebe ka gona tjaji ka tjaji mushipolo fitla ka la botlhano wa tseba gore re ipsina gona mo ka iri ya botshelela batho ba modimo a ri ye lolo mujaji ile go yena mutsheletse a ri ye sejisto a ri ye
0: go
1: xiesese a ri ye
0: gigi

0: Manda Black Matla re tlhoka matla magagesho re khone go tjola pele ka bophelo ba rena matla re ipa ona tlhabirwa
1: matla re a khopela go yo go dingudimo
0: re a khopela go yo go dingudimo nna ke ne matla ga go tlhabirwa ana matla ka matla re a khopela go yo go dingudimo re tloga re leboga re tloga re leboga e bile re a thaba go kwa gore banna ba bantšintši ba lefase le ke bona dimilione ya re tlhabirwa ebantabe e kwale ba mo ditsebeng jago banna ba bantši sa le dimilionere go feta palo ya basadi basadi ke peresente ya fase kudu ba e leng gore ke dimilionere ke madimilione gobere re nyaka go leka putše ko da re tla ba ra tsewa re fitlhile na ka re le ba bantši tlhabirwa banna ba go ba letšhelete ke ba bantši
1: a ke re o bona ka mokgwa re maatlafatsang basadi ka gona ke nagana gore ka kgato ba tla tshubelela dimilione re tla ba le tsona
0: tsa basadi
1: re tla ba le tsona palo ya go dimonya
0: mara nna ke ka re ke kwa bose ntse e tsamaya ka mokgwane gape bonna ke tlhogo monne batho modimo a bona sebolodi sela sa maloba sa gore monna ge mosadi a ka feta monna ka mogolo a re gane ebile a re sole mara ke tlhoba boroko ke kgatelelwa monagano ke ditshokolo tsa monna go thoma ka go sokola ka monna mara monna e kare o humanegile gore banna ba go gola go feta basadi ba bona go a išega go a laolega
1: bele go ne le basadi ba e leng gore setse ba ikokobetsa ba ne le botho ba kgone go kwa ba sale ba fiwa yona tlhompho ya gore monna ke tlhogo ya lapa go monna o tshwanetse gore e kokobetse eupša ba gola go feta banna ba bona eupša ba dutse o ka se bone le ka selo go ne ba shebe-shebe ke khutso ka mogae ka mo eupša re sa gane gore go ne le ba bangwe ba e leng goreng ba gola go feta yo wa monna ebile le ka maemo mošomong ga ba fitlhe ba laetša monna batho no kwa kore
0: ke ka fa ode ke re thapelo aka ese tshane kore bodimo ka re ka thuša banna ba no golanyanao ba golenyana le ge e le gore dinyakišišo tsa ka ge di do bolela gore banna ka re ke bona ba golang kudu go feta batho ba basadi le ge ba shebe ba mošomo o tee ewe re tla e bona mara ke nyaka ela ya ko gae tlhabirwa nyaka ela ya ko gae nna ne ke duma gore ka re modimo a ka di gore twe banna ba go rena batsa ke duma dilo di boela sekeng man dilo di boele sekeng monna ebe monna mosadi ebe mosadi soso e reke lesomešupa fela mo go ya gona e rekela e ria lesome ke nako ya gore tsena ka lona ya rena ba ba latlhile mekgwa mo mafelelong a beke tlhabirwa ore batho ba bethana
1: ke re batho ka mokibelo sese ke tlile gona mo toropong ya mokibelo
0: aaa
1: lefelotsoko gape re saeme mo e re ya boledišana re bolela ditaba ka mo sefatanageng e namile go a tswelela sefatana se seng sato sa ya mampole ga sa rena ke monna le mosadi ka morago nyana re sa dutse go a tswelela mosadi o mongwe a kgwetsa balen ena a ketse borena mosadi o tsebile jwang gore monno wa gagwe o dutse le monna le mosadi tsoko yo wena ke reke gare a fitlha mola a re ya ke tsebile gore ke tlo go kgwetse a re e tswa ebile o ipoponne ka mo sefatanage a re e tswa ke ga mmulela jale batho mo ke kirišana gape monna sole o dutse monna o iketlile monna o iketlile gante go senyegile kae e gore le boledišanema wena wa mosadi putsa monno o wa gago o re papa tla re bolele ma gane motho o wa gago gane go diregang aua man a bolela le motho wa gago a sepele tsale ke bona basadi ka bo bona ka bobedi ba bona shibao ba kekrišana ba kekrišana o mongwe o re tla bore o tla bankgailela ntlogele
0: aditshegiši
1: kry-a gona kry-a gore go tshwane le basadi ba go lwela banna
0: ba latlhile mekgwa batho ba ue a reetse tlhabiro a reetse gore gore a ke tsebe tlhabiro ka baka la gore ko bodite gore dilo tse pedi ba re tse mosadi a ka di lwelago ke ngwana le ena motho wa monna mara nna ge ke dutse ke rete ke di lebeletse ke ditsikintsitsinkela a kere ke rereshitse magageso ke bona o kare ebile ngwana wa koropa o di aganyane go o nyaka gore mosadi a o tlhoye o le mosadi ka ena a o bone o kare o ne le matlho le sophenene la gage ke motlo o kwang tatso ya letlhoye o re na e jwang Bagaso are itlo pele ne ka ba lona ke tse di feature di bone mo mafellong a bekela bona malomo tlhabiro shu o bone ba sa di ba be di ba nwa ya nwa yana ba go ga go gana ba re ba lola mogalabe le sopenene tsupenene
1: o tsaba ke le mo gele tabengwe a kre o bona mo meshumong kai kai batho ba bitsana ka maina nkere ba bitsana ka maina ina ena mile re go ka direga gore yo wa monna a tsepelele mo sadi wa gagwe gona mo le le tlhale bitsana le my sweet lovey o ka se lentse kai mo sadi a gagwe le mo
2: Kibuni musau mungwe akana bani bote 33 mula kibuni a antsa ke shara khala musaula karele mo modirong kimuni aba ke shara batho I mean to say ba khala ke jala bo botsetla ba ba mara ka re be le mokete go kete go ka samsola kudimo kibuni ga ba ka ga ba ramogela ba bolela le rena ka tshompho ba ramogela ba re ka re tlhalaleng a ba re ka go batsana gare bile dikamoka ga dika te bolela mola a di tsena gare a di butsisa gore a ba thama ba bolela mola a ba shekolosha ka mo anele kudu ka re tabela mthula ke mosa 3 years a nka ka tshoka
1: mmm
2: ba re ke a bolela mola a mo tsena ganong a mo tshare he bona ka nngwa ga gore bo le kae ke ra ba go la tlhame go fatse ne ke mosa gona mo gae
1: a o re le
0: go le botse ke re go butsisa gona bomma na ke yana la tlhile mmego ba motho la tlhile mmego ka bo fileng madila pele ga nako
2: a wa gre ivalo kika parking majwara le besin go tlo ba file ba khalabe yana fihlile a tena la bona ba khalabe nna pila thoma go lahlame mmm
1: re go koile bona mma re le
0: go mogo e gabe di tlhabirwa nako ngwe megwa re a tseba gore pa tshehlane e re ya peileng ka mogae ge batho ba senwenwa maitshwaro ke a majwang mmm go ka ba botse gore ge re ka e ntsha morago ga gore re fitlhise melaetsa ka moka
1: ra se ntshe pele ga nako
0: ge re ka e ntsha re sa rera re Claudia o tlo ba le tlhapiane ee nako nngwe ke rere ke tlo re o nwa tlhabirwa ka thoma go se sa ba le mokgwa wa go laolega mara batho ba tlo ntsholang ba tlo lebala gore ke bona ba itlisitseng pele ga ge go fela ha go tshisa ba le lotse re di nyaka gore batho ba di time ge ba di dira ka ga ere re di mete re tsebe gore a wa kana go re feditse go le rera lo a bolellang go di motlabe a tshe re di khang le bagage ehe mo sha tshobe le FM re a lo tsha tshobe le FM
3: wa ka wa se mete sa le go tsone sa di rwa le tsara
0: re bona ga e wa ka e
3: sha le ba mo na taba e o e bolla go na le ba sha di ba bana ba nyatse go ba le bana ba bona ba so ka go tshela ba sha di ba bana ba nna ba thua metse ya batho taba ye ya sa bisha ha ke bolela le ntse ke nka go reta ga nya
1: ehe
3: a o ka lebelela sadi rwa le wa ka wa smet sa le botong kgwele a maoto ka moga a bo rena banna e tloga e le maemong a godimo go e raya gore ke h o d fela a re ga a ena tefo mabana a mabona ya tudi konten e re sego go sheke sundowns ka go iteka 1-0 fela taba yeo e gatlhe ka kudukudu a e tsa e tsena lekgwele a maoto ka moga a bo rena e nnameletse mo e leng gore diuniversity africa sa diaka di a beeletse a kgwele a maoto ka standard se ba se bonago sa lekgwele a maoto go golden arrows di kgona go boshomamele di sundowns wa ka wa smete sa lebotong letlhabirwa ga ke re go lena ke re lapa la laola ke mosadi ka goroko ga e le ka dipereko laola ke matšhanko ja
0: datampe
1: banna kore ba beeletse ba ka tla ka moaforika borwa ka baka la sundowns ejelwe
0: Go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka go ka
4: Bana ba shwarlo che ba go tala menyelo ka dipapotsing ga tsho ke ya mabothona nga se le tswile motho ka tsela tswa botse ka metha
1: ra ge re le bo
4: a re go ntse mo batho mo ring e batho ba la tremego e ya pe Sundowns ma ba ne ya ta ya jiwa be re na le ba wera motho lo re ke mofofu ba tsare ke ngura a tura u buche ngore u bo sala pelo a go futa ke re bana ba tsore ke a pe le re jo re makhosi ya maolo mara ke tsendi re itse ba re e ka se phile ka metha ba bangwe tsendi ba phumelele ba bangwe ba tsendi ba palela bjale na be re selola ditelo le ditori di phone ba le re tropela ba re la tshe me go rrawa aba a mo re ba yilwe le rena re yilwe ke polo ka mo go gugulang ka ona bana ba bese
1: e bile ba ska la tlhela toula nke re ba sa tlo bua le boelela
4: ya re tlhomo tsore ba re selola pele ka ra e ma mothaona le le thaka yone ke rawa a re thaise re bana bo sele mo re batho ba latile megwa biele a ba gotelele re
0: ga le mesese ke metlhano fela go ya gone e riela e riale some e nngwe tlhabiro e leng gore yo manflora ga a bolelang molao wa tse ba re keng ke kolola kosheng ya ka motlhogong ya ka ya ka moya o leseng ya re lebakang ba tsa kosheng ya re lebakang lebakang ma halimone moloki
1: ao dinto ke jamba na a re skang rabaka re skang ra lwantshana re le rata ka moka batheletsi ba rena re le hlompha ka moka sa le moya se ke sa lena ke sa mang le mang re ga tshetsa lena thwi ge re tsoga re tla mo mesombo re gopola ka lena fela
0: tarche kosha commodore so was at the commodore net shift
1: oh
0: net shift ba ra bo mang wa go shuma buje wa ga re jala ka moga yo na o ne le pasa di le ba le ba go shuma buju ba ra o shuma bana
1: bo happiness thomo make a tsepela le tlatlapoke mara o kae mo gala o dola mana tlatlapoke

nete ga se a bo ira o ra gore o khumane le ga ile lengwe motho mo le mongwe le tsa jilo sibela o ya ka ga e tlhabira o ka bona ke sa bo o ra gore ke khumane le ga ile lengwe ke bona the commodores for night shift to tlhagela bana go ya lena ga ba le ire ke le so me ke nako ya go ya go bo mamluli ka ditaba

0: Mama Ntoro, you masekela, ha go tsena e monate go tsena le re tsa meishana le melodi lodi yela ya magontela ya malobe mo na tla biro go re tsa re keng ge lla go she humana le Mama Ntoro e le mosadi we leng gore o be a thusha gore go fitla o fitla bo budia re le bo papa re na ga be ba tshabela ba tla ishi ka go yela mo sho gatella jale le baba ntoro
1: ka isha bona mo o tla go pela go bo brayo ke ba bang ba ile re ba gatiritse mae kgolo ka go opela fela mo tabentsa go lwantshana le mmusho wa gatelelo
0: gatelelo e le botsa botsa go nya go kwishisha rena go bodira ga onni wa lawa a re ka no ra re bone selo ipe mara go nya go kwishisha gore na o diregileng re sa re na le tlhabira re boela morao theletse dikosha tsana tsa bo yu bo mmabusi mhlongo bo Maria Mike ba ko morao nyana kwa o ba pakile tambulo ba ba kepas semenya o ka rena go bo di ga le fase le kwa ditlhakantsha ditaba tse o tlo gona go kushisha ditaba o ka bolela makwa re ke a tseba history ya naga ya Afrika Borwa fela ka dikosha tsela ka bakala re ba bolela seo se be go se direga ge re bapetsa le di bangwadi ba bangwe ba bangwalang gone jwa le ba ile gore ba fitla ba tshela sekere o ba

0: wenyo wa ntwana ye ya go tlološa kudu ra re tsebe nnete ka le mesese re go tara fela ngo tsa go ene e riela e ri ya le seme ke nako rena o tsena karlana ya rena karlana ya dikamano dumela le batho ba go ratana nna ke wa le rona go buang ka gare ga di ga maratano a lena ka gare ga dikamano tsa lena re ga dipetso ka bana tsa bona
1: ga re ka tsona
2: tsa dikamano go se di beng more nwa metsi a mogako go tswa sedibeng sa go phuphuma ka tirišano le dikeletso go tswa go ditsebi tobele fm mošhata wa tsebo le boithabišo
1: age re fitlhile nomoro e re e šomišang ke 086000245 tlhogo politicianshi ye a latela re a botsiša rena go lokile goba ga wa loka o le monna o na le mogatšago goba o ne le molekani wa gago wa ba le mogwera wa mosadi goba go lokile goba ga wa loka wa re o le mosadi o ne le monna wa gago ee goba molekani wa gago wa monna wa ba le mogwera wa gago wa monna wa ba le mogwera wa monna ka kua ntle re na go lokile na e le mosadi mosadi a go laela o le monna re ke sa ile o bona o la siphola mogwera wa ka sipho ee ke nyako ra mphelegetse kae kae goba re sa ile o sipho rile o tla nkiša dijong le nna ke le monna ka re e mama oe ke sa ile o bona o la jane man o rile o nyako mpona go le re tabanyane ngwe re tshwantse re re bolele ee ke mogwera wa ka sister jane ola ke mogwera wa ka e lokile nomoro ke 086000245 ga e le gore ga ya loka ga ya loka kae e tabashio
0: re tloba re letšea batheletši ba rena nomoro ke ya nnelela malemotlhabero a e filego dula le rena o se ka ba šutela ga tee re a mo re a boa
3: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientele life ke fsp yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: nako ya wena o re a riarearea makotsišowe go na le legodu le le reng founišewe le utswa founu ya gago legodu le nyaka go go senyetša stepe sa lenyalo wena o tlo feleletša o re a riarearee le mphelegetšeng ga ke re wena o tlhoka go bula case a riareeng ge ro kgwetša theft cover ya mtn device insurance etela mtn.co.za MTN Device Insurance underwritten by Santam. MTN khona le melawana le dipielano.
2: Tsa dikamano go se dibeng. Mo re nwa metsi a mogako go tswa sedibeng sa go phuphuma ka tirišano le dikeletso go tswa go ditsebi. Tobele FM, mošhata wa tsebo le boithabišo.
1: Nomoro ke 086000245 go lokile goba loka gore mosadi a be le mogwera o monna ka kua ntle ka kua ee ke mogwera wa gagwe e nabile le monna le ena o ne le mogwera ore o ke mogwera a kao ee goba le ge e le gore o ile wa ba kgwetsa pele ga ge lena le ratana sa le ba thomo go ba bagwera ba sa le sekolong kwa morago kwa o ka ba kgaogantšha go lebele nomoro ke 086000245 kore o kare ke ya kwa monna re ai nka se kgaogane le yena motho ola ke bile le yena re sa le secondary kwa ke kgaogane le yena bjang ee mosadi a re a wana ke thabišwe ke taba a ke thabišwe ke segware sa lena
0: tabile a re batšee re ko rena ba di bona jang re a lešamošate a re lotšeng
5: Tobela le kae?
6: Re bona le kae mana?
5: Re bona.
6: Are.
5: Ke me di sa thoma se ka mo roko kwa bana wa modimo di sa ke mani e sa ngre ka mo roki.
7: Mani we.
5: A wa taba le na ke thata bana baka.
6: Are.
5: A wa ya nthata falela nena maranga se dumela ge le nna. Ke le ba ke ba kgodise le di tshomi wa maranga rapela gore ba tlogelelane. Tshomi ya mana le ya mosadi.
7: Eh.
5: A wi mara ba thontse ding tsona le a ketsa. Ka ba ba ba tla ise monga na ka moki se nnete.
7: Kuri mane o ya go rapela o ka khunama wa re morena ba gaogantse batho.
5: Ke ka khunama ba ba tsama sa e ba tlo. A tloga mori o se ke ga le go le ke tshwane mang re a kae kae roti tshabisha go mentshia ka mogai go ba ke tlo tsama ya le bona re le ba bararo go ka e ke tshomi a wona ke dimele
7: mane
5: a wa tsena ke re nna
7: se gwara se senyage se tla kae ga botse botse bothata bokae
5: ke mogana mogwara wa mosadi wa mo monneng waka mogwara wa monna mo mosading waka a ke dumele a ke dumele ke a gana nna
7: oh ai mane ya
6: ho
7: lokile
6: mane ho kwile mane ra le boga mo sa tshobela FM ra lo cha
8: sa u rolo masago
7: a le
8: le nna ke re khwat
7: ha mane
8: eh a wa mogwara monna mosadinya ka tlhabile le masago
6: ho gana di khosi
7: tsena ga nang ga botse nkwe
8: ba tlo ba re ya ka kruka ro tsha ma tsha ma le
7: eh
8: re mo bona ba khosi di tsinya go ya wa tsheng
7: banna e le na gore lena le no phela lena ga netse gore go ka direga se
8: a go khone ga tlhabile ntse ke negative le positive a di go bona go bua mo
7: o
6: a di tsabane di a go rabela re le boga nkwe mo sa tshobela FM ra locha
9: o monate go bana a ke le tamisheng bana beshi
6: a ke
7: ra tamisha
9: le ge tlapa ka fantantsi ye wela ke teka teke le ge ba thaba le bona ba ye wela se selo
7: ba e khothatsa go lokile
9: e le bona ba phuphile kwa marago kwa eh bana ba tshe gala ka tabe o etlo ga e sa khonege e wenne eh a le fetse a le gore le go ne go shela ya kulenyana le tla e bapala o shela ya kulenyana le tla e bapala ke ntwe ga e khonege ga ke tshwa ke fela ke re ke ya go go tsa kabelo magole go ba go go tsa teka masepane go ba go go tsa magua marathon ke laela mogekolo
7: awa
9: o ka se be botata mara ka re ke etela jene di mushiya go ba ke etela sofi kae kae ro ba kae kae awa ga pente o hey itloga e sa gonega le a tsiba mala o mabe mara
7: hey o
9: ra gore le a tsiba mala o mabe
7: hey
9: mane bread
6: buti
9: tabe bui maka gugugu e tloga e sa gonege ankuru go pona le nakwala le tlile ka boiketlong
6: eh
9: ke ke ba ke ne ba tsama o tsana le bona boteka matsepane
6: eh
9: ba la e tira re sa ya kua thobela FM ya kae kae ga se ka tloga ka re kelata se se Juliet ka re Juliet a re kae kae ha wa batho ba mojimwe eh ha wa di ke tlo fetela mabele ke le botannete e tloga e sa gonege nena ke rai ye fa karata ke tene ke
7: kuleng re le koile re le koile tsetse ko
6: bana re le boga tsetse ko mana se
7: bua ima e
6: a se bua na na re ya go le kwa hore na botsebotse le bereka jwang e go ne le batho ka montle ka mo ba iphurile ba re bona ba ne le ba go era ba banna e le basadi ba ne le ba go era banna ba ne le ba go rela ba basadi re rena bo le ya dumela gana magosho o go baletse ba o tla kwa ana maithuta go tswa go gongwe le lena ba ile hore le dumela ba ile hore le ikhumane le dumela re botse ngore na le dumela le dumedisa ke e ka bakala re ntwa nawe a se tloelege ya
7: no
6: a se tloelege ho nya go kwa e gotsiwa e gotsiwe e gotsiwe e gotsele ke mmatswale ya re wo
7: ya khona
6: ba mashala ya sepela sepela le ditse ja jwa dira na ofela nanya na ba ka mama tsala ba ne ba gwa ra ba bana mushato tobele fe mushate
5: ka di wa na ga
6: a re ka ke
5: le ga
6: rona ba
7: le na
5: a gwa le na ke to se gara thoko kwa ba le go ka mangara wa le na ke ya kwa thoko nna ke na le na mogotsi wa mosadi
6: e kwa
5: e bo
10: senamela go tswa ka mampuru khale o tloga khale
7: ne
10: mongwa ke le 15 le ba tswa la ka 15 years 18 years
7: mogatsa mogatsa go watse
10: ba wa tsiba ke ga itse ke ka dipomisi na kana gore go tsene mo mongwe le kwa bo ba na thoma ba na kana gore e bile a nna le ka re ka rutlhile mo thema e nya ga mampuru ga ya dilo mo thema a dilo mo ke ya rumunya o ke motlawa me ya ka go tsa ke na le yena go sna go thata la ga di bala ga ba go nala balatu ke a ya go re ba tsi ba re ba na ba o dilo ba mpona ba fu ba mbisa malomi
6: mara mara mo sa jere bo tsenete le khonne jwa le khonne jwa ya re kwana mo
10: wa tsa nna a ke tsore mo tsomi ini ri ga ka mogwana no mong ya re wa ri a gore ga ke gore ga ke thoma go motlwaela ka no mmana o ka re ke sister ra ka tso ka re ke ile go le yena ka mo ga le yena ga re a ba mo wena a be go gona wa le yena ru ku bile yena ru bile ga go go bika ka bonane le ri bile section e 1
7: nine na bo sheo
6: I don't know what to do.
10: Hey, ba itlo ba ile re ka mogoka nnete ka bogolo nna ke le go a gona sepa a ke na bothata.
7: Bana, teka. Ya.
6: Alempotsa. O ke le mutsi ke po ya ka. Ke tare. Ke Jesu. Wa tsha tsha tsha bela FM ra locha.
11: Hello Breadwin, le koma.
6: Hello, ke tsa ni.
11: Breadwin wena o ringa le ka mosadi mara. Ke ke ya ra di mara.
7: Kwa ba tsha ba tsha me tsha mari bian.
6: Me se te kombele tsha ba ronko ile tsha ba ronko ile re. Ke tla le tsha ba.
11: Bre bre ke mo se puto ge ya se re. La ke du me.
6: Yeah.
11: Le bolela nge go.
6: Ya sa gone o e bolela le wena. Nkre ya ka mogara mosadi o gona o mosadi.
11: O ka go gona o ka bolela le nna. E bile o bona go tsedi ba tsama ma ke ba re ba ile kae ka ba ile back up spot. Ba ile ba ne.
6: Ke le bo.
11: Sa mo di. Wana ba o tlo ke bread.
6: Ya le bo.
7: Eh, ankra tswana mogara wa rena. Re go ena magatsa ka eh. Re le tsa swera. Go ne le tsa bagatsa. Go ne le tsa swera.
11: Kamu sa dilo monna na ke sibi mele ene gore ke sibi di mele a ke le ba nna re ba tsepa nka go nna go ya go tsirea mogotseka
6: ha
11: ke le tsimo gore ba tsala teng mo ka mo ka go ntse ba bona o di mo 100% 99 ya ran
7: ehe o
11: ga go nna ga go nna ga le tsoma
7: re re go kwele ma re re kwele ma
6: re le kwele ba tsare ke ya mohlatsi yona ya mohlatsi
7: e sa go dutle
6: ai go re tlhabira ge nna ke ile ka ba le mogwera wa ka wa potego wa monna ke sa bala kwa go morao kwa le secondary re ge ke ya sekolong gore nka se fetse mo pele a go gagabo ke tsena ra le no ke nna na kwa ga ge ke tsena ra re atsho fela jwae he re just kolo re shela no mora o re bo ya ka moka fela jwae ha o ra ba gore ka go go mongwe go go tshikile ka ntse ke le gona mo ke kuma na mola etsa ula ntimeletse o tsho go ye ke re mona bolela monna monna modimo ga no re o je ba ara wa penna ke a o rata
7: ah ke go re nola
6: karna o thomile neng o nthata
7: Hey, ke mo ka.
6: O ka bile. Ah, ka bira. Eh. Ya mo gona go lelana.
7: Oh.
6: E bona bo be ba bo go le shebo magagesho. O nyetse. O bile o shatile. Mara ora no rwa ntata ke eng tsa ntse. What?
7: Ai.
6: Kareke.
7: Eh.
6: Ga gara ge ke tsanya ke eng gausu le nna. Ke rata maphela o tlhakatlhakana.
7: Ka go kwa gadi ka go tsena. Hey, ai. Le nna ena ke dumele ka gore ke tseba ba mmalwanyana ba ile gore ba tsietswe ke ba goera. akata njela
6: eh ajini wa magaji bali idumelang idumeleng bali sa idumeleng tshwela mpele le skala idumela are re ra ska bolela le batho ba basata utia se gwera se gantsi sa monna na sa msadi gona go tsiba modimo
7: ai
6: se re bagare sa mso tsong go tswa go iriela so me ke nako gore re ye go mabela phela a di re go rena difetoga ge ditlakae.

0: tsa ditaba tsa SABC ye o ikemela o e sa tsego le tlhako
1: magareng ga tsona hlabirwa le mahlako re ka letela tsa gore commission ya madlanga e se tshithomile go theletsa kgopelo ya go tlishwa ke sehlopha sa boramola o ba go ya ka dipego komanka nna wa bosenye vus music cat matlala SACP ka kapa bodikela e ipileditse go botshotshise go lwantshana le kgopelo ya bail ya ba go nenelwa ba bapedi ba go letetse gore ba tlhoe ba tsweletse pele ga kgorotsheko ya masterata wa Nisna godimo ga polao ya Ratrop wa peleng wa masepala wa Nisna o Britsengwa. Ka go le lengwe masepala wa Mogale City o re tšharakano yeo e tswela go pele ya kabo ya metsi e tlholwa ke mathata a gaotso ya motlhagase stišeng sa go pompa metsi sa Randwater sa Akenhof. Tše le tše dingwe ka iria lesometee go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
0: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo.
2: Releboga Maebela phela a dire leboga ngwana kgoši re tlaletsela ka iria lesometee batheletsiwe re a le mema bomma basadi re a le mema re itlang letle le theletseng fa tabaši re tlosetsa bophelo bja mma ga a fitlhile mola mengwageng yela e masomamane gore na o tshwanetse re a itlhokomele bjang gantšhi ke malwetse a fe a e leng gore a ne e le go khukhunetsa bo mma ka yena mengwaganewe bjale re a le mema Dr Touma Kuya o tlo ba le rena gomme a re tseye kgopu go mabapi le yona temanang ke re wa bona ene ya motlhatlheng ba re motho o etetse mosadi o ba etetse monno ke ba gwera ke ba gwera batho ba ba gwera ba sale baiba ba gwera ba le o mo etetse ba le gore ba re awa ke bosego robala fase ke tla go alela mo fase motho wa ka robala mo ke bosego o ka se tlhole o emaema ha kai bosego o mongwe o sane ko o tsena ka lepaeng la o
3: mongweankrewakwaaosaote
2: ngwana bathoo fe o logile mpeteng
3: oe ngwana batoile ko odumag
2: tsanetsene
3: boti gopela gore ka la gatelela bo mogadi wa rena bana ba batho ee o innyake ga botse o ko rena o e kwa bosena nako nngwe a e kwe bose mara ka lebaka la gore wena o e nyaka a nyaka gore o be le khutswa magareng ga lena o re ke amogela nna ka nnetennete ka nnetennete ka nnete ka nnete o le bosadi bojwa ke re le kwa ka mosima ka mosego ka mo o re bone a e bere ke tabeu o re bona dumelang ka sedibeng sa maele ke re nna goko mosima a ke dumele taba ya segwera sa monna le mosadi thokozaka
2: Chocolate!
3: Chocolate!
2: Chocolate! Chocolate! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

0: a ke ana tiba re nna ke humane mosadi tshwana la ka ya me wa bana ba ka re togare leboga ka nete go humane mosadi me wa bana ba ga me tlogela ba go era ba bantsi ba re ke ne le ba go era ke basadi e no tsana le abe monna ga ile madileng e le hore monna ono o nwa madila a se hore mushuma go ro a tla a dikane di cheke basadi a e ke khatla ke bana ba le ba re ba enwa ya re ba sadie ba etla ba rai hey basadi shiba le kwa e ya kwa eh ba bona bana ba ba jwale tlo ga mo gausi le rena ya be ile bo pretini ba nya go dula na thama
1: Ke malwetse a la o se fole a la o tswela pele ba bantsi malwetse a di high blood re ke madi a magolo ke mo ba bantsi re thoma wa bonang gona ba bangwe ke ba le ba malwetse a di sukiri ke mo re thoma go bona ba ntshi ba bana ba thoma ba gona ka mogano la ke re ke nako ile le ngore dilo tsela ba ke di hormone tsa mo mmeleng di thoma o fokotsega jwala di sa tshwana le pele ba bantsi le di kankere re thoma o bona ditla kankere ya letswele kankere ya molomo wa popelo di thoma go namelela kudunyana that's and e nngwe re e bonang e leng gore majitse a re thoma o e bona e le bolwetse ke ntho ele ba re ke go oketsega mmele weight a kere di-hormones tselabe di le gona die di thoma o fokotsega mmele o sa ba le maatla o sa ba le maatla a mantšhintši batho ba feleletsa ba sokola ka ela ba reng ke weight matšetse a weight or boima ba motho ke ge e le gore malwetse a disukiri le a di-high blood le one a iphitlha ka bona a thoma o tla kudu-kudu jwala go botlhokwa gore batho ba thoma go e lebelela go batamela ditirelo tsa maphelo ka segausi ba kgona go bona rena di gona na di a thoma na re kgona go tseba re thušana le bona go ya pele
2: Doctor, yona nako ane ke nako e neng gore mola mosadi ga a se tsa putlile le yona mengwaga ye go a ba le taba tsele tsa go ema ga letlhapo basadi ba bantši ba re mathata o kare a napa a thoma gona fao
1: ke mengwaga e leng gore batho ge ba fitlha mengwaga kudu-kudu bo mengwaga ye 42 go ya 43 ke mo ba bomme ba bantši ba thoma o bona letlhapo le thoma o fetoga ge le fetoga a ere gore le a le thome ka o no ema nako ye telele le thoma ka o fokotsega le ka thoma ka o tshidisa dikgwedi ke nako ela ka sekgwa a kere gonne le ela ba re ke menopause ke ge motho a fitlhe seemong sa letlhapo la go ema ke ge motho a letlhapo le eme go feta ngwaga ba e leng gore a setswe le ema go feta ngwaga e le gore ke re e bitsa perimenopause ke nako ya gausi le ela ya menopause batho ba ikhumana ba e ba le dika tsona tsewa gantši ge ba thoma go ba le tsane tsa menopause dihormone di thoma go theogela ko fase re bona ba thoma go ba le mathata a marapo a go phophoša di-arthritis jole di a thoma di-join tša mammeleng dimarapo a le a thoma go ba botlhoko kudu-kudu mohuta wa arthritis o re o bonang ke o ba re ke osteoarthritis gantši batho ba ona o tla kobalela ka dipeine tša bošego kudu go feta mosegare mosegare ba raba ke petere bošego di thoma o tla kudu-kudu e ka ba dinoka e ka ba magetla e ka ba mokokotlo
2: Mhm. Yo na nako ye doctor. Nke re tshete go ba ga botse monaganong. Ankere la bona maikarabelo ba mantši ge motho ga fetile yona mengwagane we go ne le bana. Tse ding ga di sepele ga botse ka mogae ka mo dilo tse ntši di role ke yena. Re na re le bana re no re re gapelanya da re tswile. Ke re ba le re tlo bua ka moraonyana motlhomongwe mosadi shu. O lebeletse ntwe nngwe le nngwe ka mogae tse dingwe di mo fa kgatelelo ya monagano le ena o tlo kwa bolela re hei lan stressa mane kokore wa kwa goreng pele go phela ga botse doctor go efoga go ba le kgatelelo ya monagano re ka re dikgolego ke dife gona fao
1: okay sa mathomo ge batho ba fitlha mo mengwageng ela ya letlhapo le fokotsega gona le mekgwa e re ka thušang re le ba ditirelo tsa maphelo ya mathomo o ka ya ko tliniking ya gausi bongakeng ba gausi le wena wa ba botsiša gore na ke eng dilo tse e le gore nka di ja ka dinwa tse e le gore di ka ntšhireletša gore ke seka ka ba le diphetogo tsela di bang gona ge tse letlhapo le thoma o thoga le bolela gabotse ge le re ge dihormone tsela tša mmele di theoga monagano le ona o thoma go fela-fela dipelo monagano o kaya mola seemong sela sa o imelega mo monaganong kudu-kudu ba bantši ba na le o tla o kry ba humana ditlhare tse dingwe tša go dira dihormone tse le di theogelang ko fase di ya ko godimo kgatelelo ela ya e sa ba gona ka mokgwa ola mara motho o tshwantse a ke tsebe gore ke nako ele e leng gore maikarabelo ke a mantšhi mo bophelong ke a lenyalo ke a bana ba gola ke nako e leng gore ditšhelete di nyakega ka mohutahuta and mara motho a tshwanetse a kwiša gore seemo se sa bophelo se gona ge e le gore wa gatelelega e tla ditirelong tša go fapana-fapana and ga se ditirelo fela tša maphelo tše di thušang nakongwe batho ba sepela le tsela tša dikereke ba ma ba sepela le ba gwera ba e leng gore ba supportana ba e leng gore ba thušana gore kgatelelo e se ka ya ba entšhi ka madimabe ba bangwe ba kgatelelo e fitlha mo e leng gore ba feleletša ba robala le ko dipetlele mo e leng gore ba imelwa kudu-kudu ka tše tša bophelo tše kene tša bophelo ge di imela ya le gore ba bangwe ba thušega ka pela ba bangwe ga ba kgone go thušega re tshwanetse re ba fe ditlhare tša go ba thuša mo mmeleng le mo monaganong
2: basadi re boleditseng ka tse e le gore le kopana le tsona re na le Dr. Tlou Makuya ka mphaphošeng kgašo ba tlatla ba no le araba mo e le gore le ka rata go ka kwešiša gona nomoro ke 086002452 086002452 ke nomoro ye e leng gore le ka e šomiša go tsweletša dipotšišo tša lena re boleditseng bo Dr. ba gona ka moo
0: a se tshwa le tsha ba tele tshi ba rena tlhabira gore ba tla ba botsiše mabapi le taba ya re bolelang ka yona gomme ba ile ngore le ka botsiša mo re bolela ka taba ya mosadi ka morao ga mengwaga e masome a mane go no ba le tshe dintšinyana tshe ile ngore ka re re tlo ga re itamogela tsona tshe ding a sanga wa ba le nako ya gore o ka ya go ngakeng o botsiša wele shi ba bona ba fitlhile bongaka makoya bolelang le bona le lena banna a re lotlogele ka ntle nako nngwe wa moka wa tseba gore wa gago o ne le mengwaga e masome a mane o ne le ntlwaneng o uo phela lela ka yona jale e tla o ipotsišetse o kwe bongaka ka sebele gore motlho mongwe ga a thoma golela ka yona gore a re tee kgato jwane mošhato thobela FM re lotšha
3: thobela sesi bret
0: a re ma
3: lekae
0: gona ga lena
3: nere go na le mali le tshimile ngaka ka mo
2: ka gema
3: se se pregnant since nyang ke tshine ke ma heta le mangwele le theka ke tsona tse o ka reng ke na le bothata ba tsone he ke ema yo mathata Sisi Brett.
2: Are you? Ona mo e tlhola ke go ka ba go diregileng fa
1: hanchi ge re bona batho ba e ba le bothata ba mangwele re nka tsebe ka bona specifically gore na a ke ra se re gone ba checka re bone re diragala eng empa ke di ka tse di bona rang hanchi ge batho ba fitlhile mo nakong yela ya menopause ya gore marapo a thoma o phophosha ba bangwe Hailor motuile a go bala mo sethontse sitseng ga ka bala go khurungisa lo moswa mengwa geng e fitileng ga ntshi marapo ga thoma o phophosha a tla gona mola dikeng jona tshele mara gape a se arthritis re o phophosha marapo o le tree o dira jona tshewe that is ba bang re re e ya ditirelong tsa gausi ba go bone gore na ga gone malwetse a mangwe na go thoma ke fa motlhala motho a ka nore ke bolaya ke dinoka ra re ke marapo a o phophosha gantsi na ke motlhapologo ke ona ona le infection o tshwanetse re ba mofe ditlhare tsa o tlina motlhapologo ole so ba ditirelo tsa maphelo ba ka kgona go lebelela gore na ke o a ka bang le malwetse a mangwe na e nngwe ya tsona ba ka tseba gore na ke wa e le gore o nyaka gore re moise ko tsela ba re ke di-x-ray a kgone go bona gore na marapo a le a senyegile o fitlha kae ge e le gore a senyegile a ka thušega ko ba marapo ore a ka thušega ko o ne ešidulola fela na ore ke ba dipilisi tse ba ka nna ba dinwa gore ba kgone go thušega na
2: re tlhole le bakwa nnaena ba bantšhinyana basadi ke tlhole ke bakwa doctor motho a ntse ga re o a ema e ne gore kore o a kwa gore mo go ne le bothata doctor nomoro ke 0600002452
0: mothaletse o mongwe šwena mošatera locha
2: re gona le kae
4: a re gona
2: nage
4: nna ke na le bothata jwa motlhapologo o motlhapologo o na le kgwedi e nngwe motlhapologo o ka bontshwara o kgwetsele nka se fitlhe kwa ntlwane ka botshela
2: mareng
4: fo ke fitlha kwa sete ke tlhapologetse gape o fišha ka kudukudukudu mara o nkira tekano ya beke ke ngwana leka o bedišetsee maosadi ya ka mogolo ebe ya sepetlele ka ba tshwantsetsa bantšheka ba mpha dipilisi ba re ke tsa motlhapologo ka dinwa ya emanyana nakwana a ya thoma gape dintsi le gona ke dinwa
2: are re le kwelepa wa iputisetsa eupša re shete re re gane basadi eupša a re se ka mophaela ka thoko doctor a re mothuteng papašo
1: okay go bontate a kere ma ditho tsa banna le bomme a di a fapana go bontate ge ba fitlha mo mengwageng ya bo di-40s go ya ko ya di-50 ba na le go ba letabela re reng ke thaka ya banna e la ba re ke prostate e ya gola ge e gola ba bangwe e gola o fitlhela mo e le gore e thibela motlhapologo ba bangwe ba ka feleletsa e se prostate e le senya sela sa motlhapologo bladder e le yona e bang le ntho tse la re ke ditwatse di-infection ka mogare ka molang ge ba ya ditirelong tsa maphelo gantši ba tla lebelela gore na motlhapologo o jwang ba ka kgona go tšea madi a go checka gore na thaka ela ya bonna ela ba re ke prostate e jwang e rorogile kudu o ba se e roroge kudu na ke a tseba re gantšhe re thoma ka go fa ditlhare ra bona gore motho o ba jwang ge e le gore a bua gape-gape a re a se ke loke ga ntse rata gore tseye madi re tsebo rena re ithuša jang gore e feleletša e fodile ba bantši ba feleletša ba fitlha ko dingakeng tsela ba re ke di-urologist ba le ba e leng gore ba tla fitlha ba e lebelela ka dilo tsela ba re ke di-sona ba e lebelela gore ke kankere o ba se kankere ge e le ya kankere ba tse gore ba ba thuša jang ge e le gore a se kankere ba tse gore ba ka e ngapa-ngapa ka mogare ka mo ba bula motlhapologo ola re kgone go sepela gabotse mara go na le ditlhare dipilisi tse e leng gore batho ba nne kgona go fiwa tsa o bula motlhapologo ore motlhapologo o kgone go tswa gabotse bontate ba bantšhi ya ba tshwenya eke and ba ba tshwenyang re ge ba ya ko ditirelong tsa maphelo a ba botsišiše gore ba kgone go tse o kry-a thuso ya malelo
2: yona eo kankere ba re ke prostate eo doctor re ka ithibela gape le rena re e fitlhile mona gape re setse re fetile mengwaga ya go fetsa ya masome a maka a doctor re ka ithibela le bang go ya kgonega
1: but gane jale batho ba re bolelang re re ntho jele ba ke di-guidelines di re banna ba ba leng mengwaga e masome a mane go ya godimo ba tshwanetse ba ye ko ditirelong tsa maphelo ba kry-e ba ba check-e gore na metsana a le a yone a leng ka mogare a mmele ke a makaakang ke seka sa go kgona go tseba gore na ke e jwang e ba le kankero ba e be le kankere na re ka kgona go e humana e se tshwe e thoma e ba ye kgolo kudu-kudu ka gore o tshwantse ye ditirelong tsela ja maphelo ba tseye madi ge e le ra seng ke ba o tseye madi o fetile mengwao eue re ipatametse gore re se ka tla ra tlo kry-a setse e le kankere ge batho ba gola
2: are re sa tswela pele go ba tšeaga
0: re tswela pele re ya ba tšea re tšea motheletso šo wena mošate thobela FM re a lotšha
2: thobela
5: le kae
0: re gona ra le lena
5: le gona ei nna la tsa ke tshwenya ke eng ke tshwenya ke tlhogo o re tlhogo ya nrema ko re bosho o gwetsa sona re kere ngwe ke thapo o kere ke kwa gore tlhogo e ya rema ande e nyaka gore ke ne ke tsoge ke ne diphilisi yale ka ba gona diphilisi gantsi ke a ke rake fela ke tse gore ga botsebotse e kgotsa ke eng
2: narema re lekele ma re a leboa doctor tlhogo ya go rema she
1: okay gantsi ge re motho o rema ke tlhogo re a re ke re re ke bolwetse re re ke seka sa bolwetse seka sa bolwetse e ra gore motho re tshwanetse re tsebe rena tlhogo ye e wela ka legorong le lefe ba bangwe ba ba le o rema ke tlhogo re e bitsa re ke tension headache mešifa ya molala e ngangegile ba ma ba lwala ba na le flu ba bangwe o kry-e le gore ba na le malwetse a mangwe that is why motho ga a kane gore ke tlhogo a le ko gole re re sa pele re re o tshwantse ditirelong tsa gausi ba kgone go tseba rena ke ya mohuta mang tlhogo ye e remang ntwe ngwe ke tlhwang ke e bona ke ya batho ba e leng gore ba šomiša dipilisi tša tlhogo tša go rema ke tlhogo tse dingwe ka no se di bolele ka maina e le tsone tse di ba direlang gore ba feleletse ba rema ke tlhogo ka gore ge di fokotsega mo mmeleng ba thoma go rema ke tlhogo gape ditlhare tša gona tse dingwe ke tša gore o kry-e ba dinwa gabedi gararo ka gore tlhogo e boya-boya gantši le gantši mara o mongwe le o mongwe ga a rema ke tlhogo re o tshwantse ya ditirelong re kgone go tseba rena e wela ka lefapheng le lefeng go ne le tse e leng gore batho ba rema ke tlhogo nka fa example ba re ke tsela ba re ke di-migraine kudu-kudu ka mo saeteng ya bomme re tshwantse re fe ditlhare tša maleba o ka se tshwane le mogotsi wa gago wa leng gausi le wena o a remang ke tlhogo ka gore ya gage e ka ba e le ya tension headache e le e leng gore eno ba e nyaka ditlhare tsa go fapana tse e leng gore di ka ba thusa ba bangwe ke gore re na le kgatelelo ya monagano ye e leng gore a re e fodise e feleletse e tla ka tlhogo ya go rema mola e leng gore mathata a re tshwereng ke a mantšhi kudu-kudu so ge o ka solve mathata e feleletsa tlhogo e le e thoma o ba petere so that's like dika di a fapana rena ba maphelo ba se kgona go tseba rena re ka le thuša jwang ko tsona
2: tsebeng
0: metsotso e re ke mebedi fela go ya gone e reela e rea lesomete re ka fetsa le bona
2: motlhomong doctor ge re ruma ka kakaretso le ka no reng le latlhela maele go basadi ba gaborena
1: di phetogo tsa bophelo ge batho ba fitlhe mo mengwageng ya o fitlha yane ya masome a mane di gona ba bangwe re kgona o di fokotsa e nngwe ye ke tlhang re e boledišana ke ya gore e simple thing ya go itšhidulla e fokotsa tse dintši batho ba ba ramang ke tlhogo ge motho a ka thoma itšhidulla o kry-e tlhogo e le e thoma ba petere tsela tsa marapo a lao ngangega kudu-kudu ba bangwe tšhege ba itšhidulla o kry-e le gore ba kgona go ba petere ke dilo tse le re ka di efoga tse re tsebang le gore di gona mathata ge re sa bereke go ona a ona gore a ka tla fela ka bona ka bona tshwanetse re tsebe gore re ya ke thuša ntho ele ba re ke thibela bolwetse phala kalafo tse re ka di thibelang a re ditlošeng gore re kgone go phela ga botse tobela
2: are re tloga re leboga doctor re leboga go baga lena ka fa khwe re leboga thutwe le re fileng yona tlhatlo ka moka re akaretsa re leboga tlhe doctor re tlhombotse le ka moso
1: okay ho leboga nna ke a leboga
2: re leboga doctor Tloma Kwea ke bona ba ile gore be re ne le bona motlhomong doctor le khotsa gala thukutse dife
1: nna ke bereka ka mo sešego ka thokong ya zone one sešego gause le dishopo tsa sešego ke ona mo e le gore ke humane ga gona re ditirelo tsa rena ke tsone tsa maphelo tsa batho ka moka
2: aga re leboga go rialo batheletše re ya go theletša ditaba tsa ida lesometee re ya go kopana le maebele a phela dingwana kgoši tsa lefase ga di

0: batho wena motšhiši o senyegile ka etaupa
1: ke bopapa
0: papa go bodileng a ke re ke ka moo ke re go bula fase tau o phumole megogo o kgona go mpotsa gore molato ke
1: mo papa wa nompethela magala o sena molato ko o dirileng
0: batho ba modimo na matsobane o aga fa kano go itiana wena
1: go nne tsamayge le botšiša bomma
0: fale o ntlabela lefela motšhitše ka gore ke tswa gana ka kua ka moreng ya mmago go mpona ke e tlamo ga ke fitlha ka kua ke kgweditše mmago le yena a kgitla sello a swana le wena ga ke le ka go mmotsiša gore na molato keng o tswala pele a kgitla sello
1: koko latsa botsebotse diamond ke galanye kompetha jale ka gore go mpethile go tlofadije pelo ya kwa ke tse o le gore o boetswe
0: keaišhane ya ntswee wena motšhitše gore diamond o rata tago o o senne masobane wena o atelela
1: pele ga ntshinne o boetse keng o mpethile o boetse keng ma
0: motšhitše ngwana a ngwanaka ko gore o ne o palela ko go mpotsa gore koko ke sentse mo le mo le mo ke kgopela tshwarela
1: koko opopa ba nompethela mokoti wa mokoti koti
0: e batho mokoti nao masobane o thomile go gafa a ka le go itiela mokoti ao a gafa ke a bona
1: koko latse ba nna le bomma re ko rengwa go tankenya ka gore re tsamaya re ga amakanye re sa boya thuta lešaleng ka mo motseng wa lona le ngwana
0: lenaeeegana mo motšhitše ga makanye gona le ka
1: seeeeng
0: le re thibela le ntlo ga le gana ka mo robert a šhalangphetla molao a onne ke se
1: ga e ba le bolela ka tabaiwe ke tla bolela le bomma ra sepela le lena ra o duele re na makanye ge e le o morwa lena yena a tlhale le mabitla go a tlhomiwa ka ra dikereke ebile tsantse re sepela le lena koko le nna le kaa a letimele tsala kgwetso e le gore le bolokeswa ra kereke le dirile setlhabelo
0: lebitla ke bitla ra motšhitše ke bitla ran
2: hi goko monna ee nna a re ke nona make khutse ke latlhengana ngwana modimo ka gore oa kwa gore le mokgotlhwanong ke jalo o thoma go ntlela ka maatla mane ee
3: go ra gore le anthaka moruteng
2: a wa go ora ka gona ko gorake enobe e le gore lesobetse ke nyaka go khutsa ebišana ke le a segale ke nnele tsona mmeane tse tsa mokgotlhane tsoo di re ke robale
3: fela le nna pešeno moipotsiša gore bjalo e ke sepela mo ke akae ka gore na le motho o le a re boledišane
2: awa ke le jalo yeo e nyaka lena le e lokiše
3: ra e lokiša bja moruti ka gore ke kgale le a bona gore situation ya gona e no senyege e ya pele le bana
2: awa man o ka se ilalo ko wena ke le nago ko monna wa o ne o kgetha go tswa ka mola robunyela wana wa no leba ga marata pele wa fitlha wa tenyakela rumo gore o kgone go tipsina ka dihalamoa tsone nna ke tsena kae gona moe
3: nono moruti a se nnete e no ba gore le lena le a tseba gore ke be ke gapeletsega gore ke humane rumo e nngwe kere
2: awa
3: le nna le a mo tseba morudi a lena gore o jang
2: o ra go gapeletswa keng ke reka gore yone ela o e tlogetseng o bo o e lefeletse
3: ya a kere ke no ra gore le a e bona taba
2: aoa ke ya go kwa e fela letebelee nna jalo ka ge ke boletse monna ke nyaka go latlhangana taba te tsa gago ga ke tsebe gore o ra gore nna ke santse gore ke di tsene jwang goba ke boleleng letlhapjadi
3: a ke re moruti ke no ra gore motlho mongwe keng gane ke tlile poleke e rong poleke e banna tumelo wa ka e beno ba gore lena le ka kgona go mmoledisa tlhapjadi bjalo ka ngwana lena
2: ke botsisa yene gore o rage ke bolelang le yena go komane wena gape jalo o tlo o fetsa o nyaka go mpherekanya wena o nagana gore ke ma mosadi wa ka go ne o kgatlhwa ko gore digotlane bana hei ba kereche mane ba bone leponokono la monna wa gago o nagana gore o one mosadi e ka go mothabisa
3: aoa ke a tseba gore e jesa ditlhong
2: a e tlogela kua mala
3: a kere le nna ke sa tseba gore ba isa ba e batlhaa go fapana le nna a ke le nna pe ba isabela a se ke ba bone ke gore ke no makala shetse ke bethwa ene ge ke yo phafoga ba jere phone ba jere wallet ba jere borogo ke ra ke ke no shala ke le jalo
2: le go ka tlo e thatharata a ke tsene film owe lo tjo tja go a ke re kwena wa go di shikara ge o ya go nwa di hala mo matse tja gago tsholo nna ke di o ke thethele mo ke ba nyake kere monnye.
3: Okay, I know. Kya leko amuruto rali niyake. Yari kido sep.
2: Aha. Aha. Muna wilali. Na penna kishale ki kala sangana. Hey. Awuwa.
4: Akorbi aga pele.
2: Taikuwa. Ay. Uwa sili kishaman. Muna amatepe.
3: Baby, please. Kya wakupela man.
0: It's weird. So, please. Pala go nthlabela mashate ke bosego ke nyaka go robala.
3: No man, ke be ke no gopela gore taba ya rena nke re boledišane ka yona e fele, my love.
0: A gona go fela ga selo ka fela gore la go sasage le tlhapa.
3: Ee.
0: Ke tla ba ke tsena ga Monica.
3: Oh woman, serialo wena man. Ga o bone go kare taba yeo e tlona maidira gore o loše malapa a batho gape batho ba tlo thoma gore wa bona petronela o loša malapa a batho.
0: Ealwe.
3: Aowa banna
0: alo a kere ka se sebaka nna le one re ga re rialo ka baka la taba ya gago gore o bo nya kore alfie sa bolae ngwanaka
3: eeeaaolebolae
0: moeeaaele
3: santharo o tsena ka e mo tabeng
0: bale re ke go
3: botsea
0: ge ke seno feta go tswa ka ga Monica ke leba straight police station ke nyaka gore ba sware alfuse for attempted
3: murderpetronella baby ke ke go gopela o seke wa dira jwalo gape ge alfuse a šala ya kwa kerekeng ge be ke mo kgopetse gore a ya tlhokomele gore motlho mo o ka ne kgwetsa e le gore go tsene ditsotsi di nyaka go thuba kwa kerekeng
0: o bo o tseba gabotse nto o bongwe o e dira o bo gapeleta keng gore o mo founele because nna le one re be rentse re ya kwa kerekeng
3: baby ke go rapelane ke kgopela gore tabe a re e tlogele a re elesemae
0: bo o nyaka gore ke go kwešiše ke gopela gore o mpotse gore ke eng nto le epetseng kwa kerekeng
3: mama we matshepa gopela gore re direla motapanyana soft porage nyana or oats nyana motho wa gatishe nyana
5: o ka notla watla wa dira ke re wena o na le nako ene le gona a ona mo o kitimelang gona ke na I had a toast
3: na na jalo o bola le nna bjang o ka re o tetse ka o futa bjalo mama
5: ke foke
3: a wa makatsa gape
5: ke bolela bjalo ka gore ke re wena o na le matso why o ka nyaka go direlwa everything ka botsebotse
3: a mapele mama e le gore ga botsebotse ke mabapi le tabele ke ko le mmaa e bolela gore wena o kwatile rega ka baka la jeo boditsweng ke pisa gaomane ko o tswa mo ditabeng jeo boma
5: a ke na nako ya go tlhoke ralo ka goba ke dira lo tsa botlaela le ditlaela nna
3: a style ke make nna gape wane tlhoga bjale ke ke monna go matsheko gante o tsene ke
5: monaka wena o lebalang gore ke mosadi wa gago wena wa lebala gore ona le mosadi le bana ka
3: mokgae so a re tule fatshe re bolele ka tabe re a ene re tswa mo yona man
5: o e a ene le ma tsamaya go yena mmagoola o botsa yena tse ka moka le bolaele lena le bababedi
3: mara gore ma wa tshepa bisa bana o tseba re bisa botsise ke treasure
5: wena bile a ke tshana nto e le gore ke tlo bolela le wena ka gore a o sa le monna wa ka o phela nageng o phela ka maatla le bana
3: wa bana
5: look at you
3: mara ga botsotse o namele o wa e kgolata e bisa go boditseng yona mara
5: wa tseba bile ga botsotse ke nna ka go nonya kolla mang
3: iko
5: gore mafelo a le o bo roya go ona meeting o bo ya meeting ka nnete
3: a wa jalo a sa le botlhokwa le ge o se santshepa mara
5: e ba
3: ga re mara botsotse
5: a e bile don't worry ke a tshepa masedi mo eleng gona o shetse a hweditse 1 2 3 of some ancestor
3: gante ke gore namele ke nnete le jole lesolo le nyakolola ka ga nna banna wa le sa botsise nna nna ke na le lena ke le botse gorene ntho e le bolang ka yone a se yona
5: a ke nyake ko nyakiša mo ke nyakišang gona and-e ge ke hweditse nnete go tlo gwa motho
6: ee banna Mr. Mabona.
7: Ah. Madume Khugung.
6: Hey, tsara ka seatla.
7: Tsara ka seatla. Hey, o tsabile nna ma.
6: Ne.
7: Ka mora gano go telele telele re sa bona.
6: Yeah, no, ke nne to man. Ke nne Mr. Mabona. Ke khale man.
7: Hey, no man, ke a thaba ke go bona man.
6: Mm.
7: Di tsama jwang tsa bophelo ka mora ga ke le ka go tshe kwa spedlela.
3: Ah, no, really, come on.
7: Hey.
3: Yeah, really, come on, Mr. Mabona.
7: Yeah.
3: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
7: Yeah.
3: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
7: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
3: Yeah.
7: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
3: Yeah.
7: Yeah.
3: Yeah. Man, ke no re ke tle mo mabengkeleng ke tle ke topa tope makwini ya mohlomongwe le di avocado nyana. Le mamuruti.
7: Yes, yes.
3: Yeah, bjalo ka madima be muruti kgolo o ile ngo ba kwa wena.
7: Oh.
3: Yeah, ara sa nyaka e bile le kwa ntlong ke satla.
7: Oh, ba bana.
3: Yeah, that's all bona ke re ke humane rumunyana mo ke dilang bona ke le wano.
7: Eh, ke go kwa mona gesho. But erina ke bolela mantjwa gore wena. O le bishana la mosadi wa gago man. Go pela tshwarelo le no moelane le agela pala lena go go
3: ya
7: ha go tsebe wa go la o bile morago ke
3: ya yona e bialo ke ke aleka o bona ino ba gore sa o kusha botlhoko matsubane go gore le mola sekolong kwa man a ke na piki ruba le seriti sela sa ka man go gore ge ke feta bana ba sekolo ba ba pejana ba sega ba ba ntirile dilo tsa modi di stika nyana tshe tshe WhatsApp wa bona
7: o tshe tsa go tshegishana tshe
3: ya mara ke re tsona le segishi ke ra tshe tshe ba ntileng e di miminyana
7: oh ah eish
3: man ka go kwa man no go le tlase o re ke a bolela o or do you understand
7: o
3: sho gore na ba moka
7: ya situation e o nkile ka fetsa ka gare wa go pola
3: e kana go ya
7: eh no ba le mona go shwa ai na be ke no re
3: eh
7: o bolela nnete ga nka bele nna wena go kong Jala. A wa ke be ke to khaogana le jone.
3: Ne.
7: A ba bo rata.
3: Ya.
7: Ke go bona gone go le serithi sa ga wa tsiba. Wa tsa tsene ka gara ga maraga o di ba kolobe jwale.
3: Ya.
7: Ka le baka la jwala.
3: Ya, ya, no no, ke a go kwa o ska na pon tlhapa o la go duma bona. Kwa kwa krekeng ya lena.
7: Eh.
3: Eh, ge motho a ka etela tsa tshile lengwe.
7: Wa kwa?
3: Ya, o na gana re santhara ka gona go busha serithi
7: sa. Ye we. Hey, go kong.
3: Ao,
7: ga botsa o nya ga o renga man.
4: Ah, sis Monica.
8: Petronella.
4: Nanga no ro bona nna o ka rothoma go ke phamaeto.
8: Eh, swa mkhwaela wena mogata matsubane. Ke tla be ke iphamaeto ke re ke tshaba wena ke tshaba o dia.
4: Ah, wa tswarelo nna ke no ba ke ipapalela. Even lena le na molato.
8: Eh. Kana molato wa bona ga o le mogoba o setle ka taba ya maloba.
4: Eish, Monica. Ke nagana gore ya le gone feta ya maloba.
8: Mm.
4: Ka go botsisha ka mokoti.
8: Mpoteng.
4: Mm. O kae Alfiosi? Ke ra monna lena because ke tsena ka mo. Kolo ya gago ke e bona ka molandile.
8: Go bona ke ema ema ke tlholelele. O le tsiya tsana mashego a se ka mokwa. O tshile ka masa o tshile a ke tsorela o ile ka.
4: Na o e wa ema ka tshe.
8: Eh,
4: ke tsibile. Ke tsibile ke mogwa wa maima keng. O botse gona kwa ga mabane.
8: O re ga mabane o raka jwale.
4: Ke tla bolela ka efe. Ka re ke rakwa ke re ke ngona ko ile ngore ba epela batho gona.
8: Ai, wa tsena taba e wena person le ke re le ke bolela ka yona. Ke nya ke ile go betho ke bona gore bufulafa. Alfio sa simtho le tsogo mara ba anya ka le go mpeta.
4: Ya ye.
8: Eh.
4: Ah, Monica.
8: O botsa nne.
4: O tlo sonna go ya go fa bohlatsi kwa gorong ya tsheko.
8: Nna.
4: Ya.
8: Petrone la kirile bona ka re ka tsore shiba khale be ba reina.
4: Ke lobe ngwana ka o tetete o ka monwana. He? Ka ba ka la Alfio sa bo ro mothuntsha mabane. Na never. Nga se ikhone e Monica. Never.
9: Na go ka ikhumana o le maemong a gore mollekani wa gago ka gare ga bosinyi o swanetse o direng o humule go ba o bolele.
10: Eish matlakuni bana eish ke kisa tsatana go yobolela Monica tsondo ra ba ka tabe mapoliseni na go sampala le gone then wa gone o ka tsara motlae ke ba nya go le go tseba gore ne ke mo setopo sa masi se pitse go krekene ka re ba ka se bolele ba eno itlolele so bana ba matlakuni se tsara sa matlhong sa tlo fela aba ka le fio sile ntshole matsobane ke a leboga matlakuni Leslie Malachi ka mo Sunway RTB Sport thank you
11: mmela se si lebza lady a wana ke dio apollo e motlhwadi ya botsotsi ke apolola mapodisa a badi ya mosong gape e re re motho o lwantšhana le botsheng o tshwanetse botlhome ka gae bjale nna petrone la ke bona a di ya botseng gore a ba tshwarise ka gore ka bosi e ditika ba tlile gore le bona gore a re basadi ba badi ya le bone ke ekta mathakaro ka cosmos city ga e ke botlhokwa a phaša
12: obe se se lebsa tronela o tshwanetse go ya go bula molato Alfios le Matsobane ba swara ke kgale ba bolaya batho las molekwa sebitiela mapajakeng tobe
13: na se se lebsa ledi lena o di o bolela nnete o ka ikhumana molekana wane ka ara bosing taba o e beya mapodise ka are o ka se e beye mapodise wena o molato e ba motshwara mo motlis trug wena wa o aka ka o botsa trug finishen lara matlako e bose le nawe nna ke lena selo ke le mamatlala selore
14: sesi lebsa mme nna motho ena nka setsego ke mošireleditše a ke ne ke go gwela soponama ke sa ka ka ija motho ga a dira letse le ra seba tša amogelega nka sebe ka ba ka ema le yena ka re ke ya mošireletša aowa ba tla ba re ga ba mona metša kgwela-kgwela ba nnametše le ena nna ke sa ka ka tshenya selo jale ke bona e ka re monika le petronela tse ba di dirangtse a ba tlatla ba ya kgolego le bagatša ba bona ke ya lebotša mme a ba tse gore maphodisa ba swara a ba raloke le le molepo ga emang ga ile ga molepo ga kgoši molepo
15: ne Johannes Nyakare gape di dupana di dula di sa tswane lena ne nna nka thiba-thiba gore wa ka se ka tshwara o ngwana le ka bo Witbank loi makwiting a re ge go le bjale gona o ne o bitsa maphodisa ka gore le wena o tla humana le bothateng ba jile dinama wena wa kgwela sopo ai o ngwana le ka bo Moletši Maruwe Mošate Sesilebo nna ena ke tla bona gore ke bosenyi bja mohutamang ge e ka ba ke polao gona ke bolela nnete tronkong too tebogo mametša ka mokatlegong gae ke bogomo ga batšhaba molekane ga dira bosenyi o tshwanetse ko gore o bolele gobane o ka se lokologe ke thomasa tomtomo molokwane gae ke ga mafefe marea magoleng maifo a re nna ena nka bolela ka gore ge maphodisa a tlo tseba awa le nna nka napa ka bona molato ke phetho ke too ke yena marea magoleng maifo go tswa mamphogo ka mabohola ge e le monimoni yena a ka se leke go swariša molekane wa gago alfios mara petrodela yena o re fu ka molekane wa gago ka se a se dirileng ke bona tronko ke dirisomo ka moletši ga kgoroši a ke lelebogeng lerata ka lerato la marato a thomebeke gabotse le tsebe gore le a rata a ke re thara

0: gona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: gore o kgone go sepela le mabaka o gogate ka mošhito o tee le tseo di diregago ka mononageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka dr maloko mashamaite
2: nabara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re ketsima le yona re tsere ga mosela gore se ka baya re timelela re a le dumediša mosela a rengwa lekgono wa segalela magagešo
1: mo thobele fm mošupologo go fitlha la botlhano
3: ke nako ya gore le kgobokana le sealemoya go kwa tabakgolo ya letšatši le gore e go ama bjang
4: oya
3: theletša dr moloko mašamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ene ya pele go thobela fm mošhata wa tsebo le boithabišo
5: ga e ba o tlhaetše ko go kwa tše dingwe tša ditaba le gono theletša lenaneo la tabakgolo gomme o kgobaketše tshedimošo thobela fm mošhata wa tsebo le boithabišo
6: e ke nne go ya le ba ke sho di melang ba tshele di ba rena ka moka go tle go tlhomola ka ba le le gona ka tshina le kolla mo shipologa re a le di medisha magagesho le mafelo le di medisha na ne le re ber le ka kwa Kruger National Park ka kwa Missourini ka la botlhale go fetra e ya re buile re pulo kwa le ba mari ya ba msadwa di roko re a le di medisha ka moka le na go tle go tlhomola ka ba le gona magagesho re tlo thagola ditaba tša boeti magešo ka mokgwa gore re le ka gona re na le kgolofelo ya gore bjela gona wa re tlo ba re itla re ya kaekaekaekae re o etela mafelo nke re eteleng ke re etele mafelo bagešo re kgone go itsena ka tlago e betha e supa metsotso go tšwa go iria lesomepedi re leboga setempiso maebela ka kgatšwa ditaba redwin monyamane ga mmoga le thomas mašhaka lenano la bona la sedibeng e le go tsene dr moloko mašhamaite o na le oratile ke kane ke be ke na le yena maloba gona ka kua phalaborwa ga malatši kolobile batheletši tše dingwe tša ditabašitše komišene ya mbuise le matlanka yeo e thomile go ka dinyakišo tša yona letšatšing la lesomešupa kgweding ya lewedi ko september 2025 le kgono e tsene letšatšing la bolekgolo masometshelatlhano e le go lebaka la kwatara ya ngwaga jalo mola ba tlhongo gago komišene e go letetse gore e rume ka dinyakišo tša yona pele ga letšatši la lesometshela kgwedi ya november ngwageng wo wa 2020 monna yoo bontsi bja dinyakišo tša komišene ye di boyaboyang go yena bosmos cat matlala o boeletše gape pele ga kgoro ya tse pele ga komišene ye le kgone gore le go sa sa kgone go fa botlatse ke medi ya gago ya semolago ya cat matlala ke bolela ka fatima missing o ngangile ka la gore a se a kgwetša nako ye e lekanego ya go bona dingwalwa ka moka tša matala le go eletša le go mo eletša mo go lekanego ka ge go be go se bonolo ga botsebotse go be go se bonolo go yena go mmoleliša a le ka kgolegong komišene yona e totlela pele magagešo emanyana ga nyane ke re ka mo kereng
7: a lekolola maatla a dipilisi tša prosidin 4-in-1 formula o ka ba o nyaka ditšonetšwa tša go hlokomela le go hlwekiša mmele go tšwa ka gare gore o matlafatše bowena mengwageng yotlhe dipilisi tša prosidin di thega seemo sa gago sa tša lephelo go tšwa ka gare gape di tla go thuša gore o be le maatla prosidin e šireletša mmele wa gago kgatlhanong le go tšofala malwetši a go ruruga a pelo le a marapo leka prosidin le gono gore o tšwele pele go ba le lephelo le kaone le ka moso e humanega dikhemiseng ka moka ge isa re prosidin
8: Now, go ile ka ke leo Safari Lodge. E tla wipsine ka City City. Le bala ba morato wa gago go ba bagwera. Marobalo ke a mihuta huta. Go thoma fela ka bunyane ba 2500 rand. Mafelo a go ruta gona di restaurant gape le game drive o tla ipsina ka go lebelela di phofolo di raloka setlhogwe. Di jo tsona a ke sa bolela. Ke leo Safari Lodge e ka bela bela. Re go tsagala go Facebook goba nomoro ya WhatsApp go 0655145363. Goba o ka letsa go 010-026-6460. Kileo Safari Lodge, boutique by design, personal by nature.
9: Le khone mo Power Flex plan le Master V. Re na le shadi, ga a rata go bofelola ke tsa bophelo.
10: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
11: Ah, pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom. Plan ya go di ka go di e sna go di kontraka, ta kolo ya dikoloto e bile o ka e fetisha go ba wa e fetola na kwe mwe le ngwe.
10: Ah, nna yo.
11: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go phone la network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
10: Nyane, ke bo humana ka e bontsi bjo.
11: E go tsagala ka go Vodapay Boba online tshola pele o ba bontshe gore o tshwere tshe tshwang pele
10: ke tla dira bialo
11: bona le dipielano further together Vodacom.
3: tloga go tsa dipolotiki go ya go tsa ekonomi le maphelo re go tlhatlhollela jona ka botlalo.

0: wa ka go khwetsa ga lefelo la go tseletsa di go batsi ka mono province ya Limpopo ka go Musina beke nya go feta go lotete gore ba tlhagapele ga kgoro ya tsheko ya Mesina le kono bana ba ke ba dudi ba ba bedi ba go tswakana geng ya Mexico ba ba bedi ba go tswakana geng ya baagishane ya mo ya Zimbabwe le o tee wa go tswakana geng ya Malawi mapodisa ba re ba kholofela gore go ka swara ba bangwe gape ba ba gonenelwa tebana le molatuong motsebalegi molemo jubjub maaro anyo go bogolotswetse gore a tswelele pele ga kgoro ya tsheko ya Jimiston le kgone morago ga gore a fapane le mootedi wa koloi ya go lefisa go ya ka monabo moo go thoge jubjub maaro anyo o feleditse a supa mootedi o ka sethunya go sa le bjalo re kwele gore kgoro tsheko e ntshitse lengwalo la go mogolegwa ka gore o ba tshwanetse a iponatse kgorong ya tsheko le kgone empa se a dira bjale o file matsatsi a lesomenne gore a itlise kgorong ya tsheko ka sebele badudi ba motsana wa lupisi ka ntanyana ga pinar ka province ya Mpumalanga ba tsenetse megwanto ya go llela metse moo ba rego ba kwele go lekane moo mmasepala wa bona o šitwago ke go ba pompelela metse mapodisa a beile mogwanto o leitlho gore badudi ba sekata ba tswa tseleng ba feleletsa ba gopola go ka senya manane go kgoparara a le go gona a metse a ga re gomela gone mmakagešo le melelo ya tsena lelano la rena la dipoledišana la tabakgolo
1: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
2: re boledišana le ditsebi ba eta pele ba sekaseke le ba bangwe ba bantši go lenaneo la gago la mamorato la tabakgolo go Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
0: a re kuka magagešo ditwa fase bjale gona madumešiao a semmušo ke kgolofela gore le phetse ga botse magagešo letswa mafelelong a beke le sepetse ga botse dikerekeng tša lena mo meletlong e lebelele le go yona mahumo lebele le gona dilo tša lena le sepetse ka tshwanelo le kgone re nyaka go lebiša šedi ya rena go ntlwa kgatlhanong le diokobatši le bosenyi bjo bo rulagantšwego bagešo ka morago ga gore lekala la maphodisa la the hawks ka mono province ya Limpopo le utulile laboratory ya go tsweletša diokobatši tšeo motho mongwe ditsebjago bjale ka la crystal myth ba go rata go yona tic ka polaseng e ngwe yana ka kua Musina go ya ka lekala la le didirišwa tšeo di kgweditswego lefelong le di akanyetšwa go boleng bja diranta tše di ka bago dimilione tše makgolo a tshela go begwa bafalali ba bathano go tswa ka nageng ya Mexico Zimbabwe le naga ya Malawi e le bona bao ba golegilego lefelong leo gomme go letete gore go tswele pele motho mongwe ba tswelele pele ga kgoro ya tsheko le kgonone ka Mesina ka ditatofatso tša go tsweletša le go ba le diokobatsi tseo motho mongwe di semolagong mola melato e mengwe e ka oketswa kgatlhanong le bona kudu ge dinyakišo tše dintsi di tswela pele moledi wa lekala la maphodisa la the hawks kennel avele fumba ore tlhalošo ore tlhaselo yeo tlhaselo yeo e tlile ka morago ga gore dinyakišišo tša dikgwedi tše pedi di be gona ba beile lefelo leo leitlho gomme ba beile lefelo leo leitlho la ntshotshonolo mola mokomišenare wa maphodisa ka provinceng ya rena Limpopo ke bolela ka lieutenant general John Skeepers a bontšhitše gore badudi ba ka se tlogelwe gore e be mebaraka ya mekgatlo ya ditlhopha tša bosenyi wa tseba batho bano go gona ka diokobatši banna maphodisa re e gona setšhaba se e gona re no gomolana banna ke taba e le goreng Skeepers wa e gana gore ka se kgone mo mengwageng ya go feta batheletse maphodisa a utulotše dilaboratori tše dingwe tše mmalwa tša crystal mit tšeo di bego di šoma gona mo dipolaseng tše tšaka monte ga ditoropo ye ngwe kegopole engwe ka kaekaekaekae ka grobelastar le engwe ka kaekaekaekae mamotashike engwe ka kaekaekaekae ko Musina ka mosegamanyo wa letati la ka ngwaga wa 2024 go ile go a utulola laboratori ye kgolokgolo ka grobelastar lebele ga e ke bontšha gona mo Limpopo le magagešo mo maphodisa a ileng wa kgwetša dichemical wa tseba go akaretša le di-crystal meth le tše dingwe tša dibilione tše pedi bana billione tše pedi bana batho ba bana ba ile ba golegwa

0: ditlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Magareng ga tšona mokone re ka letela tša gore Komišene ya Matlanga e kwele gore Sekgorane e bile e le molatofatswa polao wa maiteko a polao Vusimuzi Cat Matlala. O dumela gore go tšwela pele ka ditheletšo ntle le ramolao mogolo wa gagwe go bontšha go tlhoka toka. Go letetše gore monna wa mengwage 40 yo a leletšego ke ditšhipi ka Pretoria beke ya go feta a tlhoe a tšweletše pele ga kgorotsheko ya masterata wa Randburg ka Johannesburg tšatšing la lehono. Re sa lego tšeo go ntšhitšwe taelo ya go golegwa ga molemo maarohanye yo a tsebegago ka la Jup Jup. Tše le tše dingwe ka iri ya pele go thobela FM ke Sthembiso Maebela Moshato Mogolo.
0: O theleditše tabagolo mo go thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite.
2: A re fetole mawa le rena magagešo ditaba tse tša bosenyi magagešo go na le batho bao ba di lebeletšeo ba ba bitša di-strategist ko batho bao ba bala ka bosenyi ba tseba ka bosenyi bona batho bao bosenyi bjoo bo rulagantšwego ke dijo tša bona ba di tseba ba tseba le gore na dilo tše di ka nyakišišwa bjang. Ke nyaka go boledišana le setsebi sa ditaba tša bosenyi mo ke Thabang Bogopa ke tha ke bolela le yena la motseba ba gešo. Ntate Bogopa madumešaora le amogela thobela
3: mokoni re go tamišhe le batheletši ba thobela FM.
2: Bo mpotse Bogopa gore na re ka re go hwetšwa ga laboratory ya diokobatši ka mosina gore botša eng ka bogolo bja maemo a bosenyi bja ditlhopha tše di rulagantšwego ka gare ga naga ya rena banna.
3: Mokoni e tloga e re laetša gore bosenyi bo ikepetše go feta tekanyo ka mo nageng ya gabo rena.
2: Ao banna.
3: E ipontšha gore go na le basenyi goba disenyi tše e leng gore di kgapa di kgoroša. Eupša se sengwe e supa gabotse gore go na le batho ba ba tšhabago go dira bosenyi dinageng tša ga bona mo ba tswago ba tla ba sele ka kamo. Go na le seemo sa sepedi se re ngwana a bohlale ga a seleke ka gagabo jalo ya re nyamiša ke gore lapalela la go tlhoka molao goba lapalela go selekelwang ka go lona ke rena bjalo ka Aforika Borwa. Ke taba e napa go e re tlobaetša go ka lebelela ya maloba e go laetša gore go kano ba go na le digongwana tše e leng gore di tswa dinageng tše dingwe tše e leng gore di folofetse gore ga re bapalela ka Aforika Borwa kgonaga e ntšhi ke gore dilo tša rena re ka di dira tša ba tša kgonega ntle le gore re tshwenye ke ba molao motlho mongwe le ge ba ka re fitlhela matšatši se a makae re ka ba gogo re kgona go tswele se re se thomeng
2: otsa apo bola taba e kgolo mo Bogopa go bewa gore ye ke laboratory ya boraro ya diokobatšio motho mongwe e kgweditšo gona ka mo province ya rena leo nkompotse ke ka baka laeng ga botsebotse ditlhopha tše tša disenyi di šomiša kudu dipolase bjale ka mafelo a e le gore ba ka kgona go tsweletša diokobatši tša bona o fetša go bolela taba e ngwa gore batho ba o iputša o nanka le ba sa di bosenyi jo kowa ga bo bona o ka re dilo ditšhwene di thotsotse bana eng mo gore na mo
3: ya mokoni o gopole gore dipolasa go tloga morago gare re lebeya history ya tsone be go ne go ba le go ditšhabanyana kamedia ka ona mokgong o e leng gore go gona mme ge di ile tša boa tša fiwa go na le tse di file go batho baso mara bontši bja batho baso bao ba ile go ba di fumana ke borra dipolotiki le bomma dipolotiki bjalo go ara gore go ditšhaba mola go sa le gona ga se motho mang le mang goba motho wa go tlwaelega o e leng gore o kgone go humana a na le polase bjalo ga o lebelela tlhapetso e leng gore e gona ka mo gare ga dipolasa ga se gantšhi dipolasa ba no tsena ba molao goba maponisa ba puruputša and-e seo se a nyamiša ka gore ona molao ola wa go lebelela taba ya go tlhola le go rekiša diritibatši goba ditagwa goba di-drugs o a gapeletša gore kae kapa kae mo e leng gore le bona o kare go tupa niši ga le kwešiše gore go tlhaga eng ka molao le santse le fa o ba le botse gore go apeiwa eng goba go tlholwa
2: eng
3: go tleleng gore ge go na le dilwana-lwana ditlokwana-tlokwana tseo di diriwang ka mo nageng di ka ba tseo di tlo šomišwang jalo ka diretefatši goba ditage eupša dikaba tseo di ka šomišwago gape jalo ka dithutupi jalo mmušo go na le melao le mmalwa e leng gore e a gapeletša gore ge le kana go bona ka mola ga mašamaite kare ba apeaapea goba ba tladia ga re kešire go tladiwa eng ba swantse ba ye ba emišwe ba tlhalose gore ke eng tse ba di dirang o tsenwe dilo tse di bitswa go di-sample ga botse ka molao bao ba swantse go ne go ba submita di-sample up front gore rena ka moga mašamaite a wa re itirela kalaka marole a rena šia le ka a tlhatlhoba ga ana se ga ana se ga ana se kgwedi ka kgwedi ba ye ba etele go tlhatlhobiwe gore ke nnete seo ba ileng ba a se dira ba sa se dira na eupša ha gone dialo le tlhalosetse mokone re di sa tlotse bana batho ba dira ka mogo ba ratao
2: wa tsiba ndongwe makatjang gore go le tse nnete kgolo di plasetse di be di chabeya man di be di chabeya go bula kile ta ya plasing ye nngwe ka moshomo re tla ona mo le gotagajo e re fita kwa monna ona a tleba nawa bana ano ra rena re sukile mo leketi ah a pero tsana go boela mora
3: mokone ere go fatela
2: ya
3: mongwageng ya morago nako la ka gonka ka ba ka tswelela jalo ba re ke nna monyadijo mo kaone ma 15 years back ke fitlhile lefelong le lengwe kwa go utswa bogobetsale mafelelong a sekhukhune ba re ga go ye batho ba sofao le melato ya gona ba re ga e attendi goba ga e nyake sisuo ke batho baso
2: Oh, what are you going to do? How many people are going to be able to crack them? I'm
3: going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to dimelelo ye o ke sore sentse re se tlalose go gore ka magare ga di plus go direga dilo tse dintsi tsa go shisha namana tsa mmeni
2: mbe mbe mbe gore re bone di laboratory tse di kgolo ke ke thomalana no le ke bontsi tse gore go ile wa utullwa tse di go gona ka mono Limpopo ka Gauteng ka Mpumalanga le ka Northwood re tsone tse go lebelela ditiragalo tse di bia le ka mothomongwe mediro ye e ikemego Kuba mutho mongwe go direga gore re di khubukanya ka mokare ya lona network ye ya basinyi e tloga e eme ka maotu
3: e gabe di mokone a ke tlhalose sona ka mathomo ke gore go ya ka di tlhalosi tsa go nyakisha bosinyi go ba criminology ba re bosinyi yo bo bona la go ka re bo bonolo go dira e bile bona le moputsi wa go dinga mang le mang yo a ka khotsa go monyetla o tlo go dira
2: ya
3: jalo o re go poleng gore tiriso ya di ritifatse go ba di tagi e go di mo ka mo Afrika borwa lo le gana jalo motho a re se feletse mara motho a ka thoma di tswara a re ke di rikisha le ka tshidi le ba ra ja reko o la la tshidi
2: bana we
3: sa bo bedi ba le mo ga gore o ka mo Afrika borwa ga se gore go napa gona le di shopa se mo tlo leng gore di nya ke shisha bo sini go tsenelela ke ya mathomo ya gore mang le mang o eleng gore wa leka o no leka ga swara ga ka se swara o tswela pele ya bobedi ke gore yo a di lekile go mohlomongwa di leka North West a bona di kgonega a ya leka Mpumalanga a bona di kgonega o feleletsa a dira seo mohlomongwe re ka se bitsa gore ke franchise gore ke na le mo di dirago ka Limpopo di tla tswa ka bordera goba di tla kgona go di tshedisetsa ka Vembele ka mohlomongwe Waterberg region ke na le ke re ke le gore ke di dira ka motho kwa Mpumalanga di tla ntshipella ka motho kwe lo gona batho ba lebella mo eleng gore go na le demand e thoma go ya go di ba thoma go di direla fao se sengwe ke gore ka gore batho ba le bona ke mojano ke ba ka tseba gore o na le pinkishano le bona gona ga le ntse gore o ka snap o fetse a makae matjatji o go bo o boela mmushong jalo ba chaba ba ya go di dira mo eleng gore ba kuisa re mo ga rena pinkishano
2: o lokile tsare bya le tabare ya boya
4: ntsha bo gore bya gago bya loka siapi le spa go tsa phukule ja go fitla go 80% ka di shumisa ta ka kitchen ja Nutrifresh go re ka di tjole tsa tsa swana le 2 liter spa sunflower go ba canola oil ka 69.99 fela e tee ka karata ya di rewards go ba 2 kg spa french go ba chicken poloni ka 49.99 fela e tee ka karata ya di rewards go thoma ka di 24 august go fitla di 7 september restoko sa lona ka spa fela kuna le dipielo
5: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse maAfrika borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24. Ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenton Funeral Plan. Mananeo arna a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira gopelo a gona dihlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
6: lentšu la gago le botlhokwa e ba karolo ya poledišano ye go tabagolo
0: Motobel FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
2: A tle re tla pele re bo le tsela le steam mo no o dile tlhokomelo ya criminologist o ditse ba ga botse ke thabang bo go pa magagesho. Mo mbotse thabang tse dingwe tsa ditiroje di akaretsa badudi ba dina ga di shele man. Gore ke ipuisa bana motho a tloga Mexico go kwa tloga bo America ka kwa e tana mo banna. Se se re botsa eng ga kgonagalo ya gore kgwebo ya diokobatsi ke ye e rulagantswego o kare e sepela ga botse ka mona Aforika Borwa.
3: Mokone, Aforika Borwa e na le batho ba bantsi ba e leng gore ba tlile fa ba bona menyetla eupa go na le ba e leng gore ba tlile go fitlha fa ba tlisa le mekgwa ele ya kwa gaga bo bona. Se segolo tse e leng gore re tshwanetse re se lebelele mokone le go se tlhotlheletsa ke gore tlhapetso ya naga ga e maatlafatse go botlhokwa gore e maatlafatse beke ya go feta ke bedi koga ke sa fa maele go gongwe kere Limpopo e na le di-institution ke 5 tseo e leng gore ngwaga ka ngwaga di-producer di-graduate tsa sepodisa tsa community safety tsa intelligence tsa forensic bjalo bjalo a ba tseye bana bao ba be ka mogare ga sepodisa sa naga go tla go thusa go lokisa ka gore tseo re di bonago mokone ge re ka gotsa re bolela re satlhe kudu ka ditharololo tse goba re tšhaba go di bolela e tlo fetoga o ka re ga re natso ditharololo bjalo tharololo re natso Limpopo e na le 5 universities 5+1 TVET ka moka ga tsona di na le dithuto tseo di tlišago tharololo ya bosenyi a ba tseye batho bao ba tsene ka gare ga sephodisa ba thuse ka gore melao yona ya maatla e gona mokone a re boleleng nnete Aforika Borwa e na le melao ya maatla eupia re tlaetsa ka mo phethagatsong ya yona nako e nngwe melao ye e nngwe dilo ka tsela e e leng gore e tloga e nyaka o kgone go bala sekgoa o teketletse sona o sa lape o e ra gore o itswa sekolong batho bao ba ka tla go ba phethagatsa molao oo go ba phethagatsa netefatso ya gore melao ye e fitlhelela mo e leng gore re swara batho gomme ba golegwa ba ya golegong ke batho ba e leng gore ba tswa go ithutela tsona ga di tlo ba thata fela go di phethagatse ge motho a swere mpe ga o tlo ba le boima ge ramolao wa re o tsebile kang gore ga se grandpa ke Mandrax o tlatlhalosa gore gaowa grandpa e eme ka gore le gore le gore Mandrax o eme ka and o bolela ka sekgoa o eme ka gore le gore le gore re motho ga a golego aowa le maseterata o kgwetsa go le bonolo go boetsa motho gore aowa o ga e kgolegong 15 years lepodisa o dirile mmere kwa go kwagana
2: nko mbotse tlhaba o nagana gore dithuo tsa rona tsa phethagatso ya molao ya maphodisa ebjale le bjale di dira mo go lekanego go lwantšhana le bothata bjo
3: bona ba leka bokone eupia re boela tabeng ya bokgoni a kere gone jalo ba ka ntlisa ka mogashong ba re mašamaite ga a gona ga a šanape o kone kgwetsa ka metsotso e mebedi e meraro ke shetse ke kgopisitse bathelete ke shetse ke dirile dilo ke nngwe tsa go seamane ebile ke tilile le
2: metšhini
3: mošomo o na le ba ba o kgonago re ka seno tla ka moo batho ba ka noko lenaneo le le sepela ga botse ba re gane aowa lenaneo le le tshwanetse le gale le sepele ga botse gane o lekile mokone o šomisitse mabokgoni ya gago ka moka gore le sepele ga botse le ba tsweletse le ka mogare ga sephodisa go bjalo le go apeya ga se mang le mang o ka mofa dilo ka moka wa mofa dishebo wa mofa dilo ka moka a tla nontšha shebo se sengwe sa gore tlaba ka mola sephodiseng go tlhokega batho ba bokgoni a re maatlafatseng o gopole gore nto re e bolelang kwa morago ka bo 1995-96 go fitlha ka bo 2001 mapodisa bao ba re ga o le renkeng e itsego o ya university wa ngwala ga o ka phasa ke gona o ka promotiwang bjalo bjalo bjalo di tsamaya ka ona mogoo go nyako promotiwa gape ka mašoleng ba sa e berekišang teo ba sa na le go e leka bjalo re re a e boeng ntho o ya gore batho ba e leng gore ba nyako o e gatela pele a ba ye dithutong le ba e leng gore ga ba gona ka mogare ga sepodisa ka baka lagre sepodisa se ka se re hiri ka moka ka nako e teng eupia ba laeditse kgatlhego ya go ya go ithutela ka sepodisa humana ntsela ya go ba tsenya ka mogare ande gopelo motlhomongwe re ise go ba go fitlha mabatong a magolo go bo premier gore ga e le gore go ra re ne oketsenyana budget okeletsang Limpopo budget gore e be le maatlafatso ya sepodisa o ka lebelela ka mo bogauteng premier o kgona gore a ena ke a teteka godimo ga se sepodisa se se dirang ke re a go be le budget ya extra e ye go maatlafatsa jalo le re rena ka mo Limpopo rere a re maatlafatseng ande ke rengwe ke gore re ka maatlafatsa le gona mola godi municipal a kere go na le batho ba ba reng ke di mapodisa a masepala bylaw ga etsele re ya ka molagara ga bylaw ra bofa gore go sepoga ba le motho a producang selo se sa tsebe ke masepala go ira gore ge ba kare ba patrola ba gwetse motho a manufacture selo se sa tsebe go napa go bitsiwa sanep go bitsiwa the hawks tšhomišano yeo ge e kopana e ka re thusa go dira gore Limpopo e bolokege
2: thabang botse Aforika Borwa e palela kae monagešo ga yuale ge o tua tabeng ye ya gore re re bona dilaboratori ape laboratori mona ke feme e kgolo ya go dira dilo kudukudu re lebeletse taba ya gore o ka kgone ya mane ntho e thibelwe e sa tswa ya boya gape ka baka la gore o bona e boyaboya ke gore e ra gore batho nkile ba e leka ba e kgonne ke ka baka leo ba bangwe ba tswela go pele ga botsebotse re palelwa mo kae gore re thibele bothata jo
3: okone fa ke bolela ka dilo tse pedi go na le selo se o se bitswa go asset forfeiture
2: ya
3: asset forfeiture kore ge motho a tshetse molao a šomiša dithoto e tswelela molao go molao o bitswa go criminal procedure section 20 thoto e nngwe le nngwe e ka bago ka gare ga bosenyi e tshwanela ke gore e fiwe mmuso you forfeit that asset to the state ge re kare ga re kgweditse polasa ya 5 million di ya di-drugs go sa kgathela gore ke tsa bokae ra e tea ra re ye di ya mmuso go thoma le godu ke ya go botsa ka morago ga tse pedi tse tharo o tlo o bona ba thoma o latlha
2: engwee
3: ntate mašamaite o na le polasa tse lesome tse senyane tsa tsona o di hiriseditse batho a nko o e ya go bona gore ka kua gare go direga eng lena le lebeletse gore go na le letseno la kgwedi ka kgwedi eopa batho ba leka kua gare dilo tse ba di dirago ga se keditsebago ke mokone e tla e thatafisa gore tsatsi le re tla ba le ba re a nna a se ga rena ka mole ka me o tshwara mara a se ga rena mokone o re awa ke ga ka mara dilo tse a se ka dira ke nna jalo molao o tshwantse o teme gona moo gore ge re ka kgwetsa o le mongwe wa lefelo o se wa nnetefatsa gore batho ka mo lefelong la gago ba dira tja maleba fela le wena morota go llele o go llele o soro ka mokgwa oo e tlo o thusa se sengwe ke gore re go fe maatla gore o kgone go bega gore ae nna ke a makala mane ka mola batho ba dilo tse ba dirang meše e tupang ka mola ya mmaka ja se re kwanego ka yona ka mokgwa oo re ka tla re kgona go fitlhelela toka ra nnetefatsa gore bao ba dirago tse dimpe ka mo nageng ba a golego
2: napempuje ge go boka fiwa sebaka sa gore nko eletse mmuso kudukudu mafapha a le a phethagatso ya molao gore re lwe le mathata a re nang le ona ka mono aforika borwa ka boripana o booka rre go dirweng
3: maele a e leng gore se dire a file ministera ke gore a ba netefatse gore batho bao ba file go maikarabelo ba na le bokgoni bja maleba
2: tlhokwa
3: taba yeo re se ke ra ikeela fatshe yo nngwe ke gore bao ba e leng gore ba ka nao ba file maikarabelo eupa ba sena bokgoni a ba fiwe bokgoni mmuso a o ke tšhelete ya yona eiše batho gore ba kgwetse thuto le matlafatso ya maleba se sengwe e be gore go be le tšhomišano ya maleba gare ga maphodisa botšhotšhisi bja naga le judiciary go ba bona bo mastrata gore ge motho a swerwe ke nnete botlhatsi bo fiwe ka nako e sa fetse go pele motho o a isiwe kgolegong go thomiwe o mongwe molato ka gore tabe ya melato ya go tšea nako le yona ke yone e fetsago maatla se sengwe ke gore ditlhatsi tsa mmuso di tlhomphiwe lebile di šireletswe gore batho ba seke ba tšhosetswa ka magaeng ge e le ditlhatsi
2: napo o e remile monaka se ke lebogile kore o boledisana le wena
5: Swipe o hwetse tiko ke tiro ka birthday ya Boxer reka Mac hand washing powder 2 kg je pedi ka 130 rand Huggies dry comfort diapers dipakete je tharo ka 330 rand reka ka 1500 rand o hwetse 3 gig Boxer com data mahala kwa Boxer
6: Re bulele tshana le tsebe ba eta pele ba seka seki le ba bangwe ba bantsi go lenane o la gago la mamorato la taba go go thobela FM Moshati wa tsebo le boithabiso.
7: Dire di.
6: Thobela FM e ketika basadi. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
2: A re gatele pele ka yona tabe e motheledi na le wena ke yona le dipositi pedinyana tse ke di bositšang mowe putso tjaka ke tsedi ka mogodi beng ka gona magagešo dilaboratori tja diokobatsi tja boleng bja dimilione tja go lekana magolo a makgolokgolo a leranta di tswela pele go utulolwa ka mono dipolaseng tjaaka mono aforika borwa putšhe ya mathomoše na diokobatsi tše di na le khuetso efe setšhabeng sa ga borena kgale banna go na le mo bareng ja ba rekiša diokobatsi ra bona o kare di dira batho gore e be batho ba o thalefa batho ba tšee ga botse dilo di tswele pele ga botse kgwebo itie banna goba dilo tse dilo ba tja go bolaya setšhaba sa rena ke ka baka le o lekwang ke boitša putša gore na diokobatsi di na le khuetso efe setšhabeng sa ga borena le sa geno mo wena o leng gona diokobatsi o bona di dirang mo go a bolene ka gore diokobatsi di tlile ka mekgwa ya bokhutha o na le bo nyaope o na le bo yona crystal myth yane ba e bitsang tick-tick go na le bo heroin o na le bo mandrax le tse dingwe ngwana a bo tsona putso ke gore na oa dumela gore mmuso o dira mo go lekaneng go thibela kgwebo e ya diokobatsi le go lwantshana le tsona ka mokgwa o ka kgone yang ka gona nako nke re e bolele batheletse re sielane ka yona wa mathomoso o dumela motheletse thobela mekwa
8: tamiša o ratile ke kana ka fa
2: thobela
8: a ketse pukiso ya bobedi doctor
2: thobela
8: ga o ka lebelela mapholisi a le judiciary ga go ka ba le ntore le cooperation ore ka kgona go gatela pena
2: ee
8: ba re working together you can do more
2: ya
8: kore doctor ga a re ka dula fase ra lebelela ena batho ba bangwe ba tse gore bosenyi ga go lefe moputso ya yona ke kgolego goba ke lehu
2: ke ke le mogama ke boile bile ke ya gore pele o itla ko bo jo re ratile gore o le boe gore lateletse ka Kruger National Park a maloba wa re boledise
8: to ka go go botsa taba yo ke phone ke ba nna ka kwa Soweto ba re mona phiri nna kwa re ya go le go ga o ta di Dr. Thamala mashama itse re ya go rata ga o bolla mona ne go laga
2: a ke le bogile ke le boile phiri o tele je tobela FM dumela mo tele ke re a mogela malo a bona motho mo mo tele je shura a mogela mo tele di dumela
9: Doctor, I'm going to go to the hospital. Ana ga motshama ga mo bisinyo bo ntse jo go ka tla go ra ka re batho ba wena a kere motho wa ba ba simo mokon ka ba tsana ba tshuba ka malateng a matore a kere se sengwe gore a ya serekisi gore ba go no kira tsana re go tshe mokon
2: mushuma wa no mogologolo ke ya o dire ba re ke dilo je ba pele ka tsona le ge di sabadi gore ba a bona ra di ba di le solo bana ba a bona batho bana ba
9: mokon ya aba bone ga o ka le ba tshola ba ntse gara ka motshama ga bo go ba go le di jali anyalo se se se sa nne ntle ka bakala di tipiche ba tla be se go ba gaga molla go na le stadium se tsene ke ba gana re wa se ba re ke pump print stadium a go tsana se le bokodi wa gaga molotse ba tsere go re a ka re go kwa se re be re bo gala di papadi mo le mo go ba le se se go tswa bo a matsi tsana ka bodi
2: go re bana ba ya go tsaba pele o itse mona pogole ba tlo ba le tshandilo tse ba le mo na ditamorao tsa tsona ke tse di ba mo bathong ba bo rena
9: a go bona se mo kgona bana sa taba le tsona ka ba gore bona ba ile le lebelela gore ka mara go bona ba kira mashelo mo yena ka bona di kwatana ga ke ba tsamwa ka tsona bokudi e hawa ke botsa
2: ke go lebogile o tshetse tlhobela FM ya le gotla gatsho la Afrika borwa o mongwe motheletse shura a mogela lwana dumela motheletse
10: o ene go ene nna ka mashama etse a se ene moloko mo go no botsa mashelo re magole gore go ene doctor
2: ke botsa mang
10: mashelo ka tsendisa ba se mo go ene doctor mo loko mashama etse
2: ke le mo ke ta mo jeng ka mokhumana
10: ka bo di bona mo go re pusho number 2 ge se ke re go ja information mo nyela jo mo go le gore ba go tshile to kae kae la go di tshaje lo ta go tsalo ke mo go le mapolisa ile mo se se re la ja ga tebe pelo e leng gore le ge ka nanya mo go di mara bana ba bodi mo go di ba ga re ka ga tshiti wa go tsha mo ile gore ba go di lo ta go tsalo ke mo go le mo se re nya ja ba ba re ke mo go le ne tlo go gore pelo jo ngona
2: go tsadi ya ga tsadi tsore batho ba tse bo re mushu a bere ka go le bo go ya lo tshetse tshobela FM a Afrika lo wena dumela motheletse
11: doctor mo loko mashama ite lo rati ya go tswa ngwana bo yana motho a bo a bo a bo madidi mana
2: a ya te
11: se dilo mara lo mawa se ka mo go ne nke re e ya di taxi na pile ke ka go tsena na moya wa ka go o fa se ka ba ka la hore nke le bere tsheta ba hore ni le batho ba di rekisha mma ke mse ka mo go tshedi ke le mo ile nna ke le bere ba ikemišeditse gore no lefatshe le re nyaka go le thopa e ba ikemišeditse yona ke uwe bana ba bona ba sepela ba potuba mokodi motho a tle go potuba a sepela wa tsa go ka ba bona o ta kwa botlhoko a ba botse a ba sekono ke re o ka re motho wa teng ke mechaniki o pela pikolowa kama bile ba phala motho ba o kganika koloi bona gape ba ka mogomo mane o ka re ba tshupulwa ka malape o ka re ba bereka malapeng
2: le kwile malolo ke le kwile ke a leboga o tshetse tshobela FM ya le gotla gatsho la Afrika borwa ke ke bone o mongwe show o ngwadile mo ke batla mollo o riala re Dr. Mashama ite le o ratile ka modumelang go bolela nnete mmuso wa rena ga ona taba le go lwantshana le diokobatsi tse Afrika borwa ka gore bontsi bja boradipolotiki ba rena ba amega e bana boradipolotiki ba amega monna le ga tsa tabeng ba amega jang a ke tsebe o mongwe sho ke mmei wa ramatlamalala ke nkwana o riala re gotsong Dr. Mashama ite le o ratile ka mowe diokobatsi di sentse naga ya rena bana ba rena ke di ke di hobo ba tshabile kana ke nya ga bo bona ba itula metsi ya ga bo bona ba itulela mebileng bo ka moso bya naga bo rena mile bo a tshaba re ntire bo lebeletse a re sa tseba e ntshuletswe u bana Ruben Maibelo lena khotson Dr. Mashamaite le batheletse ka moka ge le mmusho o ne se a be se segolo mmusho o na le se a be se segolo ka be ya di okobatse gobane di tla le ba falale ebile bangwe ba ba eta pele ba agela legora kore ba agela ba falale ba legora ke yona ntho e re bolaya butšhana tshilwane shule ena a thobela Dr. Mashamaite le o ratile ka moweng mokone di okobatse di na le khuetso ye mpempempe setšhabeng ka gore di dira gore bontsi bja bašwa ba ikhwetse ba latlhegetswe ke bokamoso bja bona ka baka la tsona di okobatsi tse ke nna botsišanang tshilwane ka mo matebidi a mmamorapang banna goe kore motho o feleletse a sharakane a sa tseba pientsholetsweng o boso ke azayo zion lempatlang zion a tlhobela Dr. Mashamaite le o ratile ka moo go bolela nnete taba ya diokobatsi ke tlhoba boroko ye kgologolo ka mono Aforika Borwa mmuso wa leka go lwantšhana le diokobatsi tse empa ba bangwe ba ba eta pele ba naga ye ke bona ba kwebago le bagwebi ba ka tsona diokobatsi tse go kweša botlhoko kudu go bona baswa ba rena ba olofala ka lebaka la diokobatsi e renke le botse matheletse diokobatsi di olofaditse bana ba rena ao lilian ramabele le sofia re kgotsong Dr. Mashamaite ka mokgatšhong le o ratile a se ra ba ra kgotsofala ka mokgwa o mmušo o lwang le diokobatsi tse ka bona ka baka la gore a ba tswele pele ba dire gore go bona le gore ba šoma go tlala seatla re kgone go lwantšhana le dilaboratori tse ka nnete re be re di fenye ke nna lilian ramabele le sofi go tswa sokodibeng mabulane R37 road ke re mošate batheletsi le a dikogore batho ba digana dilo tse a ke tsone ke mangwe a ka emelela a di emelelela dilotse motšheletsi ra o amogela thobela
12: ntate Mashamaite le kae
2: re gona re na lena papa
12: re gona kgošiaka ke nyake go boa motelele
2: mme
12: ke go tlogelelang yona ke gore mmuso wa o phuthaphuthe batho ba ka kua ntle o felele gona mowe le ka setlhole sa kwa tsa go tshwana le tse eleketsana moletlane mawane ke a lebo
2: ke golebogile mabolepo ke golebogile monna a geso o mongwe šong motšheletsi ra o amogela dumela
13: Doctor,
2: Arloche.
13: Legay.
2: Ronald Gaises.
13: Tutia number one.
2: Yeah.
13: Awa di kuduko ba tshe di tshe re future bana ba rena di bolaile future arta bana ba rena ba tsana bokamoso doctor. Di re bolaitse bana. Doctor ko pula ke yo namela taxi ke tla toropong. Ko phake kwa mo country. Mwana no mpitsa re me PT. Tiro ke mangwa. Ana meno a ke motsebe. Ke mona ke ngwana mara o khalabile sa lengwana o re ke utlwa ga mo radio ng metle me piti ke nna ha ntla le setso ke ngwana mang doctor ke nyakile o lla ka nne ke tsamotsebe ene ngwana o la e ke tloa ne ntse le lesi ya bana ne bale ngwana o ke di riti ba jike di re bolena bana
2: go kwela se se ke le boga o tlile go tsabela FM ke a ruma
14: e ba le nna go tsabela FM e tla web sine le mangkuku baby o e ba le nna mushubulo go fitla la botlhano iri ya le somepedi sa

0: bayete etabo ngwana mo Afrika ya yega metlaelang khopetsa ngwana Margaret le Simon ana ke munna wa sebele na dumela boy dumela ma Afrika dumela tlhwana ke mo sobiri tlhadi mo tsitsene re ke le wena re ke la go irele ya bobedi bo thabo ka moka dumela ya tsela ke ne ka gore re tsene mo go 0862002452 go e ba lena ya thobela fa mo re sala matining mo ileng re nya ka go kwa gore ka bela gore re ikana re reng le chaching la le khone le gona re sa thoma beke 0862002452 ari ka neng hle bana nna ke kwa gore ka bela gore wena ke efeng e leng gore o re ye ke tlo e dira go ba wa re ye a a nga se tsoge ke dirile re ya locha thobela ke go amogela ra locha
1: o buse
0: ishe
1: Tata mola go ga tshe monna le o borolo ka mafefo matsu.
0: Tameng tle monna di o borolo.
1: Haleluya.
0: Eh.
1: Mangu go go kwa udule di shabo thabo ka moka.
0: Eh ya tle bana ba re ke bana ba sebele.
1: Haleluya. A re go botse nteng o shi mangu.
0: Eh.
1: Ye o nka se tsogo ke e boeledi ke mo bophelong jwa ka. Ke ile ka e dira mara nka se tsogile ke e boeledi.
0: Okay.
1: Ka ngala mereko. Ka baka la dipole ke mo ngadisa go re motho e mongwe e ba mo jirile go jwale ka nna a sa kwane le fahlo go saka
0: e bana
1: o re ge a mpona a bolela ka mogho a bolela go ka gona ka re eish wa tsebo re ke motho e go kaone ke tlhoko mo pelo ga gagwe ka gore 100 ga nthane ke a ipolaya
0: eish
1: ka ya ka hlaka mo hlako o ke ile go ka etshola ka re mola ke no mogotlelela mane ka gore ga sa ntie ibila ga sa ngoromeke ha ne taba mola ke no mogotlela nkabe ya ba ngwana morao
0: ke leboga ge o ithutile go tswa go seka bakala gore nete gona moshumong ga ratlela o dira segwera ga ratlela go direla nawa dilo tse di kaone re tlietse gore se ile mo ra se shumela tsweletso ya gone be kaone kaone be kwa re ba shumi mmogo a re ba gwera a ratlela go khatlishana
1: mangu go kere yewe le ga niyo le motho le ga ka nthlaba ka le monwana ka le ihlong ke tlono ponyologa ka le ba ka le ihlo ka le ti nka setsogile ke tlogetse
0: ke go kwele ke a leboga ya ba sempedi tsare re ke la go irele ya bobedi a re ke gore ka bela gore wena o ikana ka gore
2: ke mmasa la go bitsa mo wa sha ba ya go fenywa ke mo wa ba ga tshwa ke ba rata go go tloga matsatsi morago
0: ba nna nko ya ga magole go tle
2: ba go papa
0: le tsogile ga botse
2: ba khuruta mara go dira sukhu go re go ka botsa ka polo bona ka Maria
0: are ka neng tle bana
2: se ke tsana ka tsona go nwa na go shi gore nka tsogile ka jitisha batho gore ka ge mangu ka sa kwa ne le se konyana mo kuri ka mafese le nna ka ke tsala mangu go sa ke tsoi konyana konyana mo kuri ba ke ntse le gore mafelo gore se jara paoga o forsa ngwa na modimo a se nga gore ya se ka bakala ge botho phela o lana khaufa mo feile ka sepedi ba re go dikishana ntwa ke sa ditsebego
0: a re tlogeleng go dikishana ntwa ke re sa ditsebeng ke go kwele
2: sepedi sere a dire go utlwa rara ka batho ba tsona thobela
0: a ke go lebogile ya maso pere pere re ke la go irela ya bare ya o re mogotsa ka fela o utsa malele na balaka e ke le dabalaka go se na balaka re a locha thobela
3: le kae bang koko
0: re gona le kae
3: re te mushap
0: ke sha post flora birthday girl o ipsinne
3: itsinne ka lpatila ga pe kira na kira 67
0: eish ya no a le go tse se flora man le
3: go a ke ka tlhalo wena kholo ngwanyana
0: gore le re dirile gore re rata moshomo wa rena ka mgo makatsang
3: pila pila o bone ke re ka e kana ka se ke tloetse o khala ke re wena wa ntse
0: a pila pila nkhale o flora pila pila nkhale
3: nga se ke tloetse o khara ka batho ba o kreng ba ba re banya ka banna ba tsena bona ba re banya ka basadi o tsena bona nga se le ke tloetse o khala ke kana ka wena le timele ke le mo yona nga se ke tloetse
0: a go go ile o flora
3: re ko go tle ke tle ma o simo mo marke jona mangwana a re o rata ratira
0: o mutshoro tsa muruti mangwane na muruti
3: no wana mo nako le ke ya mo go bar halala baby halala
0: ke le bogatle o flora
3: thank you
0: ay ay ay re lo tsetsa bela ke mo se pedi tsire ke la go irele o bedi ba le nna go tsabela fm tsabela
4: baby licious
0: yo taka licious
4: le gai
0: ke gona ka taka licious
4: rona
0: eh
4: nna ke tsaka go ikana go masolo a manga a mararo a rategana
0: e
4: le se pa ka ke se tshise se ka tsena jang jang ka so go ke tsogetse
0: tsona jo
4: ri ka go tsogetse go dina mkhuku
0: wena na
1: mogadi o mongwe wa dipolotiking ka se go tlogetse.
0: Ai, ko kwele.
1: Tobeko.
0: Ai, batho ba ikane man, o bona ikane re kwe re locha. Hello.
5: Ngwaneso.
0: A re locheng.
5: Le kae ngwana mma?
0: A re gona le kae?
5: Nna mona nkile ka sokola, ke sokodisa le motho mmerekong. Motho e la ba mmeili ba re ka acting supervisor yaka.
0: Okay.
5: Re baka gore ke check koloi. Ka morena kare ka gore o mo site ya koloi, ke fela re o check koloi. Ka gore o mo gausi le koloi. Yei, yei, gore a no inspector, yei. Motho la tseo kile a tla nkgurumetsa, ra fetsa re teme ka ofisi motho a mpatere ka legotong a re gwambetha. Ka mmotsa ka re nna mo ga ka tla ka wene. Le motho ke tlileng ka yena nkentse go mmerekong. O ile a mpotsa re mo ke tlo tswa ka lepokisi or ke tlo tswa ka pension. Re tla setse ka. Ka go tshaba wene mo mmerekong ga ke tse mo jako wena o tse mo jako mo re tlhakane ka phesa le nna lwene a re kere ka baka ja motho re ka moša leipa leipa mo mmerekong motho re wa mo suspend ate kana 3 months without pay motho le ga a bua ke ga nthapela mola mpotsa re monna e ke sa kgole ga o bompotsa gore o ka nkusa fatshe ka re ke tla kusa fatshe nnaonto nna ke dinatao go lokile papa e
0: o ikana ka goreng gona for minute ao
5: nna nna ke ikana ka gore nna gone bareka ke le so nna gona motho a ka tla go mphoroba ya gore ke ke tlogele setseng ke re ke tshaba ene
0: ko go kwele mineta o ke a leboga ke le semosenyane fela metswelana le yone re ke la go irele ya bobedi go e ba le nna ya Thobela FM ke mosupolo go raikana Thobela
6: o mongwe wa nakamere ya re jack multi award winning la ke morokokosi
0: kore ka ga drogte le tsogile gabotse
6: wa ka ga drogte le tsogile feng
0: a re ko go raikana ka gore
6: nna ke mekana ka nto ngwe tee ke leboga la gore e fa nkgopotse le kwešwa gone nngwe a se sa lebelelang ba re nka setsego ke nnile jala gape le nna ke re nka setsego ke nnile nte ba reng ke jala
0: o dirileng
6: ka re ke ne ke taile ke tseya batho ba batho aa ra bona
0: a bona bona ke go leboga metsele ke le semeso e nne lona re ke le go irele yo bedi go e ba le nee Thobela FM re tlono tswela pele go 086 000 2452 gabe a leng ke re buše moya
7: Thobela FM ke mošhato wa tsebo le boithabišo
8: ke fao lekgono ba e fetile tsela bomana re Vincent Ngwetsana motho ya bego a gaša lenanao la obitso lefule la gae e le ge a fodiša megopolo ya tšhaba sa thulare ka mantšhu ya gago a o agiša o re godišitše Thobela FM o re godišitše gomme re re gola o gole le sammaruriruri mokgekolo wešo ke ra bona mokgekolo magolo a diele moya ka moka moka tša Aforika Borwa ka bophara ge e le lekgono gona o radio Thobela ka nnetennete gobane ke moo le kgona go gata ka mošito o tee le tša thekenoloji ka mmogo le mafaratata a gabo tsona difoka tsona o dirole ka mageta koko wa gabo ditšhabaa

0: ka sepedi re a nyadisha mosadi a just fane sa ga mo monna fane tshepedi ka lapeng a re a dinyakege ya double barrel ba re a nyakege ka sepedi a ketse bore wena o reng ke kry kwa reng bjalo sefero e le sebe sa metsese na lona re ke le go irele yobene a re ditlogele ba ba di dirang bana le mabaka a bone ebile a re ba atlole ao 0863002452 nna le wena pele ga ga re sana tebeng jela tša irebo di re tswele pele re feleletse go ikana tlhe wena ka baka la re beke yona e thomile re a lotšha thobela hello re a lotšha thobela
1: Mangogo baby
0: hello
1: le kae Mangogo baby
0: e ke gona le kae
1: a re gona o bolela le Joseph manana ka mothembisa
0: okay Joseph
1: no Mangogo ke nyaka o ikana gore beke e sa thoma jwale ke swanetse ke ye ko exercise a ke bolo ke kitime Mangogo ke exercise
0: nke le kitimeng le tshidulile tlhe banna
1: re tshidulile Mangogo o tloa fro go re thoma ba o seng ke tsoge ke ye kwa ko dira ko exercise
0: le baka le gore la gore thomo e tshidulile bona ka re keng so
1: ke Mangogo ke bona o ka roba le mokhaba ma khaba sho ba ona Mangogo a go nyake ya di soe bona ke re ke nyaka go thoma ke ye ko exercise gore go bolela jwale ka ba ke ipotse
0: a go kwele
1: Mangogo o na le ngwana wa go hae wa hola man ke sello
0: sello kwa ga mang
1: sello maloka ko ga monyebodi bogomo
0: okay
1: wa hola ngwana ola ke motlolo wa ka wa hola ga nke a hole ebe monna a tsebe bophe
0: ah re a leboga re mo lebogela gola gole ka kwa Mremadi Park Mremadi extension mogashwa ke monno mosu wa gona diteini kudu o tla o jalola mablomo wa kwa bosi landscaping ke lo tsa gagwe jalo re mosadi wa gagwe o re yena a ka sangala moshomo ka bakala mothomo ke be ke re gane mogashwa o nyaka gore mosadi a gagwe a ka sangalangala ka gae ke sere ke sa re bana gane mara bo mmogashwa ba ngalangala ka gae jalo ba re ae ore a ka sa tsoga a ngala moshomo ka mothomo ka lebakala mothomo ra leboga tlhelena moshomo ya tlhoko ona mo itshwareletseng ngwana ska sepetse ke mothomong ba gona ba ileng gore motho tshetselelong le leng ga etla moshomong nya ka go bona wena o sepetse go ba wola sepetse molatse ba ga botse gore mpho e modima go fileng yona ka gare ga gago a ego go tsona le wena ye leng mo go wena ai mo go yena ka gare ga gago ga eo re filo dimpho ka go fapa fapana a re no shumishanang hle banna
2: a re thobela wi mo mo re nyema subetsela

Phafogang go sile ba gweranyana baka. Ke nako ya lenane o la rena le bosebosi la tsogang. Go milona le tlisho go wena ka boikgantsho ke SABC Education ha mmogo le Thobela FM ya legotlagaso la Aforika Borwa. Mpotapoteng, mme ke le tshwaretse kanegelo ye bosebosi go tswa mokotleng waka. Yona e re borwa bo a foka. Eupša pele re tla tsena go yona a re direng se.

0: Matuka.
1: Dumelang ba gore ba ka ba botse botse. Hey, le khono le rona. Hey, le tloga le phadima bana baka.
2: Matuka, o tla para ya se yabo ya bo mntsi Matuka.
1: Ah, sirielo. A fa o kile wa ya ka kwa ntle le khono. Ke re go tonya e bile go ka gatlisa le metsi. Bona, e bile ke di sha le mamina. Yo. Hai, le se tsenyere bana baka. Ga ke ne mokhutlwane e di ba fela gore ke tsene ke phefo.
0: Ah. Re re ra tsha Matuka. Ke ka ra bulela bati. O wa tsana phefo nwa. Ke go tonya go fisha marapong Matuka. Ke mo ka rena para boela ka magare.
1: Ina. Le se sa itshwenya ka go tswa. Ke ra metsonye. Awa, le tla gona le tswa mosegare lena. Gape phefo ye ke re ntshitse ka gatshwene bana baka. Phele mpotse mmo. Lena le mang.
3: Matuka.
1: Yo.
3: Ha se ka go go tsena le khono. Motho mo dira ke mongwa tswa ka. Ka gore wa bona o popile ditsebe o le mo yemo ntshikuru. Hey, bona, ere ke na peke ke tumele ka kwa moraleng ke dira le tienyana ya go fisha. Ka gore ke ya kwa mo tlhona. Hey, go thonya. Ke na gore le tutelenyana ke kgone gore ke le pakele le kukunyana tshe pedi ke tharonyana ke re. Ke tla bua ke le bona bona go sa ke jimpe lo a ke.
2: Ke ne ke di ya papa. O no ntrela ma sa go fisha o ntshella ma mapo go sineng.
3: Ah, ho lo ke le bona ke re ke na peke ke tumele ka kwa moraleng ke ya ka.
1: Hey. Pele le nna mpotapoteng lena le dule gausi le nna ba tla re ba sa dira tsa go ya maleng. Aowa, nna ya ba ke le botjakanegelo ya rena ya lekgono.

0: napa ya re gane kua morago. Diphefo di ile tsa dula felo go tee bana baka, pjalo ka bana ba mpa. Di be di tseba gabotse gore di tshwanetse go iketla go fitlhela ge go etla nako ya tsona ya mariga. Go be gore ge o etla selemo ke moka ka nako ela ya dipula di fele di rumela ledimo gore le sepele le magadima. Nakong eo ledimo le be le kgona go rutlomolola ditlhaka tsa mengwako le be le tumolole metlhare gore e wele fase. Ka ngwaga o mongwe ke ya gopola ledimo le rile go boa gae la napa la gwetsa diphefo tse dingwe di tlhabile lešata di baka gore ya botlhale gare ga tsone ke efe.
1: Awa, awa, na le mpona ke ka fa o lene la ka bampitsa go borwa. Ge ke foka ke tla le moya o botsididi go feta meboya ka moka. Ke kgona go tonya gore metsi a šhale a kgatlhile le matlhašane e fetole mmala. Ge ke kgona ke senyela gape le dienywa nakong yene eo. Ele le sekera leka la re letla epapetsa le nna ke se tsirifatse sa tlhago.
2: Gape nna le ka sempale le lena leina la ka ke nna phefo ya borutho. Ke šoma go feta diphefo ka moka a tedile go gona. Le gona batho ka moka le diphoofolo ba nthata. Ke foka ga bonojwana ke a tsefa ebile kudu ke rata go ba etela mesong le mantsibwana. Ke šoma ditlha ka moka ebile ge ba kare diphefo di fele ka moka go šale e tee batho ke a tseba ba tlokgetha nna.
0: Ka nako yo di be ebile di tloga di nyaka le go tshwarana ka diatla. Ya ba ledimo le fitlhile mojako la napa la o bethela kua thoko la botsa diphefo gore ga go tlhoke gore di lwe ka gore ka moka ga tsona owa di ka no ikgethela gore di tlaneng e fela ledimo la di botsa gore mariga ona ke mo borwa bo tshwanetsego gore bo ikepele gona.
3: Nna ka ba ke lebaka le gore bolago ke phefo ka tsela e mmatoka. Wa mmatoka gape le ga go le bjalo nna kgatlha ke ge ke bapala ka ntle mo go tletse go matlaka la metlhare gona ebile gape ke kgatlha kudu ke ge re a rata a omileng ke diletso tsa mmino le gona ikala mo fase nke naga e apere jase ya boya ba mebalabala.
1: Ee, o bolela nnete e fela mafelo a mangwe ka lebaka la gore go a tonya go go tswa melelo eo e felela go e fisa bana ebile ga ke rete ka fao batho ba fisa go tlhaga ka nageng gomme diphoofolo ke a tlhoka mo di fula go gona gape le bontšhi ba batho ba tshwarwa ke mekhutlhwane.
4: Batho waka a kere wa bona tshwarang le ruthele dikomikišitetetee aa ke nyaka gore le kgone go futhumala le ruthele lena bana boyake ke nyaka gore le lena ka lefete gono tee le ye ka kwa ntle le ralokele ka kwa ntle ka gore ga gore gore ge go tonya gore ale batho ba tlhoka dintlong re a kwana kere oo re dira mešomo ka moka go etla ge re ja e re ke tlabebela mo mmatoka le kgone go tlona ka moragonyana aga feleletsa nono leforebore ka yerwa aga
0: re tloga re leoga kudu-kudu ke moka ge e bana baka go tloga gona fao ya napa e ba moo diphefo di ikgethelago gore tsona di tla tonya nako ye nngwe le ye nngwe goba tsa tonya setlha se sengwe le se sengwe e fela mariga ona ke moo di ikgatelela go le go feta hei aowa tsa kukuši
3: aowa mmatoka nna ke kgopela sukiri
0: aowa ke a gana sesiwe sa mosela a seripa ke a tshepa gore le itsenne ka kanagelo ya rena le gono bjale botjange nna na ke setlha sefe se go bolelago ka sona fa gona e ka ba go aparwa eng mariga gona gone ke eng se se le go kotsi kudu-kudu setlheng sa mariga ruri nna ke a lebotja le apare borutho ge o tonya bana baka ka tsela yo aowa le tla efoga mogotlhwane go fitlhele ge re kopana gape nakong yeo e tlago
5: bye
6: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
7: Kanagalo ya tsogang, o tshwara mikhantso ke SABC Education mo go thobela FM. Bara lokikisiti ba lendire, Six Mogashwa, Biketo Mamila, le Pusha Sibolepo. Mwana re ke burung simolo kwa magongwa, ba tjoletse mechineng le medumo. Ke rolo sentsa thege le silone ntekwa, mo tjoletse le motlhagisa moyeng. Ke maphuti a lila mola, bona mo tjoletse mogolo ile Isaac Silo Mashila. SABC Education, enrich your minds, enrich your lives.
8: Watching the bus! Watching the bus!
5: basadi ba ngwaga sekete magolo senyane masometlhano tsela bomma Lilene Ngoyi, Helen Joseph, Raima Musa, Sophia Williams de Brain le ba bangwe ba diketekete.
8: Wansadi mofumakatsi mosadi
5: Tobele FM e leboga ge le gorile ditsela le gono re etilwe pele ke bo Professor Thuli Madonsela, Mama Nomza Mombatha, Naledi Pando, Ngaka Phophi Ramathuba, setsibi sa molao Bodu Mama Holo Mdluli, Professor Kholofelo Rakubu le ba bangwe ba bantši. Tobele FM e keteka le wena kgwedi ya basadi. Tobele FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.
9: Botša bagwera bašomi mmogo gore Tobele FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago. Ke rena at Tobele FM yaka
10: re latele.

Au ye go sho ke masetrata mutlanalo ka mshuplugo o mobotse ele le tjatjila mo simpedi ne khodinge ya Augustus 2026 wa mogelo ka ile ka emo ka bo lona go lena na o le matla la mshuplugo fela ka la botlano la ntshirugele happy monday ke khala re mafelo ga go abeke abile a mabotse botse botse go rena go bile ka yona tsela je o mafelo a beke abile a mabotse bohle ba ba nore ba tele di jail na ne o le tjatjing la lokhono re kopane gape re tlodira sela re tlotseng go tsidira mo lo o mongwe lo o mongwe di awara tsa taro tseo di latelago re gona mo hayane ga gona fa re ya go gona o amogelwa.

0: mafelo a beke kgolo re a bila mabose
1: e bile a mabotse kudu
0: o tlhole o dirang mafelo
1: a mafelo a beke ke be ke le kwaga ya kere
0: aha
1: ee ka gore ke motho le di-tournament ape ke na le tournament ya ka ya basadi e be e kgatlhampang
0: Bapacha selo seo.
1: Ke top 16 ya basadi pool A Polokwane pool B Phalaborwa re setse ka ditlhopha tse nne di tlokopana letsatsi la lesomepedi la kgwedi ya September e le magaolagang ga ne ka kua Phalaborwa
0: bolela gore gore mafelo a beke a tlhole o bona meragelo
1: ke bone meragelo mabuthaga ka gare ga lebala basadi ba mpontsha gore a wa ka nnete ba tlo ba o kanafetse kudu mo tabeng ya gore le ka papadi ya kgole ya maoto
0: re ka bona go etswa babapadi
1: bawatsa gore ke tshwere bana ba mengwa e lesomenne 14 years
0: wowwowwsego
1: ele mola tšhae batho ka moka a latlhela ka mogare
0: morago ga go kwa seo ke mang yo a ka rego ga se lesome godimo ga lesome ka maikutlo ka mo studiong motsweletse wa lenano le ke yena ntate Aubrey me nakis kumuzumbata the immaculate one
2: kuzabaza
0: Zaga zege zaga ya king chebel re dia direga ka mono Africa bo rocha chingla le hono re thoma le nana o le fela a thome ka hore bible no re kelcha tshila bona la matswalo le hono re thome ka o bala ka le tshala tshile le botse la matswalo kholo le tshohle ditlaba tsogela ga botse le hono ge ba wena o kiteka selo se bohlokwa bophelong bya gago selo seo re go laka le tsha mahlatse le mahlogono lo sorella ga botse go sona ke be ke lebeletse miso yo mongwe ga botse go bolelwa ka ona le mohlashana tsoko ka mohlomo le ka no ba tshikile la bona metsing ka kwa hartisi mohlashana wo o hona mhlaro o metse go di mogametse ge ba o ya ka hartisi o tla bona go metse mohlare go di mogametse le tamola hartisi hartepies port dam le tibilwe ke mohlare wo o motala gare ga dilo tse dingwe tse beno batho ba palla go di dira ka baka la mohlashana wo ko re dikepe di a kgagela di a swara di swara ke mohlare wo metse a palla ke go sesa gabotse bjalo ke nako e telele mohlare wo le gona ba leka ka mešego yotlhe go tloša mohlare wo fela mohlashana wo ga o tloge bjalo ba bangwe ba dumela gore mohlashana wo o ka ba omela ka baka la go na le metsi a mantle a beno gore a tshologela ka gare hartepies port dam hartis ye tsebagala go jalo ka hartis nna se e kabe le nnete se ke gopola go ke se bona ke gore hyacinth mohlare wo ba o bitsa hyacinth ba re mohlare wo Hey, what's working? Gona le dilo tse ntse tsa go makatsa tse ke dikwele. Ba re mohlare o ga o mele ge ba metsi a le ditšhila. O nyaka mo metsi a le go ditšhila gobane mogola o mogolo wa mohlare o ke go hlokisa metsi a ditšhila. Ge metsi a fetša go hlweka, ba re mohlare o ona ka bona wa gwa. Wow! Wow! Ge ba se ke nnete. Dinyakišiwa a di diriwe. Ge ba se mohlomo go ka ba le nnete nyana e le go ona ka re ga sona. Gora re buditse maka jo o mongwe wa ba e beno ba ba bolela ka ona mohlashana o kore o re batho ba bantši di-company tša di-chemicale tša go hlokiša metsi di ka loba tšhelete ntši kudu ke ka fao mo mohlare o o bonwago gona o swanetše ko go bolawa gobane seo se ra gore ba ba ka tsebago ba elela gore mohlare o dira eng ba ka feleletša ba sa tlhole ba reka di-chemicale tše kotsi tšeo e beno gore di a šomišwa go hlokiša metsi nna se ke nnete a retse fela ya ke tše dingwe tšatše belegore di a direga ka mono Africa Borwa ka ntle le fao a bore tše tharo re mmogo re tlatle re kore na e ka bo wena o reng ya rena ya lekgono e eme jwang wena yo e beno tlatle o rata go ka tšea karologolo wena o reng ya rena gopolo gore go bonolo se o ka se dira kore leletša nomoro ya rena ya mogala e bonolo ke 086 000 2452 086 000 2452 ka ntle le fao o ka telela go dm ya rena ke Skumbuzo Mbata go Facebook Skumbuzo Mbata go Facebook ya Thobela FM Facebook page e bitswa Thobela FM yaka rata ge re ba ba bantši e tla o re šale morago re be ba gwera re be le balatedi ba bantši jalo ka station Facebook Thobela FM yaka email skumbuzo@thobelafm.co.za wena yo mohlomongwe o ka kgonang gong golela email ge re tlabe re bula megala re boledišana le wena ka wena o reng ya rena lekgono o ka romela email go skumbuzo@thobelafm.co.za thobelafm.co.za teka fa ge re boa re tswela pele
3: ke nako ya go nagana

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tiro.
1: Re mo komisheneng ya Madlanga Sesiba Loi o re maitshwaro a Bosmus Cat Matlala le ramolao wa gagwe pele ga komisheneng a tlhobaetša. Molatokgatlhanong le Stuart James Scanick o šutišitšwe go ya letšatšing le lengwe. Tše dingwe ditaba ke tša gore mmušo wa naga ya Britane o laetše khamphane ya TikTok le tše dingwe tša dikgokaganyo tša leago go tloša di-video tšeo di laetšago batho ba otlela bošaedi mo mebileng. A re kopaneng ka iri ya bone go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
0: Dibapadi ka kgone majiba dikgwetefa ke sa fiša
2: e ke leboga mphomorasi batheletse batho bala FM madume ditaba tša dipapadi ketše ke ya go thomaka tša kgole ya maoto mo tona ya dipapadi bokgabo le setso Gerton McKenzie o re Pitso Mosimane ke motlhatlhi o e le goreng kwa maemo a godimo gomme mokgatlho wa kgwele ya maoto ka nageng ya Aforika Borwa SAFA o tshwanetse o tsebe gore Pitso Mosimane ga a tlhatlhe ABC League ke motlhatlhi wa maemo a godimo o re go na le mokgwa gane ka mo mokgatlhong wa go nyatsa batlhatlhi ba batho baso gomme go tlhomphiwe batlhatlhi ba bašweu. Mosimane o tlhatlhile bafana bafana go tlwa ka ngwa ketepedi lesome go fitlha ka ngwa ketepedi lesomepedi re sa legana mo ditabeng tša SAFA tona o re dimilione tse lesometharo tse a di file mokgatlho gore ba šomiše mašhelene ao go be le VAR ba a buše matšatši a masomepedi tee o ba file tekano ya matšatši a masomepedi tee gore ba a buše ka baka la gore ga ona ntlha le thito mo tabeng ya go ka šomiša VAR go dipapadi tša Betway Premiership tša setlha sa 2020-2027 morelo ka gare wa setlhopha sa Orlando Pirates e le go Patrick Maswanganyi go ya ka dipego o ya ka kwa nageng ya Byron gomme o reketse setlhopha sa the Buccaneers go thoma ka ngwaga 2023 a etswa a le setlhopheng sa SuperSport United ka rekoto ya dipapadi tse e legolo 2020 diphašone ka moka a nosa dino tse 2020 mafelong a beke the Buccaneers ba fentše sekhukhune United ka nno e tee go lefela none seke Dion Horton gomme motlhatlhi wa setlhopha sa sekhukhune e le go Setrikaze o re ge ba ya go raloka le Orlando Pirates letšatši leo le latelago mo dipapadi tša Betway Premiership o ya go engwapele ka ge a bonne diphoso tseo ba di dirileng tseo di dirile gore setlhopha sefeng. Motheletsi wa thobala FM ke mošupuluo wa maikutlo a dipapadi ke nyaka gore ke tsena mo tabeng ya maikutlo a dipapadi re se ke ra lebala gore setlhopha sa Aforika Borwa sa rugby di-Springbok ba fentswe ke New Zealand ka dintlha tse 33 go tse 16 mo e le goreng e karolong ya mathomo ya papadi e ba etile pele ka dintlha tse 13 go tse 12 Will Jordan o kgone go ka nwesa di-try tse 2 mo e le gore All Blacks ba nwesitse di-try tse 5 re tsena mo tabeng ya maikutlo a dipapadi le mokwele tona ore o nyaka dimilione tse 13 di boa ka morwa masompedi te ge PSL ba ka palelwa ke go ka tla ka leano le lekaano la gore VAR e be gona dele ke nyaka go kwa o tswa o lena bathege gore na le dumela le se o tona a se boletseng. Mantšhua o a boletše mo difokeng tša bolesomesenyane tša Aforika Borwa ka kwa go la Sun City mafelone a beke le dumelana le seo tona a se bolelang gore mašhelene a boe latlhelane maikutlo a lena le emola go thobela FM yaka Facebook inbox le gatiše maikutlo a lena gomme re tlo a raloka mo iring eo latelago mošate.
0: Dibapadi ka kgone majiba Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Kosha ke Little Rain arithobela pela fa o ibele kosha ya Sea Pearl Dramatic Society but I had a dream ya kotara go iri ya botlhano ke tsebo ba bantsi ba ibene re mo ba shumang hona renkabe go gone gore bona re atlaleya le gone ai beng bo shuma ba bantsi ba batlare bana serious ba tobo bereke fela re sonjo le tsebe le a bona ge ba tswasa bereke wa gone o bona man or mo a go berekiwe fa mo re ba golela mahala ka ntle le motlhomo tsheleta ona e sa tshubini ya re ba itswa buima a mo ona le tatse ba orae bona le ya nyefisha go mo mshomong fa a re kwe wena motheletse gore na e ka ba wena ge o gola ebe le re o kwele na go ba awe le bosola bo fodile fa wena o shoba go bona a re hutse gore boeng mošomo ga ba theletse ka baka la gore ge ba ka kwa lentsi la go ba le tseba go kana ba le bothata ge o kgona o kana wa lese fetolanyana ga nyane ya go no timetsa motlhala a re kwe ba ebene gore ba rometse di-voice note ba re botsa gore na e ka ba mo ba šoma go gona mošomo wa bona o a lapiša ba šoma ka thata go na le tema ye e bonagalago goba na le feleseditse batho lena le nokwa batho ba lela ka gore ba lapile ba etswa mošomong lena awa molapa a le tsebe le gore ke eng wa go lapišwa ke mošomo e le mošomano wa selo mang ona wa go lapiša ke tsere bangwe ba ka bolela jalo okay a re theletše kgatiso ya lentšu gopela gore wena jo ebele gore ka tla wa rata go leja nomoro ya rena ya mogala ke 086 000 2452 goreng ke rata go nokela 6 na mafelong 086 000 2452 ya ka tle lefao telela go dm ba theletše ka gara di-dm theletše
1: resku ga mo ga jonga mo e wa ngwala ke go lela re mo gona motho la pile nna mme re go rena ya la pile nna re na re ja re go leletse monna yo skwa go lela re ga ga mi tshine me go mbi yelo e ya ya di kontrakwa e go e tsari di reverse ga mo e mathata e di a bo ya go tla e go re e berekeje o bona le ke fa sna go ga mara go tla ga mo thank you
0: Sure, Kefas, Kefas gara khotsa. E bile o re bolela la pila ka yona tsela ye. A re go yo mongwe gape, kwena Mathegana.
2: Eh, school, boela no ka mo ha, bona. Na ke nna kwena Mathegana ke tla tae bosa mamali ka mzama ke mo Ivory Park. Ah, wa yona re berekela shem. Na bo di ba di yenyana di yo mo le medication tsa mago le tsa batho ba nna mo complexing. Ah, re berekela shem, re go botsa maka. Wa ebere ga mfana ba so buri ka pini ba morometing yona a ska ofa yona le ka mpo ko ro e hola wa ikweletse ene mora e seneng ola
0: okay go tswa go yeo a re tseletsengwe gape
3: ka o dumedisa skumbuzo mbata skumbuzo na mo go shuma ona le ya boya gore kana ka ra ke fitile ke tsena ke bereka skumbuzo o ga tsong go pera 10 rand ta go jo tlo bona re monno tshedo o e bereketse mara e le wa re mereko ya wa o tloela nna le already a bua a re sa di bona mara o tla kwa lwana re o berekile e shumelwa ga le sisi pala go roka mashimo ha ke mmabo tsha go latha khulwana
0: okay re re bua ka fa re tlo ya go megala ya lena re tle re korna e ka ba wena fa o shuma gona di a go boela go ba ai morgo la mahala fa
4: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya botlhokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
5: Gizare ya gao e be itebe ne le metsi a go fisha ga nkabe batho ba bang ba sa ke ba imetsa transformer kudu ka kgokagano ya bona e e sego molaong o diegile gape ka gore diroboto ga di šome ka gore batho ba bang ba di sentse bakeng sa gore ba humane koporo Setšhaba ka moka ga sena motlagase ka ge batho ba bangwe ba be ba dutse ba gokaganyetsa dimitara tsa batho ka moka ka tsela yeo e sego molaong gore ba hwetse tefo ye nnyane. Gomme bjale transforma e thuthupile ka lebaka la go imelwa. O se dumelele dikgokaganyo tseo di sego molaong tsa go dirwa ke disenyi di senyetsa setšhaba sa geno. Begang disenyi go Eskom go 0800 112 722 goba SAPS. Pholosa transforma ya gago, pholosa maphelo.
0: Okay, kina ko cha go tsia megala a korleletse nomoro ke 0860002452 0860002452. Na poingwane fase tsenya go speed dial ra go moela go ntshirela ka moshupulo go dumela
6: le kae kombuzo
0: rona le kae
6: rona
0: dia bo go
6: ba dipa
0: ya
6: yeah.
0: O no ba ga botse
6: akela ka le
0: ke ya ke nakale. Ah. Mushumo. Ga botse botse go khonega. O kana wa ska ya mushumo ba ska le mogelo ra wa.
6: Ah, ya go se tsaka go bona ra.
0: O to bona. Okay.
6: A ke tanki. Ke malala bana ka mogatsa, mara ke tlile ka batsenga. Ai, wa bona re ke tsaka pele.
0: O tsha o tsaya ka pele. O tsana go mang mogadi.
6: Ka
0: gae, ora pro. Ka mushumo mo tsena na koma.
6: Ke bana ga half past
0: 7. Half past 7 ka 24 se tsole tseleng ya go ya gae a Leipzig na lena. O sa ile wa pia go fitla gae.
6: E kwa pe.
0: Ah, go bontsha ra wa lapa ne.
6: A ke la.
0: O wa thobolla le motho o mongwe maoto. Thank you mogadi. Okay. Okay, a re mo gele jo mongwe go ntshirogela ra go moela dumela.
7: It's cool, bra.
0: Eh, tobela okay.
7: Right, ke France go beka mo tendise tsa PlayStation 8.
0: Sweet France, sweet France, sweet France. Wena mo shuma ngwana di jwa di emi jwang?
7: Ah, na re sedise di jwa tswara.
0: Eh, a le bo sola bo fodile fa.
7: Ah, o ka bo sola bo fodile re bua bo fisha ka mo di avoya
0: ko Serkeng.
7: Eh, di avoya ka mo. Le sa ntiro hole e tsiwa mathata gore eish, na re tere jo bereka ka bane re sokotse.
0: Sabu ima ima ke eng fao mo kwa go lwena ra mo bona ke go lela ke kwele mo
7: Sabu ima ima go re batho ba wala ka moka le tatso a pelo le taola ga go di 35
0: He bana ke company ya mhuta mang yona yo ke ya mthote
7: private company ke awo ke ya mthakanela mara ke private company
0: Ah bana lo fela ba hlaetsa di chelete
7: Ya,
0: ba emele nyana le matshetsa mabedi a mara.
7: Go ba di tsabana tabana.
0: Go ba cover.
7: Se tiri yo ra ona tsaba. Se
0: tsolo go. Askisi man, askisi. Fela ba le dirisha eng le dira eng fao? Le kuka eng matlapa go ba le dira eng fao?
7: Ya. Ah, ba buima ona uima ndreke me re shoma ka di fatana.
0: Ah, ya no le na Leipzig di fatana geng. Ah, ona sele se ska ba.
7: Ah, wa ri na ke tsa rena, pa se tsa rena na go nyo rei dinas go ka re ke tsa rena.
0: Okay, thank you ke le bone.
7: Thank you bra.
0: Okay, yeah. Okay, aramo ke le yo mongwe gape. Ye ke ntshirogele ka mshuplo, dumela. Dumela. Ntshirogele dumela.
8: Esko.
0: Dumela.
8: Dumela.
0: Ah, arbano le kaina.
8: Nna re tsira re go ile sekolo
0: le dira eng mo mshumong o
8: ya ke ba go di market
0: o le deliver
8: ba mo go kana le system market ka fo o tlo mo ke go le ya deliver market singwa rawa
0: ah o lo tlela di mina be metelele
8: o tlo ga ga mo go lo kwana ga mo ha ke di place o ya Yeah, o ka roba la nna re go sedile.
0: Yeah.
8: Ka ba o jira ba o tsha go tswa mmere kwa market na. Gore ga re tlo re go tsaka le tsho.
0: Gore. Okay, nna ya kwa gana ya kwa le khona o kwa ka mkhotlhalotsang ka wana gore di a bua fao.
8: Yeah.
0: Okay. Ari tshe o mo gape re mo mogele go ntshirogela ka mochupulo go dumela.
9: Oh.
0: Tobe, okay.
9: Hello.
0: Hello wa mogelo go ntshirogele dumela.
9: Eh le kae sku?
0: All right man le kae mo?
9: All right man.
0: Ah wa iko. Okay Jonas.
9: Bona le Jonas mo ja ka mo South Down South.
0: Sho Jonas. Di a bua ne?
9: Ke bereka Malfi Safe, ne?
0: Yeah.
9: ke bereka ke le one.
0: Oh, le lukisha dieta lena mone.
9: Ke a lukisa dikhako. Ke khatha di chi. Ke kala di washing tsa laundry. Ke ngwala dry cleaning. Ke rekisa di remote. One man.
0: Yeah.
9: One man from 9 o'clock mfethu until 6 o'clock. 6 days a week.
0: Jo. And ba no se ke tseba gone. What's a se ke tseba mojakeng? Di customer tsa go tlisha dieta. Eh ke batho ba go tshwenya gampe. Eh ka boka la ro ba tlisha dilo je di batshwenya go di ya bangapa dieta di ya nganga marena. Ba no go ba ntse tsa stress mo go lena ba bangwe.
9: Ba ntse tsa stress mo nna o kretse dingwe dingkha. Di tsang ke mona. Ba di ba ntse tsa stress mo nna. After that o khathe ki, ne? After that o khathe ki eo.
0: Yeah.
9: A tsa ma distance out wa mo fitla go Centurion. Kwana nga fitla kwa isa bereka a bu. A bu a mo. Oh,
0: yeah. Utlo go tshela ka di salad.
9: Yeah, arna e o ntsheta petrol mana o khone o khathari tshi. Ene tshi wa khone me tsaka inchi fela e fa bu.
0: Yesh. Yeah, bana go mushumo wa lena. A gona margin wa posho. A gona le sekgobanyana se senyane sa posho.
9: Eh. A ba nyane tshwe.
0: Wow.
9: Oroke lo ruka kere ke roka ditlhako. O di ruke o di mese hanyana ara me brapa o khone ruka. Bona o rukile tlhako tsa ga bya.
0: O ena wa o kare bo ya ka ke thukela le gae.
9: O gore ena ndo ga yura le go hae. O fetse o tsena motho a tiste right in a tiste 11 items. Wa itlo go theka o tsiya how many minutes? O tsiya tika 30 to 45 minutes.
0: O na le mang?
9: Yer, ya bo wa ba mpe.
0: Wa tsane ke nna le go fela ke fela pelo ge ke le gona fa o ke tshitse dilo ne. Ke bona motho a nanya ke ra go tsa batho ba mona ba khekeleza. Go thoma le hono nka sa re le a khekeleza. O mpuditse gore bona di a bua fa. Thank you. Ah no, ke a tseba. Thank you. Okay. Yeah, okay. Wa mogela, wa mafelela go ntshirogela, dumela.
10: Tobela
0: le kae?
10: Eh, sko.
0: Dumela o kae? Ah, wa rbano re ka buisa lena.
10: Khazamola kwa ga shay monna di wa borolo ka
0: mmo. Okay, Khazamola re go moela go ntshirogela Khazamola.
10: Hallelujah. Eh, monna nna di a mboela monna.
0: Yeah.
10: Ntorontoro monna.
0: Ntorontoro ga le ke.
10: Monna bona ge o ka tsoga ka 3.
0: Yeah.
10: Mo ya go ntse go tsena line ya ntse tloga mo khatsong go fitla ka 30 rent ka kwa. Fa ke di utlwe ka 2.
0: Yeah. Ntorontoro ke traka Khazamola.
10: Monna ge. Tama?
0: Ke like ke traka Ntorontoro go bakeng.
10: Eh ke traka.
0: Oh lo tlala di traka.
10: Eh monna ye ke a bua monna wa tsiba o tsena kwa o khotla ne le hore mohlongwe leke o ile go ntsha bana le forklift o tsane jo na mele monna o kukane le mapokisi goma bana
0: ya na ke a gore dia bua fa
10: a pele la school be re ka ga bodi no be re ka ka go bolela
0: eh re go tlisha fa cha tshile leng o fetse le tshatse o bolela o tla tlompo tsa go chaisha o tla bogamagamedi tsa gantsi o ra ntlele na tsa nyaka
10: Ngati ya mosegare ka moka sepho.
0: Okay, thank you Khazamola ra leboga ne.
10: Hallelujah.
0: Okay, re bile go di taba tsa ire ja bone. Ye ke kosha ya Focalistic Sean Music le Uncle Waffles ba re jigeleza. Isn't kekeleza. Jigeleza.

0: Tabela tabela skimbuza le tlhapa sa ntshirugele yo a bona na mo ke bereka ngona a o a ke gola ke kwele gore ke bereketse a gona gore o ka e gola mahala gore wa kwa gore ya mo tshelete ke gotsi mara ke kwele ke nna Mrs Brown mapula senyane ke le ka mo Winnie Mandela.
1: Okay, Mrs. Brown, Kauni Mandela. Arque, Jumu Hape, Yolena Romechego, Hatisho, Yalinchu, Record, Naikawa, Yena, Oremoa, Shumangona, Ia, Quarala, Nawa, Quarale, Ibi, Manana, Hota, we which are our home, Nolofer.
2: Yes, cool. Elekondiabagafa, Namago Shumangona, Kiakova, Mushumaka, Eco Hotel, Chachika Chaji, Ekiakova, gives what I give you, Lema. Ile and Agumo, which are over. O ka re nga se boele so mara ga go konege go nyakega tšhelete re se batneg le ena ka mo gashon school le bolela diawara tše tharo le ya chaiša so ee rena re ya ko tango
1: ya ba re go nyaka o tseba gore mošomong tsoko go di a bua goba di bue go kano kwa motho o sa ka wa ba le motho wa go šoma fao a go leletša mme a re a kebeke e ke nyaka go patlamanyana ka moka mošomong o kgona go patlamanyana a o tseba okay ba bo sola bo fodile oh goba goba mo gona le go di breathalyzer mo ba fela go ba re ba re khupisha o tlhale kwa motho re e ka mushu e sonta ga khono no iwa la le nanga se yone he ba re khupisha kwa mushumong o tsebe gore fa o ga go ralokwe ya e fela tshe di mo mo motho khono ra ke sa ile patla manyana ba ke dochiche ka lunch motho a bo tsa re ke dochiche a o tsebe rai mo bana ba botsola bo fodile fa ke nako ya dintlhagolo ja ditaba ko share o fila go yona ka Jamie Fox ana le T-Pain but blame it a tsore yana ke mang yo motsola go fela a re korona e ka ba Stanford Putty matlhoro sa re tsene le bere tse dintlhagolo ja ditaba sene
3: Dintlhagolo tsa ditaba ja SABC ye weekend-ego e sa tšego letlhakong
4: magareng a tsona o akaretswa tša gore molatofatswa ditatofatso ntša maiteko a polao bosimose cat matlala o boditše komišene ya madanga gore a ka se arabe dipotšišo tše dingwe ka lebaka la gore ke molatofatswa melatong yeo e tswelago pele ya bosenyi komiti ya palamente mererong ya peakanyoleso ya naga le tlhabololwang yaga magae e re a e kgotsofatswe ke gore bangwe ba bašomi ba dipolaseng a se ba golega go tswa dikemeng tša kgwebo ya mašheleng ka mono nageng molato kgathano le lesogana la mengwege masomepedipedi leo le latofatswa go ka bolayang kgwete ya lefatshe ya papadi ya ntwa ya matswele Zolani Last Born Tete o šodišeditšwe letšatšing la go sasa kgolong tsheko ya magistrata wa Mdantsane provinceng ya Eastern Cape ke Stanford Mahlo tobela FM ditaba ka botlalo iring ya bohlano Kondieva.
5: Dipapadi ka Khoni Majiba di kgwetse fa di sa fiša
6: ke leboga ditaba tša dipapadi ke tše mohlahli wa setlhopha sa Golden Arrows Pitso Dladla ore o na le maano a mabotse kudu a gore a kgone go feleletsa setlhopha sa Mamelodi Sundowns leotong la bobedi la dipapadi tša MTN 8 e le papadi ya sekama kgaolakgang leotong la mathomo ba le thupile ka nno e tego lefela ore molao ola wa gore setlhopha seo se nositseng dino tse dintšhi ka ntle ke sona se se tla fetela pele ba tlo ba o tseba gabotse go na le ka tsela le gore o ka ba šomela ka gona Ikram Reyners o ba se gona o ba swere ke mokgotlhane ke o mongwe baraloki ba le goreng o thomile le dipapadi tše pedi tša Mamelodi Sundowns gomme re ya go lebelela mola go difoka tša SA Sport Award tšeo lebo di tshwaletse ka kwa go la Sun City ka la morena mo e le gore Prudence segodiso ke mamabelo lebelela dimithara tše magolo a seswai o thupile sefoka sa Sports Women of the Year Sia Fabaza Boyi ke malokwane ka mola dintweng tša matswele ebile ke moatlhodi o thupile sefoka sa Lifetime sa Steve Tshwete mohlahli wa ngwaga sefoka se ile go Thabo Matibedi ke motlhahli wa boramabelo ba mabelo a manyane dimithara tše legolo le makgolo a mabedi o tloa a thupile sefoka seo motheletse wa Thobela FM re ya mola karolong ya rena ya maikutlo a dipapadi mo le gore tona Gaten McKenzie o tloa a boletše ka molomo wa gagwe wa go ja bogobe gore ge ba sa kgone go šomiša dimilion tse lesometharo gore VAR e thome go šoma mo dipapading tša leke ba e buše gobane kgoro e ba file mašheleng ao le re keng ka yona taba eo
7: Tabela kabo anshurgele kondiya vala skumbuzombat. Awu adona wabanedre. Tshilodre yo 13 million e wela murao gari. PSL majaga residia yona ANC ya dogara nya ka utsho mori yelo jamhuri khuire. Awu ero wela mura ke seri wa tshaladre. Lazarus mo bayi ka ngulo beri kokodre.
8: Sesikhonile kae ka mushato. Awu anwalesu as long as the danger rona le sala president da safa le bala. Motho sa le gate no Mackenzie. Kamu tu orang nak kau luar marah, eh, utang kau ni pelari cuit sama orang la. Utang kau ni pelari cuit sama menolak le juta, menolak le juta. Eh, raya kata bahasa itu, safa. Entah siapa filem itu asal dari Afrika celah. Karena le jelas semua na, jelas. Ya tu sama tu orang na. Walau mungkin tu orang seks macam apa. For patrol coach, atau dia ada provincial hospital, awak macam mana? Tosso pitu agana ka makan aba mo fetshela de morenola ba khawana le popali ba go fetshela ete ba mo femelao ba isainel ba ta bona thabulo to ba ho ya
9: timin tshurirele sesikoni Mackenzie o bulela net a buye masheleng awe a buwe go bana gana nthalethito le yana ka mahlo wa bona gore ne a gona selo gore ne se a direga mare ka mo masheleng a mantšhintšhi a tswile gape re bolela ka dimilione mo a boe morago sa ke sekwati ka mo ga mampuru tango
6: ke maikutlo a batheletše ba rena a se rena bjale ka bagaši goba motsweletše re a leboga thego
5: dibapadi ka kgone majipa thobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo Buchabawera Bashumi mmogo gore Thobel FM e hwetjagala go dikgokaganyo ka mokatsa le yao ke rena at Thobel FM yaka re latele
10: are Thobela we
5: mo mo re nyema subitsela tsela ya

0: Di papadi ka kone majiba di kwete fa di safisha
1: championship stopper summer gate se french stopper summit lens wanderers ka no ete go lefela motlhatlhi wa stopper sa Mamelodi Sundowns sa basadi go fitsa pula o re ke maikemisetso a bona go fitlhelela dipapadi tsa sega se ka magalagang mo diphatsonong tsa Kev motlhatlhi wa stopper sa Africa sa di Springbok Rassie Erasmus o re ba tswela pele ka go lekola Siya Kolisi gore a raloke kgatlhanong le All Blacks e ba le rena ka seripagare go jo iri ya botlhano.
0: Dipapadi ka kgone majiba Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.
2: Tlantan Life e gona lebakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga di tsejwe. Di-Funeral Dignity Plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. Ee re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Tlantan Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Tlantan Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
0: tša moragorago mebileng go ntshirogele
3: le di dumela go tlhopha theletseng gona ke nnete re buile irela ja botlhano re tlo ga re tlhela lebeletse gore mebileng di tloga le sepela byang re lebeletse di karolo tse dintsi tsa naga ya Africa Borwa re tlo thoma ka Tswane mo ile gore ka bela mantšhidi o tlo re fa tsona go tswa ka yona province ya Gauteng gore di sepela byang mathopemeng a le khone le re tloga fa re tlo ba re kitimela ka kua Beggarsfort mo tumile gona tlo re fa tsona dumela morare o tsene tabeng
4: ke le bogae ba ga shile ba theletse ba ntshirogele mo mebile mo Tshwane ke sepela ka tselaela tlalago rena le kotsi ya sefatanaga mo Simon Vermouten le Ken Street gona mo Mayor's Park re gopela botlhe le gona fa a re tlhokomeleng sefatanaga seo se shitse mabile godimo gomme a re tlhokomeleng gona fa gape rena le sepetepete sa go tsamaya ka onanya mo mmileng wa lephefo wa N1 South ge o le mogare Sefonteyn Road re gopela botlhe le gona fao a re sekebe ra fela pelo eskeya mphatlhele North ge o le mo States Artillery le gona fao sepetepete sa rena se tsamaya ka onanankela botlhedi a re sekebe ra fela pelo ge re feta Maraba Start ne le Mapias Drive le Main Road mo Irene le gona fao sepetepete seo se tsamaya ka onanankela mmogo le gona mo ne le Mapias Drive le Old Johannesburg Road mo Roy Hiskra le gona fa botlhedi ka mo Centurione a re sekebe ra fela pelo moloto re o tule sefako magatho le gona fa sepetepete sa rena se tsamaya ka onanankela a re sekebe ra fela pelo ke feleletse mo Elados Park ge o le mo Allendale Street le Boeing Street le gona fa botlhedi sepetepete seo se tsamaya ka onanankela a re sekebe ra fela pelo gomme batho bešo ge le kopana le mathata e ka ba kae ka pakae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re lomentsa behla mo kahle mo nomoro magala e le go 0123587095 go ba 6 go ba mo social media mo Excel wa @tmpdcft le go Tshwane Metropolis Department mo go le mo Facebook ke le boge bagashi le batheletse ka moka ba ntshirogele
3: ka kwa tikologong ya Centurion go na le pitlagano ya moela wa sepetepete o tlela ka Old Johannesburg Road go pela o tlela ka Shady magareng ga N1 le yona tikologong eo go pela o bele tlhokomela re lebeletse dikarolo tse dintsi fa e le gore o gona ka dikarolong tsa Midrand o tlela ka Shady fa le go na le mpšhafatso ya tsela ka tikologong eo magareng ga Allendale le Butler go goroga fao o tlela ka tlhokomela dikarolong tseo re tlo ba re lebeletse gore dikarolo tse dingwe le gona go tloga go sepela bjang le bopolla Afrika Borwa ka tikologong ya N2 go pela o tlela ka Shady go no feta fa le boema fofane go na le kotsi ya difatana ga tloga e begile fa tikologong eo go pela o tlela ka Shady fa le ka Durban mo ile gore ke Spaghetti Junction go pela o tlela ka Shady dikarolo tse dingwe tsa bo Westville Barea le ka dikarolo tse dingwe tsa yona Durban go na le pitlagano e tloga e ba gona bo re kontra ka batlo ka ba e gashitse di dikarolo tse dingwe ka fa go pela o tlela ka Shady go le ka karolo ya Ring Road go ka kwa bogare gare ba yona tsela yo go na le pitlagano ka ba ka la go mphiafatsa ga tsela ka karolo tseo ke se bitse gore ge ke tloga fa ke tsena ka Beggarsfort tumi tlo re fa tsena tabemgal konle dumela khajedi
5: tabela takala ba sa selim plan sona ke mise se ba ga san tshiro ga le ba tshile tabela fm go tabela ka maspalong rena feta go motu ba tsimantsi bangal hono ke tsama ka bagas fa tete fisa rena ka mara tropa rena bagas fa tete mala se tete se pula ha ba botse mina warna wa G196 ilenge mina warna magemeng mola aspetu tse sepela ga botse mina warna wa G450 ilenge mina warna wa borosuku mola aspetu tse sepela ga botse mina warna wa 345 fotoga pega foto le ba stelpot go fetse ka mara tropa na stelpot mola aspetu tse sama ka go nanya a rotse le ga botse se ba felana pele mo stop signing re segantse ba felana mo go bolokegileng mina warna tropa sa foto pega foto le ba or start mola aspetu tse sepela ga botse mina warna tse sonto pega foto le ba athoko ba itse ka tropa rena pega foto u lebile athoko go feta roboto ya rona Adam Cross e leng yone kgone R37 le R55 o lebile mola sekeleng ya go ya borasuku mola sepetu tse tsamaya ga botse re na le accident mola a rotleleng ga botse re seka ba ra felelana pele gona mola mmina wa rona R37 ba ka sotho go leba Lading Back mola sepetu tse sepela ga botse ke kitimele ka personal office ya rena mmina wa rona wa G450 le mmina wa rona wa G4190 mola sepetu tse sepela ga botse ke a leboga pele ka go tsamaya ka nolana a re kopane ka mosone
3: re kopana ka labobedi ke leboga
0: ke mo rao rao ni bileng o ntshirogele
6: bagare a mazere formes makanye
0: tobela fm mushate wa tsebolo wa ithabisho basadi bo ba parao le sego ka gare ga go imelwa basadi bo ba la go sa masetlapelo selo ka tlaisho ya bong re gare re sepela le lena leto le re le thusa go fola Motobel FM, Moshata Watsabalibu Itabi Show.

0: Oh yeah, cause it's tete, cause it's tata. Uncle Waffles, that is royal music, but it's too cool, too cool. Kasi tsware ntho eo monna, o ka se tsware, too cool. Ge re bua ka fa re tlatle re kwa rona ba e bene gore ba tlabe ba etela mafelo a go fapana-fapana, ke mohuta o mojwang wa boso o e bene gore ba tla o kuka magetleng. Ge ba tlabe ba etsa go sasa dula fela e tsebe se ka ba le ka sešwa daile fa e leng gona. Ka morago se re tlabe re ya thwiu go tsa boemo jwa boso bja go sasa e le labobedi.
1: Ditoropo tsa go fapana, dinako tsa go fapana, bophelo le bjona ke semphete. Empa leano la stokvele le tshwanetse go tswela pele, mme ditho ka moka di kgona go lekola tšhelete go FNB app. Mo go bulang akhaonto ya FNB stokvel ka tsela ya digitale le le kae goba kae, le kgona go bona mmogo ga tšhelete e tsena le re tswa ka nako e tee.
2: Ke ka lebaka la eng tšhelete e tshwanetse go bona ke motho o tee fela? Ka akhaonto ya FNB digital stokvel, ditho ka moka di ka bona mo tšhelete ya stokvel e yang gona ka FNB app. Fetogela go FNB le go FNB, thuša e fetola dilo tsotlhe, bona le dipeelano. FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited, moa wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana wa semolao.
3: Baotledi, ka marira go lapa go go fitlhela ka biako o sa nagana, hitara yeo e ka go ruthetša fela e ka go hlakahlakantšha ya senya le lefestere. Tšea nako ya go ikhutša, tula o phaphame, tula o fadimegile ka gore ge o otlela koloi ye kgolo go lapa ga go bee bophelo bja gago fela mo kotsing boama bohle. Tula o fadimegile, tula o bonagala, tula o bolokegile. Molaetša wo le utlwišetša ke kgoro ya tša maphelo.
4: Thobela FM e ketika basadi. Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso.
0: Oh yeah, ka nnete moshate wa tsebo le boithabiso. Go sasa re lebella di temperature tsa godimo-dimo le tsa fase-fase tse di ka ba gona ditoropong tsa fapana-fapana ka nageng ya Aforika Borwa. Kudu go ba sepidi ba batla go ba etela mafelo a fapana-fapana. Re tla thoma ka go lebelela ka Pretoria. E tla ba le 10:20. O tla sa

0: Rabotse ka Johannesburg le gona go tla sa rabotse e tla ba le tlhano le masome pedi nne ka frena geng go bona ga lokare diputsu tshela le tla dibe ya go bane le gona go tla sa rabotse e tla ba tshela le masome pedi tlhano ka Mbombela go tla sa rabotse le belo re mesong go tla ba le gona ga lo ya khudi fela e tla ba le sobetse le masome pedi tshela ka Polokwane e tla ba le some le masome pedi tshela le gona go tla sa rabotse fela mesong khudi re ka e bona ka Mahikeng go tla sa rabotse tla ba Israel masome pedi sinyane Freiburg tshela le masome taro Bloemfontein taro le masome pedi shupa Kimberley ne le masome pedi sinyane Upington tshela le masome taro pedi ka Cape Town tla ba le some pedi le some sinyane go tla sa rabotse fela go tla ba le moya nyana ye tla tshutlago ka George e tla ba 10 le 17 ka Kabega e tla ba le 12 le 12 go Combo City e tla ba le 12 le 12 ka Durban e tla ba le 15 le 12 ne Richards Bay e tla ba le 13 le 12 se swai ra feletsa ka o lebella Peter Maritzburg e tla ba se swai le 12 shupa ba e beno ba tla ba etela gona ya go bona galo ke nako ela ya gore go ntshiwe letlalo mo mothong dilo tse gale re di khupeditse a re ke khupulleng go bona galo ka re seruthwane se se re farafarile re tla tlere korne ka ba mo nako sa fetse go pelo ba gore ba rena ba tlhokwa la tsela ba tlabe ba re swaretse eng ka thoko yela ya tsiripara go tswa e reng ya boraro ya botlhano tse dingwe tsa tsebele re ka di lebelela ke Urileng. Dumela.
1: Pretoria, Tshwane, Matopantsha ditšhaba. Ye o ikgabilego ka mejakaranta ye mebotse ye o ikadilego. Bokgwale maatla di tlhakana moo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošhata wa tsebo le boithabišo.

0: tle butle tsepo tsula pila fao e bele go sha ya tebe are fili a tshe tsona tshe pedi tshe bile dirisha go urileng ya rena ya lhono ge ba sa go pola ka ngwa wa 2017 go ile go ba le sepapa di sa kgwele maoto sa go bapalela Free State Stars e silo sa leboga televisioning sa dira mohlolo sepapa di se o lina la tsona ke Mohammed Anas. Re tlo bapalela fa ke mrawa gore a be man of the match mrawa gore ba bapalele Ajax Cape Town ba bapale Maleka le Ajax Cape Town ke yona o rileng e re ne le hone ka mrawa se
1: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
2: Moswa le bokamoso le Khunadi the host.
3: Ke tlo tsena le positive re le ba se ba ka mona Afrika bora gona fa nna le. Tsela tsa tsela le ba.
2: Tshele tshele na no le. Mo shubulugo go fitla la botlhano. Ke na senya le go tsena ka ile le se le go shiro. Ke re le ke le fa se la baswa.

0: Durban FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Okay, all right. Okay, aga or leletse. Nomoro ya mogala shi. 086-000-2452 urileng ya rena ya lekhono. Wena letsa me re to go bapalla sagati setsopolwa sa sebaparise Ananias Mohamed Anas Mohamed Anas yo e bogara lokela setlhopha sa Free State Stars ka match kwa 2017 tupile man of the match kgatlhanong le setlhopha sa re ba ba raloka kgatlhanong le setlhopha sa Ajax Cape Town mo e beng gore ba ralokile Maleka ga ba leboga o boletse dilo tse dingwe tsa go sedisa kudu ka morago se re tlatlhe re go kweša seo a se boletsego ga e be a leboga fela ei go na le mo rere go twi me ga se ka kwagala gore o reng fao ke mo ratang go tseba go wena gore mo o sa kwe go gona o rileng fao. Okay, ke nako ja o rileng go ntshirogele ra go mogena go ntshirogele o rileng
2: o rile you keep your America, I'll keep my Zimbabwe.
1: Ah, lenana ka sa mo lo bapala ka rena wena wa ka o tsene.

0: tame magare sho go tlo go tlefa o le theleditse go le lengona le mantjibong a le gono re sa le tamisha ke na Beatrice Tshilwane ke mushupulogo e shupulogile beke ke la masimepedi nne ka gara ga kgwedi ya Agostos kgwedi ya basadi e gare ya subelela re thoma ka go leboga phuti matlo ka ditaba tja iri ya botselela wa boa gape ka ditaba tja iri ya boshupa setlhopha sa ntshirogele the immaculate skombozombata le motsweletse the great Aubrey Pierre gape le khone majipa le mantjibong a le gono ga ke noshe ke sware channel Eric Mashao
1: ke nete mokone re atamisha ba thileje kholela khausu mo le ka banle le gona le mantjibong a le gono mo shupulo go mo botse nete ke nna Eric Mashao ba thileje ga ke noshe re farafara le ke setlhopa ka moka sa ba tjweletse ba tlhokola tsela motjweletse pheke machitela ke mologadi motjweletse mabalo e mabitsela motjweletse a le machining ke pontsa motlhola motjweletse mogolo ke matsheko malatsi motjweletse petition ke mapitsi botlhoko re ya go lakola tjodi la tshitela go ditheletse tsa commission ya madlanga di le tsa diegishwa le khono ka ge setlhopa sa boramolao ba molatofatsa wa maitikelo a polao Vosmos Cat Matlala ba be ba nyaka sebaka sa go boledišana naye Afrika Borwa e swanetse go thoma go phethagatša diporojeke tša manana go parara go tloga go manofela tlhogo poledišano ya rena moantšhibong a le gono re re nakong ya ga tlhoma lenano la ditshepišo tše dikgetho Presidente Cyril Ramaphosa o šišintše gore mafelo ka moka go rekiša le go nwela madila kgausi le dikolo a tswalelwe mabenkelešhare.

0: gape karolo e kgolo. Karolo e kgolo e raloka ke wa bitswang gore ke moeteleli pele wa bosatsi, evidence leader, le bona ba commission ba le bate o thaesago kwa gorena dilo di fetela jwang. But o na le baemedi ebile ga tse o moteke ba babedi ba barati jalo jwang, gomme seo be ka seka kgatlhegong ya toka gore dilo di kedimosetso morago ka baka la ra molao wa gago mogolo ga gone, le gore yena o ba ka seka lokologa go fa botlhatsi ka mabaka a feng, ka baka la gore ba moemela gore ba gona jalo jwa.
1: Kgane prof, ka gore ka mabakeng a mangwe pele ga kgorotsheko ya bosenyi re na le go kwa molato o šuthišwa ka baka la gera molao a se gona ka mabaka a rilego, seo se fapane bjang le tshepidišo ya lehono?
0: Ramolao ka kwa kgorong ya tsheko ge o šuthišwa ditaba tsa molao o teng ga gona ka mabaka a itše molato wa šuthišwa, ka re ke ena tlo go bolelela a tlo go bolelela mosekišwa fele ka mo moramolao ga a tlo go bolelela mosekišwa sa gagwe. Ke taba ya go taetša gorena o a biditswego ke commission bakeng sa go tla go fa botlhatsi ga a tlo sekišwa, a sentšhe ba bitšare ke criminal case, o tlo fa botlhatsi fele ka hlapi e bitswago. Ke ka lebaka leo sala le yena advocate Sello o fa lebakeng sa gore a hlase commission ka tlhatsiwe ka seo se diragetseng. Ke ka lebaka leo ba fanago ka dintho tse ba di bitsare ke di-affidavit mabotlhatsi a ngwadilwego pele ba e tla go tla go fa bosatsi. Jale phapano ke yone eo ya gore ge re ya kgorong ya tsheko wa sekišwa ka mo ga a sekišwe ke ena tlhatse ya gorena go diragetseng ka sela le sela papane ke yona e.
1: Ge motho a be a theleditse ka fa o keta pele ya botlhatse a botsišago ka gona dipotšišo, go be go kwagala e ke banyaka a itateja ka go tliša dipotšišo ka sa morago le ge a laeditše gore a ka se arabetse dingwe ka go tšhaba go itateja. E ka ba ke ka fao go swanetšego goba ke gona go gamola dikarabo go tšwa go tlhatse.
0: Ke ka lebaka leo le tla go kwa ena a keta pele ya botlhatse a felang a ka re go commissionare le tlantsedisa fa ge e ba e le gore motlhomong le ka botšiša bale baemedi ba gagwe gore na e ka ba o kwa o ka re re mogata di-consena ge e ba go sa gate di-consena ee ka le potšišo e kgole e le go gona e be le ya gore ba nyaka bohlatsi ja se se diragetšeo eupša go ya ka section 35 subsection 3J ya constitution ya rena 108 ya 1996 hlantse goba mosekišwa a ka bolela gore a ke a tshwanela go fa bohlatsi jo bo tla go ntsentšha ka gare ga mollo incriminating evidence. Jale ge a fela a ema re aa ge nka utulla fa sesetsompi a ka mošireleng a re nagane ka nako ya tlo go tla a re baape ga ke tsebe molao jale o ka re se tlo šitiša boiphemelo jwaka ke defense strategy ge ke tlo sekišwa jale yeo ga se e šireleditšego seo se šireleditšego ke bohlatsi yo bo go tatetšago. Jale potšišo ya maebe e rena e ka ba ola wa neelang ka bohlatsi o ba a sa mo gapeletse gore a neele bohlatsi jo bo tla go ba o mokentšha ka gare ga mollona karabo ke ya gore aowa ge go ka lemogiwa gore go jalo ke ena a tla gore ke kgopela gore mo ke ene ke se ka a fetela ka kwa ka re oya tsa senyakago ke dipotšišo tse fela tsa gore a kgwetse bohlatsi jo bo tla go ba ya ditaba kgakala gona go diragetsiwa ke boikarabelo jwa yena matlala jala ka hlapi mme bao ba bego bona ba theeditsego e le go baemedi ba gago gore o ka re eo potšišo e tlo o nyaka dilo tse dingwe tse e leng gore di tlase ke motsentšha ka mosirele ka mošini. Jale ke ka lebaka leo re arabago ka gore o le a fanang ka bohlatsi ba gagwe ke bokgwetsa bohlatsi ge ba go katle fa o kare o re gata dikone aowa ga gona bothata ke tla gomiša dipotšišo tseo gomme le yona commission ke yone e ka tlang gore aowa mowe ke yena a tla go bolela gore ke gopela gore se ka bang khatla di kgone ke ba bona gore putšišo e ka ntse ja ka mošire ka mošire
1: ebile yona phetolo ya lena e ntlisa go ye putšišo ya gore tse dingwe tsa diputšišetseo a bego a tlhajwa ka tsona di ama kamano ya gagwe le batlhankedi bao ba sa lebanego le molato ya bosenyi kgorontseko go efoga ga gago go di araba goba go di araba go ka ama ka tsela efe melato ya bona le yena ka boyena
0: ke tla gopola gore ka nako e nngwe go ile goba go tswela le taba ya gore go bolela ka section 204 section 204 section 204 putšišo ke ya gorena section 204 e ke ya eng e bolela ka eng ebile gape go bolela ka section 105 bosala e reng ke e tlhalose ka tselae ge o bolela ka section 204 ke ge motho a le mmogo le bao ba sentsego ke co-accused eupša jale ba bošišitsi ka baka la gore ba sena tlhatsehlatse yeo e di bonyego ka mahlo ntle ga o mongwe wa bona wo mongwe o ba metša ka sephiring na o ka seke wa re thuša gore o be hlatse eupša section 204 yena e bolela gore o tlo o butšwa le dipotšišo tšeo di tla go o ba di mmeya ka bošing incriminating questions ai kae goa kae section eo ebe o bolela gore o tlo o butšwa le dipotšišo tšeo di tla go ba di go tsenya ka bošing eupša o di arabe ka tsela ya madeba and gomme le masterata o tlo mmotša a re ge o ka araba ka tsela ya maleba le tsona tsela di tla go ba di go beya ka mošing gona batšhišitsi ba ka se tswele pele ba go beya molato ke ka mokgwa section ele leng ka gona jale ke ka mokgwa o re kwelego le maloba a le ge go bolela ka section 105 ke ela ya gore re a kwana gore monna o tlatla o ipona molato ke tsela se se diragetseo jalo go itse gore ka nako engwe go a bolela gape le ka ya gore yena a re aua gape section 204 section 204 ka baka la yona ka baka la yona ka baka la yona go apa go a isa go section 105 subsection 10 a ye bontšhang gore ge ebataba yela ya gore o ipona molato gomme o tla tswela pele jalo re tla go fa sekwebo e fedile ka mokgwa e fedileng ka gore a e sale maleba it's null and void ha e sa šomišwa ke ka lebaka leo o ka sekeng wa bolela mo pele ga commission wa re ena o na le section 204 section 204 jalejalo ka gore ga go sa le gona ka kwa gomme ga jalo ke taba ya gore araba dipotšišo ka re yela o ye ganne gomme ga e sana maatla a semolao potšišo ya lena marena e rena bjale se a beng a botšiša sona ka ba bangwe bao le bona ba sa le go molatong and ga e ka seke a tla ba bea ka phifo nna go tla tlhokomelwa gore dipotšišo le ga e le dife ebe tse di amanago le e sego melato yeo e setsego yena a le ka gare ga yone ke ka lebaka le o ile gore ka nako engwe go a bolela ka molato ona wa commission ya zonto le zima mo go nago le paragraph 109 e bontšhago gore ge ba motho a šomiša taba ya gore ke na le privilege ke section 35 subsection 3 j ela re boletseng ka yona a bolele gore a re privilege ke molatong ofe o a swerego ka ona a se ka di o bolela gore ba seke ka tla ka ekgatha mothala ka tla ka itsentšha bathateng a re botse ona ke ka molato ofeng fale le gona fao ge gontsi go iwa pele le morago ka la bangwe e tla batla bana yena o gona ka molatong ona gomme a itšhiretse ka mokgwa a ka itšhiretse ka gona le tla gopola re ba bantši batlhankedi ba mmušo ba mapodisa le ba bangwe ba swerwe ka morago ga bohlatsi bo bo filego bona fa le commissioneng gomme ga gona mo go tla go thwe wena ka baka la gore o tseba mama o ka se bolele ka ena ka gore o ka gare ga mpotlana ae section 6 ya yona the commissions act 8 ya 1947 e bontšha gore ge fela motho a ka kgona go araba dipotšišo ka tsela e e kgotsofatsang ke sona se ba senyakang jale dipotšišo tseo di ka nna tsa o bolela ka letswalo ka baka la letswalo ka molatong o itseo itse wena o tlo ke tshireletsa fela gore e mo nga se fitele ka kwa kare se se khoma nna ka re ke nale molati ke ka lebaka leo le kuleng ge di taba di ferela commission ere go sasa re ka kopana go teng e tla le ditatofatso ke di-charge sheet ke re bone gona melati o wena o lebana go le yona ke so re kra witša ka mo go tsenetse ka yona e witša ge e ka ba bangwe ba na le tikologo ya gore ba bolele goba le ena na le tikologo gore a bolele re mokete o dile sa gore sa kare ke sona se ba se nyakang commissione gore nnete e tswelele gakala then batho ba tsebo gorena mangwe o dirileng mangwe a tse a dira eng
1: ge re roma ka motsotswana prof lesetse le tlhalositse gore go na le phapano ya go tswelela pele ga kgorotsheko o sekišwa le go tswelela pele ga ditheeletso tsa commission go fa botlhatsa botlhokwa ba go ba le ramolao ge o tswelela pele ga commission ya go etsa e ke bo bokakang go e nna le go iphetolela dipotsiso ka go fa botlhatsa bja se o setse bago
0: eno go fela taba ya gore o tse gore a o gatise sepe ke tsheba na ke le go lo ke se ra malao go ne ke itshwa di putshisho ya le ka ha le bone ba bang ba putshwa di putshisho go ba sna bo ra malao wa bona go ba ne ba tsoba se ba nyaka go tsholela ba sna se ba tshuga wo re bolela ka ena mogare wa batho go ba ne o emetse ke melato e mentsi go no tshuga gore a ka gata sefepe a thelena e ka lebaka leo a nyaka go wa le ramolao ebisa ga gona mo go bolelwang gore ge ba o sena ramolao o ka seke a wa ba gona pele ga commission ka kwa dikgorong tsa tsheko gona o na le ramolao ke ba le ge ba o sa monlefelela ke ba le ba legal aid wa ba kgopela gore letle ebisa commissione a re bone go ena le wa legal aid wa reng enapa ke na tšhelete ka baka la gore ka kua ke fela gore e no ba gore o seka batla gata se sepe ke ka lebaka leo ba nyakang baemedi ba bone ba e ba gona gore go be seka ba le dipušiše di katlang tsa badi e ba gore ba ekgate motlhala gonne go sasa ba tle ba swarwe ka seo a se boletse go commissioneng
1: age dikwaretse setsebisa molao professor leaka letswalo ka metlha re tla lešala morago
2: re molabogile ke ena setsebi sa molao ke professor leaka letswalo ba thelege gape le metsotso ke masomepedi seswae pele ga iriela ya bošupa re sa šutelela yena beatrice tšhilwane ka dintlhagolo tša mebaraka.

0: Ishopile metso tsona mele re tshola gona kwa irinyela ya bo shupa go mashata wa tsobele boithabi sha thabela FM ke le khotla ga tshola Africa borwa irinke tsene kwa gildi medicine ga ga shop skela makala le ya tsiba gore setlha se fetwa ba belo e a saka be khutlwana ke ntla o bone me go lojiwe ya ga na lo khono e fela go tshwenya re tshole mpele gona fa go mashata ke tsene kwa gildi medicine ga ga shop na ke tle fatle se twa ga mehala ke mokoni ka betlhala ba ba ga ke sepela fa le na thina e se na thikwa ga kubiana ka motshole tshi wa lana no le mo shipile go fithala botlhano o gona Isaac Silwa ga mashila ke motsholetse mogolo wa lebeletse go manana ka mang ka thobela FM go akaretsa fa lenalo la mabaleng a dipapadi gore mo go thobela FM ya lekgotla ka tsela Africa borwa Stanford Phuthu kwa ga matlhelo mo koelo tabeng tsa ira bo super tlhokopana la gape iri nyela ya seswa ye mola ka go lelengwa tlhopa ka mang ka tlhokala tsela Peter Stilwane ga mmogo le mashawa kolane re tlhokopana la bana gape go tsaka ka metlhare metsere tsela iri nyela ya botselela gona fa go thobela FM go mmeka gore ya re ba ga go tshekela bala fa gore re go bona mola go mafaratlhatlhale ya go thobela FM ya ka gona mola go Facebook mola go X e le @thobela FM ya ka audio bouquet channel 815 gona mola go DSTV ke mo le gore tla re khwetsa gona ye nngwe ye le gore nge ke e lebeletse fa ke gore re khwetsagala go www.thobelafm.co.za mola be morare na mogala e le 086000 2452 086000 2452 le ke lenano la mabaleng a dipapadi mo go thobela FM ditaba ke maphapa ba gore se re di bone difoka tsa mabane tsa ka mono Africa borwa tsa dipapadi mo e le gore ba go tlhomphiwa gomme re kwela fa mo tsona tsa dipapadi Gaten McKenzie we e le gore ngwe ba tlwana melage la bogale ka mogo e le gore ebile o tlwana mela bontsha fa gore kgoro ya gabo e file lekgotlatsa la kgwele ya maoto ka mono Africa borwa masheleng a go lakatsa dimilione tse ka ba go tshele 13 tsa diranta gore ba tle fa ka VAR video assistant referee gomme go fitlheng ka nako gora gore batlanna ba emenyana ka yona VAR go dire beletse go PSL go ya ka mogoele gore go tlwana mela tlhalosetsa ka gona tona ri papadi Gaten McKenzie o re chelete wa e buwe o ra e buwe McKenzie ka ora gre a se di mere go a e buwe ke sa se boletse go tsa tshinna ma ba ne ka kwa Sun City na go nya go sore di foka tsa go tlhompa ba ga le re beletse ka mo di papading gona ka kwa bo koni bo phirima go mme o tlhona mara e tla re go kwesa yona ka mogoele gore nge o tlogile a namile a bolela ka gona yo a Gaten McKenzie ke bala kana tla tsari papa re ska bala fa gore e bile le tsa e bile mafelo la beke le gore a tloga namile a thabisa ka mo tlhako la tlhopa sa Springboks papa ri yema na ya mathomo ya teko ka tlhano le tlhopa sa the All Blacks mo ile gore bala tlhologo tsa tlhopa sa Africa borwa mola ka go le ngwe papa ri tsa se ka magala ganga MTN 83 ga re bone di tla di maka tlhopa sa Orlando Pirates ba go ne go shuma ga botse ka go fenya di kondene go ka nete go le fela mola ka go le ngwe go lebella fa tlhopa sa Mamelodi Sundowns le bana ba la tlhagelwa ka nno yete go le fela ka tlhopa sa Golden Arrows ka kwa Lucas Masterpiece mo ripego melo tlo le tlhopa tlhopa sa Golden Arrows se ke le fitlile ka kwa go magala ganga go metsang ka go botsa ntsona ga beela batlhale jere tlhona mara tlo kwa maikutlo a lena re lebeletse ka dikabo re bo lebeletse polelo ya Gaten McKenzie re lebeletse ga pele go latlhegelwa ga tlhopa sa Mamelodi Sundowns pa ritsa MTN 8 mola ka go le lengwe re lebeletse ga pele tlhopa sa Springboks ke tlo go tlo di lebelela go mo le tsa tsheng la lokono ke tlo le fana go maga ge tshe skela fela pele go mme ga beela se ke tlo mangke se dira ke tlo ke tima ke go tsena fela mara lo kwa maloba wa tlhopa sa Springboks ke bala ka mang ge sana chili boy ra le pele o ile gore nge o gona mo mogale mo re lebeletse tlhopa sa Springboks mo ile gore ba la tlhogotse ka dintlha tsa masebe tharo tharo go tshele semetsela go tlhopa sa the All Blacks mo pele ga bala tedi ba go feta dikete tshe ka ba go tshe masemetsela le metse ka ba go ye magolo a mathlano masume senyane pedi ka kwa le patlolo la Ellis Park go mme o gona mo mogale mo chili boy ra le pele ba ga re le larlo lo chentobela
1: tobela wishu tobela batile tshile ga
0: re gona re gara lena
1: a hora le bua man
0: ne tlo gona pele ga re ka bolala fa ka motlhatlhe rasi Erasmus re le tshe tlhapa sa go sa le gore nge o stivitse ja tinna le khono a re lebele papadi ya bona ya mokibelo e ke engwe ya tshele gore nge be re na mele diletetse gona ka mo kale na no le aba le be ile rasi Erasmus e
1: ya wa yona ke re ke le le tshe le le tshe papadi ela go gore batla gore ntwekile dilegile ka le moa gare ge di All Blacks ba tswa ga thonta gore ba toke tebelela ba ga makala gore na re win ne beyang game ye so ntwe go lo re na go gore ntwe hile re fa botata gore ke ntwe re bitsa o combination between forwards and backs reveal era sokola nchi go 9 and 10 combination ya rena ba gona o control papadi ka mogho ka mogho re tsebaga ba gona ka gona
0: a ke tsebe tshiri boy go lebella fam step sa Africa borwa ba ile ba ile karolong ya pele ba ya go ikhutsa e le bona ba itleng pele ka dintlha gatlhano step sa All Blacks ba bantsi ba rena bile ba tshiri nna bile re ipuritse gore awa ke gona ge re fetile step sa Africa borwa go tle bang gore step sa the All Blacks ba bua morago go nete fatsa gore ba thopa papadie
1: re ska lebala gore setlhopha sa All Blacks le sona ba na le maatla ka bokgoni ba bona so ntho e golo ke lebeletse go All Blacks ke gore ba ile ba gwetsa di-opportunities ntho ke bitsa cynical ya gore ke yona ile ya ba fa maatla e re lebeletse try ya bona ya mathomo ke gore ke di-penalty tse pedi tsa o latelelang wa tlela le di-try jele tsa second half le jona pila bona gore ba ile ba kgona gore expose bona gore okay weakness ya rena on defense ebile go number 9 hantši so ne ba mo attacka ntši Grant Williams
0: pele go lebeletse a re lebelele thaloko a re lebelele go le ka mogwele goreng maloko a ne Matthew o ba a swere papadi ka gona a sanka ka kwae go e ba le modumo o montšhinyana go lebeletse ka mogwele goreng o ba a tloga a namile a e otlela ka gona ka kwa bagareng ba lepatlelo le ge e le gore re a tseba gore go bile le di-TMO tše ka bago tše pedi tše le goreng o tlo o namile a sa di lebelela a sa di ela tlhoko re lebeletse gape le karata e serolwana e tswetse go mokapteni Ardi Savea gare mola motsotsong wa masome a supa o ka renka ka mogoele goreng o ba e swere ka gona papadi ela ya Springboks le the All Blacks
1: yona ntši ša ke re lebeletse papadi ela gantši batho re lebelela go yena referee mat gore na papadi ena e tshwere jwang bjale e ke lebeletse nna ke bona ka gore rena ka bo rena re le Aforika Borwa le le Springboks re bile ra ke petha so a ba re betha ka gore e ke lebelela control ka moka go bile wa ba re controla the scrum re controla the line out so each and every facet ya matchola ya papadi ela re controlile ka moka o bile gore o Blacks e kgone o ke fa maatla ge rena ge re dira diphoso ba ile ba kgona go topa dibolo ge dira diphoso ba kgona go converta so ntho e rena re itlhotlhile ke go converta pressure e re ile ra ba fa yona
0: a ke tsebe goreng ka thaloko ya Marco van Staden ga mogo le ena Cobus Reinak kudumola re ya mafelong a papadi mo e le gore setlhopha sa the box ba baroloka ba e na le baroloki ba lesometharo go tse go ba lesometlhano ba setlhopha sa New Zealand
1: yona early

0: re leboga re leboga ba kantoro ya rena ya ditaba magagesho nna ka lena ke matlo okay toga morwane ga di tsa tlhane go tlhoka matepe ka gore yalo ke re ke le lo tshambo shegong bio bia le kono e bile gape ke le amogela go la thuto lena no go la rena la ntla se go tla se ka mehla rena gona fa re lebeletse go betla bo ka mosobe ga go bile ka morutwana ke na fa le Isaac Mashila Isaac Mashila ke motjoletse mogolo wa manano a thuto le ga biele re sa sarshane mogo e bile gape re lebogela yena e puti Stanford mahlo patile tshi ke moshupulogo ke moshupulogo ka gore ya no re tsana kgaoleng ya rena ya bo masometa le ba goro ya thuto ya go dimo le tlhatlo ke bona ba bo ile gore ka nnete ba tloga ba thega lena na go la rena la ntlahle ke go tlhatlhe e bile gape go di yona yem ba le gare magagesho ba tsela pele go ketseka go di ya di TVET college bo shong pele gore ba thile tiri le go nama ile gore re lebelela tabe go tlhoka tlhoka ka ga ile gore bona ba ba di TVET college ke ba bo ile gore re ka re ba tloga ba raloka ka re le bo tlhoka kudu tabeng ya go hlabolla bogone bia meshomo ya ma go gona ka fana geng ya rena ya Afrika Borwa e bile gape ba hlola meshomo ka bontsi dikolo tse di dira gore ke moka biele ka setšhaba re matlafale biele bosegong bio re lebelela gore ke moka re tlhotlheletse le go thega bagolofadi gore bagolofadi le bona e be karolo ya dikolo tse tsa di TVET college gomme ka go rialo bosegong bio re boleletsena fan le Rapula Meso legatong la ba goro ya thuto ya godimo le tlhatlho ba ga meso le dike le tjatji la moshipologo ga itse di aka dumela hlere o mogela le boshigombele khono
1: re go le buise go ta mise moashi le nna ke ta mise le ba theletji wa station tsa thobela FM re ke ya le bua o ba le nna
0: go leboga rena go leboga rena go mme ka letsogong la ka langele di gare di tshogela fase di bontsha ga botse gore le ba leba mabenkele le bona ba tloga ba na le kgatlhego ya gore ke moka ba be karolo ya lenele go la rena la ntlahle ke go tlhatlhe biele ga itse dia ka kenya ka gore ga biele ke tema mabenkele gore na le wena ka morago mabenkele re kgone go nama ile gore ka nnete re ela biele ka metsi ya CD ba se o ile gore wa tsiba setletse tsi mabenkele
2: ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go hloke ke go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
3: Benkelela A1 re ketika mengwaga ya masumene pedi ya matsalo hip hip hurray 12.5 kg golden cloud cake flour 119.99 70 gram to 5 cha Kellogg's noodles 18.99 410 gram rose baked beans 9.99 200 gram baker's Murray biscuits 12.99 500 gram wooden spoon measuring 1949 re abula ka sonta ka 30 August A1 supermarket corner division Jubet street Mopulukwane simply the best
0: aga re le boga ke metsotso ye le somete fela go itshela gone kwa irinyela ya bo se swai ke mokara pulana era pula ke nyaka gore ke moka nna le wena re bolele ka taba ya inclusive education gore na le na bile ka gore ya thutso ya go dimo le tlhatlo tabeng ya inclusive education ka ba ile gore ga botse le tlhalosa le go ikutshe byang
1: na re go le wa be dimo a shikire erme ba la fapala thutso la di TVET colleges taba ya inclusive education ke gore botse re re ritia bana ba ba mothuto mongolo mongwe o ile ra kana ba no re ana le boholofadi o ile ngore ni e ka ba ile moswa wa basadi ore wa leswana le bona re ya baki ya ile ritia le ka moka ba ile ngore ba tswa malapeng a ile ngore ni a se a ona a se a le ba ka ba kala re re kushisha ore ni ka ra technology ya borna dilo tsa rena ka dithuto re fa dithuto motho mongolo mongwe pele ga ena re reng kasona sebaka se sa Tibet month re fa ba ba ba ithuti ba eleng gore ke ba boholofadi gore ba tle ka radio tsa a borena ba ne le bona re ya batlhoka gore re ke ba gona go ithuta ba gona go iphidisa ba ikhole hele re ba tle fela a re ka gore nge ba ba ba fetse ka e ba ithuta ke dilo tse di tse dintsi tse e leng gore re re batle ana ka moara di colleges gobaneng re dia dilo tse dintsi o tloa ka ditlhatlhobo o tloa ka ene ba ithuta ka go tloala ka di-work-based learning ebile re reng batle maabo rena batle gone ba gone o matlafatsega ka e ba bangwe ka ba boramefumo bangwe a ba boragwebo bangwe a ba baipereki ele re gopela gore ka moka batle ka sekolong sa rena sa di-TVET colleges.
0: Re le boga di ka gala ga botse ka boripana le lebeletse thuto yeo e le gore e ya karetsa batho ka mokamba we ile gore bona le gahlego tabeng ya go tshwetsa dithuto pele re lebeletse mafapa ka moka we ile gore le nna bile ka di Tibet colleges le tloga ka nnete le ya lebeletse go ba le ya akaretsa a re lebelle gore na ka ba ile gore ga botse ka ge bile le live tsa tabeng gore a wa le tshela pele go keteka kgodi yona ye ke kgodi ya lena ga se kgodi ya ba sa difela le lena merong ya thuto le ga re le ya keteka e ka ba ile gore ga botse bona ba go le fadiba re ka re le bathusha yang gore ge ba bona dikolotse ba bona gae mo ile gore ka nnete wa tsiba ke etla di ba shebe shebe ge ile karolo ya dikolotse
1: ba ithuti ba re ba thusa ka dilo tse dintsi re nya gore tsontse go ba dulang go bela madulo a maleba meago le karolo ya rdwa re matse ke yole re finisha dilo tsa go di technology re ba diela tsona tselo di tla gona go ba thusa ba ile ngore ba bana le boholofadi ba tswa ba tsa bo ditsebe ra gona go ba di setsa tsona ke lo re batla gona gore he murutisi a ruta ka sekolong ba gona go bakwa ke tse dintsi le di wheelchair tsa ona ke tsana tse tsa ngwe le tsa male ba tse leng gore di gona go itsa maisha as long ka ba ka la gore ba ka kraya leng gore nge ha o so le tofele le ka ba se ba pale di shower ba gona go tsamaya motlhala gore ba be le di ramps o be le di lift ebile le ko madulong a bona a ba nnang ko di-student accommodation le bona o beiwale ebile re ipile tsa re le bona le gore ditekisi le bona nke ba thoma o dia dikoloi tse e leng gore di tla kgona go accommodata boramabenkele le bona ka baka la re kosisa goreng di-TVET college le tsona di ka gare a setšhaba jale re mang kapa mangwe e leng goreng kwa rena ko ka gare a di-TVET colleges a bejwale a kgona go matlafala ebile re reng ke di magatsa a mantšhi a e leng goreng re na le di-programme tse e le gore re na le tsona ka gara di-TVET colleges o tloa ka bona baithuti re o tloa o fitlhelela ka bona barutisi le bangwe e leng goreng ke di-employe ke bašomi mmogo ba ona ka baka la re taba e ya inclusive education ga re sana kore e tle e sa ba taba e le gore re tšhaba go bolela ka yona re nyako e bea tetene leng gore mang le mang a tsebe goreng baithuti ba boholofadi ke bona baithuti ba e leng gore le bona tshwanetse gore ba tsena ka ra thuto tsa rena tsa TVET colleges gobane ga re tloele motho re keao mongwe le o mongwe ka ebile le molaotheo e le ona ebile gore gapeletsa ebile kudu goreng re matlafa.

0: le boithabiso ke thobela FM ya ka ya gago ya rena ya legotla gaso la Afrika Borwa ebile gape re sa lebale gore kgwedi ye ke kgwedi ya basadi.
1: Thobela FM e keteka basadi. Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso.
0: Aga re le boga a re lebelele mananeo gaetsedi ya ka a o ile gore mohlomongwe lena bile ka di TVET colleges lena le wona e ka ba mohlomongwe masolo a o ile gore le shetse le tle ka gona go ba le ithlometse ona a o le lebeletseng gore ke moka le gone go thega bona ba ithuti ba ba go lefadi gantsi ge o tsana dikolong tsa go dimo go na le mo ile gore wa ba tla le botsa ka di center gore wa gona le center ke e thega ba thoba ba itseng lena ka fa we le shomashoma bya o na le mananeo a o ile gore tlhomile bjale ka di-TVET colleges masolo a o ile gore ka mogare ka mo wa tseba le rile ge le a tlhomo ya ba e le gore a thongwa ka morero mogolo wa gore le nyaka go nama le tlhabolola le go thega bagolofadi ba ga borena.
2: Ee, ga o setse re na le ona mananeo aole leba rra re mosomo wa rena e sale o montsi kudu ka taba tsa baithuti ba di-disability. Bjale ka e re reng re na le dilo tse re di bitsang gore ke di-disability unit ka e mogore ke ofici re dikantoro tse e leng goreng di lebeletse kudu-kudu batho tsa tsona dinyakeo tsa baithuti ba phelang ka disability. Bjale re bolela goreng tsona mošomo wa tsona ko o bontšha goreng le o maatlafatsa goreng ditokelo tsa bona di a maatlafala maphelo a ba nnang ko ona e ba nnete ka mo sekolong e ntse barutisintse ba ba ruta ka ra le ponelo e be ya maleba ka baka la goreng re nyaka ba maatlafatsa tsona goreng ba tle ba tsebong goreng bona baithuti ba rena e ba tlile ka mo ara a di-TVET college ba seka ba bona goreng ba kgetholole ele ke di-programme tse dintšhi tse e leng goreng disability unit ya di di ya o matlafatsa goreng le bona ba feleletse ile leng gore ba ipina kudu-kudu ebile le dilo tse re ka di bitsang gore ke bo di-campus life kore le ka ara sport ebile setse ba thomile re be le go raloka le ka ara sport bontšha goreng jona di-disability unit tse di thoma wa bereka batho ka moka ebile ba thoma amoela ba kgona go bona gore ka nnete baithuti ba bogolofadi bane le bona ke bona ke batho ba tshwana le rena fela rena tshwanetse se tshwanetse re se die kugore re die to ka re ba direle dilo tse di ka ba di ka ba tšhitiša goreng ba se ka kgona o participate gore ba se ka kgona go raloka le rena pele šetse e leng goreng re tla golenyana kudu ka di-collegenyana tse i-7 ke šetse e leng goreng šetse di tlhomile ka yona disability unity mara re lere re le tse dingwe le tsona ya tla ka e department kgwarwa e šetse e file ditšhelete goreng ba kgone go tla ka re nambile re tsebong goreng tsona di-disability unit ke di tla ba setse di tlhakane di-college ka moka ele mara setse re bone mošomo setse re o dile e le o mogolo kudu ka e setse re bone gore ko setse ba re re-establishe tsona di-disability unit ke setse di re dietse mošomo o mogolo kudu ebile o mo botse mo e leng gore ebile re thoma go bona le baithuti ba bogolofadi ba thoma o tla ka gara di-college
0: a re tsema benkele re tla bo re tswela pele gaetsedi yaka
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena merero ka moka e akaretša tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Pretoria, Tshwane, Makopantšha ditšhaba. Ye o ikgabilego ka mešakaranta ye mebotse ye o ikadilego. Bogwale maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SAPC Plus. Thobela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.
0: re leboga metso tso ga bile magagishu ke masume pedi tefela go itlela gona kwa irinyela.

0: a bo seswai lebe le sa bolela kgaetsedi ka lebe le sa bolela ya ba ile gore ba mabenkele le bona ke moka ba tloga ba nkemetse ka maoto ba re aowa le rena lenego le la ntlhatlhe ke go tlhatlhe re ya lerata go sona le balebagore o sona le ba gore ya thuto ya godimo le tlhatlho nke le tsweleng pelegle
1: ee ka e sa reng ba tlogwanana bile o tseba goreng di-TVET colleges ke ja batho ka moka le ba e leng gore ke baithuti ba bogolofadi bona re thoma go ba amogela ka ra dikolo tsa rena ako kere disability support unity tse se ke di berekile kudu ka re thoma go bona ebile re thoma go amogela bana ba bangwe baithuti ba bantšhi ba e leng gore ke ba na le bogolofadi kara dikolo tsa rena yele re reng ga ba tle ka moka le bona ba gole ba kry-e dithuto tse obaneng na ya gore na le bona ya banyaka gore ko meberekong le ba o nyakang go itirela ba tle le bona re kgone go tomatlafatsa naa ya bo rena gobane e re tlhoka ka moka ka ešhete ke boletse kwa le mathomong ka reng ka baka la gore o tswa kae o na le bogolofadi bofe re gona re kgona go support-a ka dilo tse ka moka ka ditšhelete ka taba tsa NSFAS le tsona ya kgona ebile ekudukudu ebile di tlhokometse bona kudukudukudu bana baithuti ba e le gore ba phela ka bogolofadi
0: dikwagetse botira pulana dikwagetse go kwagala maloba ka mokibelo ke bekele ka mola bogreg ka mola sekolong sa mabia ke tlhotlheletsa barutwana ba mphatwa mare matlong ebile gape ke ba botsa gore nke le theletse lenanego la ntlhatlhe ke go tlhatlhe ka ge e le gore lenanego le ga botse le diretse lena ebile ka barutwana barutwana bao ke ba o ile gore ka ba ka bolela letlhogo ya sekolo ka re lenanego le gona la ntlhatlhe ke go tlhatlhe gore bana ke moka ba kgone go nama e le gore ba dira dikgopelo tsa digoba ka pijana ke rena ba o ile gore re tloga re ba thusa ka gore le ke nyaka gore ke go fe sebaka re bolele gape ka taba ya go nama e le gore ba thoma go dira dikgopelo tsa digoba le botse ka fa we dikolong tsa lena
1: a so tshe re thome future di bule tsona di thoma ka kgwedi ya pele ya le kgwedi 2026 re tlo di tswalela ka di-30 kgwedi ya lewedi 2026 ba re batho anua lefele be re sa keteka re reng re sa celebrata TVET month ka e re boletse gore ke tsona setlha sa rona se e leng gore anuele re dia boipiletso ba o reng ke TVET month re tsebeng abile re tlo gona re bula re re gona go lekea bele re reng ka o fela di-social mediang mafaratlhatlheng re lebeleleng ka gore tlebeng kentse re dia re kwalakwatsa information ya gore re butse ebile anele ka goreng di-application tsa rona ke tsa online a re sa tshwenyang kudu gore motho a tle bane gore le ka di-one fela batle ba apply ba ebile ba applyela ebile ba le ka ara madulo a bona e sa o tlhoke gore batle mo dikolong tsa borena ka baka la goreng re na le di-online application
0: ga botse lebele sa re godi ya pele lebele sa ra gore godi ya pere go ba January lebele nyaka gore le tsatsi la pele godi ya le wait godi la talago ke le kwela ga botse
1: le kwela botse re re godi ya be le tsatsi la pele ka godi ya le wait
0: e kwa ge
1: ke ya ne ditshupulwang
0: e kwa ge tshega tshe dia ka ke nagana gore biele gona e tloga e tlhakile ga kana go e ka senamele gore e ba gona ke botsitse mo le tlakaleng la rena la Facebook la Thobela FM ya ka ka botsa gore na e ka ba ile gore ga botse re ka hlohleletsa biang ba golofadi gore e be karolo ya di TVET colleges ka ge ile gore go tshwa wa dikolo tshe dia ka re tsa batho ka moka ba re botsa gape le ka tshe dingwe tsa ditlotlo tshe o ile gore ba fela ba kopana le tsona go ba bona ba golofadi ba kopana le tsona go ba itemogela tsona gona ke mola di TVET colleges ba tshireletse ba rena ke ba o ile gore ba tloga ba ngwadile ebile gape ba nyaka gore ba thuse lena botira pulana le gone go nama e le gore le efoga tse dingwe tsa ditlhotlho tse ka go tla ka tharollo e re ke thego le bona ga botse fa ke bona motshireletsi wa rena yo e le gore ke wa mathomothomo fa ba bantsi o ka re kua godimo kua ke ba go tlhoya tsebe e re ke bone fa segorane Daniel Chauke a re thobela ka gašong re leboga ge ba golofadi ba fiwa dibaka ka mola dikolong ebile gape le le yona ba tla nama e le gore ba ekgwetsa ka ge e le gore batho ba ga ba kgetholole motho alan mabotse a lena ngwadile a re thobela gadi ye tshetlhana nna ke bona o ka re ba golofadi ga ba fiwe dibaka kudu mo dithutong tsa matsogo gomme ka gore yelo ke bona batho ba go sana fa le ba go šoma ka motlhagase di-boiler maker le tse dingwe ba sa name e le gore ba bonagala ke reng ke ba shetse ka fa we ba name e le gore ba ba tlhokomela tshepo motshepana masela a re thobela ka kgagashong sesi e Kate ka nnete di Tibet College di sanetse go akaretsa motho mongwe le mongwe ga mmogo le bagolofadi gore ba seke bana maele gore ba ikwanke ba kgetholla mola gape le bona ba kana maele gore ba ba le ba ka ba itemogela ditlotlo tsa go se swarwe ga botse go ba gona go lekana re ya leboga 0860002452 ke nomoro ya rena ya mogala 086 000 2452 ke mo ka ba tshireletse ba rena ba ka tsena fa ya ba ile gore ga phele bona ba re botsa ka ditlotlo tse ile gore ba go lefa di ba ka ba kopana le tsone gona ko dikolong tsa godimo go etsa di Tibet colleges le hlole ga botse ka moshate re le amogela thobela
2: thobela ga di se tsana le kae
0: re gona le kae
2: re gona ke ra gata pitse ka mo moletsi ya le go dikhurukhutsa
0: re ya leboga re leboga ka fa we ga le godi.
2: Okay, ke le ke kgopela gore bo ntate Rapulana ba ka se kgone go thusa bagolofadi ba ba borena ka tabeng ya di-transport tsa mo magaeng. If o kgonagala ba dire di-scholar transport gore di ba ise di-Tibet tse e le gore di tla kgona go ba amogela cause le ya tseba gore di-public taxi tsa ba borena a bano ba feta because ba lebe ba bona o kare ba diang ba tlo ba tseela nako.
0: Yona yo ya go nama ile gore ba ba rola ka motlhomong ka mopolokwane ba etla moletsi ka metlhaka le boneng ke motlhomong e tla ba lapisa go a phala ke ge ba ka dula ka mo madulong a ka mo sekolong
2: ya le yona ke bona o ka re kaone but ke be ke lebeletse taba gore di-scholar transport if o kgonagala yes ba ka kgona go di-arrange cause ke bona o ka re di-public transport jaaka borena ei a ba ba ye le tlhoko ba ba seta.
0: All right, re leboga re lebogile maikutlo a lena re tsaya motšheletsi wa rona mafelelo ko wena thobela re gona le kae
3: aona le baolofadi ba borena re a ba bona bangwe ba ka mmusong ba bereka
0: ba šoma
3: ee ba šoma kore ga one kgetlhoanyo moaorenna re a ba bona ntse re reka polokwane re lo ba bona ntse ba tsena ka mmusong ka di-wheelchair ba tsamayakoloitsela ja oba folosha ga wili tshe
0: re leboga maikutlo a lena re ya leboga e re ka ge ile gore nako ga isa le gona e botira pulana nke le re be motšheletsi ola wa rena wa mafelelo shule wa mathomo ga botse wa go bolela ka dinamelo ge le fetsa le re botse gore nna re ka le khwetsa byang
1: o ke le bo mo ha no dinamelo ga botse le tsana kre e bana setse ba nna ka ra di accredited accommodation e le ngoreng e bile di e gausi le campus oba college e leng gore ne e ka under 5 kilometers ba gona nambile o ba fa transport e leng gore ke ya Masten or ke ya Rusten e leng gore tlebe e leng gore NSFAS e ba patela ka ra e sheke madulo a uwe pele mara ba e leng gore ke bona ba e leng gore ba nna gole le tsona a e ke ba jwa le mara baba ba ba baithuti ba e leng gore ke ba bogolofadi bona re tloa re matlafatsa kudure ba nna ka ra di-college resident
0: aga re le khwetsa biang nako ga e sa le gona
1: male re khwetsa ko wa ra 086 999 0123 le ba e le roka bagana ke ane ile ba tshwatse gore ba ya kae ba foune le yona gore ba kgona go kwa menyetla e meng e nngwe ke 072 204 5056 ya kheta
0: re leboga yona ye mafelelo ba theletse ke ya malapa ga lekane le romela meletsa go yona boti Rapula Meso re leboga re leboga ngwane shom re lebogeleng gape le ka molapeng moshate
1: ka lebo
0: magare shuru rumile go meka gore ya loge ke shiru go bona fa ke letlogela le mogago maredi ka lena le go la rena lena le go la kgwebo ke chelete e re ke tswa leleng
4: lena no le lebeletlisitswe wena ke SABC Education le Thobela FM ka thego go tswa go Department of Higher Education and Training Thobela FM o shato wa tsebodi bui tabi show. Mo mengwageng ye masometsela tsela ya gasho

ka mafateng a matelele a dial moya tsobela FM ke re go tlhagasola Africa borwa mo shato wa tsebo le boitsabiso le kharbelele le botsebotse le la boikokobetso le la talente le la go gahla mahlo le mabane mosigo ke be ke molebeletse mo go di foka tsa lenyaga tsa bo lesome senyane tsa dipapadi ka mona Africa borwa tsa ngwaga ka ngwaga ebe le mosora marapo a le ratoganyaga motseletso tsobela FM he Hai no ngwana modimo botse ai ngwana modimo botse a re tlogele maka ngwana modimo tlogale botse talente ke le gore o namile o e rwele tlhorono le boga khuri ka matla o tla nana gore motlhomwe ke DJ e kaone ga se DJ e kaone ga se mga shiu mo kaone le ka mo mmino ke mo le gore o bona gona biele ke mo le gore o tsene o itsebishitse ka mo mmino motselo jo tlo FM go se feta go ikwe go se gare thando yini le rato ke ga ganyago ba fateng a matelele a dial mo tsela FM ke le go tla khatsela Africa borwa iri tiri yero ya go metse tsuye ka go le semese nyane go tswa irinyela ya rena ya bosenya ke tsho ga se ke go tamisha ke be ke go amogele gona fa lena ne bong na ke na khona di the house ke tsama fa ke le laile go ga mahlo ke mo tshole tshwa ka re tle go ba le wena go tlo gona bele go tlhela ka ile rena ya lesome ke go ka ga nyentse le gore gona ra go tsegela a tsobela FM ya ka go Facebook X Instagram ka mo go le TikTok go di re leng ga re bona ke godi ya bomme ke godi ya basadi re sa no tshela pele re ketse ka bomme ba re godi ya August ke godi le gore ena le moya kuruka matla he he basadi bana le role he basadi ba sana le role na ke bone ka godi basadi re sana le role ra re basadi ga nwe le re ka ba re fetogile re batho ba bonolo kuruka matla he mogau ke go lebega bana monna di legging mogau kwa mariti go lenelo la tsa tshito gona fa go tsobela fema ke mantaga ke mosipologo mongwe le mongwe ka mogare ga lenelo la mosolo ka mosoro na mele re tsana ka gara dipotla tsa baswa ra lebela gore na masheleng are ama byang ama sheleng are na ra shumisha gabotse ama sheleng are na re fela re ya go nyaka dinyakishisho re fela re ya go nyaka thusho mo o ileng gore re ka tswa gore na re ka bia kanya byang a ka re thusha byang re ka thushana byang re ka boloka byang masheleng a loko le masheleng are tlo ba re bolela ka ona ke masheleng a ka gare ga dikamano relationship yeah re nya ka gore motselo tse tsebole fa mongkere tle re bolela ka dikamano re bolela ka lerato ge re bolela ka kamano re bolela ka lerato re bolela ka botshepa go tshepagalalana re bolela ka poledishano e kaone ya go agana re boledishana ka go thegana re boledishana ka tshilo tse dintsi

0: yele se mise sa fela metse se re ireng le rena ya bo le so mo itobele FM ya go tla ga jela Africa borwa mushate ke wa tsebile bitse ke shoro mo 87.6 fika kana 2.1 le mo www.fm.co.za le ke le nena ba swa na ke na kuna the host ke na la le wa ga mahlo re tshwela pele metse re jo tsebile FM fika ka ina rena le so mo re tsene ka gare ga masheleng le dikamano tsa rena be le ka baswa Reala releba swa basadi bana magarebe maswana wa liwa ka masheleng ka gare ga dikamano re nya ka gore bona gore na king se se dirang gore dikamano tse tsa rena tse discover bo se ka le bakala masheleng ana taba ya 50-50 ya re shumela o mong mo Facebook uri ye we re no bata ba molomo khunadi ga se ntse itle mo ditirong wa nawa a ye go tabe ya 50-50 khunadi batho ba itsini ka gare ga dikamano tsa bona batho ba lla ka masheleng ka gare ga dikamano tsa bona wena ka gare ga kamano ya gago dilo di sepela sepela ba re lebeletse masheleng motlhomong ga o tlhomphiwe ka lebaka la gore ga bona tšhelete motlhomong kwena o le gore o tlhokometse lapa la gago motlhomong o gola bonnyane le kgona go ka boledišana tharollo ke eng ka lebaka la stress seo e leng gore batho ba bantsi ba ikgwetsa ba le ka gare ga sona ka lebaka la tšhelete hai tšhelete man wa tsa tšhelete oh mawe 086-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208-6-0204-5208- nya ka go tsamaya o le bokhuni ya di ba re gona le di vacation o nya ka dilwana lona tseding tshitse e leng gore mogala ba gaeno ga ne chalet ya go ka go direla tsona dilo tsewe a motho mongwe wena o ikhotsela monna yo leng gore go opala go dilo tsewe ga o sa tlhomphiwa wa hladiwa o dilo tse ka mkana ga tsona go ba o le kharebele o e leng gore o ratana le monna yo nya ka go dilo tse le yena a sa di kgone go di afona ba gona ba nna ba babialo ba go rata dilo tse di botse rega hey ba gona ba nna ke re monna ke tima ke tima mo ga le goloi goloi ke tima ke tima mo ga le goloi ya basadi he arasara sal motseli ke re goloi ya basadi tiro tse di bia le di gona di a direga e ka mo matlhokoreng a mabedi e ka mo basaring e ka mo banne go na le banna ba ile gore balla ba le sheke basadi go na le basadi ba ile gore balla ba le sheke banna ka taba ya mashele ke ba bantsi 0860002452 dumela
1: kuna di ge host le kai
0: re gona le ke ngwana ma
1: Aha. O bua le Thabo Mapunye ne.
0: Okay ngwana mma.
1: Ngwana mma e re go botse.
0: Mputse.
1: Wa bona re le basadi a ba ke ene no ka mo ba re botsa ditori tsa bona.
0: O bona ka go tloga ka 10 to ke tsa basadi.
1: Ye ba ka se ke ene.
0: Ke tla bona.
1: Ah. Ele nna ke se bone di sa ba sone.
0: A re ke ngwana mma.
1: Ke na le mauti ba ke ba tse bang ba bantšhintšhintšhintši ba dula le ba ke tla re ba dula le magarebe ya bona mara ga ba ba nyala no mebereko e fedile ga ba sa bereka go bereka bona batho ba ba dulang le bona ga ba sa ba nyaka mo ba dulang ona ba bona ba le
0: basadi ga ba sa nyaka banna
1: ga ba sa nyaka banna ba ba dulang le bona ba re ba bona ba le useless ba ra dira montong mara nako e ba bereka nne ba ba direla everything tsongwe le nngwe le right no ka re ga ba sa bereka nkore ba bona ba se selo
0: aoi bathong
1: se kere o bona dilo tse tsa mo rena banna re ya gona ba tlhokomela basadi re ya ba tlhokomela re ba direla everything mara bona ga ya bana tanki
0: le a ba rata na gape lena lena le go rata go le go na le bothata ba go rata motho go na le bothata ba go phutha motho banna ba bantši le phuthile basadi
1: mara re ya ba rata
0: le a ba rata
1: ga ona gore o ka dula le motho o fa mo rata
0: sonna
1: wara
0: ke tlo mogala basadi mola ka metsotso e lesome ke go kwele ke re nxanxa e nna ke re e ba le dipoledišano tseo e leng gore di tletse ka lerato le kosišano le go agana le go thegana a re boleleng gore ge nka felela ke mošomo wena o tlile go dirang o sa tlo o fele
1: mošomongxanxa
0: e ngwana mama banna ba ba tsenag mo kamokana ga bona banna ba ke ba le gore ba lela ka basadi ba lela ka rena gobane ngwe nya ka go phuthiwa mara o sena ke go phutha o mongwe umusadi unyaka go putha ke monna monna ga fella ke mmereko wena o nyaka o mo putha monna la ga isa le selo se bia pisela sa ka se ka ke nyaka go batia ba sadiba dumela ntshobela
2: e se skuna
0: e le kaena
2: awa mara sa phela e bile re thole o
0: ehe ke mo so ba bolela
2: yes go mo
0: okay ke bolela le mantle
2: e o bolela le John
0: John a re go ngwana mma
2: ai majaji a bona ra tlhokeng bona ra tsaka motho ka bona ona le sena le sto
0: basadi a bana le rato go ba lena bana a le rato basadi
2: rena bona ra rato ba basadi ba tsho bana ba rata challenge
0: basadi ba rata challenge
2: basadi ba rata challenge ke go bona o sna mo pereya o na go tsho re o a bere ka ma
0: mara wena go le monna go firiya mosadi mosadi a no thoma le go ka go bolela ka masheleng go bana go tswela pele le mosadi mo bialo
2: a gre wa bona o sa de o khatile ge biro ya motho ene ntse ba rogela rato sa mathomo go re rato le pelo ya motho
0: le rato le pelo
2: ya ene ntse ba lo re mo foa rato mathomo mo bialo Jale, kita suai gerne. Nowadays, aku sama larap. Ini orang orang tak cilek.
0: Hewan. Baru kau nelayan sahaja buat ilang kurban nali. Baru tak cilek. Enelena nelayan nali lata bawa nawa lili bapa nang kurban yang cilek. Asal orang macam mana lata bawa cuit lori. Asal cai pecah lena ban.
2: Agar sam cuit serva sahaja orang kau nawa lori cilek.
0: Masadi ba rata chelete wa ba bona masadi majajana ge ile gore mhlomong le re ba rata chelete ge wena o le matome o lebeletse khunedi ana le manala matelele le miriri ye metelele a tswelela ka dintshi tsa go tara mologa wena o tsebaga botse gore o la 3.5 o nagana gore masadi o tlo mogona
2: se funa
0: buti
2: ba sali ba majajana ba bangwe ba no khumola o ga se ba bone bonolo o tla ba bona nako ya re ya gore yo ke yena mo tshelo
0: o ra hore re thoma re itira ka re rulukile ne
2: a le itira bonolo mang ya ka o ga re le khumano wa se le besa le o dono wa fele
0: a ga ne botata wa rena e re ke go le bogere ko re ba sa di ba bona ba ke go le boga ke re
2: o le bona mo ja mo goria
0: a hola
3: Kitika Major League Bete Yarina the Shoprite Liquor Shop. Quetcha 750 ml ya 3 ship select whiskey. Ka 179.99. Lady 6 pack di 4 body feature pay di 275 ml ya brutal fruit sparkling spritzer. Ka 199 rand fela. Umu quetcha 6 pack yo ngoma hala. Di quetcha gala go fitla ka di 6 ya September. Ga bure shome wa ka fase ga 18.
4: TP Building Construction. Di TP tsa go aga di double story ka Polokwane. Re go thoma go foundation. Go fitla gere go fa senotlo sa ntlo ya gago. Re di kgware go tsa go aga ka ditena, go plastela, go rulela, go penta ceiling, go tile le tshedimo gape. Re tla le dirisa ke go material wa rena. Go bara shubisha wa gago. Gape re na le workshop ya rena aluminium. Tsepa TP Building Construction. Le leje. Go ba romela WhatsApp lu khono go 0782735556. Go ba mo go TikTok. TP Building Construction.
5: Rugby Greatest Rivalry Series. Mo phishego matla le boikhantsho dikopanago. Itukisetse dithulano tse shuru, dithulano tse matla. Go kitima mo thutupago le dinako tse re sa lebalegego. Ge ba phinkishane ba lebana ka tlhogo go nyaka phenyo. Papadi engwe le engwe e tlisa bogale. Kgorometsano engwe le engwe e anega kanegelo. Try engwe le engwe e ka fetusa papadi. O sa shetse gore o morati wa rugby yo a fishegago go ba a rata fela dipapadi tsa maemo a godimo. Ye ke rugby yeo o sa tshwanelago go e fetswa. Ke Springboks kgatlhanong le All Blacks. Methala di ya ntwa e shetse e thadilwe. Tlogela rugby Greatest Rivalry Series go SABC 2 le SABC Plus. Ka tiragalo ka moka tseo di tlisitsego ka boikgantsho ke Klapdrift.
6: Pretoria, Tshwane, Makopantsha ditšhaba. Ye o ikgabilego ka mejakaranta ye mebotse ye o ikadilego. Bokgwa le maatla di tlhakana mo bo 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošhata wa tsebo le boithabišo.

0: tsela le tsela nena la mo swala ba ka mo sago tobele FM ya lgotla gaso la Africa borwa mushate wa se wa lobo itabi sho mafateng a matelele a jalo mo ya selmo ya sarna sa mengwe ga ma sometsela tsela arina mile re tjola pele re ya bolela re le baso ke gopela go amogela magarebe ke gopela go amogela magarebe gopela go bolela le lena bo magia arbolele re bolela ka mashele re bolela ka dikamano banna ba batseno mo ka mokana ga bona ba lla ka rena basadi ka chelete banna banna ba batseno mo ba re phutsile ba re go fetsa gore phutha ra phuthuloga ra tsonela go re phuthe bona ra tsamaya nna ke fela ke re rata motho bathong kwa gae kwa rena fela re kwa ba re o no monyela ke ngwana tshiwana dipolelo tse di bjale ke tsele gore di bia banna ka tlasa kgatelelo o nnyala ka lebaka la gore ke le tshwana e seng ka lebaka la gore wena wa nthata ene go ka rata motho o tlo kgona go ba le poledišano tse kaone le ena bjale banna ba bantši ba no re topa tshwanene e tlo go rata e tlo go tlhompha ya go dia tshwana ge e ka kgwetsa borotho o ka se ngange le ka mosele tshwana ge e ka kgwetsa borotho o tlo kgona go mo tseba gabotse gore motho o be a sena mašeleng tshwana ge e ka kgwetsa borotho bjale banna ba bantši lena le go nagana gore rena ditshwana rena bokhunadi o ka re ke rena ba rena go le lerato ke rena ba gore kwešišago laelo wano ratšhi laelo ka gaba ba tlhaka wena mo ke mophuthe mophuthe wena ga a phuthologa mo o tla montseba gabotse 086 00245 ke gopela gore ke kong gorena maikutlo a basadi ba reng mare ke kgopela gore ke bolele baswa kgopela gore re kong baswa gore ba reng phega founiša mosadi ya gago ka moo dumela a re gone le kae a e ngwana mma a le kopane le banna bao ba le swanetseo ka montse o mongwe o raya gore a se type tsale go diregileng ngwana mma
1: o fetsa ile o bona ba bang ka ntle o ra gore mosene a wa moswanela
0: wo go raya gore wena gabotse a sewa moswanela go ne ba banyakang mara o dutse le wena ka mo bjale mašheleng a tsena ka gona fa ngwana mama a re kwe
1: mašheleng a kryene ka molapeng ka ašhe a felela ka ntle
0: o banna ba baisa mašheleng ka ntle
1: moe
0: ba ratang gona pele lena le dirang le duletseng batho ba modimo a bone ka re le senyetsana nako
1: e se o bona goe ba le tlhalentse
0: ya no a le type tsa banna ba ke go kwile ngwana mmanxanxwae ai a se rena mehuta ya basadi bao banna ba ba banyakago ke ka fa o bona go tšhalete e ya go bao ba ba ratago ka kusha rena wae basadi ba tshwaretse banna dikarata
2: dumelang
0: wa rra ke gopela gore ke amogele basadi tlhe ke boletse le banna nako a rena ke
2: nnyeke
0: go fa 30 seconds a re a gona gale o ka se re basadi ke di-scam ka moka awawawawawa o ka se re basadi ke di-scam ka moka o belego ke mosadi o raya gore gore basadi ke di-scam ka moka bo mmago wa ba bala ka fao kgaitsedi tsa gago wa di bala ka fao a-a a e seke ya ja lotsa ya difeto tsa ka moka naga nna a se rena di-scam wara a e sekebe ya ja lotsa go na le basadi bao e leng gore ka gare ga dikamano ga bana taba le mašheleng a banna a e sekebe ya ja lotsa go tshwane le gona ka mo banneng bjale o ka lena le kopane le dipela dithokotha banna nna le se ka re bala ka fao o dumela ahi o mongwe se dumela tshobela
2: tshobela ga ke diaka
0: warra ke go fa moetsotswana fela ke gopela go kwa maikutlo a basadi
2: ga ke diaka le bolela le Erens Legothwane ka mo Pretoria Mamelodi
0: warra
2: basadi no ba batho ba le e leng goreng pila pila majeji a ba sana lerato lerato la bona ke lerato la go lebelela masheleng
0: a re bolele ka mosadi wa gago a re bolele ka girlfriend ya gago ka lebaka la gore nna le laelo a re nyake masheleng ka gare ga dikamano
2: ke jora gore gantsi ba o go jang gore nna ke le lekgotlhwane ke tlhakana le bone. Go ja batho ba e leng goreng ka botse ke batho ba kereng ke ba saeta ke ba lebelela ke gutse gare ba lebeletse taba ya masheleng.
0: E le ke nyaka ka gore na go bona gore yo hunadi o ithatela masheleng a gona ntsho ngwe e le gore wa e nyaka gobaneng o bona botlhokwa ba go tswela pele le ena ka gore motho o tle go beya ka tlase a gatelo ya monagano.
2: A wa ino ba ra kere mosadi ino ba motho o le e leng gore nako nngwe wa go khutela. Batho ke molemoga ka morago wa go khutela a go bontshe boyena
0: ga botse re dithola ba re sa bone thola boreledi teng ga yona go aba
2: tobela
0: ke go kwele wa rera ke re ncangwae
2: kanke ga ediri yaka ke mathomo ke tsena
0: wao ke bolebogile kudu ka matla kere wara
2: awa go leboga nna ke le legotlhwane
0: aga legotlhwane ba re re dithola rena basadi a bone thola boreledi teng ga yona go aba ene ba rile tu basadi ha dumela dumela eish na kwa rena ke nyane bjang dumela tsobela hello
3: hello sekhona le dikai
0: re gona le kae ngwana mma
3: rona
0: mhm
3: a ske shimane ke kula le re ka botsati fela yo le ga le ke tsena ke re ke a tsena a itseng
0: a gone botlhata wa re arena merino itswalela
3: nna se skuna re kere a re feng basadi tšhelete o tlo o bone bobotse ba batla gore diralang bona ka mo lapeng
0: bona fa mosadi wa gago tšhelete
3: obone metlhole e tlo direga ka mo lapeng
0: ke fela ke e fe motlhala ka ntho e nnyannyannyane e bonolo magare teny leno a bona ka mo gae malepola le mefaka le dilo tse leno di bona ka mo gae a le tsebile gore di tswa kae yona tšhelete e fang basadi ba ba reka dilo tseo
3: a re batle tšhelete ba re bontshe metlhole se sekhunadi
0: re feng zaka
3: o tlhoro gore ke boa mmereko mmato o tlo tlhapisiwa se sekhunadi wa kry-a ntho ngwe le ngwe e direla
0: fa mosaditšhelete
3: fa mosaditšhelete se sekhunadi no o bolela le ntate masoga Mathews masoga ka mo Flatfontein mo tšhileteni ka mmereko
0: ke gokwele di badumela ka Jimmy Story
3: ke mo tseleng ke ya Swazilandte
0: o tsamaya ga botse re leboga gore o tsheletse tobela efe mo tseleng ya go ya leto la gago
3: ke a leboa se sekhunadi
0: atšhi ba re fa mosaditšhelete le tla bona bona ba re ba tlile gogo kore o tlo ipsina le wa go se kgone go apeya o tlo go apela nna ga se nna ke monne ke monne fa mosadi zaka dumela ebinezo a ke jamba felelo sho dumela ntle yona re gona le ke ngwana mma
4: re ga botse ke sepataleng mo gamankry
0: ngwana mma
4: ke mathoma ke tsena
0: my darling darling darling re tswalelele yona ngwana mama tšhelete le dikamano tša rena bjale ka baswa
4: jale ka moswa o le gore ngwe o kare ga kamano le mone le gore go ga šome ga botse re no thikana ka tša matšhelete monna ga rata mosadi o mo fa tšhelete a sa balabala ga sa go rate o di bja ka ntle ka moka ate mosadi ga hlokomelwa ke monna o tlone o hlokomela monna banna di ya ntshepela ja di bolelang mosadi o fia tšhelete facebook yaka buru ga ke dimari ke tsa tšhelete
0: ke go kula mara ba le rabale ga botse kere ae ya batung ai na ya tsama shem ya di tsama sa relationship o ka se re gone nna fela kere a re opuleng gore kamano ke lerato ka mogare ge le ratana ge o morata lena a go rata le tle go hlomphana le tle go kwisishana le tle go ba le poledishano di kamano tse dintšhi di a tekateka a di tekatekisa ke taba ya tšhelete di tekatekisa ke taba ya gore poledishano ga e gona ka mogare ga kamano ya lena bontšhi ba batho ke ba e leng gore batho ba bantšhie ba palelwa ke go ka bolela banna ge e le gore motlho mongwe wa tlaetša ka mašheleng a re ithuteng go bolela le basadi ba rena basadi ba gešo ge monna a tlaetša a re se ka ba gapeletšang re ba bea ka tlase ga kgatelelo moo e leng gore monna a feleletše a ya ja loanu gore a tla kgone go tla go thuša wena a dimiše mašheleng a gore a fe wena gore o lebelela gore mašheleng a le a ya kae a gona kgwebo ye o e thomang a gona ntse o e dirang mašheleng go tseo batho ba tladitše diapa diaparo di trolley diaparo di ya ma 15,000 ke a mangwe a mathata a e leng gore a dira gore banna ba ikhotse ba le ka tlase ga gatelo ya monagano basadi a re se re gapeletsa banna gore ba re fe masheleng banna le bona go go tsheile gore ka mogae ka mo o tau ga o tshushi mosadi ya go ka selo ga o tshushi bana ka selo mara ka kwa ntlo o tlatsa ditafola le bokhuna di ka di minisketchana ke tabeng e le gore dira gore basadi ba kwate wena go tlo kopana le khuna di khuna lo tsetsa kwa tshe ke matume le malose kwa morao lwana wa tswelela gore nna mosadi ya ke mo hechalete o tlo bona mathaithai biale poledishano pushishano le go thegana ke gare ga kamano ke tsona tshe le gore di aga relationship but ba bantsi relationship tsa lena le di aga ka masheleng ke tshelete e fela mosadi wa tsamaya gape ntong ye le gore ga re rata go e lebelela ka gare ga dikamano tsa rena bathong lebelela motho le maemo a gagwe o ipotse gore o ka morata o ka mogona motho o lana tsoka go tshele gore nna ke le khuna di ke ilalo ke nya ka munno mo wa ba le dikgwebo le di chalet tsirong tse dintsi kana ko ye wena ke le khunadi a ke tsebe chalet le ga ba ka mpa 10,000 tla be ke kitima kitima ke rasa mo ke re nna ke so 10,000 bana a a
5: ore monna dikgwebo ore bona le monna dikgwebo
0: ke re happiness ge
5: o bona le monna dikgwebo wa chalet a ba go ile ke tsena mo ore bona le monna dikgwebo wa chalet
0: ke re
5: ore bona le monna dikgwebo wa chalet he wanyane
0: nna kere ke motho a sena tšhelete o sekwanya ka
5: a ka kwa yewe
0: kekwela
5: bathongtheletsa ke kwela o ka rore mo mafelelong a beke o bo o na le monna wa ditšhelete
0: aa ga wa nkutlwe sentle ga wa nkutlwe sentle
5: o o rileng wanenyana
0: ke re happiness kere ga o le monna
5: monna o tsene o okay
0: re wena o nokwa monna a wa kwa ge ga o le monna o feri a mosadi o lata khuna
5: o lusa mosadi
0: ehe lata mosadi leng gore o bona ka re o ka ba le phedishano ye kaone le yena
5: watseba khuna di ne o ka re o bone se se sengwe se o ke se swaretse go motheletse
0: le khono
5: bo se go mbya le khono
0: ka
5: di agametse gare tlo ba le moeng eupša ke tlo ba ke re tlo ba re lebeletse mantšu a mangwe a boletswe ke Denzel Washington wa motseba wa na go tšwa
0: matla a go gore a go ne mosadi wa setse be Denzel a go ka mo ke re motse batho are bolela
5: Denzel Washington a go ne mosadi wa setse me hape ke monna Denzel Washington
0: re a motse ben ramrata
5: yo nna bana a huna di ya ga a ai me ke re ke ke a bolela huna di
0: ba tsile di robalang selmo ya se fitile mafelelong
5: mme o biang ma he ba le America wa fitla ngwane ya
0: happiness
5: a se ronda fe o raro wa no ka ya America a ba pitele o ka re boela le Denzel Washington
0: ene ke tlo mutisha mo ka la fetse le mofelina la sepedi
5: ai mona nka o tseba kukuru mona ne nanga risaena mo tshobela
0: ai na re ke tsamae happiness una le go ntjelasa wa mmona falela happiness ene wa le bala gore ke nna mang I am Hunari the host go ngwe le go ngwe ke tsebana le batho ene batho ba bantse batho go sene bo Denzel ile ka gona go dula le bona fase mara nka re ke a go botsa o ka sentshepa
5: o tsamae sa kwadi.

0: tobela FM moshate wa sebole be tabisho e re pele re tobela la tshedinchi mothong ke a tope pele papantsho ke a buya
1: o se di badina melo tsa bana mosong mongwe le mongwe wa mariga bana ba rena ba tshepetse go lena go ba fitlisa dikolong ba bolokegile fela go nametsa go feta tekano le go otlela ka lebelo go beya maphelo kotsing opola bana ba rena ga semirwalo go nametsa go feta tekano go šitiša gore o kgone go ema ge mebila e kolobile goba e na le lehlwa otlela ka maikarabelo fihla o bolokegile tšhireletša ngwana yo mongwe le yo mongwe maetong ka moka molaetša wo le utlwišetswa ke kgoro ya dinamelwa
2: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scrolla lightis
3: ah Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bošigo botlhe
4: o na le scrolla lightis
3: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
4: peko ya gago e go red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala
3: bjale nka e humana bjang
4: e hwetšagala fela go Vodapay App tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jang pele
3: ke tla dira bjang
4: o na le dipeelano further together Vodacom
0: happiness tsa momake ka ra salmo ya sa go motheletsi wa thobela FM go tlhomo ka bo le gona kiti ya lopola kgoro ke lo tshitse se shate ka go riale re mmogo lana no lela moremogolo tlatla phukeng ke alila mola maphuti ke motheletsi wa lena no le motheletsi wa thobela FM re tloba mmogo tlo fitla ka iri ya ya pele go di mora hlogo ya tlaba e setse re fitetse ka le tshatsing le lengwe tlabe e le letsatsi la labobedi gape re ikgethile ka lebaka la gore kga re tlhela letsatsi ra ba ra tsena go le lengwe letsatsi ka iri ka moka di agametse tša moremogolo banna ba gešo ke na le taba le lena yeo e leng gore le tlo ithušana le basadi le tlo ithušana le basadi taba eo e upšang e tia lena makopo kudu go feta basadi ba go ba mohlo o mongwe a se ke rereše ka lebaka la gore moo go le go monna ka lapeng le mosadi o gona ga gone gore e le ame e be e le gore awa basadi ba ba kgole le yona e ne o ba taba a lena fela a go kgonege le gannyane ebile ke leswaretse le mantšu a mangwe re tlo thomalelano le ka mokgwana o mongwe yona e tlebego e lebeletše banna kudu-kudu-kudu-kudu-kudu re tlo itatagantšha le re tlo thomago ka yona eupša le go ba setsopola se sengwe se se teletšana nyana ke le kile go sekopa fatša se bonala e le se se teletšana ka seisibane bjale ke se fetoletše se gaga boreneng e ka ba le nko ele ge ke be ke boledišana le hwena le the host gore ke swere mantšu a mangwe ao a boletšwego ke Denzel Washington. Denzel Washington go tseba seswantšho sela sa Cry Freedom. So go sona go na go le moana wa twadi yowe a bapalago seswantšhong seo bjala ka Stepico monna o ke yena Denzel Washington. Cry Freedom. Yena owe go Cry Freedom e le go moane wa twadi ditaba ka moka dikologago go yena ka go bontšha bophelo bja ka mono Afrika Borwa bja kgatelelo bjale le bjale go fihlwa ge namile Steve Biko ka gare ga seswantšho sewe goba film a tlo feleletše ebile a bolawa bjale le bjale bjale le bjale monna yena owe ke Denzel Washington. Tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke moraloka ke modiragatše monna owe motheletše re thoma kae ya hwena di utswile ka košaši e khona ke seopedi sa koša e ba e bitša gore ke ndingo kethiwe yo ndingo kethiwe yo go lokile ke tsena ka koša le nna go na melato e tla re ka morago ga fawe ditaba tše ka moka re tlatla re diphurulla wa tla wa kwa gore na gabotse make le tlatla phukeng ba swereng bošegong bjalegono TP Ted Pendergrass o na le koša e bitšwa fela gore ke Love is the power.

0: Maybe the clock. Smokey Robinson, ibile gape o na le nngwe kosa ya go nonya ka go elana, ya go tsa go elana le yona ye ya cruising. Le yona ke mogagabola wa kosa. Ke rata wena kudu mokgwa gona nna go feta yo o be o itheletše. Cruising, ba tlampa yona tšatši le lengwe a go na molato. Motheletše, ke nyaka go balela mantšu a mangwe šea. Ere ke thome taba ka ka mokgwa o mokgwa gona. Pjale ka banna le basadi ka malapeng. Etse ge e tla šala e ba monna le mosadi ka lapeng. Bao ba kgokagantšhitšwe go ke lenyalo gore ba tla ba šale ba tsena ka moo ka gore ba tla ba šale ba e ba lelapa le mmogo. Batho ba peleng o mongwe o ba iphelela kwa, o mongwe o ba iphelela kwa, o mongwe le o mongwe magareng ga bona o ba itirela tša gage. Namile batho ba ba kopana ka leina la lerato ba re go kopana ba tla ba feleletša ba kwane gore ba tla tsena lenyalong ke moka ba phela mmogo. Ditaba tše dingwe fa tšeo di bolelwago ke Denzel Washington ka sona sephetho sona seo o se tšeago sa gore o phela le mang mo bophelong bja gago, o nyalana le mang mo bophelong bja gago, se dirile gore ke botšiše potšišo ya gore ke tlo le botša gore Denzel Washington o re eupša sona sa sobelelago se dirile gore ke botšiše potšišo ya gore gabotse ke ka lebaka la eng banna le basadi ba tlhorišega ka gare manyalo. Ga botse ke ka lebaka la eng? Ke ka lebaka lang gore banna le basadi ba feleletše ba tlhorišega ka gare ga manyalo. Ba tsentšitšwe ke mang ka gare ga manyalo? Ke bona. A kry a se ore ke motho gore nyala goba nyalwa o no re go tswa dipolelong tša gago le yena yoi la tšea sephetho gore lena le kwana kudu mo e le go gore ebile le nyaka go nyalana. Ebile ke lebeletše sellathekeng sa ka, ai wa tseba se sona ena se no tima mola ke swere go mantši wa Denzel Washington. Eupša a gone taba ke na le ona mo gongwe a seisimane ke tla no wa bala ke a fetolela segage šong. Mo sellathekeng sa ka ke be ke šetše ke angwadile ka sepedi ke be ke o no bala fela eupša a gona molato ke na le ona ka go gongwe fa ke tlo a bolela ke a bolela ka segaga borena le tlo a kwa botse. Bjale ke be ke sa re le banna le basadi le kwane le kopantšhwa ke lerato gore lena le ratana mo e le go gore ebile le nyaka go tsena ka gare ga lenyalo. Lenyalo e le go selo se kore lenyalo go fitlha ka letšatši la mokete. Ke selo se sengwe sese wotse wotse wotse wotse wotse kore chachin la mokete mona pere suto mosadi a pere le shira kore wa tseba go ketekwa go bosekudu banna ba nyaka go nyala banna ba nyaka lenyalo basadi ba nyaka go nyalwa banna le basadi ba nyaka go tsena ka mogare ga lenyalo maikutlo ke a lethabo ba gapjwa ke maikutlo a lethabo gore re nyaka go tsena ka gare ga selo se go thwego ke lenyalo ba tsentšhwa ke selo se sengwe se se botse ba re ke lerato lamile ba feleletse ba tsene ka gare ga lenyalo bjalo go tsenwe ka gare ga lenyalo a kere putšišo ya make ke gore ke ka lebaka la eng ga botse ke ka lebaka lang na banna ka mo gare ga lenyalo ka mo banna le basadi ba tlhakišwa ke lenyalo gape ge ke re ba tlhakišwa ke lenyalo ere ke inolo fatseng ke kere pa tlhakishwa ke lenyalo monna o re ke tlhakishwa ke mosadi o mosadi o re ke tlhakishwa ke monna o gape lenyalo ke lena le le bababidi gore re ska e le bala ke nya go nolo fatsa tabe ga botse lenyalo ke lena le le bababidi le di ile lenyalo ga botse ge re no re lenyalo re ra lena ge re di tlhorisa go tsaka gare ga lenyalo Chedin chin chin chin chin chin chin. Ditswa mo yena monneng owe. Chedin chin chin chin ditswa mo yena mosadi ngowe. Lenyalo ga botse ke lena. Ya le re go botsa Denzel Washington ore. Monna o o be a boledishwa. Radita ba o mongwe a bolela le yena a bolela le yena Denzel Washington mantšwa ke hweditse a nkgapile pelo kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kana makara a motšweletši ga ntumelele bošegong bja lekgono re thome ka tabe re tlete re itatagantšhe leo re tlong go bolela ka yona motšheletši Denzel monna o ba reng ke Denzel Washington o re na ga botsebotse mo bophelong ke sephetho sefe se se bohlokwa-hlokwa-hlokwa-hlokwa seo motho a swanelago ke go se dira mo bophelong goba ke sephetho sefe mo bophelong seo motho a swanetšego ke go se tšea mo bophelong ba boledišana le raditaba a re actually what is the most important decision you ever gonna make in your life ga botse ke sephetho sefe mo bophelong se se bohlokwa-hlokwa-hlokwa seo bjale ka monna le mosadi o bolela ka monna le mosadi seo o swanetšego monna goba mosadi a swanetšego go se tšea mo bophelong a namare sephetho seo se se bohlokwa-hlokwa-hlokwa-hlokwa seo motho a swanetšego go se tšea mo bophelong ke sephetho sa go kgetha yowe o tsena go lenyalong le ena a re sephetho sewe mo bophelong bja motho ke sephetho se se bohlokwa-hlokwa-hlokwa-hlokwa-hlokwa-hlokwa-hlokwa-hlokwa-hlokwa go feta diphetho tše dintšhi tšeo kanaganago gore motho a ka di tšea bophelong bja gagwe sephetho sa go ya go kgetha yowe o tsena go le ena ka gare ga lenyalo a re ka lebaka la gore
1: molekani yowe isego wa maleba o tla go lapisa le go arusha mme a go diela letsatsi le lengwe le lengwe bophelong bja gago gore o lekwe e le letsatsi la go lapisa la ntwa eupša molekani wa maleba molekani yoe ka nnete e lego wa maleba o tla go diela gore bophelo o kwe bo nolofetse ebile bo nolofetse ebile bo kgethegile ebile gape bophelo bjo bo ena le lethabo ebile ka go bona o ekwa bophelo bjo bo ena le morero anama a bolela ka yena Denzel Washington a re nna ge ke le ka mokgwao ke na le molekani yo mobjalo yowe ke phetsego le yena mengwaga ye masome a mararo mme nka go botsa gore se sengwe le se sengwe seo ke se kgonnego mo bophelong se sengwe le se sengwe seo ebilego katlego yaka mo bophelong tlhotlho ye nngwe le ye nngwe yeo ke lebanego le yona ka kgona go e fenya mo bophelong ga se ka e dira ke le tee nna le yena owe wa ka re dirile tšeo ka moka bjalo ka ngatana e tee a tswela pele a re ge bophelo bo thoma go thatafa mo bophelong re ithekga ka yo mongwe wa ka o ithekga ka nna le nna ka ithekga ka yena anamare ge katlego e tla mo bophelong e re tlela mo bophelong re iketeka mmogo mme seo ke bobotse bja go nyala molekani wa maleba goba ke bobotse bja go nyala motho wa maleba ga se taba yeo ga se fela ya lerato eupša ke taba ya go bopa segwera seo se tlilego go tšea masomesome a mengwaga a re bjale ka go rialo o seke wa kitimela sephetho sa go kgetha molekani mme le gona go mo kgetha molekani o seke wa mo kgetha molekani o lebeletse dipopo tsa gagwe o seke wa kgetha molekani o lebeletse maemo a gagwe o seke wa kgetha molekani o lebeletse gore ka yena o ka ba gabotse dilo di ka go nolofalela bophelong ana mare kgetha motho kgoba kgetha kgetha motho yowe semelo sa gagwe o tlogago o se tlhompha yowe e lego gore ebile tše di bohlokwa bophelong bja gagwe di sepedišana le tšeo le wena o bonago di le bohlokwa bophelong kgetha motho yowe e lego gore ebile o tlo go mmatlafatsa anamare ka lebaka la gore se sengwe le se sengwe mo bophelong bjo seatla anamare ka lebaka la gore mo bophelong bjo dilo di a re tlela tša ba tša no itshepelela eupša motho yowe o bo kgethilego e lego molekani wa gago a tlebe a ena le wena ka nako yewe ke yena a tlilego go ipontšha ge ba leeto le la bophelo le wima go ba ke morotoga go ba mohlomong leeto le la bophelo ke mpho mo bophelong yeo e le go gore ga saka wa ba le yona.
0: The most important decision you're ever going to take in your life. That decision is whom you marry. Because the wrong spouse will drain you and destruct you and make every day feel like a fight. But the right one, will make life not only easier, but righteous, and more meaningful, and far more joyful. I have had the right one for 30 years, and I can tell you this, every single thing I have built, every success I have had, every challenge I have overcome, I didn't do it alone. We did it as a team. When life gets hard, we lean on each other. When success comes, we celebrate it together. And that is the beauty of marrying the right person. It is not just about love, but it is about building a partnership that will last through decades. So don't rush this decision and don't choose based on looks, status, or convenience. Choose someone whose character you respect, whose values align with yours, and who makes you stronger. Because everything else in life will come and go. But the person by your side will define whether the journey feels like a burden or the greatest gift you have ever had.
1: Manchuakia Denzel Washington.
0: Yeah, adirile gore re thomele naneo ka sepego sona se.
1: Hey, motheletsi. Ao atloga go ankhapile pelo. Che ka moka tshedi go tsha di boletse go di bohlokwa ke di badile. Utla mantjo a ankhapile go pelo ke ya gore. Kheto ye bohlokwa hlokwa sepetho se se bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa go wa tseba se se bohlokwa hlokwa bophelong bya gago bya le ka motho
0: ke sepetho sa go kheta yowe o tlilego go monyala
1: ke sepetho sa go tlokgetha yowe o tlile go a ke bega botse ke sepetho sa go kgetha yowe o tlile go tsena lenyalong le yena.
0: Denzel Washington ori ke sepetho se sengwe sa bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa mo bophelong
1: go ka theletsa segalo sa bantjwa ke a balago o tla mo kwa fa le mafelelong gore ke ka lebaka laing a re sepetho se ke sa bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa o rialo a re ke sa bohlokwa kudu ka lebaka la gore
0: go ka theletsa mantjwa gago a ke re motho o tlo o phela le ena bophelo ka mokana.
1: Motho o tlo phela le ena bophelo ka moka. Pele gape go o kgetha motho o tlo phela go le ena bophelong ka moka o eta a re botsa gore a ya sanela go ba motho e leng gore hey o tlo go lapisa motho yo we will just drain you o tlo go arusa motho yo we wa tseba will just distract you o tlo go diela gore wa tseba o kwe bophelo bo bo e bule boima kudu bophelo gore le tshatsi le lengwe le lengwe o ka re wa tseba o ntweng uri yo mo bialo e tlaba yoe e le gore ga se wa maleba ka go rialo khetho ya gago se phetho sa yoe o ile go mo khetha ke se phetho seo fa le mafelelong yana a rile go ska kitimela se phetho sewe sa gore o tsena le maleng yalo iketle o thegedito mo nete fa tsho gore o tlo khatha motho o e le go gore o tlo go bebe faletsa bophelo a go nolo faletsa bophelo motho o e le gore o tlo go tlisetsa lethabo a ba dira gore o hwetse o ina le tlhathollo ya gore ga botse ke phelela eng ana mariena o na le yena mosadi o mobialo wa pitse go le yena mengwaga ka moka ye masome a mararo se sengwe le se sengwe o se dirile le yena ka moka tse a di fitlheletsego o di fitlheletse le yena ore ka moka dilo tse a di kgonnego mo bophelong le ditlhotlho tse a fetilego go tsona a di fenya ke ka lebaka la mosadi owe ge ba kopana le ditlhotlho tsa go tlhoka tsa go dieng tsa go dieng tsa go dieng mehlako ya mehutahuta goba ditlhotlho tsa mehutahuta o re re ithekga ka yo mongwe o ithekga ka nna ka ithekga ka yena ge re o kopana gape le katlego re keteka mmogo motheletše e re ketee papatso
2: Na o nyaka di tente le deco tsa maemo a godimo kitimela Puleng Events and Stylish Kerry bo botse bya go shisha re dira deco tent hire equipment hire bar rentals and bar services catering services le catering equipment hire re khwetse go TikTok ke rena @puleng_events_and_stylish email ya rena ke info@pulengevents@gmail.com go WhatsApp go ba kamogala re khumane ga go 083 523 35 63 Hoba 015 285 1022 Ikhokagantsha le Puleng Events and Stylish
1: Sekolo sa Strasbourg se dumeletswe ke British Council se fana ka thutokgolo ya Cambridge ya UK go tloga ka grade ya R go fitlha ka grade ya lesomepedi ngwadisa ngwana wa gago le gono re tseleng ya Mika R40 go la Phalaborwa GF Private College e ya ba dithuto tsa N1 go fitlha ka N3 tswetsopele ya bokgoni boenjiniere le go ruta badiredi le ba tsa tekhniki dira dikgopelo mararankoding a le yago ka go etela Strasbourg college.co.za/register.php o hloka thuso e kopantshe le bona mo nomorong ya 015 769 1165 goba 072 963 9624 goba 073 419 6680 bokamoso bja gago Botoma lehono. Tobela FM. Moshate watsebo le buitabisho. Go tsho na mila re buitse go tsona Denzel Washington are ka go rialo. Ka go rialo. Sikitimele se phetho se sa o khetha yowe o tsena go le yena lenyalong. skaskiti misha skaskiti mela skaswela hodimo. Ari oskaskiti misha oskaswela hodimo. Me orgo kheta. O kete motho yo e le go gore ga wa mo kheta o theile tse ka mo ka godimo ga dipopo tsa gagwe ga wa mo kheta o lebeletse maemo a gagwe ga wa mo kheta o lebeletse gore hey nka ba gabotse ge nka nyalana le yo. Don't look at it. Don't look at convenience. Ngaba gabotse ga nkanyalana. Khetha motho go ya ka. Khetha motho yo semelo sa gagwe o se tlompa go. Yo wetse o a di bona go e le tse e bohloka mo bophelong. Disipidishana go le tsa gago. Maybe motho yo a go matlafatsa. Ka lebaka la gore mo bophelong fa ge re phela dilo di a re tlela tsalo ba tsa itshepelela ra huma tsatsi le lengwe a re wele dilo tsela dikai are mo bophelong things come and go mo bophelong things come and go re bjale ke ka yona nako ye o tlo bonago gore e yo ke mo kgethilego yo we poncha go ba we poncha ge bo mo bo leeto le la bophelo we ipontsha go nna ge leeto le la bophelo le le boima go ba ge leeto le la bophelo le yena e le mpho ye nngwe ye kgolo yeo o sa kago wa ba le yona mo bophelong bjago. E le go se o sentira gore nka go butsa potšišo gore molekane o wa gago mogatse o wa gago ke eng bophelong bja gago molekane o wa gago ka yena o hwetsa leeto la bophelo le le wima go ba o hwetsa boleto le la bophelo ka nnete ka yena le fefurile le sepelega how is the journey of life with that man how is the journey of life with that woman leto le la bophelo le mogatse o wa go ke ra ena o ya yena o yena o yena o e bile ke a kwa le a kwa o bolela o ka re wa re bona eh ya leto la bophelo le mosadi o we le ska ga rulana no lebellana ga botse ka mo gae nko lebelle monna o we o tie mo ya nyana khole o re ga botse mo bophelo bya ka mola ka phela go le monna o leto le la bophelo le fefurile go ba leto la bophelo le wima le monna o leto le la bophelo le wima le mosadi o o kgethile bjang hey gore o kgethile bjang re tlhahlwa keng gore re kgethe mantšu a monno a re rare gata ka boya don't rush gata ka boya gore o tsena le mang lenyalong ke se petho se sengwe se se bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa sa bophelo bya gago ke a mo kushisha na ke re o tlotse ya bophelo ka moka ona le yena na motho yo we a ke re lo kgaoga tshwa ke lehu he ya lo kgethile mang o wena le yena le tlo kgaoga tshwa ke lehu o tlo re go mmitsa o re huna di we are o nyakang yo nna mawe he he khethile botse o khethile botse nna gore gore o khethile botse o tlo ga o lebeletse ga botse wa nete faletswa keng gore kgetho yeo ke yona o kgethile botse a ba re eletsa Denzel Washington ore lebelelang dipopo looks are not everything lebelelang dipopo dipopo dipopo a e ska ba tsona fela di go tlhatlha go le maemo a motho le gore o tla ba gabotse gona le motho a e ska kgetha molekane ka tsewe kgetha molekane yo o tlhomphago semmelo sa gagwe le go ba molekane yo o bo o lemoge gore nna a ka ba a rata goba a kaba a na le leitlho leo ke nago le lona na go dilo tseo ke di bonago mo bophelong na di sepedišana le tjaaka na go te kgetha molekane ka leitlho lewe gore shu ke na le ena eupša motho re na le pono ya go swana na tsewa di bona go di le bohlokwa le pono ya gago mo bophelong e re kgwahla go yaka goba di swana ka tse dintšhi goba re metsi le oli gape metsi le oli go ka ditšhela ka gare ga lebotlolo tlhatlhapokeng motlho mongwe tlampotsa oli ba ka godimo tlhatlha oli ba ka godimo ba ka fatshe goba metsi a baka go ile ka ditseo go ba le metsi le oli na go boya ba lefatshe mo re kgathana bjang motheletše mpotse a go le taba 086-000-2452 o kwang ka mantšho a Denzel Washington 086-000-2452 o kwang ka mantšhwa o kwang ka mantšhwa ka gore re kgetheng bjang o kwang ka gore sephetho se ke sa bohlokwa-hlokwa-hlokwa o kwang o modumela kae o gana kae o tiisetsa kae goba o nyaka o sokolola kae goba o nyaka o oketsa kae ya go netaba e re ke kwa motheletsišo ke tlile ge kopana le mantšwa ka re kwa ka kwa o ka re he ba kwa ka kwa ka ke emetse banna ka moka o ka re banna o ka re ge re nyaka go ke ka lokala o ka re wela batho godimo man o ka re wela o ka re lebelong re lebelong kore ka mantšwa a ntea gore ya mo bophelong bjo go nyaka o iketla he Motele Charlotte.
3: Dato Make.
1: Hai Jiriak.
3: Le kae?
1: Re gona ngwana gaeso.
3: Bona. Eh ke se le re o tso shong.
1: Kanne.
3: Dato Make. Na ke bolela ka nna ke re ke kgethile ga botsa.
1: O kgethile ga botsa ngwana gaeso, o kgethile botsa.
3: Ke kgethile ga botsa ka hore motho wa wa mo lebelela gore na o na le dika. Ke di yona wifi o ya sthwele isa khumana ha botse ulelo ya ka le mothula ko mohlama wa tlase rona se ke nyaka ngwe se bolela ko gore
1: eh
3: re thoma rena le wifi ke ke ke a dimeleng tshulela connection rena le connection yona e
1: khokagano ye
3: khokagano thank you baba khokagano ye mara he matsatsi a ya khokagano hele he fela dilo tsena re di thomileng ka ma makuma thomo cha re he ke bua mushumo ke atliwe le yena ke mo atla ha bua mushumo ke re ke fitla ke re papa di jodi gona ke di futhuma tsele ka ja gona jwale hanyana hanyane di a di fela
1: ya
3: o botle kwa mathomo nga ke re ke di bone dilo tsela gore ai mara motho nka gona o phela le yena mara hena ko ntse di ya di fela hanyane hanyane hanyane hanyane and then o fela o itshola gore ai mara o ka re kgethile hanbe. And ke ke khotile ke mantsoa manle a bolelang a Denzel Washington. Ore dilo ka moka tse re ke di khumane bo phelong ba ka letse di botse re dikete ka ka moka. Ye ke yana eng khotileng. All the
1: success. A di katle go tsarena. Ge re ba le di katle go. Re dikete ka ka moka. Ge re kopana re sena selo botlokeng bya rena re ithega ka yo mongwe.
3: Jo. That Mike. Then jole hele to lele itla mo mothongwe lo mo kgethileng o bona re wona ona le dikata ja bophelo baka. Re thoma go fa se re sna ka tla wa se ka mokaba ile ngore o tla tlhakana le molekana wa atleng. Ke di mutse re atla ka mokantse re le mo bophelong. Jole ka tlo go shifitlile. E ka go shifitlile na mothongwe ke atle ke fiwe thuto e nngwe ke be ke ke kere mo shomo go thobela FM. Then ka hore wifi e la e salona e batla ba re ya matsa tsinya na ka re se tlo mo hashi se tlo itse ga motho.
1: Oh.
3: O bona dikatlo tse la re sa dikete ka moka.
1: Dika eh wa re
3: se tlo mo hashi ga tema tsa tsiana mme le go itira motho.
1: Go re bya le bogashi ke bya ka ga se bya ka mo ga make ka mone.
3: Yale
1: o fitheletse lengwalo la bongaka o bo le ka dithuto ya la o sa le ngaka ka fa o ngaka ya gago mola wa thoma go ba doctor wa ngaka o ne mereba
3: e je o ne mereba ja no se tlo le ngaka ka mo le re tore ka maseko ha se go bokelong o ne ka ba ngaka ka mo jale botlhaka go hore ha re kete ke dikatla go tsa rena ka moka. Mara he re thoma kwa le bo mona ra wa mara motho ka phedisana le yena motho o na le lerato motho ke wa ratang batho o rata lelapa laka ka re fa thoma o rata lelapa la ga o tla le yena gore o ke ntate make ke malome wa ka and then ga wa ona bothata o mo tsee jale ka leloko la gae mara matsatsi ga ntse ye wifi e le gaoga dilo tsele di gaogana mmele e bata ba gore ebile le batho ba ko geno ba tlala ka
1: yo nna wa tseba kgaitsere ka ke go kwele eupša etse tabaitse ditswa kgethong o mo kgethile o mmone ga botsa a wa tseba re wifi e tlo latlha connection a wa tseba re wifi e tlo kgokologa tsatsi le lengwe
3: tate Mike ka gore sephiri se segolo se e leng gore se ngwanang tate Mike ke ithutileng sona mo bophelong ke gore pelo ya motho ke sephiri pelo motho ke sephiring ke ra o e bone
1: pala khaitsela ka ge e le gore pala go lukile what Denzel Washington o bona ge ba ba khethile botse biang ba dala mengwa ge masoma a mararo mo e leng gore nna le wena ge re ka khethana gana ba yale mora ga mengwa ge e mehlano wifi la tlhagetso ke kgokagano shimole na mila ga ke sa leola wa maabane le maloba lo wena ga o sa leola o lupia batho ba bang ba tsiya bophelo ka moka go tla ra gore nna le wena re tle berela tlhagetso ke se sengwe ga ra khethana botse re phala ke bo Washington
3: no e se taba wa ra se re khethana ga botse ntate make re shutile ra dumela wifi e latlhe connection e la ke bolelang ka yona golagano e le re nang le yone ande ge re kopana ra dia golagano e la ebe le maatla ebe strong ebe le maatla mara ge o mongwe a ka shutha then golagano e la e sa ba gona wifi beso ke fa motlhala ka wifi gore wifi ya latlhega and wifi ga e latlhega
1: kore watse makgaitsile ka ke nyaka o ruma le wena ke kwa o re botsa selo se sengwe ga botse wena se o bolelago ka sona o ra gore lerato leo le ka bago le go fetoga ga yo mongwe go latlhega kgokagano ke moka ke gona o senyegile lerato
3: ra ha botse botse ke a kena go bolala le bitso la ka ke mang ka re ke bolala go ke bereka go court
1: okay
3: le ka dire le ngwe le le ke theletsa ha ba thoba ba bolela ba eng ma ke a ma ke sa monyaka ka hore o dile jale mara ha o nna fa sore hata ba thoba go tebetse ba thomile ba ratana ba apara roko e tshu ba apara disutu tse di botse mara ma motlha go direga ka tsela ya nae so nna ke ipotsa gore e ga botse gore tlhomile botse wifi le gona mara ge ntse o ye o mongwe a shutha and-e re ka se shuthe ka moka o na le o motse o a tlo shuthang pele
1: kgatsena ka ke go kwele diphetogo ge e ka no ba gona that is the loss of connection ke go kwele ke leboga kudu go
3: lešhaaloetobela
1: fm bošate watsebo le boithabišo happiness thobo make ka ra salmayo sa gago re ketimela papatsong ke a boya
4: le khone mo Powerflex plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo
5: oh Master V ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata
6: ah pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya go di ka go di e sna go di kontraka takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisha go ba wa e fetola na kweng mo lengwe
5: ah nayo
6: e tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go phone le network e fe go ba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
5: yele ke mo humana ka e ntshi
6: e go tjagala ka go Vodapay Boba online tjola pele o ba bontsha gore o tshwere tshe jompe
5: ke tla dira bialo
6: bona le dipelano further together Vodacom
1: motheletsi wa fe wa fitile go fa o nkhupuditse William Shakespeare se reton se sengwe sa gagwe sa lerato William Shakespeare a ke tlo mo tsopola ka Sisimane sela saga go sa that Shakespeare in English ke tla le ka go abolela ka saga gesho le ka Sisimane sa matshetsa ore William Shakespeare ore love does not change when changes come le rato gale fetore magareng ga batho ba babedi le ge diphetogo tsona di ka ba gona batho ba le ge ba ka tlelwa ke diphetogo tsa lelatelela diphetogo tsa ba gona tsa lelatelela eupša lena le ratana ge e ba ke lerato la nnete lerato la lena le ka se fetore ere ke femohlala lebe le humile lebe le ina le salena karebu ka le makala gore Denzel Washington o boletse gore hape dilo mo bophelong di a tlela tsa ba tsa itshepelela lebe le humile mo bophelong le humile le dinala diphetogo tsa bophelo di gona tsa letlela las wa tsebalawa la shala le senaeng le senaeng ke diphetogo. William Shakespeare ore, when those changes come, love will never change. Love does not change when changes come. Lerato ga le fetoge ge diphetogo di tlela batho ba babedi. Denzel Washington ore, gape le seka lebala lena o e gore mo bophelong mo dilo di a re tlela tša ba tša itshepelela, mme ka nako yeo bjale ke mo o tlo o bonago gore na wa gago bophelo bjo o imetša bona goba bophelo ke mo o tlo o bona gore ka wa gago gore bophelo bjo bo boima goba bophelo bjo ke mpho ye kgolokgolokgolokgolokgolokgolokgolokgolo kudu ye o sa ka go wa ba le yona. Mme diphetogo di tlile go thwe bjale ke mo o bonago gore bjale o na le mang ga botsebotse. Ge diphetogo di tlile go thwe bjale ke mo Denzel Washington bjale ke mo o bonago gore bjale o na le mang. Ke mo o tlo o bonago gore hei ka nnete bophelo bjo ke morotosa goba hei ha aba bophelo bjo ke mpho ye kgolo yeo ke nago le yona ka motho yo motheletše e tla lena lego 086-000-2452 re fa tlhoa keng ge re kgetha. Denzel Washington ore ska kitima o tšea sephetho se sengwe sa bohlokwa sa bophelo bja gago. Don't rush. Motheletše Madimo Shell.
7: Mama ke kgotso le tlhathaphokeng wa eso motho wa mokgotsi wa bosule motsheare wa kware ke morapele tša botsamajwa ke naana goreng le moyeng ola o ile a nkgopelela tshwarele
1: le gona
7: le kae papa
1: re gona mama.
7: Mama ke botsebotse ere ke tsena taba ye ka mokgweleng ka ona a tsare keng ke o nnanana motheo wa bophelo motheo wa bophelo motheo wa lenyalo lenyalo le le theileng ke modimo ka gare ya lona o sa nyake e dilabi mara dilabi di no fela di tsena di tsene ana ebile a re tse o rona di tofetsa di fedile jwang mara ke re ntle kgolo kudukudula mathomo ga e be thapelo ka metlha gorena batho go rena batho re le baratani ga e be tlhapelo ka metlha make ka baka la gore intimpotsa goreng ebile nkisa mola kosheng ela ya monna mogolo a reng nka nako go motseba ke boya ke rena ale ke tsang ka nako go motseba ke motseba jwang ke le motho ke sa dupelele
1: e gape yo la tseba re no kwa bo Denzel Washington ba bolela e upya gona le taba ya gore motho batho besho ke sethokgwa o ka se motsebe banna
7: make Washington ka mogabolelang ka ona motho ke sethokgwa o ka se motsebe and-e motho o tshwana le lehafu ya o tse go rena ke e lesea ka maare ka mo le o ba le lejwang so make oa tseba go bothata o ima taba ya sepapadi bathong ke tšhikinye yang batho ba lefatshe le kwen se se bolelwang mo batho ba modimo ape re ka tlelaseng ka se se baka make ke morutisi le thathapo ke motho wa mokgosi wa bosedi motsheare make we wa tseba ntle e tshwenyang ka rena batho kile ke bona o ka reng taba e e nyaka utisa mola bathong ba le bagale batho ba gale be motho a fiwa ba re wena ena a re o nyalao ka lapeng le a o nyale o nyala ba ka baka la rona ba tseba batho ba lentse ba tsebelana fele ba matšatši a banyo ba dio lebelelana a re ke mmadibuseng ke mmadikefekebe a lebelela ba ponyaponya jana maitho o ka tshwa le rona ba kwane mmeng ka pela mme ande a ba tsebane batho mane goreng re a ratana dile re o nyalana e batho o nyalana mo wa tseba a ba tseba gore mona motho ola mekgwa ga e ke emejang o na le yana mekgwa ga e ke emejang o tsweleletša sera ba reng phiri a e latlhene lnelo khudu a e latlhele a pila yona a e thoma o tsweleletša bo yena jwa gae mo shete a le ka gare gare a tema ya motha kwa gare gare a be a thimo a sa tswa na mara wa e kai jwang pele ya e jwang o mahare hare hare wa tsama ke o thata wima
0: wa
7: tsama ka re nke bo o ka nke go di ke khotse

0: Le voilà la face. Rona papa le kai.
1: Rona o le rafa ke.
0: A se le kwidi putisho. Motele chimari meshiao. Arlo che. A bona motho fa. Ka go tabisha motele chi.
2: Hello,
0: guys. Rona is Shulina.
2: Hello. I'm not going to go to the door.
3: Next week, I'm going to go to the hospital. O tlo nka ba e ka mo tlo front ya mo ba ka ofeta o dile nyenya na beta le so wa tlo tlo ka go mo a share. Ba ba ga ja ja la go mo lela. A go tla tsara la e tsenyela se ntse la ja ka ofeta. Ke mana ba ba bo ne tsela se go mo ya la gore ma wa tla. Go ma le tsa go tlo a tsara wa kwa pele. Ra go tlo.
0: Ko re ga botsele ra gore taba tse ka moka go nya ka tshwarelano ka gare ga dikamano. Go ka khwetsa motho a ena le semelo sa gore ke kgopela tshwarelo ka boshaidi byaka motho o ka go motho o ga botse go ya ka lena le motse ya gore kwa maleba
3: a se ntshita morago
0: a se gutiele ditshele tsa kgale gore
3: wena mo motho o rogane la se le ka go feta o ba go di a go feta o dile tsa gore le sa
0: go o awa ke le kwela ngwane e shu ke tloga ke le kwela ke a leboga. Wa tsama ke khobuke tsa dinthatse dingwe fa. Motheli tsa mathomo o boletse ka gore selo sa go khokolla tse ka moka ka morao ga gore o kgethile ga botse. Ke phetogo ya mo mongwe. Ke yo mongwe yo yo atla go ka phetogo go ba ka diphetogo. Tse wena o sa motsebego ka tsona. Kagare ga dikamano tsa lena botshele tsa mathomo rile ke mo go senya ga go gona ke mo go kgokologa go gona ga le sa kgokagane ke mo go senya ga go gona ke mo we go senya ga go gona ke le ke botsisa

0: kwamba thobyale ba imela ke ke ka gare ga manyalo hi motheletse ke ka gare ga manyalo
1: le khono le Master V tsena le refilwe yo a tsonya go ke scroller lightes
2: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushi o bohle
3: ah ona le scroller lightes
2: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
3: e go ya wa e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le go di chepedi ja YouTube premium mahala
2: ya leng ka e humana biang
3: e go tsaga la fela go voda app tjola pele ho ba bonje gore o tsoritse jombele
2: ah ke tla dira bya
3: bona le dipelano further together Vodacom
0: Thobela FM mo shato wa sebole bo itabisho kya go tamisha botheletse
4: mre
0: Thobela Thobela
4: e le rena
0: a ba re bona re ka botshale na
4: e re bona ma
0: mm
4: e tabe o le tsere ke kholo ma
0: putisho ke tse pedi le dikwele araba
4: Hey, na ke go dira ke di le motsadi mo I'm sure 6 years ka ngwa yana. Mere go a fela.
0: Mm.
4: Mgash, fa bo mona te ka di tshwetse be di le gona.
0: Mm.
4: Mo go tshwele di fedile. Ba go di story story.
0: Motho wa go ntshetsa mogwa. Motho wa go ntshetsa mokgwa ke mokgwa mo huta mangwe e leng gore o ntshitse ga ditshelete dithomile go go felela
4: ona tomo wa di tsela ja go no fela ya ra o ka nna gore na ke mmere kong a tsana nya go mmere kong
0: ara wa na kra o nya go ya mushumong na ri ke mushumong
4: a ya mushumong awa ke ke pele ke tsara go mokana para wa nna ke mokake ke a dula ga e ga ga le bana ba ka
0: ana maru ho tsha mo shumo a shuma be ke tshe pedi tshe tsara na bana a nna ke a sepela ke a ga e go dula le bana ba ka a ya ga ga bo
4: o tshe pedi tshe ga mogho
0: motho wa go ntshetsa mokgwa
4: yes
0: mola ile gore kana kwa di chelete a ba isa wena
4: Ebele ya mosimane sa bona sibes.
0: Etsi le le ka gare ga lenyalo, lenyalane ya kere.
4: Ne re sa nyala, e gore ke no di tsimisha ka go ga ba ka kua ka moka. Sa tsela mo ga ba le bana.
0: A mapela mapela. O u bo dula ga gabo.
4: A ke tsibishitse ka go.
0: O u itsibishitse ngwanesho ya. A wa iwela ka fase ga tsha manyalo a go ne molato. U bo u itsibishitse o kokotile. Yo bja wa ro felela ke di chelete.
4: Kung ka warao. Ba sona di bona.
0: Le be le tula kae mmogo.
4: Bona mmogo ga e gareng. E re ne le ga e gareng na mmogo.
0: O le be le setse lena le lagae.
4: Eh.
0: O sepetse mosadi o.
4: O sepetse.
0: O na gana ro khethile ga mpe wa rra.
4: Aish. Ke na re ke khethile ga botsine go le re re tsaetwa ego. Mkhomo go tshwara ya ska fela ke le ga beno sa le mmogo.
0: Ah. Pele le rato la lena lena letlo ratana ka lebaka la chelete.
4: Business a ke.
0: Eh, ke yo ke business. E kwa manna we. Oh, ke kgwebo ngolofa.
4: A ke mo tsena tshela business ka tsamae.
0: Ah, ke ra re bale le rato le go ratana fa matshetsi ya ke kgwebo.
4: A bona ka mkhomo mo.
0: Mo go se le
4: income ke re ra there's no love
0: ke le buile khudu le di shana lo wena
4: thank you mo rena ka
0: ahe arlo che ke a tabisha le kae
5: dan tsara la ka di
0: a go ne mlatu
5: nna ke mande na ba ntata pele tsa go ka lo khufa
0: ke mang ke mo ga tsa go o thata fa le tsa bophelo mo nne o ka le khufa
5: Data ma ke nna ke tsene sekolo le nna for like example ke kopane nna se leng ga di nyirisha. A re fitla ka gare ke lo seka.
0: Aw, bya lo seka nka le ba ka la re ke nore he nna o ka i wena le wena wa rawa ke gona wena make. Ke mo ka ka iphetela wa iphetela o sekang.
5: Mo o re di shaba nna o tsa mali nne.
0: A ke monna, a ke ba nna ke monna.
5: Ee, ke ntse ke lo seka nna wa o di nyirisha monna. Gore ka motho

0: 선거 전자리 인식인 나에서 오해.
1: 아우! 헤?
0: 응. 아기, 기가 놓으시다, 대마. 기가 놓으시다, 기네기 좋냐, 기네기.
1: 무토고 피디샤 부이마, 오, 타타팔레자 부피로.
0: 타타팔레자 부피로, 마키, 아기 사미기 좋니? 달라고 빨리하나, 좋니? 이리 카티리, 아기 사블라, 이리와 놓으, 이리와 기가 놓으시.
1: 꼬기 싱가, 꼬기 알로루시 갈리에나 페일.
0: 무코티 아가 에나 놓으시.
1: 와이 타벨라 타베이웨.
0: 아와기 타벨라 타티마, 고 플라, 이스네, 이스와 코스네, 토크 블라리원.
1: 펠로 오펠라 자카인 와네슈, 오,
0: Tapi mereka bakal lor di sini kini bana liena.
1: Ino ba hotel lah.
0: Kan kat jua kamu pergi calon tapi mak kita bila itu afek tawa nak kamu kamu.
1: Akhir kita ni terkait ceria kan. Ibu jam uju cuci mai.
0: Ini tawa orang kan kan pirali poso. Wow, kan kita muntanya lo ruwal jola. Kamu cisa kuaten lah itu tu kuaten lah.
1: Ah, moto kane. Yena wati ya ka ntle ke meka o la ka montle ka fa.
0: Ni go na mara ka nka botisa.
1: Eh.
0: Go kwatile na ite de go kwatenna.
1: Go be felwa ena lo gore go be fele wena.
0: Ke felle ke re ke re ntate mo ka ba ka lwa re tinya ka phisi ka ga re ntse ne ke felle ke pele nna ke re sorry.
1: Gore ke gore ke lemogile gore wa ratana.
0: Lemogile gore wa ratana gore wa jola sorry gore o bile ka re wa jola.
1: Bona we
0: temang a ke sa mutisha selo le reng ka bona di ba ke mutisha ke go mola ka re tu janja la ka mo gara ga pele
1: kha tsile ka ke go kwela wena yo monna wa bua bana o yena wadiya
0: wadiya ka di bona ka a ke mutisha gore go kwatenne go kwata e
1: ya kha tsile ka ke go kwela mwana reso.
2: Anchabo kwa motho se tsebila dipie tselo matjatsi a re le ga borone
1: iskura ke tlo go nna jo ntate ma ke ene ke tlhile ke phela le yena o na le bana ke na bana le yena ntate ma a o na bana o e sa le mo ga tsa go le gona bjalo e sa le mo ga tsa ka bilani yo ntate ma ba tsaba taba e go le grade tsona cha e ka ba ka feletsa dikhumane motho bile ke na le bana ba ma twins ke sa ba lo mmotsa ke tsore ka mo ga tsa iwa ai wa feletsa o le kerile ai wa re ka ntle o re wa se ka manyana a wa bia mafatla.
2: That's why I could really speak out. a na ka moka tsona me kwa le go thatafatsa le yang ka moka
1: heba o go ntsheditse a thome ka megwa o wile a go ntsheja mogwa
2: no botsa botsa mo challenge ka moka o dubolelang ke ke le kholo le jang pitse
1: a bon o go thatafaletsa bophelo byang a ke nyaka o nna abane o go thatafaletsa bophelo byang mosadi o
2: Make ke ke nna nna na ba wa ba man kala tla go tloma ka go tloga ka la mathomo o bolela ne ke ke nna nna go nna ba nyana mo na wa ka go tle
1: ma wa ra ritualisi taba kgole ge o tlo nna ba ntle le ge fela o ka re o na le bothata ke tshe nomoro ya gago e se go go tlo nna ba ka ditaba tseo ka re se tsere ga tse pele ngwane se bile ke nya ka go ruma taba e
2: okay
1: ya ke dieng
2: o ke mosadi a bobedi
1: ya ke mosadi a bobedi o diang
2: ke mokgomana le lebala
1: o go thatafaletsa bophelo bjang goba o ntšhitše mokgwa kaeng
2: mokgomana le ena ngwana mathomo ba sene kore o le ngwana mathomo a seno fetsa sekolo ke re moathomo leng o ntšhentšhe
1: a thoma a diang ngwana mma
2: a thoma o tla ka melao
1: o a thoma o tla ka melao mosadi oi
2: a thoma o tla ka melao and ka mmotsa ra gopola molao yona o mphang yona le mosadi a mathomo a papane ditsona tse
1: a bapele o mo hweditse ka ngwana
2: ka
1: bana ba babedi ba balang
2: o mong batšha ba sekolo ba tsuba le dinyaope then a bala great senate 8
1: ya
2: a patane tsiki a ya ti vete a grana le
1: to kwele
2: ah then lo le lo tsa le sino loka o botlhata ntate
1: pele o go philisa boima ba sadio
2: o mphilisa boima go tsa ngwa jale a sa dula le nna
1: a sa dula lo wena
2: eh
1: o no tswa sepela
2: ya o no ra re tlo bona tsa ga tsa ngwana bobedi ba tsama
1: o re botlhata keng
2: bothata bene le manganga le dilo tsa thobalano go di ngenja ba tsi
1: o ba ga na o robala le yena go ba o ba o biela matshati
2: ba ne le mathiko ba sa ba sa ka tsa tsara la motho go sa be nna ka o bela mola go di le ba shintse mama ba go na thata
1: a go ne go thata mwana mma ka le ba ka la re fitile bile ke a iru ba tabe ke le bo ga kudu bo le di shana lo wena
2: Nwa
1: lona ke le ba o tena ntate. Ah, ke ngwane wa mafelo mo teleji shu. Arlo cheng.
0: Nwa sentate make. Le gona ka science gona ya go raonya ka ngwana ka segale be ba re o tshintsha le panda ka segale ka setjo be le gona le gona le ka science ke a le bo a go re isa le gona.
1: Eh le gona ka mathwini a ke le gona ka mafatla wa tseba ke.
0: Eh e gona batho ba se ka ba sa taishana di a gona ya go di le ka segale
1: le gona. Ba se ka ba sa taishana batho ba o ba tsebe nya ka wana mushimane go a khone ga science ya khona o nya ka mafatla wa khone
0: le sitso se e le sitso se ya khona tanki ke le boga
1: ke ma ke nxa se tanki tobela fm moshate whatsapp le boitabisho re khola re mosadi ola a o tla khona botsa magatsa gore wena we ska tlotlotlo phela o le bampampa re nne tshe go dia gape na kongwe pele go ya go tsiya ya go hwetsa ka lapeng go hwetse le bashimane kamoka go ba o hwetsele le banenyana kamoka ina le yabela le gona le labela le gona ba le batho ba ska tlophela ba tlhakile botheletsi ro fetola mawo ro fetola mawo ke nako to bolela tsana le banna ba gesho upjanga ere ke ska e bela banna fela ke no re banna le basadi ke nako re tletle re bolela tsana ka tabe Kero bolela ka tlaisho. Tsaka malapeng. Re bolela kudu ka tlaisho tsa basadi. Re bolela kudu ka tlaisho tsa basadi. Upsa tlaisho tsa banna di gona. Banna ba tlaisha ka malapeng. Taba e we gona. Re ka se tshabele gona bya le ge ke bolela gona le monna o mongwe gona le monna o mongwe utlo tsena fa mo moyeng a re make ka tlaishaga ka malapelle la tsaba go nala ba sibanna ba ba tlaishaga go ka malapeng e bile ba bethwang ka malapeng ne ba nna ba go bethwa ka malapeng go ne ba nna ba go rogwa ka malapeng go rogwa go tlhapaolwa go ne le ba nna ba go setlhomphwe ka mamalapeng o khetsa sa tlhomphe ke mogatsa go ebile le bana ba se sa motlhompa bana ba o ba gona la tsoa go na le bana ba go setsholelo ke bolala metlhako ya bana ka malapeng go na le bana ba go setsholelo ka mamalapeng a shuma shubela la pale sa gagwe o nyakwa tshelete fela a tsholelo ka malapeng le ga tlhatswetswe ka malapeng le ga a fiwe thobalano ka molapeng le o a rogwa ka molapeng le kore yena go na letsu le lengwe ba re botho ke se berekela kore yena yena sa gagwe o soma go tlamela lapa le ka dilo tsa go fapafapana o a bethwa ka molapeng le go na le banna ba tlaisega ka malapeng pjale re koo kenyaka go lemošantweng mo motheletšeng ka morago ga se
3: Tswelele fa metsi ba ka go ruta leleme setso bokgwa le histori ya magoši Tsibega ka o thabisha ka mmino wa batheletši ba o bolela leleme la Sesotho sa Leboa. O fa batheletši mananeo a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo. Ga mmogo le go fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi. Tobele FM ke mošate wa dialemoya. Ke mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Go na le banna ba bangwe bao ba rego re no amogela ditlaisego tse ka moka ra di amogela gwa no diagala seo se diagala go make ka lebaka la gore re tshaba gore ge re ka bolela go ba ra ikemelela go ba ra itshireletsa ba mala o shiba o ba fitlhile ditlaisa go tseke di boletse go tsetsa banna gona le banna ba go bolelelwa maka ka montle ka fa ke basadi gona le banna ba go tlaiswa ka go tshosetswa ka kgolego ba ba fiwe le metlhala o tla tshwara go tshwana le semamamamama wa gore wa gore wa gore o tla diwa banna ba tlaisega ka malapeng ba tlaiswa ke basadi o tlo nkwešiša motheletše a re bolele ka tlaisego ya mosadi le honone ae re bolela ka tlaisego ya monna banna a ba kgone go tshwara le ditšhelete ka mo malapeng a ba kgone a ba kgone le go tshwara le ditšhelete banna ba tlaisega ke nyaka o tlo fa banna ba gešo sebaka le wena mosadi wo ka bago a tseba ditlaisego tša banna ka malapeng tabe re e bolela ka mokgwao tabe re e bolela ka mokgwao ga botse ge monna a tlaisega ka lapeng ka tse ka moka ke di boletšego o sa kgathale ka ba tlaisego e tee goba tse ka moka di moapere tlhakodišo ya gagwe go tswa go ba lapa e ka ba ya mohuta mang ke ke re go ba lapa ke ra ba gabo ba o ba ka ba go ba le mogatabe wa tseba gona le o tlo nkushisha motheletsi ere ke tshe papa tshe pele empe ya ka fatsa ga khatelelo
4: le khone mo power flex plan le master v re na le shadi ga arrata go bofelo la ke tsa bophelo
5: oh master v ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata
6: ah pheko ya go ke power flex ya Vodacom plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka takolo ya dikoloto e bile o ka ifedisha go ba wa ifetola na kwe mmwe le nngwe
5: ah nayo
6: e tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
5: yana ke bo humana ka e ntshi
6: e go tjagala ka go Vodapay app Oba online tshola pele o ba bontshe gore o tshwere tshe jompe
5: ke tla dira dialo
6: bona le dipielano further together Vodacom
1: botsi sho ka ire ke ibe ka mogho ke ina ga nna ga botse ge mosadi a tla ishwa sechabeng ge mosadi a tla ishwa sechabeng a tla ishwa ke magatsao ba bangwe ga nke ba feleletsa banna ba gona feleletsa ba tshetso magato a go ka swarishwa a go ka lemogwa ke ba bangwe mo setšhabeng ba itsena taba yewe motheletsi o tlotlo nkushishe ke kgatlhanong le tlaišo go tswa ka mahlakoreng ka moka ke kgatlhanong le tlaišo go tswa ka mahlakoreng ka moka ke kgatlhanong le tlaišo ye re kgaetsedi tsa rena le bomma go rena e no ba ile gore a se bona ke bolelago ka bona gona bjalo ke bolela ka banna ba ga borena mosadi ga a tlaišwa setšhabeng o na le go phakišetswa ka pelapelapelapelapelapelapelapelapela ge taba ya gona fela ge e ka tsebjwa taba e o na le go phakišetswa ka pelapelapelapelapela le ba molao ba na le go itsena ka pelapelapelapelapelapela ba tlhakodiša mosadi yowe monna o a lebana le letsogo la molao eupšatlhe a re boleleng ka ditlhogo tsa malapa lehono a re boleleng ka banna nnage monna a tlaišwa a tlhaka re na le go mmona le go mo kwela bohloko go ya le ka fao e le go gore re kwela mosadi bohloko ka gona o hwetša go taba ya gona re e bolela re e bolela re be re ye go e bega kaekae go fitlha monna o a lebana le letsogo la molao ke putšha mathomo putšha bobedi putšha bobedi ke a gore ga botse monna mosadi wa go tlaiša monna mosadi o ba a mo tlaišetša eng ka mo banneng ka fa banna ba na le go tlaiša basadi ka lebaka la go boulelwa le tše dintšhi fela tšeo re di tsebago le go nyaka taolo le tše dintšhi fela pjale ga botse ge mosadi e tlo šala a tlaiša monna o ba a mmone bjang o ba a mo tlaišetša eng o ba tshwere kentse o di dira gore a galefele monna o ka mokgwa mo re ka feleletša gore bona monna o gore monna o wa tlaišega nka ba ka botšiša le gore monna gešo ge e ba wa tlaišega e tla mo yeng o mpotse tlaišego ya gago lenkwele 086-000-2452 banna le basadi tsenang tabeng ye ke na le go tshwenyegela taba e nngweše ya gore re tlwaetse ditlaišego tsa basadi ebile ke tsona diphakišetswago ka pelapelapelapelapelapelapelapelapela eupša ka mono Aforika Borwa go na le taba e nngwe ya agega ganyane ganyane ganyane ganyane ganyane ganyane ganyane ganyane ganyane la bona tabe ya bafaladi e thomile bjang o di tsono re fela re bela ela bela ei ba fala di bala tseba ei ba fala di ba ba o tlhoka mangwalo ba ei ba fala di ba ba o tlhoka go fitla e phatloga taba e mafelelong ipja ia gegile ga nyane ga nyane ke lemoga go aga ga taba yengwe ya ditlaise go tsa bana ka malapeng ka basadi yo e sa shetjwe go gabotse e sa tlokomelo e go gabotse ba go gabuima ba nna ba byale le byale botheletse mpotse mosadi yo a tlaisa go monna mosadi yo o nyakang nkane mabakeng a mangwe re sa phakisetse taba ya ditlaisego tsa banna go swana le ka fao go phakisetswa go taba ya ditlaisego tsa basadi botheletse madi besheo
7: le ka enta tona ke
1: re gona khaitsile ke
7: ha ke ma ke ba nna ba so ko la ka mala te
1: le satse la tabewe
7: ke satse la taba eo ena monna ga a tsaka e ba nkare ko re ena ke se se di shamo ba thamo
1: ko ko khaitsile ka ba nna ba hlaka ka wena o bona nna ke ba dile tshe ke di ba dile wena o bona
7: mosadi a tlaisa monna a gagwe phapoliki mang le mang a lebeletse monnela wa modimo go sena le sese ka mogolago monnela wa teiwa
1: ya
7: o a rogiwa o a tlhapaola ga a setse a tlenmetsa matlhapa o nyaka mola a eme mo lesetupong sa ngwang
1: ya
7: a tla mmotse gore ga o bona ke sa tsebiša ka mogae
1: I want to
7: fight. Yo.
1: Patalacha. Patalacha bila sa chabile mono mono a monyetsi a mapadi a maperisitse pala mono a morisitse pala monwana.
7: Batho
1: ka moka ba molebele ke nna ba go ya. Ka moka ba molebele. E bila patalacha le moka o ba itseba
7: ba itseba ba ga bo fa pa mo fetshala te ba re a re ripota ma police mo fa mo nela le ana ke re lo tlhaka tlhakane o je tshalte la o ya go nna igwala o boata go a tsa o a tiba
1: a bya bya le go ka hwetse bilanwa yo nna we yo yo yo yo yo yo yo
7: a re o tsaga se se ga go bo ile go se ba re thakere
1: yo
7: ba go tiela gore o tlhogile mo tso re se ba kwa re go bone
1: wa teiwa khatse ka go ba ka lapeng go ba go sedirile kai
7: awa go ba go sa senyega sele o thathae ba ile gore mosadi a fanka atla le mathomong a nang le rato leo la gore ke rata monne o tlile le mathomong a lebeletse gore monne o na le phepo
1: nna wa tseba kgaitsele ka ke ipusa gore ka lebaka la gore re a tseba gore monna ka tlhago ke o ka tlhago no ba le taolo wa tseba go marato nga manchi ka manyalo nga manchi monna o no ba le taolo wa hwetse ke mo etapela wa magatsago e tla go tlabiang gore o hwetse ka balapeng a mangwe dilo tse di retulugile katara e bethwa ke mosadi ka mo ala ya kha khala khalemela e sfela se se ba re wa ala ya wa khala wa khalemela e go go tla
7: ba bang ba nna ka ga bona e fihla mo ene gore a sa bolela selo e bile ba ka fara le gone gona ha re u jiselo mo re go fetse go ja ba fosa mo
1: go thobala no na e bile a wa ba le betse ba le betse bilai bilai
7: e bile thobala mena re ba le yo ka gore a ke re u ikhwetse gana kwa mo ka o leng yela a tsatara go lena mo ka mo ka ba tsoka mo ka ba tsiba
1: ga itse ya ka go dia pa pa rena rena se tshabeng ge re bona ditaba tsa mohuto re felletse re no bolela tabengwe e tswa khale le khale ya gone re a wola ba mo jishitse wola yo tsa batho ba a re se ka le bolela tabe tse re sa ditsebego batho ba ba re tswetswe go tle byang gore go be byalo
7: go khoetse le gore batho ba tshaba le go e bolela
1: a re tlogela ngwana meso papa papa tswe re fitlheletse ke le boga kudu go boledišana le wena
7: thank you
1: age
4: le khono le Master V rena le refilwe yo a tsonya go ke scroll lightis
8: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroll bushi o bohle
9: ah ona le scroll lightis
8: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
9: beko ya wawe e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tse pedi tsa YouTube premium mahala
8: pele nka e humana bjang
9: e go tsagala fela go Vodapay app tjola pele ho bonje gore o tsoritse jompele
8: ah ke tla dira bya
9: bona le dipelano further together Vodacom
1: e tobela FM mo chat wa tsebo le bo itabisho a go go lotse mo theletse
10: mo khawa
1: ke nna o
10: pa pa puge
1: e awa o le kwela tla tla pukeng
10: le kae ka mo hae
1: a go nna le melato
10: re mo mo ha monna ga la jiribani
1: monna o bola ya ke go ipusheletsa
10: mosadi ga la jiribani
1: oh mosadi o tla ba ipusheletsa
10: eh monna o re mo la tshoma ya go se ya mila ga di ka ba sa di ba di tsene
1: gore o ra hore taba ye go thomegeng ga yona rena re no ba re bona ka mogodimo ka fase monna o tswa le tsona khole o tshwentse monna o
10: monna o ra e ra ye go se apara di ba o ha ka di ba a le e ra ba sa di
1: a a bia bo go bo mompeng mo
10: e a bo mo pitwa
1: he
10: ya le mo wa ro fela ro sala ma mataro
1: fela
10: awa ha o parwa le mata jir nar sala correction wa le tao go ntsha ya
1: o ba re o fedile matla basadi ba go feditse le mabiala biale uile uile a o sa le selo tsi a le ke pifo o tle ka gae biale rena refresh hey metuno ika biale re tlo go bontsha biale
10: re go bontsha yoane
1: Jo bo gore di a tsona.
10: Ke le mar tlo ka nnete yo.
1: Ba le rena re tlo go bontsha thui.
10: Ba bonwe ke mo go ba re a le tlong a ya tsamo ka di.
1: Eh.
10: Ke le mo wa ka mo ba re di yo ga. Ma ya kwa ma kwa mo ya mo ya mo ya mo ya ma ka mara ka na ma ka o ke di.
1: Ba le ke na kwa mo sa di utlo montsha mo diphala go dinwa go metsi.
10: Ah bo.
1: Ha bo wena na re mo re botsa tabe ka kana mo.
10: A di ga mo fomo ka.
1: Na uri.
10: Eh o tlile ma ba ya khala wa ya tlile ya sa ma ba wa re. Ke re gore ba tsana go ya go na go na go na go na go tsa.
1: Ke nna ke nna le ka sempotse selo le ja nna le robala nna. Eh
10: a go
1: mola magweng e le basadi le basadi le basadi. Biale.
10: Ba mmitsa ka maina wa ka pa mamma.
1: Biale matla fedile ba mo jile le di chalete le mishumo e fedile u buile gae maolo lo na le gore a na o re ka paper bag maolo lo go bakang na ka o re ka o ets maolo lo re ka ka mo gare ina leng ina le hempeling
10: ke le go di dira ntsa
1: Ha ha. Eh, apa bisa raka itse ga ba nna ira. Ha. Ha. Ke bona ba nna ba. Ke bona ba nna ba.
10: Ha. Ba ba kemile go bona.
1: He, ngwane sho arkwe ba bang. Arkwe ba bang.
10: Arkwe ba bang.
1: La baula la tu o a mo dikai wa tu. Ya. Arlo tshe botheletse.
11: Tomo.
1: Tobela tobela.
11: Ore mmage.
1: Re go na go ne shule na.
11: Ore mmage ba nna ba re dumisi o nyala man.
1: Ai wa re wa bona re ga botse. Ai no.
11: Mmage monna ba nna ba ta ise.
1: Ba nna ba tla ise ga e.
11: Ya ba nna ba ta ise ya ena ba bulele man.
1: Eh.
11: That is five ka ba tle le ba committee di society ba bunchi ba nna ba ta ise ba nna ba sokola. O sokola ka hao.
1: Wa re ba tlhakiswa keng gore mosadi a feleletse a le ka mokgwao gore a re sekaseka mosadi wa go tlaiša monna mosadi yo o gabotse bothata bja gagwe keng go tlile bjang le gona
11: a bona makeng engwe ya o tlhola o tlaišega kogore o bereke a kere a o humana a bereka ona lefela lefela le re ko pele make a felelwe ke mošomo
1: ya
11: o mbereko ba fe make ditseka tjae ba re ditseka tja o šitše o tswelele tsone o di bieta foleng gore mma bošitše o gopolo o rialo tse gore ke mosadi o bone tšhelete
1: ya
11: o tšhentšhara ka wala tha o reka tse dintsho tšhelete ela jale ya fela
1: ee
11: and-e wena o tsama letseno
1: ao
11: mmereko o humane ke yena jale ape make jale o tlile ba boima ka lapeng
1: go tlilo ba bothata go tlilo ba boima e
11: Maki apela mafelelo ba tlo botsa straight ka hao akere o bona maki re thoma o bereka o bahaya nto wa feta wa haya thuru mo le karachi go thoko ware ke poise room ba tore ba o taisha ba rota o robala ko poise le mosadi yao o robala ko poise ka hao
1: o ra re bona ke bona banna ba ba o rumuwa go reka di acha ka mabekere
11: eh maki o humana ba re ngwana o tlo fisha ke le tsatsie re le hore ka khukhu go le ngele
1: o ga tse ba o file le bekere ba re tsama hore ka tsha 2 rand le maliba
11: o bo ya ba o di pala le nna gore se e ku mena no bona ja mo ko mo tlo le
1: tlo o bana
11: to mo ga re last day ke buitsa malome ya ka mo ke mo tshoro go nne jwa ngonyala man
1: eh
11: o tlile ya ngore ho ke yena wa nnete
1: ya
11: cause motho o tsentsa o ka nna le motho 14 years wa monyala ka ngwa bo 15 fane yena ka ra 14 years la be a khutisitse bo yena a o fetse o monyala o khumana nke bi a nya ka tona mela mo di matho
1: gore mmakatsa o re ba urumile o reka a tsha le maliva e bile ho bua ba re ba gore a wa ija ba re ere ha ere ha e ba
11: Tobo mona ba nna ba sokola mona.
1: Mwane sho are itlogele ke le bo akudu bole di tsana le wena.
11: Ke ka bo bara pa pelo ma je grevisa.
1: Motlompere. Eh ya ne. Arlo tshe.
12: Ba ma ke kutso ha pe madime a feni. Ere ke bolele wa bona pe ba beke wa o boya bile le pantsa le dikolo a hara ke mo nokeng e bile wa tsama ba boreke ke re go ya seleka ere ke mothatana wa direkere ma ke wo ngwe kwa tshentse motsadi kwa ile nga tshenya motsadi ba motshwara kwa ba motshwara wa tsa ba mohamola yo le ka seboku ya no o boya a tsheri pe ba beke no problem ya ntwe e raise
1: a wa wena maulo ba
12: hente yela ije ile le mo la leng ke yona ile one o to thapi go lwane mo ne ne ri pie ka mokadi wa le o boela ha ha yo we ngire kwa tsheng ke motsadi ke nya ka o botsa make ka banna ba ile hore mataisha ke basadi basadi ke mo mpenya tshilo make Maki basadi ba bangwe ke bo mphenya tshilo make ke gore wa tsere ke ba maratile a sa ntse a sa gona monna modimo a sa ntse a ipatsa kuana sa wola ka kefa jwale mola se sa wola ka kefa a sa nyakea o thoma o phuthaphuthana mola meriting mona ba sa isa felo ka yena basadi ba bangwe ke bo mphenya tshilo o khumane bile a ratana bona a na le bana ba bangwe ba ba lenyana banyana ba le ba haile bona dikoloi di tshentshana mo di ke 18 mo gore bashimane ba le ba dikoloi ja le bona banna ba ro balana ka mahai monna modimo a re ke a bolela wa tseba a betha a thikiwa a bethiwa gore a sena mothusi a sena mothusi a betha make ba sa ishitse lo ka yana ka bakala o reng ha sana selo ha go re ba lutswa re dire nna re ko ngwana ha o sona o ya o tlofetse o feletse ke le monna bo di mo takira make a re mi yona di ache e ba eng ba tile ke yana wo a ire ka nkhonku e le tsa dile fisha
1: maololo ga botse basadi ba ba dira go bushula byo bopialo ka fa tsaba ba ba ka go fapa fapana ba bona go bana mohlako ka mokgwao ba ba dia go ka mogo e le botata go bana ba bona e le bagatsa ba bona re no reng go bona
12: na a o ke re mathoba ho engire ke batho ba ba rata motho ka se ana le nsona a se ba tswa le ba ile motho a rapela re mo dimo nna ke kgopela molekane o ke tare ye ke kopane le ena modimo wa ntwa re thusa ra tloa lefatsheng re santse re lengatana e teng ge a lwala ke mophuthe ge ke lwala a mphuthe modimo thusa tsana ka re apelo tsa rona wa tseba kore re tswane dikgatheo tsa lefatshe dilo tse tsa lefatshe le re tswa mo go tsona bogati jo re tswa mo go jona boikgantsho re tswa mo go jona kore re be monana kore re be monana le lenala jale batho ba ba tsena ka manyalong ka e la gore ne o ke nyaka motho o mongwe ba re yo mothol ba re keng a mothol and handsome kore nkile wa bona motho a re ke nyaka motho o kgetha o nna ke nyaka wa motelele wa tseba wa lebalanyana le ledakenyana a ke nyake a sentse e nyake ya mo bophelong ya ka motho ka taba ya gore nke nyaka gore nna le ena re tse re
1: kgweboeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
12: feba tuba mama nyala ni uri nyala nanga le rato lo rata na ka ka nnete dikwele me khwaya o suluke
13: age thobela fm mo shatse watse bo le boithabisho happiness thoba makele ali la mola tlatla phukeng re tshwile motheletsi tseka mo ka di bolelegile motho ireng a rume ka gore o ka re ka moka ga rena re le bana le basadi re ka no ithapedisa ka manyalong gore diphetogo tseo di ba go gona e be diphetogo tseo di sekamela go bokaoneng bya gore phedishano e be gona re be di kokotlelo tsa rena re se fane mathata ra ibetjana maphelo ranchetjana mekgwa gore manyalo a tla a khone go atlega botshelo tsa Thobela FM Nambile Kelaechi stay a little while Gerald Felston Sandile Dikgare o tlo ba le wena o fitla ka area ya boraro ke a tshokela le tlatla phukeng re a leboga.

ona ya mabenkeleng wa tlhakana le batho mo tlhakana go le bona ka dikopano tsa go fapana wa ya meletlong ya go fapana wa ba bona bile o buile ka gae o bolokegile ke batlhatsi yo ba yo leboga fela leboga yo godimo ga ke se borena ka lebaka la eng o sa re bala boledišana le nna 082 869 1645 082 869 1645 yo ke nomoro ya WhatsApp yo o ka e šomišago gomme wa mpotsa gore na ke ka lebaka la eng o sa re bala mesong ya lekgono ntle le fa gore tlhetlhela tšea le megala ya lenago 086 000 2452 086 000 2452 Shalik, blood, sweat, tears. Ita tala ke ko share Donald Jones, knock me off my feet. Sara le ko share ko jagged edge, all out of love. Kenny Rogers, Teddy Pendergrass.